Cikin labarin namu na wannan safiya ya za ku ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce Najeriya ta rage dogaro da kudaden danyen mai. Yayin da za ku ji cewa majalisar dattawa ta jaddada muhimmancin haɗin kai a demokradiya. A gefe guda yan sanda a jihar Kano sun kama mutane biyu da ake zargi da fashi da makami tare da kwato babur din a daidaita Sawu. Daga sassan duniya za ku ji cewa jirgin mara matuƙiya kashe fararen hula a yankin Tigray. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa da ku ta cikin shirin labari da rutuni daga nan gidan rediyon Rama French kan al'umma. Wanda yau muke Laraba 25 daga watan Rabiu Sani na shekara ta 1448 bayan jirfin halitta mazan tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara wanda ya daidaita da 7 ga October shekara ta 2026. Kanin labarin su da farin su kuma sai gari zama da mun jin cikakkun su dake dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce Najeriya ta samu gagarumin raguwa wajen dogaro da kudaden da take samu daga danyen mai, inda ya ce gwamnatin sa za ta kara zurfafa shirin ta na bunkasa sassa daban-daban na tattalin arziki tare da amfani da dimban iskar gas din kasar nan wajen samar da makamashi ga masana'antu da gidaje da kuma haɓaka tattalin arzikin kasa baki daya. Tinubu ya ce gwamnatin tarayya na daukar matakai da mun sauya tattalin arzikin kasar nan daga dogaro fiye da kima kan kudaden man fetur ta hanyar faɗaɗa damarmaki a fannonin noma da masana'antu da fasahar zamani da kuma harkokin kirkire-kirkire a ƙarƙashin shirin sabunta fatan 'yan Najeriya. Shugaban kasa ya bayyana haka ne a Abuja yayin bikin cika shekaru 5 da kafa hukumar kula da harkokin man fetur ta kasa. Mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ne ya wakilce shi a wajen taron. Ya ce inganta tsaro da ƙara haɗin gwiwa tsakanin masu gudanar da harkokin man fetur da al'ummomin da ke hukumai a yankunan su da kuma hukumomin sa ido tare da sauye-sauyen da ake ci gaba da aiwatarwa a masana'antar man fetur sun taimaka wajen daidaita samar da danyen mai da kuma farfaɗo da amincewar masu zuba jari. A cewar wata sanarwa da babban mataimakin sa na musamman kan yada labarai da sadarwa ofishin mataimakin shugaban kasa Sally Nkota ya fitar Tinubu ya ce wasu masu zuba jari da a baya suka mai da jarinsu zuwa wasu kasashe yanzu sun fara dawowa Najeriya. Sannan kuma shugaban majalisar dattawa ta kasa Godswill Akpabio ya jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakon juna matsayin ginshikan demokradiya. Akpabio ya bayyana kani a yayin da yake gabatar da jawabi a taron majalisa karo na 153 na kungiyar majalisar duniya da aka gudanar a Arusha kasar Tanzania. Akpabio wanda kuma shine shugaban majalisar dokokin Najeriya ya ce haɗin kai da amincewa da samar da dama su ne ginshikan demokradiyyar da ke baiwa kowane ɗan ƙasa damar fadin albarkacin bakin sa. Akpabio ya ƙara da cewa bambancin al'ummomin Najeriya sun ya ɗin kai ya zama nauyin da ya rataya a wuyan 'yan ƙasa domin haɓakar demokuraɗiyya. Akpabio wanda ke jagorantar tawagar Najeriya zuwa taron ya shaida dandalin majalisun duniya cewa a ƙarƙashin jagorancin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu tare da haɗin gwiwar majalisar dokoki ta 10 Najeriya na aiwatar da sauye-sauye domin faɗaɗa damar jama'a na shiga harkokin gwamnati da kuma haɓakar demokuraɗiyya. A gefe guda rundunar sojojin sama ta Najeriya ta tabbatar da mutuwar dukkan mutane 25 da ke cikin jirgin sojojin saman Najeriya da ya hatsari a jihar Ondo. Jirgin yana kan hanya daga Benin zuwa Lagos ne lokacin da hatsarin ya faru. A cikin wata sanarwa da daraktan hulɗa da jama'a na yaɗa labarai na rundunar Air Komodo ANM waje da mai fitar ta ce ma'aikatan jirgin 5 ne da fasinjoji 20 suke cikinsa. Shugaban rundunar sojojin sama Air Marshal Sunday Kelvin Aniki ya jajanta wa iyalan waɗanda suka mutu da abokan aikinsu da kuma 'yan uwansu. Aniki da ya bayyana lamura matsayin lokaci mai matuƙar raɗaɗi ga rundunar sojojin sama ta Najeriya da kuma ƙasa baki ɗaya, inda ya tabbatar wa iyalan mamatan cewa rundunar za ta ba su cikakken goyon baya. Rundunar sojojin sama ta ce shugaban rundunar ya bayyana da umarnin gudanar da cikakken bincike domin gano musabbabin hatsarin. Kwamiti mai zaman kansa da gwamnatin tarayya ta kafa domin binciken mutuwar mutane 37 da ake zargi masu haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba ne, waɗanda suka rasu a rundunar tsaron fararen hula ta Najeriya ya nemi a ƙara masa wa'adin makonni 2 domin kammala rahotonsa. Minista harkokin cikin gida Olubin Mitin Jiwo John ne ya kafa kwamitin domin gudanar da bincike kan mutuwar waɗannan wato 'yan haƙar ma'adanai wanda aka tsare da su a wani wurin tsare mutane rundunar tsaron fararen hula ta ƙasa da ke Minna a jihar Niger. Shugaban kwamitin kuma tsohon mataimakin darakta janar na hukumar tsaro ta ƙasa DS Jonathan Kure ne ya bayyana hakan a wani taron manema labarai a jiya Talata. Kure ya ce kwamitin ya samu gagarumin ci gaba a bincikensu amma yana buƙatar ƙarin lokaci domin kammala aikin da aka ɗora masa. Ya ce kwamitin ya je Minna domin duba wurin da ake tsare da mutanen, ya gudanar da gwaje-gwajen gawarwaki, ya tattauna da jami'an rundunar tsaron fararen hula ta ƙasa wanda suka tsira da iyalan waɗanda suka mutu da sauran shaidu tare da tattara takardun shaida da kuma hujjojin binciken kimiyya. Majalisar Dattawan Najeriya ta dage taronta na kwanaki biyu kan harkokin tsaron ƙasa wanda aka shirya gudanarwa a ranar 12 da 13 ga watan Oktoba sakamakon mutuwar jami'ai 25 da ma'aikatan jirgin sama mutum 7 a hatsarin jirgin rundunar sojojin sama da ya faru a jihar Ondo. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa kuma shugaban kwamitin wucin gadi da aka kafa domin shirya taron ƙasa sanata Fahimi Bamidele ne ya bayyana dagewar a cikin wata sanarwa da fitar a Abuja. Ya ce an dauki mata kin ni domin girmama waɗanda suka rasa rayukansu a hatsarin tare da yin biyayya ga wa'adin makoki na ƙasa na kwanaki uku da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ayyana. Majalisar Dattawan ta shirya taron ne domin haɗa manyan masu ruwa da tsaki domin tattauna matsalolin tsaro da ƙasar nan ke fuskanta da kuma samar da matakai masu amfani wajen ƙarfafa kariya ga rayukan jama'a da dukiyoyinsu a faɗin ƙasar nan. A gefe guda kungiyar gwamnatin Arewacin Najeriya NGF ta bayyana halin sa kan mutuwar mutane 32 a tsarin jirgin rundunar sojojin saman Najeriya wanda ya faru a jihar Ondo. Shugaban kungiyar kuma gwamnatin jihar Gombe Muhammad Yahaya ya mika ta'aziyar gwamnatin Arewa ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da rundunar sojojin sama ta Najeriya da rundunar sojin ƙasa da sauran hukumomin tsaro da kuma iyalan waɗanda suka rasu. A cikin wata sanarwa da darakta jinin na yaɗa labarai na gidan gwamnatin Gombe Ismaila Misile ya wahannu gwamna Yahaya ya bayyana tsarin a matsayin mai mutukar sosa zuciya idan kai lakari da irin sadaukarwa da jami'an sojojin Najeriya ke yi akai-akai wajen yi wa ƙasa hidima da kuma kare ta. Yahaya ya ce ba za a taɓa mantawa da jarumtar dakarun sojojin da suka yi dimtawa a ƙasa ba. Ya yi ba wa gwamnatin tarayya kan matakin da ta ɗauka bayan faruwar lamarin musamman umarnin gudanar da cikakken bincike domin gano musababbin hatsarin da kuma ƙaddamar da ayyukan ceto. Tunanin jihar Kano kuwa rundunar 'yan sanda ta kama wasu mutane biyu da ake zargi da fashi da makami tare da kwato wani babur mai kafa uku da ake zargin an sace daga hannun wani mai sana'ar jigilar fasinjoji a karamar hukumar dawakin kudu. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda a jihar Kano CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ne ya tabbatar da kama wanda ake zargin da kuma kwato keken a cikin wata sanarwa da ya fitar. Sanarwar ta ce an kama waɗanda ake zargin ne bayan gudanar da bincike da sa ido na tsawon lokaci tare da amfani da bayanan sirri wajen gudanar da samami a kan titunan Kano zuwa Maiduguri. Sanarwar ta ce waɗanda ake zargin Abubakar Isa mai shekaru 27 da Shehu Ibrahim mai shekaru 25 dukkaninsu mazauna ƙauyen Zogarawa ne da ke a karamar hukumar dawakin kudu kuma sun amsa aika talafin a yayin binciken da 'yan sanda ke gudanarwa. Aure yana daga cikin muhimman ginshiƙan rayuwar iyali da al'umma sai dai a cikin 'yan shekarun nan ana ƙara samun rawatannin rabuwar aure a tsakanin ma'aurata. Lambar da ke haifar da damuwa musamman saboda yadda yake shafar rayuwar yara da sauran 'yan uwa. Masana kan harkokin iyali na bayyana cewa akwai abubuwa da dama da kan iya jefa aure cikin rikici ciki da rashin fahimtar juna tsakanin ma'aurata, matsalolin tattalin arziki, rashin kyakkyawar sadarwa, tsuma bakin wasu daga cikin 'yan uwa da kuma rashin amincewa tsakanin ma'aurata. To ga rahoton nan musamman da Idris Kasan Hausawa ya hada mana akai.
1: Aure dai ya zamto tamkar abin nan da ake cewa ba girin girin ba tai mai, inda auren baya zuwa ko ina duk da kwasha'anin da ake sha a kansa, nan da nan sai kaga aure ya mutu. Musamman a wannan lokaci sabanin yadda yake a da shekarun da suka shuɗe a baya. To ko me mutanen da suka bi aure yake dorewa, inda zaka ga har an ga tattaba kunne kuma ko yaji ba a taba yi ba.

0: ne mata abin da yake mijinta ba shi da shi shine za ta tada hankalinta ta ce ita lalle ba ta abinta ba
1: su ma wasu iyaye mata waɗanda suka gaji ya suka ga yau sun bayyana mana dalilin da yake sa aure yake saurin mutuwa a halin yanzu
2: sai ka daure zuciyarka idan ka tuna akwai Allah ka barwa Allah kaga shikenan to sai kai hakuri akan wannan sai ka ringa tura mutum annisa sai kai hakuri da abin da kana jin sa kana kallon sa sai kai hakuri a zuciyarka ka ce shi da Allah wata ran a sarari ma zaka ce masa shi da Allah ita ma wata matar ai ba ta ji tunda idan mijinta ya ce ta bari ba za ta bari ba idan mijinta ya ce ta yi ba za ta yi ba kaga shi ma wannan mace tana da laifi idan fita mace za ta yi kaga wata matar ba za ta fita unguwa ta tambayi mijinta ba wata kuma za ta fita in ta tambayi mijinta wata kuma daga gida daya idan ta fita ta je gida biyu ma gida uku to wata ran wani zai ganta a inda bai zaci inda ta tafi ba
1: akwai abubuwa da dama da ya kamata a bi domin aure ya dore a wannan lokaci in ji baba zulai
3: mun zama zamu ba abinda ba su yi mana ba sai babu ce ba su yi mana ba in sun kasan ba mu mu karba in ba su kasan ba shikenan sannan nake zo nake gidan miji namu ya tafi wata 6 wata 8 ina zama na ina nema ina ci ina sha an kun samu idan ita wuda shi ba ni zai kawo sai ni to kaga ba tsakani shi ba ta fita na ba wani komai shekaran mu zamu kai 45
1: farko dai kamar yadda ake ta fada hakuri tsakanin ma'aurata shine igiya ta farko ta biyu kuma addini da kuma yi don Allah ta uku yin sa da dukiyar halal da dawainiyar sa ta hanyar halal karshen rahoton kenan Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
4: labarai da rahotannin Nasiru Muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran da kullum na gidan rediyon Rahama French Girl umma mai hada shirin nata akan mita 97.3 kan sangon FM da ke da masuguniya nan bayan dubanki a gida mai lamba 125 tsakiyar birnin Kano Laban Najeriya sakuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye tsakar barishin mu da ke da www.tramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka haɗar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X da kaka Rama Radio da kuma TV a dakacin mu nan gaba kaɗan muna dawa labaran za su ɗora.

0: wana kake mita 97.3 a kan zangon FM Rama Radio inda ka saurari maimaicin shirin harshen ka alƙalanka tare da Abassar Sori dinki shirin da kuma yin siyasa daga jami daban-daban da mar shafa albarkashin bakunan su bisa kundin tsarin mulkin demokradiya ba tare da zagi ko cin mutuncin wani ba tuni agogon yana da shirye-shiryen namu yake cewa karfe 8:30 saura inda iko da misalin karfe 8:30 daidai zamu je ga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum inda zamu kawo muku maimaicin shirin karkada kunuwa ku sha labari shirin da kan saka yalungu da saku da mun kawo muku labarai daban-daban na fadakarwa ilmantarwa zantarwa ban tausi ban tajibi ban nishadi a wani lokacin mara daban haushi waina mana jan kare tare da Usman Ibrahim da ti fatan za ku ci gaba da kasancewa da mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Gabriel Barnya Kasai da nake ci gaba da kasancewa da ku a zangon farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka gida gida
1: mita 97.3 a zangon FM Rama Radio Radio
2: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari shirin da ke zakul muku rotanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi a gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin ku a cikin shirin namu ne yau za ku ji yadda wani matashi ya hallaka kishiyar mahaifiyar shi
3: da rabu wani tarar unguwa ta cika na ce me ya faru ake cewa gashi Haliba ne ya cika mata guda amma sannan ma an dauke ta an wuce da ita asibiti
4: Haliba ne dan waje na ya aika ta wannan laifi
2: har da majin yadda siyasar Kano take kokarin sauye salo
5: bangar siyasa ko kuma daga makamai a cikin al'umma da kuma tada hankali na al'umma wanda kuma ana jan hankalin da kuma waye a kiyaye
2: duk a cikin shirin za ku ji yadda ake zargin wasu mutane masu shekaru 60 da satar mota a Kano
6: ce mota ce wanda ake zargin an sato a cikin wannan yanki na lada ne suka fito da ita su tafi da wajen misalin karfe 11 na dare jami'an mu suka yi arba da su kuma suka ainihin cafke
2: wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci har da majin ma'anar kalmar kuma da fitifiti
7: fitifiti kai wallahi ban sani ba
2: sunana Usman Ibrahim Dati da ke rike da akalar shirin a halin yanzu a dakace mu bari mu je teburin yan talla
8: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
9: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
8: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
9: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store
8: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
9: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai garin rogo ga masu yinteba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
8: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
9: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauran su
8: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
9: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0806-364-85 ko 0806-87-22-22
8: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store
10: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin irbaba
11: an
10: sai jiya na je kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san cinyan da aka gungwaje ta da katifar uniform
11: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
10: har da lafiya mai gida
11: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
10: to ni ma mai gida fa gaskiya
11: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
10: ina godiya mai gida
11: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: to madalla barka mu da dawowa mai sauraro za ka iya sauraron shirin duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahmatv.com mai sauraro barin bude labulan shirin damu ne yau da a daidai lokacin da zaben shekarar 2027 ke karatowa ana ci gaba da samun zazzafar adawa tsakanin ƴan siyasa musamman a nan jihar Kano inda rahotanni suka bayyana akwai ƴan siyasan da suka fara fito da bindiga suna dagawa sama da zimmar yin barazana da ita wanda hakan ya ja hankalin rundunar ƴan sandan jihar Kano inda take bayyana rashin gamsuwa da salon siyasa irin wannan a siyasar jihar Kano an san ana fitowa da adduna da gorori da sauran makamai amma yanzu da dukkan alamu ta fara sauye zani inda har bindigogi ma ana ganin wasu daga cikin ƴan siyasa suna fitowa da su suna barazana da su rundunar ƴan sandan jihar Kano ta ce za ta saka kafar wando daya da masu kokarin amfani da bindigogi a yayin gangamin yakin neman zabe
5: mai girma kwamishinan ƴan sanda na jihar Kano yana ƙara jan hankalin al'umma a kasance masu bin doka da oda a guji duk wani abu da zai kawo rashin zaman lafiya bangar siyasa ko kuma daga makamai a cikin al'umma da kuma tada hankali na al'umma wanda kuma ana jan hankalin da kuma waye a kiyaye haka zalika ana ƙara jan hankalin al'umma musamman ƴan siyasa magoya bayan su da sauran kungiyoyi akan cewa kowa yayi abun da ya kamata na ganin cewa an yi komai lafiya na zabe an kammala lafiya duk abun da ya shafi dokoki na zabe haka zalika kuma duk wanda zai wasu mu'amala na yau da kullun to a tabbatar da cewa an yi shi da mutunta juna da tabbatar da zaman lafiya da tsaro Nan sanda ta kasar reshen jihar Kano za ta ci gaba da zage dantse domin kare rayuka lafiya da kuma dukiyoyin al'umma kafin lokacin da kuma bayan kakar zabe da take zuwa ta 2027 mai sanarwa CSP Abdullahi Haruna Kiyawa kakakin nan sandan jihar Kano a madadin mai girma kwamishinan ƴan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori PhD
2: to Allah ya kyauta masu sauraro yanzu kuma bari mu dan koma cikin taskar harshen mu mai albarka domin gano wasu kalmomin Hausa da wataƙila ba kowa ne ya san ma'anar su ba a wannan karan za mu ji abinda kalmomin kuma da fitifiti suke nufi Shamsu Muhammad Kundila ya hada mana rahoto akan hakan
12: masu sauraro ko kun san me ake nufi da kuma da kuma fitifiti a wannan makon ma mun zagaya domin jin ma'anar waɗannan kalmomi
13: sunana Iliyasu Basiru
14: to menene fitifiti
13: fitifiti wallahi ban sani ba
14: baka sani ba kalma ce ta Hausa fa
13: eh haka ne amma ta dan shige man duhu
14: me menene kuma
13: eh shi kuma wani ɗan kwayayyakin halitta ne haka ba su kai kiyashi a girma ba za a gansu in suka matsi a jikin mutum shine zaka ji ana dan ciccizan sa haka shine sani ake ce masa kuma
12: ga ainihin ma'anar kalmomin tare da dattijan nan Muhammadu Usaini Galas Maila
15: wani kwano ne fari ike bin jikin mutane ko kaji to kuma saboda in kaji ka dan yi birgima a garin kasa mai zafi sai ya mutu to idan aka samu garin kasa mai zafi abokan wasa suna kokawa dan idan ni daya ya ci an yi margashin kuma
12: baba gala menene fitifiti
15: wani ciwo ne na kaza wani abu bikirin kamar kugiye zo kamar kuraje dan daba wani kan wani wani kan wani a fukafitin kaza a jikin kaza ne na ciwo ne na kaza
12: to daman Hausawa na cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi Shamsu Muhammad Kundila ku karkada kunnuwanku ku sha labari
2: to ai dama Shamsu sanin asali shine zai sa kare cin Ali. A nan kuma rundunar Civil Defense reshen jihar Kano ta tabke wasu da ake zargi bisa satar wata mota waɗanda ake zargin su biyu sun haura shekaru 60 a duniya. Sai dai wanda ake zargi da satar motar ya bayyana cewa har gida suka je suka sai wannan motar daga baya kuma ya turo musu ƴan sanda.
16: Abdullahi Suleimanu mai mota ne ya kira mu muka je muka sai mota a gidansa bayan mun saya mun taho ya turo mana ma'aikata suka kama mu.
17: Kun siya kuma?
16: Kwarai kuwa mun biya kuɗi ₦1,600,000. To kuma wannan shine bamu sani ba sai dai an kamo wanda ya saida mana motar sannan sai mu san abin da kenan.
17: Amma shi ya nuna muku takardun motar?
16: Da takardu da komai da mukullin motar ya ba mu.
17: Kun yi takardar biyan kuɗi da take nuna cewa kun biya shi kuɗi?
16: Ai ba mu cika mai kuɗi ba, saura ₦1,600,000 saura ₦1,000 za mu cika mai ce sai mun kawo mai cikin kuɗin sai rubuta takarda ya ba mu.
17: Aka ce bayan kwana biyu da su ɗauke mota a anku da mota.
16: Yo ai mu a hannun mai ita muka saya. Wanda ya ce motarsa ce muka je gidansa muka saya sunansa Umar Yola kuma a gidansa muka sai mota mu muka biya shi kuɗinsa.
17: To kai kana harkan motoci ne?
16: Ni ba ai shi saboda ni mai gidana ne yana dillancin gidaje ni ma kuma dillancin gidaje nake.
17: Shi wancan wanda kuka siya wajensa yana siyar da mota?
16: Yana dai sai mota yana hawa.
17: Amma baya siyarwa?
16: In ya saya ya gaji da hawa zai saya.
17: Kun san shi da ita wannan motar?
16: To wannan gaskiya ni ban san shi da ita ba saboda na daɗe ban zo gidansa ba. Ni dai yanzu wannan tunda shi aka same ni da shi yanzu gani ina hannunku ai shine na sani.
17: Kuma haka fata yanzu.
16: Fata nake Ubangiji shi da ya dora mu akan wannan magana Ubangiji shi ma Allah ya shirye shi mu ma Allah ya shirye mu akan wannan abu. Gaskiya abin da na sani mun je kofar gidan Umar Yola ya kira wannan a waya mun je kofar gidansa muka ce ma ya kawo mana mota kasuwa a saya ce a zo gidansa a saya.

0: wallahi nayi da dama abin da ya faru
1: ka taba yi
0: dan wallahi ban taba yi ba wallahi wani karin farko kenan
1: to me kake ka
0: wallahi matsalolin gida ne ce da iyalai na wallahi wannan kuma in samu abin shiga da gida na masara ayi au suna biya na
1: kuma amma
0: wallahi kaman ne kan wallahi kaddara kawai to ina wanda suna ne wannan jefi company siya fi mu wannan ne musu su rubuta da dai da su mafi na ya aiki da su lami lafiya wannan kaddara ce to wanda za a yi ina roƙon su eh to abu ya riga ya zo ina roƙon company siya fi mu wannan abin da ne musu ina mun roƙon ake ne fata na alkhairi kuma Allah ya muku albarka
2: to Allah ya hane mu aikata aikin da na sani an kafin shirin namu ya daura bari mu leka teburin entalla muna dawowa
3: kai ka kai ka kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
4: ke je bari to kallu wannan
3: amma wannan sweetless din ya da ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka ga mun a ina ka siyo wannan kaya
4: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
3: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
4: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland super gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
3: ba shakka to a ina za mu samu wase investment
4: suna nan a dab da filin parking wase house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
5: ta kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogaggun malamai ko jinka domin musulmin kana nan ana ibawa a rubutu da adatu ne ni kana zaliya na kuma za ku iya tuntubar jarin sarkin makaranta a shaji gaba ɗaya ne ne ko da ta isa bala a kan lambar waya kamar haka 0800 3611 hakkin mu ne mu kula da ilimin yaɗan mu

0: an sani suna akan shi.
1: Wani abu aka zuka mata. Ali ba ne dan wajena. Ya aikata wannan laifi. Abin da ya amfani sun ce dan buda ne amma ni ban gani ba.
2: Akan hakan ne muka je ta bakin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa inda yayi mana bayani akan alfarman rai da girman shi.
3: Manzo Allah ya zagaye Ka'aba sai ya kalle ta ce Ka'aba kina da girma a wajen Allah amma ran mu'mini dai yafi ki daraja. Da a kashe musulmi daya ƙara a rushe Ka'aba yafi daraja yafi sauki a wajen Allah a ce babu Ka'aba da a ce an kashe musulmi guda daya. Wato duk girman Ka'aba nan da muke gani musulmi daya yafi ta daraja. Wurin ta bata sallah bata azumi bata zakka bata haji bata cewa la ilaha illallah. To kai musulmi kwaya daya inji manzo Allah ya ce kafi Ka'aba daraja. Da haka da a kashe ka babu dalili ƙara a rushe Ka'aba a sake ginata. To kun ga alfarman rai da girman sa. To sai musulunci yace kisa iri uku ne. Akwai kisan ganganci wanda ake kiransa qatlul amdi. Akwai kisan kuskure ba ainihin kisa ba kisan ya faru. Akwai shubuhu amdin kisa mai kama da ganganci. Aikin ganganci ne amma ba a nufi kisa da shi ba. Sai malamai suka kai da za a bambance guda uku nan. Suka ce abinda ake kira kisan ganganci yana da alamomi guda goma. Amma muhimmai misali ka dau bindiga ko ka dau wuka kai kan mutum ka soka masa a inda zai mutu. Wannan shine kisan ganganci. Ko ka harbe shi da bindiga ko ka turo shi daga sama ko ka bashi guba ko ka kulle shi a daki ba ci ba sha ko ka tura shi gaban zaki ko ka tura shi gaban maciji ko ka bashi guba duk wannan ana kiransa mai ko kai kansa da mota ka taka shi. Wannan duka ana kiransa kisan ganganci. Ko ka rike shi wani ya kashe shi ko ka je ka bada shaida a kansa shaida ƙarya wata za ta iya bayuwa a kashe shi duk wannan ana kiransa kisan ganganci. Shine Allah ya ce wanda yayi ya dau alhaki uku Allah ka kashe masa bawa ba izinin sa, bawan an kashe shi ba izinin sa, yan uwansa da aka kashe musu dan uwa ba tare da izini ba. Da ka haƙin ya zama nawa? Haƙin Allah, haƙin wanda aka kashe, haƙin dangin sa.
2: Wanda kuma da shi za mu ja labulan shirin namu a rediyo wannan lokaci a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da ma abokan aiki na Tukur S Tukur Salisu Hussein Usman Shamsu Muhammad Kundila Abubakar Sabiu Karkasara Idris Kasim Hausawa Nura Dahir Yakasai da kuma Kabira Abubakar Shishi Rabi'u Sarauci Kura shine jagoran shirin sai ni da na shirya na gabatar Usman Ibrahim Dutt nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi.

바바가 지 아래 지나 저 여성계 사람은 우후

ya zama wani jika ne nasa na musamman da ya nuna masa gata, wanda an rawaito cewa baffan babansa, mana dan uwan kakansa kenan, ana ce masa Maslama bin Abdul Malik, ya kalle shi sai ga cewa lalle haƙiƙa a jikinsa akwai wani alama da yake nuna wannan yaron in ya taso yana da girman sha'ani. Duk da dama ya yi karance-karance, ya gani a irin leƙe-leƙensa da karance-karancensa, wai wani hasashe da ake cewa wani bala'i zai afka wa daula ta Bani Umayya a mashrik, to amma za a samu wanda zai jaddada ta a ainihin magharib, shine bangaren Andalus. Wai da ya duba sai ga cewa shi Abdulrahman Ad-Dakil ya fi kowa a cikin zuriyar wannan gida na Bani Umayya cancanta, da haka shine sai yake gaya masa. Wannan shi ya ƙara samun karsashi da ƙarfin gwiwa wajen ƙoƙari na himmatuwa ga al'amuran rayuwa. Ta ina ya samu laƙabin Saƙar Quraish. In an ce Saƙar Quraish, ma'ana laƙabi ne na jarumta da iya, ma'ana juriya da kuma hazaka, wanda ya samo wannan laƙabin ne daga abokan hamayyarsu Banu al-Abbas, wanda su ne suka kafa daula bayan da daula ta Bani Umayya ta fadi. To shi Abu Ja'far al-Mansur daga cikin manyan khalifofi na Banu al-Abbas, lokacin da shi Abdulrahman Ad-Dakil ya je Andalus har ya zama ma sarki a can, sai ya kokarin ya tura aje a yi masa tawaye, amma saboda iya gogewarsa sai ya danne wannan tawayen, ya murkushe wannan rundunar, har ma ya yanko kan shugaban wannan runduna ta tawaye, ya sa masa abu wanda zai iya jimawa bai lalace, bai sa akwati, sai ya ce a kai wa Abu Ja'far al-Mansur. Aka tafi da wannan akwatin, Abu Ja'far al-Mansur bai san ko me a cikinta ba, ana kawo masa ya ɗauka wata kyauta ce, yana dubawa sai ya ga kan kwamandan da ya tura yi wa Saƙar Quraish tawaye, sai ya ce alhamdulillahi allazi ja'ala bainana wa bainahu al-bahar, ya ce kai wannan hatsabibin mutum, ya ce na gode Allah da ya sanya kogi tsakanin ni da shi, mana akwai kogi da ya raba daula ta Bani Abbas da kuma daula ta Andalus, wanda ya yanke haso, shi sa wata rana yana zaune yana nishadi da ƴan fadarsa, sai yake cewa da su man huwa Saƙar Quraish, waye shahon Quraishawa, waye jarumi a cikin ƙabilar Quraish a cikin sarakunanta. To su ƴan wannan majalisa bisa al'ada ta ƴan majalisar mutum, ka san kabinan din mutum har kullun sun fiye zuga shi, in bai wasa ba sai su kai shi su baro shi, don haka a lokacin sai suka ce anta, yana faɗa wannan kalma suka ce ai kai ne, ka san haka shi mai mulki yake, duk abin da yi daidai ne, don haka sai ya ce a'a, sai yake cewa ma qultum shay'an, ba ku faɗi komai ba, ba ni ba ne, sai suka ce fa Muawiya, da suka waiga suka waiga suka ga a lokacin, to wani halifa ne jajir, sai ce su da kansu suka ce Muawiya bin Abi Sa'id, saboda ya iya mulki, in kana maganar iya mulki in ka samu Muawiya ka yi dace. To sai ya shige cewa a'a, wala haza, ya ce ba shi ba, sai suka ce Abdul Malik bin Marwan, wanda muka yi tarihinsa shekaran jiya, wanda ya kafa mulki a Ramadana, yayi waye a Ramadana, yayi waye a Ramadana, ya ce ba ya so ya mutu a Ramadana, sai suka faɗe shi kala la, sai ya ce ba shi ba ne. Da suka gama tsinto masa mutane, sai suka kasa suka ce to fa manyan amiral mu'minin, wane ne shahon Qurayshawa, kala sai ce Abdulrahman bin Muawiya, sai suka ji ya faɗo ni abokin hamayyarsa, kamar yau kai ne a siyasance, ga wani gawurtaccen abokin hamayyarka, a ji ka faɗi kalma, yanda yau a siyasa mu ba a yi kenan, da wahala mu a siyasa mu, duk yanda wani ya kai da wata sifa mai kyau wani dan adawarsa ba zai faɗa ba, wannan kuskure ne kuwa. Da haka sai ya faɗi Abdulrahman bin Muawiya, sai abin ya ɗaure musu kai, suka ce Aminu ya za ka faɗi wanda yake daga cikin magautanka, mutumin da ka tura kwamanda ya ƙeshi ma yanka kwamandan ya kama kai a cikin akwato, sai ce shi ne, duk Quraishi shi ne shahun Qurayshawa, ya ce me dalili, kad takhallasa bi kaidihi an as-suyuf, ya ce da dabarunsa da iya gogewarsa ya kauce wa takubbuna da masu da wukaƙe da ake neman sa a kama shi, kasan neman sa aka dinga yi ana shela, tunda an ji shi ya rage, kuma ana tunanin wannan nubu'ar da shi Maslama ya faɗa a kansa za ta faɗa, shine zai jaddada mulkin Bani Umayya
a magrib shi sa su banal abba suka ta neman sa domin su halaka shi amma ta ka yi sha sai yake cewa da su to ai shine ya aburul faqra wa yarkubul bahar mutumin da ya ketare dazuzzuka ya bi dazuzzuka ya hau kogi hatta da kala baladan ajamiyan har ya shiga gari wanda ba na laraba ba famassara al amsara wajannada al ajanada ya tsara garuruwa ya tsara runduna ya zama sarki ya tsayar da mulki wanda mulkin yayi karfi ba dan kuma kawai saboda iya gogewar sa sai ke wannan shine shan Qurayshawa yace shi Muawiya da kuka fada qarna hadabi markabin hamalahu alaihi Umar wa Usman yace ba kowa ne ya share ma hanya bai ji dadin mulkin sa sai na Umar da sai na Usman radiyallahu anhu su suka share tafiyar tun farko shine ya samu dama yayi mulki yace shi kuma Abdul Malik ba komai ne ya samu saboda an masa mubaya'a yace ni kuma da kuka ce ba daban dangi na ba mun yi amfani da family na Banil Abbas da mu ma mu samu mulkin ba yace amma shi Abdulrahman shi kadai bai san kowa ba a gari shi kadai san kansa yau ya tafi shi kadai yaje ya zama sarki kuma ya zama kasaitancin sarki wanda lalle hakika sakar Quraysh ana buga misali da shi wajen kace abu wai ba zai yi ba ana buga misali da shi musamman ga samarin mu waɗanda suke da wani ambition wani fata da suke so su zama in ka kalli sakar Quraysh zai karfafa maka guya ko me kake so ka zama zaka zama ko yanzu ka gozarce ya kai dan wani kana so ka zama gwamnatin Kano wallahi zaka yi zama na baka dariya kenan wala ka gwada wallahi determination ake so the confidence da karfin guya ai duk wanda ya zama shi ma zai zama a da an aka ce ma zai sai ya ce ba zai iya zama ba ai haka rayuwa take in ka zo sai ka ce da in ka kallo zaka yi tunani zan je kaza kuwa to ana so ka sa wannan a cikin zuciyarka ka sa zil ni ina son in zama kaza sakar Quraysh kyau misali ne domin yana dan shekara 25 ya hau kan wannan karagar ta mulki shi yasa malamai sun siffanta shi da cewa yana da yawan karamci ya iya siyasa kuma mutum ne mai son sa fararen kaya kuma da yin farin rauni yana da son farin kaya kuma yana dubo marasa lafiya mutum ne mai son dubo marasa lafiya yana halartar jana'iza yana sallah tare da mutane a cikin juma'a da idi wanda wannan yana cewa mutum ne mai son jama'a mai kishin al'umma wanda kuma daga cikin abin da ya ba wa ilimi muhimmanci a lokacin gwamnatinsa lalle wannan shine yake kara raya al'umma duk lokacin da za a ba wa bangaren ilimi kula da kulawa to sai kaga wannan al'umma ta fi ci gaba dukkanin kasashe mallan in ka je in ka ga in ana budget in ga ka san da ake ba ilimi sai kai mamaki amma banda kasa ta ta gado Najeriya wanda ba da ban ilimin ba da komai ma bai tafi ba shi yasa ke samun al'amura suke lalacewa duk lokacin da za a bar ilimi in nace ilimi ina nufin ilimin addini da ilimin boko duk lokacin da al'umma za ta kauce ga barin ilimi to za ta ci baya wajen al'amuranta sakar Quraysh ya dage daga ciki ya yada ilimi kuma mutum ne mai girmama malami ya mutunta malamai yana ganin kima da daraja ta malamai lalle ganin mutuncin malamai ba karamin abu bane sai wanda Allah ya nufa da rahama lalle hakika koda ana samun bata gari a cikin malamai to amma bai kamata hakullin ka dinga kudin gora ba ka zagi gemu ka zagi kaza ka zagi asuwaki wannan matsala ce kuskure ne babba shi malami Allah ya girmama shi kware da gaske musamman in ya bi abinda Allah ya ce annabi ya ce wannan sifa ce mai kyau haka sabon manzo sallallahu alaihi wasallam suka kasance na biyu ya ba wa bangaren alƙalanci da shari'a da hizba muhimmanci shi yasa ya karkade dukkanin wani badala a zamanin mulkin sa na uku ya ba wa al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari muhimmanci ma'ana umarni da kyakkyawan da hani da mumuna na hudu yayi kokari ta fuskar addini sai da ya gina wani katafaren masallaci a Cordoba wanda kudin da ya kashe wajen gina wannan masallaci ya kai dinare 80,000 na wancan lokacin ma'ana wani kudi ne mai ciwo wanda wannan ya nuna cewa lallai hakika yana da imani kwarai da gaske domin Allah ubangiji ya ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir lalle ba kowa ne yake raye masallaci ba ba kowa ne Allah yake sa masa san raye masallaci san gina masallaci ba Allah ce sai wanda ya imani da Allah da ranar lahira shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwadaitar da mu wajen kula da masallaci in kana neman abin da zai baka aljanna da rahama
to ka sami raya masallaci. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana lillahi masjida, wanda ya gina wa Allah masallaci sai ce kama fa hasi qatatin. Da ya tashi magana masallacin, dan kada ka ce ai sai mai kuɗi kai ba ka da ko kuɗin bulo, sai ce cewa kama hasi qatatin, daidai da shekar wani tsuntsu ko mai kankantarsa. Ma'ana sai yake nema ashe cewa ko kwai ka zo ka sa a masallaci, ko fanka ka sa a masallaci, ko fetur ka zuba injin masallaci, ko wani abu, ko sharan masallaci, kai ma kila ko ba a baka gida a aljanna ba, ko ba a gina ba, za a iya cewa akwai wani kwai da za a samu a ɗakin ka aljanna, za a iya cewa akwai wani lambu da za a baka aljanna, za a iya cewa kaza, wanda wannan ni'ima ce babba. To Abdurrahman Ad-Dakili ya daga cikin abin da ya damu da shi shine raya masallaci, wanda wannan masallaci har yau sai dai abun bakin ciki ya koma coci. Dan daga bayan halifobi da suka zo suka dinga ƙara shi, suna expanding ɗinsa, suna raya shi, amma abun bakin ciki lokacin da Sufaniyawa suka fitar da musulmi daga Andalus, sai suka juyar da wannan katafaren masallaci ya koma coci. Shi ne wani waƙe yake cewa hattal manabira tabki wa hiya jamidat, hatta mumbari na liman inda ake innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu usikum bi nafsi wa taqwallah, irin waɗannan mumbarai suna kuka lokacin suna daskare, domin me mafiha babu abin da yake cikin wannan masallacin illa nawaqisun wa salban, sai qararrawa da coci da cross cross. Yau in ka koma abin da ya koma kenan. Tiya daga cikin abin da ya kuma yayi kokari wajen raya kasa, ana so shugaba bayan bangaren addini ka raya kasa, ya raya kasa, ya kawo Andalus musamman birnin Kurduba ci gaba yanda ya gadoji, kamar yanda ya fara kirkiro Central Bank a wancan lokaci. Central Bank amma ba na Najeriya ba, na kasar Andalus na musulmi, shine aka dinga buga kuɗin musulunci. Sai na ga muku har kullun abin da yake kawo ƙasa ci gaba ta rike tattalin arzikin ta. Duk lokacin da ƙasa ta yadda cewa ba ta da yanda za ta yi controlling na kuɗin da ta shiga, an gama da ita sai yanda aka yi mata. Duk lokacin da ƙasa ta yi kokarin rike kuɗin ta ba sa alaka da wasu kuɗi, to shikenan me cuci Najeriya musaya da dala da kokarin yanda irin wancan ƙasashe ne mu suka yi tasiri a harka ta tattalin arzikin mu. Shi yasa zaka ga abu da bai fa ce a sai shi naira ɗaya ba ko naira biyu, sai ga an ce naira 2000. Shi yasa an ka je Saudiya an ka ce za ka yi kiyasi da kuɗin Najeriya sai ka yi kuka, za ka sai abinci ne in kai kwambarin sai ga ai 3000 ka ci abincin da bai fi 500 ko 350 ba a Najeriya a restaurant, amma can sai ka ce 3000 ko wata iPhone ta fito sai ga an ce maka naira 800, wanda da naira ta yadda bai fita tashi naira 75 ba. Duk irin waɗannan abuwa to kuɗin ne an riga an na karkasa su, wanda gaskiya akwai ƙalubale wanda su masana consultant su ya kamata in shugaba ya hau ya nemi masana cikakku na Allah da Annabi wanda za su ba shi shawara akan mafita, ba waɗanda za su kare ƙashin miyarsu ba. To wannan ya daga cikin abin da Abdurrahman Ad-Dakili kuma ya yi ƙoƙari ya kare iyakokin musulmi, wato da ya duga inda za a iya kawo musulmi farmaki. Lokacin akwai ƙasar Faransa, akwai birnin Lyon, akwai bangaren Faransa, sai ga ta nan za a iya shigowa daularsa ta Andalus sai kai Dakaru ya aji. Shi ne abin da yau muke gani irin da ake kai irin sojoji a bakin iyaka, wanda sarakuna na bayansa da suka zo da aka kowa ya ɓaɓɓalle, shi ne ya sa su wayancan suka ɓallo suka dinga yi wa sarakunan musulunci ɗauki daidai. Shi yasa malaman tarihi suka ce laula Abdurrahman Ad-Dakil lan tahal islamu min al-Andalus, suka ce ba da ban Abdurrahman Ad-Dakil ba da tun musulunci dama babu shi a Andalus da bai shekara 800 ba, amma zuwansa shi ne ya sa musulunci ya ɗauki wannan shekaru, wanda wannan gwarzo an haife shi a rana mai kama irin ta yau, wanda ya shekara 59 daga ciki, ya shekara 19 a Damashq da Iraq kafin faduwar daula ta Banu Umayya, sannan ya shekara shida yana gudu akan hanya, yana gudu ana bin sai zuke, sai ya je wannan garin yana zuwa yana ficewa, sai ya ce ai ga waɗannan an zo neman sa, ko kuma in ya ji motsinsu sai ga cewa ya gudu sa, wanda insha Allahu labarin gudu mai ban mamaki
na Abdurrahman Ad-Dakil da yanda ya kece dadiddika ya ketare teku insha Allah zai zo nan gaba a ranar 13 ga watan Ramadan randa a ranan ne ya ketare ya fada burnin Andalus wanda wannan kadan kenan daga cikin taskar tarihi idan muka koma bangaren tafsiri jiya mun kwana a cikin suratul najmi yanda muka fara tafsirin wannan sura mai albarka wato suratul najmi mun yi mukaddima akan wannan sura mun fara fassara aya ta farko a cikin wannan sura sai dai ba mu karasa ba wanda yau kai tsaye insha Allah zamu fara daga farko mu fassara waɗannan ayoyi daga aya ta 1 zuwa aya ta 18 a cikin wannan sura mai Allah yake cewa

Masala akwai imamu Suyuti da manyan malamai sun yi rubutu me ya burge waka wannan ba daidai bane duk irin wannan abu yana da kyau mu kalla mu duba inda ya kamata mu shiru mu tawakkufi sai mu tawakkufi ko an samu nassi to sai ka aje shi kai tawakkufi kamar yadda su imamu Ahmad suka fada fadar illarsa yafi amfanin sa fada wanda wannan yana da kyau shine abin da yake cewa masa fiqhu da ba burgewa ba ce wurin ka zo kana kaza wai zo to yi sa hakullin gaskiya mu da buƙatar mu waye bangarori guda biyu bangaren dariqa da bangaren izala ya da kyau a dinga karatu a dinga kokarin kuma komai ana bibiyar sa addinin taqalidi Allah ka datar da mu da haka wannan lamiri sai ya koma wurin malaika jibrilu allamahu shadidul quwa ai wanda ya sanar da shi alqur'ani shine malaika mai tsananin karfi wa huwa jibril amin wanda shine wannan lamirin saboda wane ne malamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko shine wa malaika jibril wanda malaman tafsiri suka ce yana daga cikin abin da yake nuna tsananin karfin sa cewa alƙaryar mutanen annabi Lutu da fuka-fukin sa kawai ya babbakota ya daga ta har ta kai sama sannan ya juya ta fuka-fuki kwaya da ya kike ganin karfin sa sannan kawai samudawa ƙara yi musu suka wayi gari ta juye ta zama wuta ta zama tafi karfin dodon kunnan su nan da nan suka turkushe gaba da suka halaka ƙara ce kawai nayi imani ƙara ka ko sauro ba za ta kashe ba da zaka iya ƙara ko yawa duk karfin ka ba za ta ko sauro ba za ta kashe ba to malaika jibril yana da karfi kware da gaske sannan ya kasance yana sauka da wahayi ko ya tashi ko ya saukar wa annabawa yi a

0: ada farin ciki, saki da daɗin ɗanɗano.
1: Zainab, ke da Alhaji eh? Duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare, ba a raba ku.
2: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
1: To yaushe muke sa rana na uku?
2: Ce abu game da na uku
1: amma ni da Alhaji mun amince cewa jiki na na bukatar lokaci shi yasa ina da 7790 daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samu bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata dan samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba kira 7790 a yau ko ku aika mana da sakon WhatsApp a 09097133400 Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya
3: Labarin gaggawa an kaddamar da man girki Amana Oil kuma kowa tururuwa yake don siyan sa.
4: Masana sun yi imani cewa mutane da yawa na sayan man kwalba don yin hakadari ne ga lafiyar iyalansu saboda kawai su samu ragin naira 50 a kowace girki.
3: Kwarai man kwalba ba shi da suna ba a rufe shi ba kuma ana jiye shi daga kwanukan rashin tsafta sannan ba a san me ke cikinsa ba.
4: Amma yanzu da Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba.
3: Zaɓi ingantaccen Amana Refined Vegetable Oil Blend.
5: Amana Oil, see value, honest price, no compromise.
6: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Taurariwa TV Zango TV da shauransu ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su inda kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka li kulli da'id dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni kuma lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawara wari ko karin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 07033970931 ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su ina kira ga mazaje nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a ba ku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 07033970931

0: no sarwa
1: Maso sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin zaman yammarna shirin da muke tattaunawa akan batutuwa daban-daban da suke da cibi da ku al'umma domin ta sa da sifa da kuma gano bakin zalunwar ware dukkan wani maudu'i da muka dauko muku sunana Fatima Kabir Albarin ya ka sai da zan kasance tare da ku da kuma abokin aiki wadada yau masu sauraro zamu tattauna wani batu da ya shafi kai tsaye wakilai da al'umma ta zaba da musu wakilci ta majalisar dokokin jihar Kano duba da cewa dai masu sauraro majalisar dokokin jiha na daga cikin muhimman ginshikan demokradiya a matakin jiha wakilai da kuma waɗanda sune al'umma ta zaba da musu wakilci ta amradinta da murta da bukatunta a zauren majalisa A dai jihar Kano akwai mazabu 40 na majalisar dokokin jiha waɗanda al'umma ta zaba a matsayin wakilanta a zaben shekarar 2023. Idan kai duba kaga cewa kusan shekaru 3 kenan da aka zabe su. Kuma tambayar da zamu mika ta ga al'umma wanda ka cokan shirin ya ta'allaka ne a gare su ko akwai su abubuwa da suke ganin ya kamata su ƙara mai da hankali akai wannan dai shine batun da zamu tattauna me zaka ce game da wannan maudu'i.
2: To Fatima kamar da kake faɗa wannan ita ce majalisar dokoki ta Kano ta 10 wadda kuma majalisa ce kamar da kika faɗa sun kwashe tsawon shekaru 3 ko suke da suka shekaru 4
1: na'am
2: kuma wannan majalisa ta 10 kamar inda shi kakakin majalisa yake faɗi sun gudanar da ayyuka da yawa a cewarsa ciki har da abin da suke kira da suna motions an gabatar da motions sama da guda 700 kuma sun aiwatar da kudurce-kudurce har guda 15 wani daga ciki har da kafa wasu hukumomi na gwamnati da kudure da aka mace da shi na harkokin samar da dokar lantarki a nan jihar Kano na shekarar 2026 da sauran kudurce-kudurce da suka amince da su a nan zauren majalisar dokoki ta jihar da batun da ya shafi kasafin kuɗi da naɗe-naɗe da gwamna ya gabatar musu yake so idan sauran ayyuka masu tarin yawa da yake ikirarin su ne. Amma inda gizo yake saƙar shi ne waɗannan irin abubuwa ne ayyukan mambobin majalisar dokoki a matakin jiha kin san yan majalisun dokoki suna da ayyuka masu tarin yawa
1: na'am
2: ɗaya daga cikin ayyukansu shine wakiltar mazaɓunsu su zamto su ne muryar al'ummarsu su zamto linzami ga ɓangaren zartawa ɓangaren gwamna da yan majalisar su kama daga kwamishinoni da wasu darakoki da suke kula da wasu ma'aikata da hukumomin gwamnati to abin tambayar shine suna wakiltar al'ummarsu yadda ya kamata ta fuskar zama muryoyin al'ummarsu domin batun da ya shafi sanya ido ga ɓangaren zartarwa wanda su ɗan majalisa su ne linzami su suke sa ido su ga yaya shi babban direba ma'ana gwamna yana tukin da ya dace ko ko yana shiga kwazazzabo ko ko yana gudun shige sa'a gudun ganganci a tafiyar da ragamar shugabanci su kuma ɗan majalisa su ne za su rika sanya ido suna ganin zai fada rami su dawo da shi suna ganin ya fara gudun ganganci ko tukin tsaye za su dawo da shi to a nan gizo yake sakar yan majalisa suna kokarin soke irin wannan nauyin ko ku ba sa yi
1: na'am
2: a wasu lokuta da dama zaki ga akan zargi yan majalisu a dukkanin majalisun jihohi na fadin Najeriya akan zarge su da cewa sukan zamto yan amshin shata ga bangaren zartarwa akan zarge su da cewa sukan zamto yan abu a yarima a shakida bangarori daban-daban to kuma dai menene ita wannan majalisa ta goma ta nan jihar Kano shugaban majalisar ta shi honorable Ismail Jibril Bagori ya bugi garjan cewa su kamar ta su ba irin ta saura ba ce su sun taka gagarin marrawa su sun yi abin da ake kira da sada suna motion sama da guda 700 sun yi passing bills sama da guda 15 amma ba duka waɗannan a shekarar 2015 sai waɗannan ayyuka
1: na'am
2: ba a shekarar 2026 ba wanda gashi muna cikin shekarar 2026 wanda take neman karewa na san me sauraro da sauran al'umma da suke mazabu daban-daban za su gyara bakinsu su gyara zama dan su ce a to mu kuma ga abin da muke so ga abin da muke so misali kamar yadda kake kula a bangaren mazabu akwai mazabu guda 40 muna da kananan hukumomi guda 44 a dokar kundin tsarin mulkin Najeriya babu majalisar da aka yarda ta zamto tana da kasa da 'yan majalisa guda 24 kuma babu majalisar dokoki ta jiha da aka amince ta zamto tana da 'yan majalisu sama da guda 40 jihohin Lagos da Kano su suka fi kowace jiha a faɗin Najeriya yawan 'yan majalisun dokoki a zauren majalisar dokoki da ake da su a matakin jiha saboda haka to ɗaya daga cikin ayyukansu shine me waɗannan mazaɓu suke buƙata ana buƙatar
0: magudanar ruwa, ana buƙatar asibiti, ana buƙatar kyautata rayuwar al'umma, ana buƙatar batutun da suka shafi harkokin tsaro, ana buƙatar yaƙi da talauci, ana buƙatar gina makarantu, ana buƙatar yaƙi da mutuwar mata masu juna biyu da ƙananan yara. Dukkan irin waɗannan abubuwan yana ɗaya daga cikin haƙƙin ƴan majalisu su zo mazaɓin su, su zauna da al'ummar su, a zauna a ci gida, a zauna a sha koko don su ji damuwar waɗannan al'umma ta su, sannan su tattara bayanan nan su komo zauren majalisa su gabatar a zauren majalisa a miƙa ɓangaren zartarwa na a ga a saka a kasafin kuɗi ko kuma a ga za a ɗauki matakan warware matsalar waɗannan al'umma ta su.
1: Saboda yi mu je na ga ya kamata mu ba masu sauraron mu dama domin su shigo su ma su ba da ta su gudumar. A tsawon lokacin da yin majalisar dokokin jihar Kano suka yi tun bayan zaben shekara ta 2023, shin kun gamsu da yadda wakilanku yake gudanar da aiki a wakilci, kuma me yasa kuka gamsu ko kuma me yasa baku gamsu da hakan ba? Sannan tambaya ta biyu na kudirin doka ne kuma matakin da wakilanku suka dauka a majalisar dokokin jihar ta Kano kuka gani yafi shafar rayuwar al'ummar ku, shin akwai wani batu da wakilinku ya gabatar ko ya koyi bayan sa a zauren majalisa wanda kuka yayi amfani a mazabar ku? Inda za ku iya shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0814875777. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da ta ku gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Baya ga hakan masu sauraro, a halin yanzu wani abu ne fi damun al'ummar mazaɓar ku da kuke ganin ya kamata wakilin ku fi mayar da hankali a kai a majalisar dokokin jihar Kano? Salamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah. To barka dai, muna tare da kai. To muna tare da kai.
3: Mallam Rabi fa dai kurani har ya bani madaji a inda yake da wuri a cikin da tare. A sha koko tare. A zauna tare. Ina za ka gan daga zaɓen zuwa yanzu, ina za ka gan zuwa. Ko inda suka taka ma ka gani suna tsatsalin mu. Talakawan da suka zaɓe su sun raba ‘ya’yansu da ‘ya’yan talakawa, sun raba unguwarsu da tattata, ba a ganin su, ba su a ganin kowa. Wai wannan abu, ai abin da ya ne ba rayu. Allah dai bai Ubangiji ya ba mu shugabanni na gari masu kula da mu.
1: To amin muna godiya Abdullahi Ar'e Irzuba Nargiza da shigowa da kai, kuma ba da taka gudunmuwar ka daidai shi ya ce a ina ma za a ga shugabannin Bariyar a cike da tare ko a tattauna wasu matsaloli tare da su.
0: Wato ƴan majalisu suna da ayyuka da yawa, suna da ayyuka bila adadin ƴan majalisun dokoki na jihohi a gabansu. Wani zai iya cewa ba lallai su samu wadataccen lokacin irin waɗannan abubuwan ba, don wasunsu da dama zake gaba ma sa zuwa ɗaurin aure, ba sa zuwa ta'aziyya, wasu abubuwa da dama ba sa zuwa. Amma dai a ƙa'idar dokar ɗan majalisa.
1: Salamu alaikum.
3: Yawa, to gaskiya ne, a gaskiya na ji daɗin wannan batu da kuka ɗauko. A ɓangare na gaskiya na ƙaramar hukuma ta sanyawa, ba zan ce ga wani kudiri wai da ɗan majalisar jiha ya kawo wannan ƙaramar hukuma ta mu wanda aka amfana da shi ba. A duba da cewa shekara da shekaru ganin sama ba a yi, ya zo ya tare a cikin gari, a duk da mu ma a cikin garin biki, amma me komai yana da kyau a ce a riƙa wai al'ummar karkara tun da su ake wakilta. Amma a ce wai an tafi an yi shuru, wallahi Hajji Abatuma, ni kin ga a matsina na ɗan asalin ƙaramar hukumar Sanya, ko da ba na ƙaramar hukuma ba a haife ni a garin ba, amma me asali na ba zan taɓa mantawa cewa kuma ina alfahari da shi. Yanzu shekara biyu ƙaramar hukuma ta ta Sanya babu wutar nefa cikin santarar, an zo an yi aiki na 5 kilometer, an cire sauran tsohomi da sauran kayayyaki na wuta saboda sanyi. Amma yanzu maganar da nake miki, ana ta koke-koke, ana so a mayar da hanyar da za a yi. Shugabannin namu an bi ta hanyoyin da za a bi, an rasa hanyar da za a bi wajen wannan. A gidajen nan an yi kira da kwamishinan ayyuka, na yi kira na isar da korafin mu, ya ce za a duba. Amma har yanzu cikin tsanya santarar ba mu da wata jima. To kin ga ɓangaren wakilci a jiha, gaskiya ba mu da cikakkun wakilai na gwamnati a ɗan majalisar jiha. Sai Ubangiji zaɓa mana na gari, kuma ga zaɓe na ya taho, yana da kyau mutanenmu a kyale taliya, a kawar da hankali a kan taliya, don abin da za a ba su sa kara-kara ba. A zaɓi waɗanda za su yi mana duk wanda ya maka alkawari zan maka kaza, bai yi maka ba, sai na ka canza shi. Kada mutum ya yi zuciya ya fishe cewa ba zai zaɓe ba, wannan ba wayewa ba ce ba. Allah ba ku shugabanni na gari Ismaila Sansan ya hango masa da haja ba to muna tare da
1: ke. To amin amin.
0: To Fatima a gurguje abinda zan faɗa da ma ai daukacin ayyukan da ƴan majalisu suke yi kama daga yin doka da yin wakilci na al'ummar su da sa ido akan yanda ake tsarrafi da kudade da kasafin kudi da tattauna akan ayyukan wasu hukumomi da kuma gudanar da ayyukan mazabu aikin da zaka iya cewa ƴan majalisu da dama ake ganin ma kamar ba sa yin sa shine wakiltar al'ummar su saboda abin da ke faruwa bangaren gwamna shi yana da manufofin sa yana da bukatun da yake so yayi misali gwamna yana so ya ga da sama ko yana so ya gina wata jami'a ko yana so ya dibi dalibai tura kasashen waje dukkanin su da kudin da ake turowa jahar nan da su zai waɗannan ayyukan kuma kudin da ake turowa jahar nan da akwai na jaha akwai na kananan hukumomi to kuma ayyuka ne manya da za su laƙumi kudi da yawa ciki har ta yi sai an taba kudaden kananan hukumomi kai kuma matsayin ka na wakilin al'ummar ka ɗaya daga cikin babban aikin ka shine ka tabbatar da cewa karamar hukumar ka da mazabar ka ba a mayar da ita saniyarwa an mai da ita baya ba ta fuskar samar da ababen more rayuwa ta yi suna bukatar kwalabati ta yi suna bukatar asibiti ta yi suna bukatar makaranta ta yi suna bukatar titi ta yi suna bukatar ma matasan su a ga za a tallafa musu su daina zaman banza ta yi akwai matsalar shaye-shaye kin fahimce ni to saboda haka to ya zaka kai kuma ka ji wannan damuwar ta saboda kai ne bakin sa kai ne kunnan sa kai ne muryar sa kai zaka ji damuwar sa ka zo ka isarwa da bangaren zartawa dan a ga an kudaden da aka turo an yi amfani da su dan a warware wannan matsalar ta su to duk karamin hukumar da kika sani misali a jihar Kano bukatar wata karamin hukumar ta shafa man da ta wata to kuma shi gwamnati ya zo da nasa bukatun to ku kuma za ku zo kuma da naku bukatun to a inda gida yake sakar ya za a yi a hada hanci a fahimci juna ai waɗannan ayyukan to inda akan zarge sai kiga ƴan majalisu sun kasa yanda za su yi muhawara su daki tebur su nuna ga bukatun su da suke so aiwa al'ummar su saboda ka sai inda ake zargi sai kiga bangaren zartarwa ya zamto bukatar da gwamnati ya zo da ita sun zama ƴan yarima a shakida sai a sariyar da bukatun waɗannan mazabu da masoran al'umma kin fahimce ni sai a goyi bayan bukatar gwamnati kai kuma gwamna idan ka ji dadin bukatar da aka yi maka saboda haka kai kuma zaka ci gaba da kyautatawa bangaren majalisa wajen ba su kudade na tafiyar da ayyukan su misali yanzu kin ga majalisar dokokin jihar Kano gwamna ya amince za a gyara zauren majalisar dokokin jihar Kano a gyara AC a gyara kujerun zama a gyara kaza majalisa ta koma kamar dakin amarya haka za a maida to duk irin waɗannan in baka ba gwamna haɗin kai gwamna ba zai maka abin da kake so ba kai ma bangaren majalisa saboda haka abin da ake bukata a kasar nan majalisu su zauna cin gashin kansu suke 100% ta inda dan majalisa zai iya dukan tebur ce ga abin da yake so a yi masa to aikin sa kenan to amma a Najeriya a inda gizo yake sakar kenan
1: saboda dai kira nan assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam dukan ku da
1: yayi nan barka dai muna tare da kai
3: alhamdulillah mashallah
1: sun muna tare da kai a wata matasa daga jihar Katsina fatan ka ji maganar da muke tattauna daidai wannan lokaci
3: na'am
1: masha Allah na'am
3: kuma ta wasu lokutan za su zo gidan radio ne a dan yi magana a ga wani lokacin ma sai irin siyasar su ta kawo su to amma dai ma aiki ko kuma zai su kaje mamma da wani aiki da suka yi dan ma sun yi da ba karin aiki ne da ta ma hakku ta sau
1: na'am
3: a wajen da sai dokokin jihar da kuma da yake lan mai idan gyara wai da gaske muna bukatar abubuwa da yawa musamman ma shi gaban matasa shi gaban abubuwan more rayuwa dan mu ka bukatar sai dai zamu ci babu kuma ba su tsoron mu
1: Tumna godiya wata matasa daga jihar Katsina da shuwa da kai ko kuma bada ta ka gudunmuwar ajeje wannan lokaci
0: yanzu wani daga cikin abubuwa da ya kamata ta yi majalisa ana yi shine abin da Bature yake kira da suna deliberation shine wato bayan an tafka muhawara a zona a taji a tsefe a kai a kawo akan wani abu da kuduri ko gwamna ya kawo yake so yi ko wani abu da yake so yi saboda a fahimci yaya abin nan ya dace ko bai dace ba idan abin an aiwatar da shi to bangare kaza abin zai shafe su zai ba su matsala ko ba zai ba su ba duk irin waɗannan abubuwan da sauransu kuma kowane dan majalisa yana da dama ya daga hannu ya miƙe ya magana in wannan abu zai ba wa bangaren sa matsala ko kuma ya ce a ni bangare na ina fama da matsala iri kaza matan aure ina da rahoton mutane kaza ne suke mutuwa in an tashi kai su asibiti saboda rashin hanya saboda ka kwara aje ai mana hanya anan dan a ceci rayuka duk irin waɗannan abubuwan amma zaki ga
1: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Na'am, barka da muna tare da kai almiskin.
3: Barka da kowa da Fatima da sauran ma'aikatan ku na Rahama Radio da masu sauraron mu dukkan ne musu fatan alkhairi. Ku da jalan ku baki da Allah ya mana maganin abin da ya fi karfin mu. Allah ya kara mu da sauki da lafiya da cikin kwana kuna tare da mu amma.
1: To amin amin muna godiya ma almiskin.
3: To sarki kura har kai ma da tije mata shine wato kada ki ko lissafi za kai. Tsara tsarin duniya da zaki. Ba ku yadda za a yi su ɗauki kura daga lokacin da kuka tura mutanen da ba su cancanta ba, ba su san ma menene tsarin mulki ba, ku ce kuna so ku ga daidai wannan mutum ya ce magana ta gaskiya gaskiya. Yanzu bari mu baka misali, bari ma ku baka misali da kai kanka ku ɗauki kura da Fatima. Yanzu ku a ce Fatima ce sanata ko kai gwamna ko kuma kai sanata, dan Allah dan Annabi irin wannan ba dan Allah da suke za ka iya yi. Amsar kenan ta farko ba za ku iya ba, saboda me yasa? Saboda me akan aikin kuma kun cancanta kuke yi. Ko ba su yin kuke ba, to in ka dube su san ranka ta kauye gabanin arewacin Najeriya da kai 98 cikin dari ne suka yi, wa ka sani ne ba wai san ka. To daga lokacin da aka ce mulki ya koma hannun alkalin da kadi, to duk abin da kuke tunanin za ku samu ba za ku samu ba. Amma ta rufi kura ke mu yi lissafi da karen da aka shiga kana shekara 5 ko kana shekara 10. Kai ka san yaran da kuka taso kuka yi harkar yarinta da su ba irin na yau ba ne. To haka shugabannin dama ba irin na yau ba ne, saboda haka kullum jiya ta fiye wa haka ake tafiya. Kuma matsalolin nan na arewacin Najeriya ko da yake za ma mu tattauna na matsalolin ma a gidan rediyon nasara in an Allah ya ga yau da karfi 2 zuwa karfi 3. Wato matsalar fasa ɗauki kura daga lokacin da Hausawa da Fulani suka daina barci. To a Afirka ma gaba ɗaya ba za ka samu matsala ba nan tana Najeriya. Ita kuma Najeriya nan kuna maganar mulkin demokuraɗiyya, ba mulkin demokuraɗiyya ake ba. Mu ɗauki misali da arewacin Najeriya da mutanen Najeriya gaba ɗaya mutum 120 ne. Arewa tana da mutum 140, su suna da mutum 80. Kuma kudin arzikin ƙasa da ake tonowa miliyan 220 ne. Kaga ya kamata a ce duk ɗan Najeriya an ba shi miliyan ɗaya. To yadda aka ɗauki naira miliyan 80 aka ba 'yan kudin siyasa, kuma aka ɗauki naira miliyan 80 aka ba. To ina sauran mutanen ku miliyan 60. Kuma inda kamar jama'ar arewacin Najeriya da ce kudi ce take da yawan jama'a na arewacin Najeriya, wallahi ko sarkin musulmi Allah ya kara man lafiya bi zai ce a yi mulkin karba karba ba. Amma kuka yadda ake mulkin karba karba, a sa wasu marasa kishin halewa manya manyan 'yan siyasa suna cewa a mulkin demokuraɗiyya shi ne adalci. Ina magana adalci an yi da 'yan bora da 'yan bora da 'yan mowa? Ina magana adalci an bambance an ajiye wasu gefen ɗaya? Ai ba magana adalci a siyasar Najeriya. Mulki ake na ganima kuma ta kansa yake, in dai 'yan siyasa ne, idan kuma suna idan dan mutane ne daga shekara 65 daga shekara 27 zuwa yau wanda cigaba suka kawo arewa su tashi lafiya ne magana muhammadu almuslim. Wannan shi ne gundarin gaskiya, a nemo cancanta ku ga aiki kawai sai bine shi ya fa hankuri an ce Faransawa.
0: To madalla, to wani kalubale da ni kaina ma nake kalubalantar 'yan majalisu, wato sai ki ga kunti mutane suke kalubalanta, sai ki ga wato kurin wato an ce dan majalisa kurin majalisa ta dauki nauyinsa ya tafi America. Ke rasa mai mutum ya tafi America ko mutum ya tafi China ko dan majalisa, dan majalisar jiha ba, ya tafi China ko ya tafi America ko ya tafi Ingila, to me ya tafi can? To duka wannan a yanda ake gani wato kusan matakai ne na corruption. Idan ana son dan majalisa ya rika bada kai buriya ko kuma ya rika shuru akan wani abu da ake so a aiwatar, kurin sai a rika danna kuɗi ana tura 'yan majalisu kasashen waje, kurin suna zuwa suna shakatawa, suna zuwa suna kallon gada, suna kallon turawa, suna dawowa. To me ya amfani wannan? Misali in wani wuri na dole za a kai ka Lagos, ka je ka gada a Lagos ko a kai ka Port Harcourt.
1: Tsagari kira da buru daga Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum salam.
1: Na'am, barka da yake tsirewa muke tare kuma daga ina.
3: Barkanku da kokari.
1: Muna tare da kai.
3: Yawwa, magana Najib Ibrahim Dukawa.
1: To muna tare da kai Najib Ibrahim Dukawa.
3: Na ji duk tattauna da ake a kan maganar ayyukan yan majalisa. To matsala babba guda ɗaya ce, su yan majalisun nan kamar misali a Jirgin da ɗan sun kayi wani alamai da na shi ya yi cewa yan majalisun nan kusan ba mutum ta al'umma ne. Duba da zaki ga ko da jam'iyya ka zauna ka tsaya ka zaɓa za ka zo gaba ɗaya sun idan ka yi jam'iyyar da kake iske sun koma inda gwamna ya yi. Ni abin yana bin mamaki ko ta ka je kawo kirkira ko ba mutane sun baka amanar kansu, sannan kuma kana bin ra'ayin wani, ina ga wannan ba mafita ba ce ba. Duba da cewa su kansu jam'iyyun ba sa tsayar da ra'ayin al'umma a cikin sai dai mu jama'a
4: babban zaɓe a ce lalle lalle ga wanda kawai kanta na ba wanda ra'ayi suke amma wannan abubuwan ɗan bara misali na lokal gwamnatawa suna da buƙatu kuma muna ganin cewa su ne buƙatun mutu amma mu ba lalle ne a ce an yi mana ba yanzu ka ga mu muna da buƙata hanyar kwata musamman a ce an sabon mana ta hanyar ruwa kwata da za ta fitar mun aka yi mana wannan ba a yanzu ne ba za a yi ne abin da yake damun mutu a nan unguwar ɗan bara lokal gwamnatawa da ɗan majalisar nan da yake wakilta to da zai mana wani muna ganin cewa wannan ita ce kawai amma su ba mu ake wakilta ba sai su yi abin da suke so da tsare tsaren su ne da suka taro cewa za a yi na Jibi Ibrahim ba ya ke muku wannan
1: to muna godiya ne Jibi Ibrahim dukawa da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum na'am amma alaikum assalamu alaikum barka dai muna tare da kai muna tare da kai
5: baba sa ka zaran ku ya
1: ji lafiya alhamdulillah
5: gaskiya ne na ji masu zuwa da kuka koro kuma wannan da dauki kula na mai fata na kai
0: to madalla na gode
5: saboda mun ma kan mu gaskiya hanyar mu da ta taso daga dukawa zuwa nan hakan gaskiya hanyar ce an fara aikin
1: muna godiya da shigowa da kai ka ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa
0: yanzu misali yanzu kin ga matakin da ake kai majalisar dokoki ta ƙasa ta turo da kudari na kafa 'yan sandan jihohi ga dukkanin majalisun dokoki da ke fadin jihohin Najeriya ban sani ba ko sakon ya zo wani majalisar dokoki ta jiha wanda jihohi guda hudu ne rak a fadin Najeriya suka matattauna suka mace sun amince da kafa 'yan sandan jihohin nan kin fahimce ni hatta jihar Lagos bata kada kuri'a ta ce ta amince ko bata amince ba a jihohi guda hudu ne akwai jihar Ondo akwai jihar Ekiti to yanzu abin da ake magana shine idan batun nan ya zo nan jihar Kano yan majalisa ra'ayinsu ya kamata su yi bayani akai ba sai sun ra'ayin al'ummar su su tattauna da al'ummar su damuwar su amma na tabbatar miki in batu ya zo irin wannan ra'ayin gwamna kuran za a fara nema ba ra'ayin al'umma a mazabu ba mazabar da kake a'a me ya bukatar gwamna gwamna yana son yan sandan jihohi gwamna kuma kai tsaye gwamna zai ce yana so saboda za su taimaka masa saboda haka to kurin da take da ce an tattauna a buga guduma shikenan ai menene da sauransu to matsalolin da suke faruwa a waɗannan harkoki a lokacin majalisun doki a matakin jihohi yanzu tunda aka dawo demokradiyyar nan in banda a 1999 wacce jiha ce kika ji cewar yan majalisar jihar suna fafata da gwamnatinsu ai kalilan ne ba su taka kara sun karya ba yanzu kurin an koma Yarima ake bi a shakida
1: na'am alaikum assalamu rahmatullah na'am lafiya alhamdulillah muna tare da kai
6: kuna magana da Adamu
1: muna tare da kai Adamu dan mutan ne gawa
6: ke fatan wani abu da yake fara mamaki wani ya ga dan majalisa sai ya gama muku alƙawari
1: to wallahi nan shi ya shigo kuma ya riga da ya tsaye fatan ne zai sake shigowa assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
1: na'am amma alaikum assalamu rahmatullah
6: barka ku da wannan lokaci
1: barka dai muna tare da kai
6: to alhamdulillah yanzu wannan mawdu'i ai mu abin da zamu ce da wannan shi ba zan kuma yare mu ce Allah ubangiji ke cikin hankalin gare mu garin gare talakawa sakamakon zaki ga duk wani rikan da za a yi shi mutum dan adam yanzu za ki ga duk gurmar da zai yi akan cewar ga ya zaɓi shugaba to amma kuma shi shugaban da zai zaɓa sai ka kuma ce wai yau hankalin shugaban da zai zaɓa ai baya gare mu talakawa yare mu ce Allah ubangiji ba mu shi ba kafin na gari da fatan za mu tashi lafiya
0: wato Fatima ɗaya daga cikin abin da yake ɗauke hankalin 'yan majalisu daga kan al'ummar su wato tsarin ne na jagoranci da shugabanci a Najeriya yake tiltin yake ɗauke hankalin su wani lokacin wasu baya ga rashin kishi a zakatansu to kuma tsarin ma yana taka gagarumar gudunmawa tsarin garin yaya wato wanda ya riga ya shiga zauren majalisa ko yake gwamna ne shi ko sanata ko wani abu idan daga baya wata kura ta taso misali an nemi a ce ai akwai wata matsala ba ai primary election ba ko kuma a'a an yi matsala irin kaza kin san irin wannan rikicin da kan taso na bayan zabe to inda za su ga miki irin kudin da suke kashewa kansu kwaci kansu a bangaren shari'a da bangaren hukumomin INEC da sauran abubuwa zaki sha mamaki saboda ka to wannan sai ya ci samu cewa sai su ga kamar siyan kujerar su kai tun bance ni sai su ga kamar siyar kujerar su kai saboda ka to ta ina hankalin sa zai da kan talakawan su suna ganin sun kashe miliyoyin kudade ko biliyoyi kan su tsira da wannan kujerar tasu ina fata kin fahimta ne saboda za a tafi kotu ai ta turanci ai ta abu ne kullum fa dauke ajenan abu ne mai sauki da rai in kotu za ta yi ta adalci ta abin da ya kamata amma sai ai ta turanci ai ta abin ai ta kashe kudi saboda haka sai ga da ƙarya sha saboda haka sai ya fara tunanin cewa to ashe ma ba talakawa ne suke da hurumin su tabbatar ni ne wakili ba ko ni na ci zabe kin bayyana ni ashe bayan ga ƙuri'ar talakawa akwai wasu matakai na gwamnati da wasu hukumomi da suna da gagarumar gudunmawar bani dawwama ko in tabbata kin bayyana ni saboda haka to sai su fara ma tunanin dauke ma ra'ayin su ko tunanin su daga kan talakawa cewa ma ai ƙuri'a ku ce za ta kawo ni saboda yanzu da dama daga cikin shugabanni a kasar nan ko wallahi kallon da suke talaka kurin gudunmawar da zai ba su bibi ba su bata taka kara a kaso 100 ba sa kallon dai ba sa kaso 50 cikin 100
1: daga wannan lai assalamu alaikum
7: assalamu alaikum ake barka da aiki
1: na'am barka da aiki
0: barka dai
7: wani awwal da aka rubuta
1: to muna tare da kai awwal da mutanen
7: manji wani iko da yake Allah ya kira ga kan da jihar Kano wato kun da mutum mai kauye kun da ana magana sai zai mana ayyuka mun san gaskiya zai wada da ba yake da cin gari amma kan da buka tuma mana yanzu ba sai in dai ka so ka tuma ka kai ka akwai buka ta daga ruwa idan ka samu daga ruwa fa gari gidan goma idan a jinga ta biyar wani ka tana ruwa guri guda sai buka ta hiri ruwan sha rakan lafiya hatta har ka tsaran nan ai ban ci da faruwa ne daga ki so ban san sai kiro garin ruwa da ko a gambara sai an dinan ta hadi kuto amma da yake don da yake amma yi Allah ta kalwala bukata ai wai sai ya tsara kano hadi garin ruwa kin da mutu gida a gidan tsarin ba ai sa mu daga gwamnati a kema ka mutu hadi da bangare sannan abu ne biyu ƙara goyi dan Allah ya tsaka ko da sabon bukatun mu yana cin gari bari a kema ka ko da mutun Allah in so sai ido da kudin gaji an yi an ya fi sai kwata an kuma isa ta hukun da wanda yake ya da mala wannan harkar sannan abu na kawo da hukuma ga da farsu dan Allah da gratuity wala ku da sun bai shekara kuma jara kano har ma idan lafiya mai makaranta wato ma sun mutu magana sai na sajira dan girman Allah mun san fara
1: muna godiya da mutanen Manjibir da shigowa da kai
0: wato magana da na ce ai da manan gida yake sakar majalisun kananan hukumomi da sauran kauyuka da suke karkashin kananan hukumomi ai suna da tarin bukatu kuma alhakin yan majalisun waɗannan jihohi ne da suke a zauren majalisar dokoki ta jiha su jira waɗannan bukatu nasu su gabatar a zauren majalisa yanzu kin ga misali a shekarun nan da ta gabata ta 2025 an amince cewa za a yi gyara hanyoyi a kauyuka da sauran kananan hukumomi amince duk za a samar da hanyoyi za a yi kaza to amma inda gizo yake sakar zaki ga an saka abun a kasafin kuɗi amma inda gizo yake sakar sai ki ga kulliya bata biya kuɗin sabulu ba a bayan nan gwamnatin jihar Kano ya bugi kirjin cewar a kaso 100 na alƙawarin da yi wa al'umma jihar Kano ya cika kaso 90 a cikin 100 amma a bayan ne fa kungiyoyi waɗanda ba na gwamnati ba da suke bibiyar kasafin kuɗi suka ce akwai sauran runa aka ba a kasafin kuɗi ta kanta shekarar na 2025 yanda aka aiwatar da shi suka ce akwai kurakure masu tarin yawa ayyuka kaza an ce an yi kaza an je ba a ga aikin ba abu kaza kuma an fitar da kuɗi abu kaza da yanzu idan ke kalli shi kansa kasafin kuɗi nan shekarar ta 2026 in za to naga kina daga mun hannuwa
1: assalamu alaikum
8: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: Assalamu
8: alaikum wa rahmatullah.
1: Amma alaikum assalam wa rahmatullah muna tare da ke. So line nata dai ya shigo ya katse fatan za ta sake kira.
8: Assalamu alaikum.
1: Amma alaikum assalam wa rahmatullah.
8: Fatima ta lafiya?
1: Lafiya alhamdulillah.
8: To ya gida ai gida tare da Hadiza yar maka da nan gaba
1: ta. Malama Hadiza yar maka da muna tare da ke.
8: Yawa wallahi Fatima ai yanzu an shigo fagen siyasa an shigo fagen daga. yanzu ne mai abin da yake ba wa hanji abin ba sa ma jin kunya yanzu da kun kakan da
1: na'am
8: wallahi duk alƙawarin da aka dauka fa ba abin da aka yi
1: na'am
8: wallahi in ji dadin shi da shi ba cikin su
1: na'am
8: a kuma duk da kauye ka ba abin da za mu rarrar mai dadi magana ta domin Allah musamman ma shi ga muna muna cikin lokacin gamma
1: na'am
8: idan muka fita kauye ka mu to a nan abin da zai yi
1: godiya Hadiza yar maka da daga na bayan ta share shuwa da kika yi kika kuma ba da take gudunmu assalamu alaikum
9: ina ku sara
1: na barka da kai tsaye sai injiniya muna tare da kai muna tare da kai
9: bayan murna kofa
1: to muna tare da kai injiniya muna tare da kai
9: yawa to gaskiya na taba tunkar kaina a matsayin dai daga cikin kamar zan ce gari ai tun farko ma ba a barin mutane su zaɓi mutumin da ya cancanta wanda za su fito su yi jama'a daga cewa ya cancanta wani shugaba ne can a jeji zai ce yaron sawa da za a sayar a mutumin takara saboda haka wancan jam'iyyar ban shi ma har ubangi ya zai kawo nasa saboda haka ya cancanta shi cancanta maza su an fito da kare da doki kuma tunda zaɓen nan dole sai an yi shi to dole ne mutane su ɗauka tunda ba a bari jama'a su fito da mutumin
1: na'am
9: saboda haka ka ga dan majalisa za su rinka zama ɗan amshi na ta tunda da ma duk gidana ne ya fito da shi ko shi ne gwamna ko kuma yaron gwamna ya fito da shi saboda haka abin da kike so shi za a yi ba wai abin da jama'a ne to idan jama'a za su ba ne su da kuka ne ba abin da wannan gwamna

0: na zamanin nan kuma wallahi shi ba zai iya kai matar shi asibitin ba tana ta haihuwa shi commissioner lafiya
1: to muna godiya na maka
0: makarantar primary a Kano ta zama kamar ta London ta dauka asibitin Murtala ya zama kamar London commissioner lafiya duk zai ke faɗa kuma da ma tashi na kura da kama ta wallahi zai kai ta asibitin kudi ko amma a fitar da ita a kasar waje to a kudi saboda
1: to muna godiya
2: godiya muke da shigowa da kai ka bada ta
1: kawo na maka daga fadi
2: masauraro dai tambayoyin da ya kamata a ce idan kuka shigo za ku bada amsar sa akai shine a tsawon wannan lokaci kun gamsu da yadda majalisar dokokin jihar Kano ta gudanar da ayyukanta kuma wanne kudiri da suke shafe ku wakilan ku suka isar a zauren majalisar jiha wanne abu ne fa damun ku waɗanda kuke so a cikin wakilan ku suka shafe ku ya mai suka maida hankali akai wajen isar da sakon ku a zauren majalisar dokokin jihar Kano kuma maki nawa za ku iya bai wakilin ku na zauren majalisar dokokin jihar Kano inda za ku iya shigowa ta kan 07077795293 ko kuma 08174577777 waɗannan sune amsoshin da za ku shigo ku bada amsa da dole lokaci assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
2: nan barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina
0: to
2: ana Abdullahi kuna magana da kawai da yake gwamnati na
0: Kano ta jar karuwa akwai dan majalisar mu da wakilin kanmu mu a nan a majalisar jihar Kano a tunani na gani na ji an ce wai ya kai mushar a kan kaɗan da kasi abu ne na mai musamman na wannan hanyar ta mu daga ranar kasuwa dukawa ta je ku sha ba amma wannan hanyar zai na yadda kika san ai shi wata kasa wallahi aka fice kuke jin magana ta yanzu a kullun da kan kaje kullun da sassa ba san mako da fito daga mutum da saki ga mutane a babura ana daukar rake ana fitar da ita shinkafa ana fitar da ita wallahi daga nan Allah kai zai iya roki yayi na ki kaita kin ga ba wai gwamnatin ma jihar Kano ba wallahi Najeriya ma tana amfana da wannan hanyar kuma mu a yanzu a nan dukawa wallahi ka kada abin da zaka share wa dan dukawa hawayen sa wallahi illa ka gyara mata wannan hanyar to da maganar nan wallahi a katin nan nake jin labari cewar mai kuma a hajiya ko mai ubar dan adam aka ce sun yi zama na musamman kai zai shi da gwamna saboda sanin mahimmancin wannan lokacin daga nan ladan zuwa dukawa to sun zauna ya nuna masa mahimmancin lokacin yi ta tuwa ainihin kori wani da aka zaɓe aka tambala da ya girma gwamna zuwa ƴan majalisar jiha ya duba irin kori an da aka tambala musu ai wannan yana nan ajiyar su ba maka yi ba to saboda haka a duba a ga yanayin kudin mawar da mutanen nan suka bayar a haka a jikin da muka ji labarin ya daukowa a lokacin murna na can alkawarin cewa za a gyara wannan hanya daga nan ladan zuwa dukawa amma har yanzu dai da kika san an shuka ta to magana ka don Allah ka bayyana yan uwa duka faɗi maganar nan mutanen nan da kika san su yi wannan to wai na da uban gida idan ba ka gani uban gida a wannan taban da fitta gobe a nan gurin ka riga ka taba sai komai abin da kike gani kenan gani kike kamar kawai ba za su ba amma ina tabbatar muku wallahi in dai da kuri a ranar da ta izinin uwaki dan sauye dai a jihar Kano wallahi dai
2: sai muna godiya masu sauraro da Allah idan an shigo a dinga takaitawa saboda ba wasu dama a gurguje kuma kada a manta dai a ba da amsa kan maduyin da muke tattaunawa assalamu alaikum
3: assalamu
2: alaikum na'am alaikum assalam wa rahmatullah
3: ba su mun gida ku wani rafi da ku ra masa ku da aiki a bakar ka da kika dai
2: muna tare da kai dan mutanen shi ka
3: a wannan bangaren wani lokacin ne kike ji kuma da yayi magana amma kun wani lokacin ne kwan an fice farawa a kusa mai kaya mafi tsawon gida ko ganin ne
2: na'am
3: idan kika duba kuma da masu baba da gaske suke ba tsakani da Allah kuma da zaka ga cewa aikin yanzu dan majalisa shi ya iya aikin sa aikin da yake yi aikin kyamomi yake yi yanzu misali kyamomi ne zaka je ka same shi da wata karamar bukata maka mun sun haka gyaran waye gyaran waye su za su zo da aiki da yake kuma ba wajen majalisa ne suke abin kunya dan Allah dan annabi wanda ba fa ba wai abin alfahari ba ni wallahi ban dauki wannan a cikin wani aiki da zaka ce wai kai ka sa wuta ka kuwa na kuma kamar haka ba aiki ne na kansula ko chairman ko kuma ma wani mai kai baka kamar dan ko chairman din a cikin karamar hukuma amma yi ba suke yi a shekara ta bus zan je cewa ga block ɗaya da aka mun ari da kuma kabartar ga kuka amma kuma an san matsala ta ga kuka ba a shekarun kullu tun da kabaran da abin da biyo nan ba ne da hakkin zan fita ba da fi Hausawa dan maliki ne bi gidi har da bai fara ban da hanya da zabbulle ɗan lemo ne tsama kuma sannan kun bangaren aka zo bangaren ruwa shekara 20 da wani abu ake magana babu ruwa wannan kudiri ba kawai za ka in aka kudiri nan ruwan kawai haka sai to amma ne a cikin mun haka sai kowa idan ka ganta kana dan mun yasa ko na ko wanda kake tunanin suna tare da shi kurin da kawai kai bukatun kanka yau a baka babur yau a baka kofa yau a baka wani abu wato kai kada kanka zai mallan zai zai wuce da ni sani na kuma mu jar hada mu ku sani cewar gobe mu muke dubawa idan na gaba su zo wa'annan kudiri da
2: to muna godiya Bakar Salih Sheka da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattauna assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: na'am barka da yake tsirewa muke tare kuma daga ina
4: masha Allah ya ni isa dai din malu karamar kuma kura ne akan lai
2: to muna tare da kai dan mutanen kura
4: to gaskiya ne ko ta ko maudu'i ne matukar muhimmanci kuma a lokacin da ya dace tsakani da Allah tsakani da Allah wannan al'amura ne mu dai ba abin da zamu ce za ki ga da cewa ɗan majalisun abin da ya kama mafi yawanci ba su suke ba yanzu ni a yankina na karamar hukumar kura akwai hanya da aka ce ɗan majalisun ya shiga da bude din ta wajen ta so daga ɗan Hassan ta zarce ta tafi kura to tabbas wannan hanya ta lalace amma akwai wani kamfani da suka gyaran hanyoyi sun ta kamata a ce sun gyara wannan hanyar da wannan an tsaya sun gyara sai da su suka kori hanyar suka lalata mana hanyar akwai hanya mara ta so daga sabuwar tasha dan haka ta wuce ta kai Gimbalu ta wuce ta Kosawa ta tafi Kura to wannan tsohuwar hanya ce duk da ko labarin da ma ba a yi akwai garin mu na kai Gimbalu da aka zo aka ba mana tura ku mun kallon jari wallahi akalla shekara kusan 19 kenan da iya kira kun mutar lantarki na iya tsakiyar garin ba mu san da inda wuta za ta fito ba ba ruwansu da wannan kuma mu ma muna da zai ba mu da ƴan majalisu da suke da zai ba wai idan aka ce mutum baya dau baya da kuma yana raba babura yana raba motoci da wasu ƴan kudade shi kenan fa baya aiki duk kirin abin da zai in dai ba wannan abu yake ba to shi ba baya aiki dole sai mun cire wannan ɗabi'u namu mu tsaya aiki aka tura ka je ka nemo ka zo ka nemo aikin ka aiki ka nemo a masa aiki amma ba ka nemo kuɗi ka dinga ba wanda ka dinga ba wanda ko ba buri duk wannan wallahi giri ne ta ce jani isa ba ta za ta shi rashiya
2: to muna godiya ta jani isa fagin malu da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattauna assalamu alaikum
5: assalamu alaikum wa rahmatullah
2: amma alaikum assalam wa rahmatullah
5: Namu kufatan alkhairi.
2: Muna godiya.
5: Muna tare da Aisha Gawuna.
2: To malama Aisha Gawuna, fatan kin ji aka mai muke tattaunawa.
5: Wannan mawdu'i kun fara shi a lokacin a daidai wannan lokacin da muke kai fara zaɓen fasa.
2: Na'am.
5: Fatan kuma ya lokacin da yayi da musamman da ya kamata mu zaba ne mun ga cikin magana ya kamata mu san kanmu. Yau musamman ma samu da muka kowa fitowa zai.
2: Na'am.
5: Da dokku dan abin da ke a lokacin da za ka ci wani ma kana ka gani wani zabe da aka yi wata da wato ma ka da tsawo ka ba ka da wani to shi ne shi ne ka ce wani abin da ba da ma bai Allah ya ya kamata mu sai mu ci mu Allah mun yi ramu samu mun da gari
2: to amin amin to amin amin muna godiya kuma da ke ce mai waya na karshe sakamakon na ga lokacin namu ya riga da ya kare karakaf abi sai shukura ayi sallama da masu kallon mu
6: to masu sauraron mu anan zamu gintsa shirin zumi sallama da ku kamar yadda aka faɗa dai mutane su sake karatun ta natsu su zama cikin shiri sannan kira da zan yi ga hukumomin tsaro su ji tsoron Allah kada su yadda su bada kofa domin na tabbatar kwamishinan yan sanda zai gargadi duk sanda aka tashi zabe kada wani jami'in tsaro ko na wace hukuma walau civil defense kuma ina ne da zai akai dai hada kai da wani dan siyasa ai abin da ba shikenan ba haka nan su ma hukumomin zabe su ji tsoron Allah kada bayan an kammala tattara sakamakon zabe ka zo na kai ta jan lokaci ayi ayi ka sa hannu ka kisa hannu ayi ayi ka sanar ka kisanarwa ba kai jira kake sai dare ya raba ko sai an yi kaza ko sai an kaza da sai ka fitarwa da mutane sha'awa ko menene da makamantan su duk waɗannan wasu salo ne da ake yi dan a kada wanda ba a so kuma a ba wanda aka fi so kuma abubuwa irin waɗanda zaka ga abubuwa ne na cin hanci da rashawa da makamantan su to kowa dai akan aikin sa ya ji tsoron Allah irin waɗannan harkoki na harkar zabe idan sun zo sannan su ma mutane in sun yi zabe su kafa su tsare su raka su jira banda ta da hankali a tabbatar abin da aka zaba wanda ake so shi hukumomi suka sanar
2: Tsuna na fara sama kabar albarka sai da muka kasance da ku nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio Frecuencia Al'umma jama'a bisalam

filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa. Gashi kuma ya samu zarafi, ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano, inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa 07 03 3 6 0 1 6 0. Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido, babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi. Ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma, a yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano, ko kuma kira shi a lambar wayar sa 07 03 3 6 0 1 6 0. Kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici. Sannan kuma yace a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a'a, magungunan duka na sha ne, dan haka basu da wani hatsari. Wanda suka gwada amfani da magungunan Alhaji Suleiman mai linzami sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido. Ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13. Sai kun zo.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Jama'a muna muku maraba da sauraron shirinmu na kiwon lafiya da kuke yi. Sunana Alhaji Musa Dan Kauye, sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido wanda ake yi wa lakabi da idon miƙiya mai gani wasai. Muna rumfa mai lamba 40 a filin Bajakoli dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Lambar waya 0803-363-0619-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- da kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina, wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni da tijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne? Baka gani sosai? Kana gani yana yana ko kana gani gizo gizo? Kamar dare kan ma in yayi sai ka ga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani ko da tatin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido. Wani kuma yawan karatu da haske. Wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido ba tare da an kula ba. Wani idon yana ruwa, wani kuma kwansa, wani yakan hana shi bacci har ya kai ga wani lokaci ba zaka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka, ka sha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa dan kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allah zaka dace da bukatar ka. Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga kwamfuta ta a gabana, ina yo mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803 363 0619. Alhaji Musa dan kauye, idon mikiya mai gani wasai.
2: Shekku sunana Alhaji Habib, ina nan a kasuwan Baja Kolin maganin gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo.
3: Kana zuwa wajen zaka same mu, muna Baja Kolin magunguna.
2: Ina nan.
3: Kar ka manta
2: rumfa mai lamba 6
3: ko ka tambayi Alhaji Habib. Idan ka manta da sunan, kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai. Ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane, na kware ne a bangaren maza kawai. Ga dan namiji da baya iya sauke nauyin da yara ta yi a wuyansa, wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan. Idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalura, to ka kira ni akan lambar waya
2: 0806367717 0806367717.
3: Kaka manta ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalura da abin da yake haifar da lalura, domin baka magani. Wannan ciwon dai daidai yake da irin mutanen da take da tarin matsaloli, wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba. Face ka nemi mafita. Idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka, mu san matsalolin ka, sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin, wanda hakan zai sa ka amsa sunanka a matsayin ka da namiji. Kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam, wannan ba irin shi bane. Kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka kasa. Wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100. Idan kana jin irin wannan yanayi, yi maza ka zo wajena Alhaji Habib, wanda ya kware wajen bangaren maza kawai. Kuma ina nan
2: a rumfa mai lamba 6.
3: Mata ba da ku nike ba, maza ne kawai nake magance matsalolinsu, domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na da soyoyi da jijiyoyin magani guda 16, wanda muka hada magani kwaya ɗaya kawai domin bukatun maza. Idan kuma kai amfani da wannan maganin, kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba.
4: Kai dai ziyarce mu a kasuwar Baja Kolin magungunan gargajiya dake gudana
2: a kasuwar Baja Kolin maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo. Ina nan a rumfa mai lamba 6.
3: Anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza.
4: Ko ka tana akan lambar waya
2: 0806367717 0806367417.
3: Sunan dai Alhaji Habib, na bar ku lafiya.
2: Sai kun zo.
5: Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Faruk mai maganin ido. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido, shi yana jinyan ido ne kawai, banda wata lalura sai dai matsala ta ido. Kuma aikin gidansu ne sun dade suna bada taimako, sai an yi da gaske ake iya ganin sa saboda masu son ganin sa, saboda lalurar ido sun yi yawa a ciki da wajen kasan nan. Amma gashi a wannan karo ya shigo cikin garin Kano da yake an ce Kano Tumbin Giwa ce, ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a Airport Road, wato filin El Dorado Cinema Kano. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, Alhaji Faruk mai maganin ido. Ko lamban wayansa 081 402 0055 081 402 0055. Shi Alhaji Faruk mai maganin ido yana baiwa sauran majinyata hakuri cewa shi lalurar ido kawai yake taimakawa, kuma shine aikin gidansu sama da shekaru 200, kuma sannan magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane, nasu na sha ne kawai. Sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu, duk da ilimi da yake da shi game da lakunkuna na jinyan ido, kuma sannan gashi aikin gidansu ne. Duk da haka yana hadawa da na'urar gwaje-gwaje da bincike na zamani, don haka idan kuka zo rumfar Alhaji Faruk mai maganin ido, wato rumfar sa mai lamba 19 stand 19, idan ta kama a yi muku gwaji ne da na'urar zamani, to za a yi muku, in ma shawarwari ne za a baku, za a baku. Shi dai damuwar sa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne, ko da daidai da shawarwari ko kuma lakunkuna da kuma sinadaran jinyan ido na sha na tarihi, ba wanda ake sawa a cikin ido ba. Don haka waɗanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani canji game da idon su, to su yi kokari ko dan neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, ko lamban wayansa 081 402 0055. Wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido, kumburin idanu, ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori, sai kun zo.
6: Oshogbo mai maganin jijiya, na fito ne daga kasar Yarbawa, ni na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla, domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya. Ina da ofisoshi a garin Kefi, Jos da kuma Mina, amma yanzu haka ina nan a nan Kano, inda ake baje kolin magungunan gargajiya a cikin filin El Dorado da ke kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50, zaka ga hoton zaki a saman rumfata. Ana iya kira na akan wannan lamba waya 070-33-58-41. Idan ba a tsabtace bayan gida, akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su. Idan kana fama da waɗannan, sai ka zo ka same ni, Baba Oshogbo mai maganin jijiya, a rumfa mai lamba 50 stand 50, ko ka kira ni 070-33-58-41. Akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare, masu yawan jin ciwon kai musamman bangaren kansu guda, in sun tashi da safe kuma su riga yawan jin kasala. Wasu mutane na tafiya, takalmi na fita a kafansu, amma ba su sani ba. Zama da kyar, tashi da dabara, zan fara gwada su ne da na'urar computer don in san ainihin abin da ke damun su, sannan in san irin maganin da zan ba su. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin El Dorado da ke kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ana iya kira na 070-33-58-41. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina, amma yanzu haka ina nan a nan Kano, a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma, sai su tuntube ni, Baba Oshogbo mai maganin jijiya, a rumfa mai lamba 50 stand 50. Haka zalika maza masu samun rauni, duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka. Yadda matsalolin jijiya ke damun maza, haka yake damun mata. In kana fama da ɗaya daga daga cikin waɗannan sai ka zo ka same ni baba Oshogu mai maganin jijiya na fito ne daga ƙasar Yarbawa kuma na ƙorance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 ina kuma da ofisin shi a Kefi da Jos da kuma Mina lambar wayata 07033589491 za a ga hoton zaki akan rumfata mutum ya fi mutum magani ya fi magani amma ubangiji subhanahu wataala shi ya fi kowa sai kun zo mai sauraro barkamu da warhaka sunana baban mbu aiki na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya a yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin baje kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka annan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka 08067705

143, ni ne ɗansa na 142, wato daga ni sai dan autanmu kenan. Fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan sirrin. Naje garuruwa da dama kuma dubban maza sun amfana da wannan sirrin. Sai dai wannan shine zuwa na farko a nan garin Kano. Nazo da wannan maganin don taimakawa maza. Sunana Baban Mbiu, ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport kusa da gidan man Aliko. Ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka: 0807 57 1357, ko kuma 0909 55 55 23. Maza kawai nake taimakawa. In ka ga mace a rumfata, to tazo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan raunin mazakuta din. Yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da bandakuna mara tsafta ko ta wajen saduwa tsakanin mace da miji. Kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu, kaman jin kaikayi a matsi, wani abu na yawo a jiki kamar kiyashi. Komai dai dadewa wannan matsalan a jikinka, kai imani da Allah ka same ni Baban Mbiu, ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport a nan Kano, ko ka kira ni 0807 57 1357, ko kuma 0909 55 55 23, 0807 57 1357, ko kuma 0909 55 55 23. A dade ana yi sai gaskiya.

0: haka ne nake kira ga mutanen da suka kasance sun samu rauni na ganin su ba sa tafiya sai da darakiya ko waɗanda suna zaune ba sa iya gane kowa sai daga murya idan mutun yana zuwa gurin su ba sa iya tantance wane ne sai ya zo kusa da su dama waɗanda ba sa iya duba takarda ko hawa abin hawa sai da gilashi matsalar ido na iya tsayar da rayuwar mutun guri daya fara taimakawa masu irin wannan larura tun ina matashi kuma na gaji wannan sana'a ne daga iyaye na sani kuwa cewa Bahaushe na cewa dan gado ya fadan na koya idan kana jin kaikayi a idanunka ko kuma idanunka ne suke yin ja ko kuma kana jin kamar wani abu ne ya fada maka ciki da ka shiga cikin hayaki ko hazo idanunka suna zub da hawaye samun matsalar gani na da dalilai da yawa sau da yawa yakan fara ne a hankali kafin ya kai matakin da zai tsaya baki daya kana jin yana yana ne ko kuma idanunka na yin kore ne ni baba mai ido akan larurar gani na kware magunguna na larurar gani ba sawa a ido ake yi ba ana sha ne kawai idan zaka zo waje na domin matsalar larurar gani zaka zo ne da robar ruwa guda daya domin hada maka da ingantaccen maganin da na sarrafa na larurar gani da ake kira eye cleanser a karan farko idan kai amfani da wannan insha Allah da yardar Allah ganinka zai dawo yanda ya kamata wanda suka samu larurar gani kuma suka yi zagaye neman magani ba su dace ba kada su gajiya kuma kada su yi sakaci wani lokaci dama tana zuwa maka ne a lokacin da gajiya ta same ka ba wai ina nufin cewa nike bada lafiya ba magungunan da na sarrafa magunguna ne na gargajiya daga sassake da soyoyi mun kuma hada maganin ne da kyau eye champion herbal cleanser idan kana fama da matsalar cataract ko kuma glaucoma zai taimaka maka wajen samun waraka ku ziyarce ni ni baba mai ido a cikin rumfa mai lamba 14 ko ku kira ni a lambar waya ta 0803 37 0400 sai kun zo
1: da karfin gwiwar mu muke gabatar muku da shahararre ficecce kuma sanannen mai bada magungunan gargajiyan nan Malam Nasir Mutawallan Jijiya wanda yake rumfa mai lamba 21 stand 21 ko kuma ku iya kiran shi akan lambar wayar sa 081 03 75 05 Malam Nasir Mutawallan Jijiya ana kiran sa da Mutawallan Jijiya ne saboda fice da kuma sanin lakani na jinyan jijiyoyin jikin bil'adama saboda hadin magani na lakanin gidansu da yake amfani da shi a wucewan shekaru hakan yasa mutane suke yaba masa suke jin dadi sun karrama shi da wannan wato jinjina ta Mutawallan Jijiya saboda yadda ake dacewa dan haka jama'a da suke fama da matsala na abin da ya shafi jijiya sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21 stand 21 anan cikin filin baje kolin maganin gargajiya da ake anan cikin Eldorado Cinema kan hanyar airport anan cikin garin Kano bangaren abin da ya shafi jijiya yana iya jawo wa mutane yawan fitsari ba dalili yawan fitsari so biyar so shida cikin dare kuma hakan yakan iya sawa mutane ya dinga ramewa ba dalili idan matsalan jijiya ta yi kamari a jikin dan adam zaka ga takalmi yana fita a kafansa bai ma sani ba wato wani bangaren jikinsa ya zamo da aka ga namiji baya iya sauki haki akan iyalin shi bai da muradi ma kwata-kwata saboda matsala ta jijiya ku zo ku samu Malam Nasir Mutawallan Jijiya Malam Nasir Mutawallan Jijiya yana bada taimako sosai akan bangaren abin da ya shafi cututtukan da ake kamuwa da su alaka tsakanin namiji da mace a kokarta a zo a same shi yana rumfar sa mai lamba 21 stand 21 ko kuma ku iya kiran shi akan lambar wayar sa 081 03 75 05 matsala ta jijiya wani lokaci da aka ga mutane ba sa iya hawa gidan sama ko ba sa iya durkuso na sallah saboda jijiya ita ne ta kewaye kowane bangare na jikin dan adam idan da matsala ta jijiya yan uwa kada ayi wasa aje a ga wannan babban mai bada maganin gargajiya Malam Nasir Mutawallan Jijiya shi sananne masani ne game da jijiyoyin jikin bil'adama sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21 stand 21 kuma ana dacewa
2: al'umar cikin garin Kano sunana ne dan gado wanda aka fi sani da eye master Allah ya sa nazo ka ta fara baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Eldorado Cinema ina nan a rumfa mai number 29 zan maimaita rumfa mai number 29 ko kuma ka zaka kira ni a number waya ka mai kamar haka 08 06 08 00 05 ni ban san ko komai akan kowanne irin larura ba sai dai matsalan ido saboda abin da muka ga dagurin iyaye da kakanninmu kenan mu ba ma bada magani dagawa a ido maganinmu na sha ne don saboda wayansu lokuta wayansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo ko dishi-dishi baka iya karanta abu sai ka sa glashi ko kuma baka iya ganin wani abu bambance naira 5 tsada naira 10 ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayar idanka idan ma an taba maka wani aiki a ido ka nemi magani bai daidai ba cikin yaddan ubangiji idan ka zo akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya maganin mu ba na dagawa bane na sha ne kawai zaka same mu a katafaren baje kolin dake gudana a Edrado Silma a cikin garin Kano zaka zo rumfa mai number 29 ko kuma ka kira number waya na mai kamar haka 08068002325 in ka zo ka ce kana neman dan gado wanda ake kira Master Ido ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidan mu ka garzaya ka karbe shi saboda abin da muka ga dagurin iyaye da kakanni kenan kuma wayansu kuma sukan kira ni idan mikiya mai hangen nesa to idan kana jin wani matsala game da ganinka ko kana jin wani yanayi game da ganinka zaka iya sami na a filin baje koli wanda ike gudana a nan Edrado Silma a nan cikin garin Kano ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 08068002325 ina nan a rumfa mai number 29 rumfa mai number 29 in ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutan Najeriya kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido in ka zo rumfa na da yaddan ubangiji zaka samu waraka cikin kalilan lokaci da alfarman annabi da Qur'ani
0: sunana na kowa baba throw away your glass na mai farin cikin sanar da ku cewar a wannan karan na shigo cikin garin jihar Kano filin da ake gudanar da baje kolin masu magani wanda yake ci a filin Eldorado Cinema kusa da gidan man Ali Na zo ne da magungunan gargajiya domin taimakon mutanen da suke fama da matsalar gani. Mu sani cewa idanu suna da matukar muhimmanci a rayuwar dan Adam domin idan babu ido babu mutum. Rumfar da nake ciki ita ce mai lamba 31. Rumfa mai lamba 31. Masu neman ƙarin bayani kuwa suna iya tuntuɓa ta 07066358585. Shin Malam kana jin yana ko kuma dishi-dishi game da ganinka ko kuma baka iya jurewa idan fitilan mota ta haske maka ido ne ko kuma baka iya gane kananan rubutu balle ka gano dan uwanka daga nesa sai dai ka gane dan uwanka daga murya Allah ya raba mu da mutuwar tsayi ka sani cewar sai da idanu ake iya yin komai idan babu ido babu abin da zaka iya yi komai fa sai dai ai maka wadansu ba ko tafiya suka ji ba san waye shigo ba ballantana san waye fita haka kuma baka iya fita da daddare a takalolin abubuwa baka iya bambancewa ballantana rubutu wani rubutun sai ka bude idanuwanka gwalagwala kafin ka hango su baka iya ganewa rubutu ballantana ka karanta da lafiyar ido ake iya yin komai a rayuwa idan babu ido abubuwa za su ragu amma zaka iya gwada lafiyar idanka ka sa hannunka ka rufe idanka na hagu sai ka bude na dama ko kuma ka rufe na hagu ka bude na dama kan haka zaka iya sanin ya lafiyar idanka take baka iya gane abokane daga nesa tafiya ma sai da taimakon yaro kai amfani da magunguna kala-kala har da kanka ka dawo kana hada magani da kanka saboda tsabar shaye-shayen magunguna wasu suna iya fita sau 6 sau 5 a dare domin yin fitsari ka sani cewa yawan fita fitsari yana iya janyowa idanunka matsaloli Allah ubangiji ya raba mu da mutuwar tsaye wasu ba sa iya gane tafin hannu ballantana su bambance 500 ko 1000 Mahaifina a yau yana da shekara 120 a rayi kuma yana iya karanta Alkur'ani ba tare da ya yi amfani da gilashi ba yana zaune yana iya gane wanda ya shigo kuma waye zai fita wani baya iya tsallaka titi sai da taimakon na kusa da shi ko kuma ya kira wani ya tsallakar da shi akwai waɗanda idanunsu yake yin ja ko yake yin kaikayi ko kuma su ji kamar an zuba musu tsakuwa a idanunsu duba waya yana gagarar su Wasu matsalolin idan ba haka bane sakamakon sun yi amfani da magunguna kala-kala basu dace ba amma kuma menene matsalar idanunka ka garzaya wajen mu komai dadewar matsalar idanunka ka zo wajen mu da izinin Allah za a dace ni na kowa wanda ake yi wa lakabi da baba throw away your glass ina nan a cikin rumfa mai lamba 31 rumfa mai lamba 31 masu neman ƙarin bayani kuwa suna iya tuntuɓa ta 07066 68585 sai kun zo

ta cikin labarin namu na wannan maraice za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta ce kudin sabunta babban mura rayuwa fannin jiragen sama na Najeriya ya haura naira trillion 1 yayin da za ku ji cewa rundunar sojojin ruwa da yan sandan ruwa sun fara neman garwaki da tarkacen jirgin da ya hatsari a Ondo a gefe guda hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa ta bukaci a gaggauta sakin raguwar kudaden kasafin shekarar 2026 da aka ware mata daga sassan duniya za ku ji cewa mayakan Houthi sun harba makamai kan filin jirgin Aden na Yemen waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafiye ku biyo mu

Sana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Li kulli da'i dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya. Ina waɗanda suke tsari suna jin zafi, ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da kasancewa da ku a kashi na biyu na labaran mu wato shirin sharhin bayan labarai shirin da bisa al'ada yakan zo muku dukkanin bayan labaran mu na karfe 12 inda muke dauko batutuwa da suke jibi da ku al'umma wani lokacin kuma kana ku labaran da muka karanta muku mi taza da tsifa kansa to a yau dai zamu da tunani kan batun da ainik ta bukaci gaggauta sakin raguwar kudaden kasafin kudin shekarar 2026 domin shirye-shiryen zaben shekarar 2027 masu sauraro dai batun zabe yana daga cikin muhimman batutuwan da ke shafar makamar demokradiyyar kasa yayin da kuma idan muka duba Najeriya tana ƙara kusantar babban zaben shekarar 2027 duba ne da cewa hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa ita ainik ta ce tana buƙatar a gaggauta sakin raguwar kudaden da aka ware mata a kasafin kudin shekarar 2026 inda shugaban da hukumar Professor Josh Amfetan ya bayyana cewa samar da irin waɗannan kudaden cikin lokaci tabbas yana da matuƙar muhimmanci domin ainda ta samu damar gurfanar da shirye-shiryen zaben ta cikin sauki ya dai ce shirye-shiryen zaben na buƙatar isasshen tallafin kuɗi tare da bin ƙa'idojin tafiyar da kudaden gwamnati Ainek ta kuma ce gwamnatin tarayya tana ci gaba da sakin kudaden da doka ta ware hukumar amma har yanzu akwai raguwar kudaden da ke jira a saki. To anan tambayar dai da masu sauraro kamata a ce za ku shigo domin ba da amsa akai shine. A ganin ku shin ya kamata gaggauta sakin dukkanin raguwar kudaden Ainek tun kafin lokacin zabe yayi wanda cewa ya zo kusa kuma me kuke ganin zai iya faruwa idan hukumar zabe ba ta samu kudin da take bukata akan lokaci ba? A ganin ku shin isasshen kuɗi kadai zai iya tabbatar da gudanar da zabe mai inganci ko akwai wasu abubuwa da ya kamata a fi mai da hankali akai inda za ku iya shigowa ta kan 0707 779 2393 ko kuma 0081 475 7777 waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmuwar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi malama fatan barka da wannan
0: nan barka dai kai tsirewa muke tare kuma daga ina
1: to kai sai alkatin sabu ko da rango tare na babban layi
0: to muna tare da kai da mutanen dukku
1: to na ji mutum da shikarako sai dai kuma gaskiya ni a bangare na musamman sakin kudin yana da matakar muhimmanci saboda in aka saka mata kudin kaga ba za a daga baya ba za a zo cewar ai ga rashin kudi ne ya kawo na tsarcewar ga ba su kawo na hanzari ba na cewa a ga yin kida amma kuma baya ga haka shi sakin kudi kare bazai fara gudanar da zabe sai shi ba babban abin da zai fara zabe mai kyau
0: na'am
1: babban abin da zai fara zabe mai kyau shine a tsoron Allah a sa tsoron Allah a ciki kuma sannan a sa yin abin da a sa tausayin talaka amma mutum za a ko duna ko filiyar trillion no za a bayar in dai ba a sa tsoron Allah a ciki ba to wallahi wannan zaben ba za a yi shi inganci ba amma muna fatan Allah ya tankwara su kansu shugabannin zaben Allah ya tankwara zuciyarsu Allah ya duk wanda ya ci zaben kuma wanda zai zama alkhairi ga al'umma Allah ya tabbatar da wannan adalci a ciki nagode Allah mai dake gida lafiya
0: to amin muna godiya da shigowa da kai ka ba da taka gudunmuwar a cikin lokaci da mutanen sauri assalamu alaikum to lai ya shigo kuma ya katse fatan dai za a sake shigowa assalamu alaikum Na'am, amma alaikum assalam warahmatullahi an gwammace daya. Na'am, barka dai.
2: Alhamdulillah, gaskiya na zadi wannan batu da yake dauko. Gaskiya bana tunanin kudi ware makudan kudi ko kuma kudin da suke jira a ƙara musu. Za su sa a samu tsaftacaccen zabe da kuma yi abin da ya kamata a lokacin zabe. Kawai kamar yadda Al-Qasim ya faɗa, tsoron Allah shine kadai zai tafiyar da zabe yadda ya kamata. Duba da cewa a aikin zaben nan an daɗe ana yin shi wanda tunin ina tunanin wannan karo na hudu a zaben da ya gabata ina aikin zabe duk abin da ake a cikin harkar nan na sani ba wai ware ba ne ne shi ne ta wai ai zabe ingantacce ko kuma wani abu aka sa gaba a har da wasu abubuwa da ya kamata a ce dukkan wata ɗawainiya ta ma'aikatan zabe da walwalarsa yana da kyau a ce an ware wasu kuɗi wanda za a yi masa wannan amma a ware ashi ana warewa a zo kuma ba a yi ba haka yana ƙara sa a yi zaɓe wanda ba ingantacce ba wasu umarta ba kuma za ki ga ƴan siyasa su suke kawo abincin da za a ci kun sun tashi a hakkin ƴan kuɗi ake ba ma'aikatan zaɓe kin ga ko in an wadata ma'aikatan zaɓe da a ainihin ta wadata shi wanda ya je wannan aikin ba da yadda za a yi wani ɗan siyasa ya kawo masa kuɗi ko abinci ya karɓa wanda sai wannan hanyar za a yi abin da ke gabata ba za a yi haifar wannan hanyar aiki to ina ganin cewa kawai tsoron Allah shi ne matakin farko da wannan hukumar da tsoron Allah don
0: to amin muna godiya da shi wa da kai Usma Lasun tsinya angon mace da kuma ba da taku gudunmuwar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum na baraka da kai tsira muke tare kuma daga ina to masha Allah suraji im calls patan ka ji madun da muke tattauna a daidai wannan lokaci
2: gaskiya ne mun ji abin da aka tattauna kuma magana ta gaskiya shi ne shi wannan hukumar ta yi tare da kuma ta bayar a hukumar cewa a ba ta kudaden da za ta wannan masu gadi ya kamata a gaggauta ba su kudin da suke kudin kar abin da ya wu samu wasu matsaloli a cikin rashin ba da kudi
0: na
2: kuma hukumar da an ba su kudin ya kamata su yi dauki kamata duba da irin wannan zaɓe za mu shiga na tare da kasuwanni masu yawa wanda mun haɗa da addu'o'i da addu'o'i kuma su ma shugabanni su ji abin da kamata don gudun abin da su yawo domin wannan zaɓen tabbas ne a gidan su a masallatai gidaje gidaje da yara da kowa kamata ya makarantu gidaniya don an tashi makaranta in ƙananan yaran nan da ba su haka da ba su san wani abu na saƙo ba a san su ne kan addu'a da gidaje gidaje na asma da ita kuma Allah wani su ya ba su gaba da gani
0: to muna godiya da shi wa da kai ka kuma ba da taka gutumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum na'am amma alaikum assalamu rahmatullah na'am dan mutane sheka muna tare da kai
1: ne ba zai tsare duka wata hanya ta cin hanci mai tsawa misali yanzu ba su da ma'aikata da zai su wanda za su gudana da gabata ba mu da isasshen network kila akwai wata dabara da profesa yake so yi amfani da shi wajen gudanar da harkar network tunda yawanci kayayyakin gaba nan ana so ne a ga yadda su gudana duba da cewa za ki ga idan ba a samu musu da cikin kudin da suke bukata ba ma'aikatan da za su yi gaba nan ba za a iya samun wata dabiya ko kuma wasu miyagun mutanen wanda suka ajiye kuɗi domin su yi amfani da su wajen su yi mutar da tsaron aikin da za su ba a san ta wata hanya za su fito ba amma idan aka ce gwamnati kuɗi na ƙasa ne kuma a ƙasa za su yi aiki an fito da su sannan an gwada ta su da kuɗin nan kin ga misali ko da a ce a bayan ne za a tuɓe su kuma ya ƙasa za su ce muna zargin su a kan cewar me yasa ba a gudanar da jajibai mai inganci ba su da hujja da za su fito su ce da al'umma cewa ba a saka musu ba amma zaran ba a saka musu ba to komai zai iya faruwa saboda haka ina su yi kuɗi bayan a gaggauta saka musu kuɗin nan in an saka kuma a jijiya a ga me aka yi da su kada a ce kuma an saka sun kuma a jikin a ce an hana su ai an hana a ga cewa dukkan abubuwan da ake bukata na gudanar da abin da ke gani gaza to kin ga wannan ya kamata a ce a da hankali in an tashi zakar a ce me za a yi da su za a ce kayan aiki ne ma'aikata za a biya mu walan ma'aikata za a kula a'a yanayin da zaben zai gane za a ce fikar da shi wannan abu muna mutukar fahimta da shi ai da fatan za a tashi zakar
0: muna godiya Bakar Salih shiga da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an gode lafiya
0: lafiya alhamdulillah muna tare da kai
3: to masha Allah kuna tare da ke da gudunmuwar bai aiki
0: aiki alhamdulillah
3: wa hakika nan gaskiya wannan mawdu'i da kuma kuma shi ne kamar yadda kuma kan mai zuwa ga yanayin cewa da wannan bayana ka sarki da kuma kwana 100 nan gaba a hakikanin gaskiya dama ya kamata a ce gwamnati ta ci wannan kuɗi da wuri-wuri domin kudin kore saboda kin san yanzu misali idan ba ta ci kudin da wuri ba za a zuwa a samu abin da ba haka ake da bukata a zaɓe ba ita hukumar zaɓe ta kafa hujja da cewa gwamnati ba ta saka mata kuɗi da akan lokacin da ya dace ba to amma aka saka mata kuɗi akan lokacin da ya dace idan kuna abin da ba a dace ba sai ka ga mu al'umma ƙasa za mu cikin abu ne a hannun hukumar da take ta saka ba sannan kuma shi ba wai ba da kudin ma ba ma shi ne zai abu ba bayan ba da kudin su ma ya kamata hukumar da ta kula da dokokin da ta kan ma a tun karama saboda kake ce yanzu sun da cikin labarai a cikin yana cikin yana cikin yana cikin magajin da kudin kudin suna faruwa cewa wani ya ce cikin ba a gaɗe su ba za su yi har yanzu suna ya su ya su ya su a wajen su kaza kaza kaza kaza ya kamata a ce hukumar da ta ta fara magantuwa kan wani kawo masu gurfanar su a gaban shari'a a wafi kafin ba wani zaɓen kuma ina ganin cewa in ka samu irin wannan tafiyar da ana gudu ko shi kuma ga fasiyar da mai Allah ya zai da shi zai a gama lafiya kuma zai yi abin da ya dace kuma da ke ce da kuma da rawa da kuma rawa da ta rawa ga shi kan kuma nan
0: ta muna godiya dan iya tsire da kofar rumbai da shi da kai ka kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullah.
4: Malama fatuwa.
0: Barka dai, muna tsare da kai. Muna tsare da kai dan mutanen mun kore. Na'am, muna tare da kai. To lai na shi ya riga ya shigo kuma ya katse fadan zai sake ya shigo ha. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam, barka da aiki.
0: Na'am, barka dai, muna tare da kai. Alamin. Na'am.
5: Dan kemudian saya akan

0: magana akan wannan.
1: Na'am.
0: Kuma ko dai zai mutu duk wani kudi da ake magana a fitar da wajibi da gaskiya ne wajibi ne a fitar maka da kudi da gaskiya fitar da kudi da kudin da a fitar maka. To amma dai ban bar addu'ar mu dan Allah da abu da zai yi wa Allah. Ka san da jiya da mai ko an biya su wannan kudin da gaba da fitar da kudi ka samu wani da zai kare da maka daga baya. Mu dai fata da muke kullum addu'ar da muke Allah ya kawo da zai kan mu su fara sama da mana. Sai da abubuwa ne muna jiya su. Kullum idan an fadi su abin da zai baka mamaki da gayya zai ga kawai a Najeriya da su mutu kare na sai ga ya zama gaske abin da ka ɗauke gaske da kuma gaba shi ka damu da shi ba. Sai daga fata dai Allah ya sa ta aka tafi da waɗannan kuɗi na hukumar zaɓe in an ba shi su sa zai domin Allah ya tama ta duk da ya ci za ka ji daɗi. In ba haka ba kuma za a ce kamar yadda ya mutu wurin Allah ya ji zai kawo wani abu. Sai duk wani abu za a yi ba su wurin Allah ya ji ko za ta yi kuɗin Najeriya da a ba su. Kuma zai ba su idan Allah ba su za ga ba don Allah ba ne amma kuma
1: muna godiya a mutanen da ta jibiri Idris da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum. Salam. Barkan ku da kokari.
1: Na'am, barka da kai tsaye da muke tare kuma daga ina?
2: Yawa. Mai magana Najib Ibrahim Dukawa.
1: To insha Allah Najib Ibrahim a mutanen Duka muna tare da kai.
2: Ah, alhamdulillah lafiya kwalau. To kuma na ji maudu'in da ake tattaunawa kan a ta kawwa hukumar zaɓe kuɗaɗen ta ko?
1: Na'am.
2: To, mu muna fatan dai cewa in dai abin kuɗin nata ne na ƙa'ida ne ya shiga cikin kasafin albarkaci na wannan shekarar ya kamata ne gaskiya mahukunta su sai kan mata duba da cewa lokacin zaɓen nan ya gabato bari su saura wajen za a san watanni biyu uku ba haka. Ya kamata in dai suna ji su kuma tabbatar da cewa an tura musu kuɗin su kuma sun yi tsare-tsare domin su yi tsare-tsare nan a kan lokaci kuma al'umma su ga cewa an yi kashi da zaɓen nan kamar yadda aka tsara shi ba a zo ana cewa matsalar kuɗi da ran gashi za a ɗaga wani zaɓe saboda wata abubuwa ba akwai buge-bugen takardu da kuma yadda za a tabbatar da cewa zaɓen ma ya kai. Muna dai fatan cewa gwamnati za ta tabbatar da cewa ta saka musu wannan kuɗi na su domin su yi tsare-tsaren da ya kamata a kan lokaci.
1: Ta muna godiya ne Chief Ibrahim Duka da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ga duka alama dai wannan line ya shigo kuma ya riga da ya katse fatan dai zai sake shigowa. Assalamu alaikum.
3: Hello. Assalamu alaikum.
1: Na'am, assalamu alaikum. Assalam. Muna godiya Ahmad Arusi Madabo. Muna godiya muna tare da kai.
3: Domin duk wata Najeriya mutum yana zaɓen nan ya taho ya kasa kunne ya kasa ido ya ga an yi zaɓen nan sassan sufuri an yi shi da hankali kuma an yi cikin nasara kuma an gabatar da zaɓe cikin kwanciyar hankali wanda yake ya ci wanda kan ci saɓa shi bai ci ba. To mu gaskiya duk wani abu da zai kawo matsala ko wani abu da zai kawo nakasu ko wani abu da zai kawo tangarɗa wani abu ba a kawo da shi ko mene ne. To hukumar zaɓen na ɗauki kuɗin su a ba su tunda musamman kamar wani abu ne wanda za a ce haƙƙin su ne. Kuma ita gwamnati ta gaya mana ma dalilin tsaikon shin kuɗin ne babu misali ake ta fukar da tana hanyar kasa ya miƙe ya samu kuɗin ne babu ba a biya kuɗin ba ko ko miye dalili ko kusan ba don dalili ko ba a shi ne ma kuɗi ko wani abu. To mu dai gaskiya muna goyon baya a saka musu mara a ba su a haƙƙin su su gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana domin kowa ya tabbatar da cewa an yi zaɓe na gari wanda shi ne kuɗin da muke so baya. Ahmad Arusi Madabo a tashi lafiya.
1: To muna godiya Ahmad Arusi Madabo da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Muna tare da kai.
4: To masha Allah.
1: Kuna tare da kai ɗan mutanen Kibiya?
4: Gaskiya ni kana na tare da cewa a sami samu a basu kuɗi domin sakin kuɗin akan lokaci a cikin muhimmanci domin duk wani kace ya samu walwala kan gari samu damar nutsuwa kuma idan mutum ya samu nutsuwa da kyawa yi abin da ya dace ba wani na haka ce kuɗi ya zo hannu akan lokaci ba to kun ga babu wani hujja ko wani dalili da zai sa shi a wani samu dama ba shi a wani kanta ba amma in har ya samu su kuɗi da kyau in ga za a samu sauƙin hanci za a samu sauƙin tsaikon wasu abubuwa domin samun kuɗi a kan lokaci

0: Muna godiya da shiwa da kai. Ka kuma bala ta ka gudunmuwar adido wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fatima, barka da wannan lokaci. Kina tare da Muhammad Al-Muskin kuma ina muku daukacin da ina fara muku fatan alkhairi da masu sauraro. Da ma'aikatanku kuma Allah ya kara abin da sauki mu shan lafiya da nisan kwana. Kina tare da
0: Muhammad. Amin, amin. Muna tare da kai Muhammad Al-Muskin.
1: Wallahi kina ji ko haji a Fatima kin san an ce da saukan baki da tafiyar su duka ɗaya ne. Wallahi wannan kudin shin san asara ko? Wallahi asara ce a ba su. Dan ba abin da zai canja a Najeriya ina tabbatar miki da wanda wannan. Kawai har za a shirya ne a fitar da kuɗi a kwace wa talakawa su ta je a yi zaɓe. Amma wallahi ba abin da zai canja Fatima. Wallahi ba abin da zai canja. Kawai su suke suke kidan su su suke rawar su yanzu ba. Da su da karnukan farautar su da takardu su suke bata kolin su a Najeriya. Allah ya kawo mana mafuta, Allah ya kawo ran da za a zaɓi cancanta a Najeriya. Amma wallahi duk shirme ne wannan kuɗin ne in ni za a ba ni shawara su raba wa talakawa su ba shi kyauta. Kawai mazancan wani zaɓe a zaɓen ba zaɓe ba ake ba a ake ba shi mace dai kawai dai Allah zai riba shi. Yan labarin a dinga fitar da wannan kuɗi ai duk masu tsawa tun da suka tsada mana mulkin demokuraɗiyya sun san su san ba za mu ci gaba ba. Inda za su fitar su bar wasu za su nemi mulkin shi ne muka san suna so a ci gaba. Amma duka waɗannan 'yan siyasa yaran su ne ba. Kuma duk abin da ke gani da ka tushe 'ya'yan su wallahi. Wallahi asara ce dan dai ba yadda za a yi ne kuma su talakawan ma da wani ɓangaren su suka daure musu gindi. Wanda aka zaɓi cancanta mana. Kuma za su zaɓi su tafi tafi kullum zai iya haka ta ce aka ake tafiya kuma ce ta ci lafiya mai magana Muhammad Al-Muskin.
0: To muna godiya Muhammad Al-Muskin da shigowa da kai. Kan kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa a kashi na biyu na labarin namu wato shirye-shiryen bayan labarai. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Barka da rana.
0: Barka da yake tserewa muke tare kuma daga ina? Muna tare da kai Isma'il.
2: Na. Yo, ina bukatar suna ciwo bayi na ba gaidwa da dili. To wannan kuma bukatar ta ƴan Najeriya ce kawai. Idan ba ta mutum sai ba. A ciwo bayi tun da an zawo ciwo bayi, a ciwo bayi kuma sun ta bada wani kike bukata ko nawa ne? Ko ba cin bayi mun saba da ko nawa ne suke mana kawai tsaya.
0: Na.
2: Yawwa, yawwa shi da kawai ne. Ciwo ciwo mana ga mai ai mana zabe shi ne tun da an ce na ta ki kudi zai zabe inda take to a cikin ko nawa ne? Ina ko yi ba wani abu ne. Kai ina kike ina cikin ruwa. Ina kike ba.
0: Na'am. So I mean muna godiya da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalam rahmatullah baban no dan matan Gabasawa. Barka da shigowa.
3: Wannan haka yake malam Hafa. Kuma wanzi abin da kika ɗauko na game da wannan harkar zaɓe to ai wannan al'amarin asili ita ko ma ba a buƙaci hakan nan mutum da dai sun san kansu zai amfana ai na san ba makara a cikin wannan al'amarin fatan da muke yi har kullum Allah isa dai ai zaɓe wato na gari a ta tsoron Allah a jagorancin nan domin abubuwan da yake wa kafin gaskiya a ƙasar nan ba ma zama su a ciki muke har kullum ubangiji Allah isa lokacin da za a yi zaɓen nan a yi ci lafiya a zama lafiya kuma a ta tsoron Allah a wajen aiwatar da shi.
0: Ta muna godiya babban nuna da mutan Gabasawa da shigowa da kai kan kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Barka da
0: shigowa. Barka dai, barka da shigowa. To muna tare da kai.
4: Kayan da nan da kuma da kayan aiki an kammala su ne da kuma ko ina za ka ga an yi a
2: saura shi in dare ba wai sai gari ya waye ba tsakani da Allah Allah ya sani in ma su ba aikin wannan kuma kayan kai da kudaje yake kamata ya sanda ko ba ba sai da kuɗi ya koyi ba
0: na muna tare ka
2: da mu tantance ba wai mu gura a yi tafiya ku ba ta da ran a ba mu ko a kan fasu ba
0: na Amin. Muna godiya da shigowa da kai ka bada ta ga gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na barka da kike tsaye da muke tare. Barka dai. To muna tare da kai dan mutanen Dorayi. Amin. Muna godiya da shigowa da kai. Ka bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Tsaman sauraro dai. Anik ta jita da cewa samar da waɗannan kuɗaɗe da aka ware mata cikin lokaci yana da matuƙar muhimmanci wajen gudanar da musamman shirye-shiryen da za ta yi ba tare da hatsai ko ba gabanin babban zaben da za a yi yayin da kuma ake tunkarar shekarar 2027. Abin da ya rage shi ne da yadda hukumar da gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki za su yi aiki tare domin tabbatar da cewa shi kanshi shirye-shiryen zaben sun gudana yadda ya kamata. Suna na Fatima Kabir Albarka, sun ke cewa fatan za ku ci gaba da kasancewa da rana da zai fi.

0: To madalla a yau ma mun ku komo ko karatun Ashiq Ubal Adaka wanda yi akan sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na 55.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu wa ala alihi wa ashabi wa sallam wa ba'd. To yanzu Annabi yana hannun Abu Talib baban Sayyidi Ali.
2: Na'am.
1: Abu Talib yayi tunanin fita da manzo sallallahu alaihi wa sallam zuwa ya koya masa sana'a. Saboda suna tare sai ya ce masa ina da kyau mai fatauci da kai. Ya hada kayansa shi Abu Talib. Ya dauki ɗaya daga cikin yansa ana ce ma Aqilu. Ice da kai zamu tafi. Ya dauki ɗaya daga cikin kannansa shine Abbas aka ce wansa ne. Yace zamu je fatauci suka hada yari aka tafi. Suna tafiya akwai Ashama an gane wato wani malami ne babba ka san Asham Najashi ma ana ce ma Asham to ba da shi nake ba yauwa wani malami ne Asham an gane yana zauna a wata hasumiya sai ango Abu Talib da Abbas da Aqilu ga Annabi Muhammad a tsakiya tun daga nesa sai ringa ganin kallon hasken idan Annabi yana hasko shi yana dada hasko shi an gane sai ya ce da yaransa kai kira mutumin can sai kira masa Abu Talib yana zuwa sai ga Rahibu Bahira a kasan itaciyar sai kiran sai yace zo mana yace a wancan ne ya kira na yace eh kan ka je zo yazo sai yace wannan dan banka ne ko yace eh wannan kasuwa zaka shiga yace to akwai Yahuda da Nasara yanda na san shi sun san shi idan ka shiga da shi ba za a wuni lafiya ba duk duniya shi ake nema an ce zai rugurguza addinin Yahudawa da Nasara su ko ba sa son wannan ba sa son ma bayyana su kuma shine Abu Talib ji akai ki gane su ya dauko a Taurat sai duba yace kaga wannan ikalla ikaranta yace wannan ana ce ma madmad ana ce ma taba taba ana ce masa barakalul
2: sallallahu alaihi wasallam
1: wannan shine
3: sallallahu alaihi wasallam
1: yana gani ta baya kamar ta gaba haske baya nuna inuwarsa
2: sallallahu alaihi wasallam
1: in ya tsaya kuda baya hawa jikin rigarsa in ya aje bare tana jikin sa
2: sallallahu alaihi wasallam
1: an gane yace duk duniya shi akai wannan bayan wannan fa yace in yi taka kasa ba a ganin sawun sa in ya hau kan fa duk karfin dutse zai fasa shi fas
2: sallallahu
1: sai wannan sai fasa shi
2: rasulullahi
1: yace bayan haka ba sai yace ba zai duku ba ba daukar sanda a daki jikin sa da shi sai yace haka ne
2: rasulullahi
1: yace to amma ka bar shi a nan waje na ka shiga kasuwa kai sauri ka sai da kaya ka dauke ku tafi ku
2: rasulullahi
1: ni na dade da sanin sa na san shi na san tinkan ka san shi
2: gaskiya ne
1: yace dana ne yace kowanne ya fi shi ba kai ka fi shi ba yace ga ya masa yace ba kai ne asalin mahaifin sa ba kowanne ya fi shi da wacce ta fi shi na fi su sanin sa ka ji bayin da ya faɗa yace domin tinkan ya fi shi nake ta ganin sa su ko sai da yazo duniya suka gan shi ka ji dalili karshe ije abubuwan da zai zo ya dauki annu Muhammad ida da shi da ida da shi gida an gane annabi ya zauna ana nan a kwana a tashi yace to ina so in koya ma sana'a ya za a yi sai yace to baba ko nayi kiwo a gun Halimatu Sadiya yace ko za a samu mun kiwo in ringa kiwo sai yace to kiwo daji ake fita yace ai ba komai sai in je in dawo to ana nan ya ki barin sai kiwa an gane sai aka rinka tara kudi gidan Abu Talib aka zo aka yi kiran Annabi aka ce to ga kudi sai ci a shi ba san kudin kowa yana son kudin kansa da kansa wanda zai samu sai Abu Talib ce to ai ba za ka samu kudi ba sai kai sana'a sai ci akwai wani guda na je bayan dutsen Safa naga in na taba wajen sai rinka zama kudi yafi wannan kyau daji ba alayhi salatu wassalam to kasa tasa na ga ya muku sadda aka fi ya damki duniya haka jibril yace ya ku mutanen duniya gabar da yamma kudu da arewa sun shiga damkar annabi muhammad kowa yana hannun sa ka ku ai magana ta kare to ka ji dalili wannan ta sa sai Abu Talib baban sai da yace to mu je mu ga wajen ana zuwa da annabi kwarzana sai kanzin dinani ya irin ƙaro tumbudi fitowa kawai yake yana mai da shi yana tumbudowa waje
3: dan Muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam Abu Dawud ce ka gane to wannan sun isa tura ya koma ya tura sai gun ya koma aka debo Abu Dawud ce to aqilu ga jari fa yazo da ba jari ka san Abu Dawud bai da kuɗi amma da yaya sannan kuma da alfarma ce to kai aqilu debi kaza an gane Abbas kai ma debi kaza shi ma ya dauki kaza annabi ce shi ba ya so ko dai ku yi sana'a ce shi ba ya bukata to ana nan su je su dawo a gida idan wadata haka za a je a yi kasuwanci a je a kawo a yi kiran annabi a ce duk wannan kudin fa naka ne ce mi ai na baka su ni ban da komai shi ba kwanar dirhami daya ai sai na ce in kana tunanin sunna ba ga sunna
3: na
1: zo a tura ma ita shi ba kwana da dirhami ya kwana da kwandala makoci na jin yunwa ba manzo Allah ba haji tarin sa yanzu ka cika rumbunka makoci babu ba ne ba za ka bashi ba to shine koyi da manzo Allah alaihi salatu wassalam kyauta kenan to wannan ta sa annabi ya hararo shekara 25 mutanen makka suna da al'ada idan dan su ya kai shekara 25 bai aure ba shekara 26 ta kama sai su dauko igiya burtikekiya ta daukar sa sai a zo a sakala wannan dan a kewaya da shi ana dungure shi wai goro ne yanzu mu da rasu so yanzu a ce shekara 25 nan ba aure Allah ya sa mu dace to kaji dalili to wannan ta sa Abu Dalib da iga annabi ya hararo wannan shekaru sai yake tunanin yanda aka yi dan can gidan da dan can gidan su ma ga dan su ka a ce za a yi masa duda ba za su yi annabi ba ai ba igiyar da za ta yi kama annabi in ko ta taba shi an yi girgiza kowa ya halaka to amma a shari'a shi Abu Dalib sai yake ganin haka za ta iya faruwa mu kuma a badiri mun san ba za ta faru ba an gane to wannan ta sa ƙarshe Abu Dalib ya rike hannun Annabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah ya je da shi Ka'aba ya ce zauna mun anan Annabi ya zauna Abu Dalib idawo gida yace ina Abbas yace gani dan Abdul Muttalib yace je Ka'aba ka tsaya ina Dabaru gani yace je Ka'aba ka tsaya dan Abdul Muttalib ina Kusamu ice gani dan Abdul Muttalib kai waje Ka'aba ka tsaya an gane ina Abu Lahabin na cikin ta bai dadin nan dan Abdul Muttalib je Ka'aba ka tsaya ina Hujul Mughiratu kuzo kuje Ka'aba ku tsaya ina Hamza aje Ka'aba a tsaya an gane a ƙarshen mu'amala ya tattara su su tara har shi kansa yace to wannan dan wajen Abdullahi ne dan dan autan mu ne kuma ku sani Allah masa albarka yayi masa baiwa yayi ma daraja kun gani ba daya ba ba bi ba
3: gaskiya
1: shakiki na ne da ni da mahaifinsa uwa daya binta uba daya Abdul Muttalib baban ku mu bi ne kawai an gane an gane yace saboda haka lokacin auren sa ya taho kuma ina ganin ya kamata ai masa aure Abu Lahab yana zaune a gunna cikin tabare dadin nan dama baya san annabi
3: subhanallahi
1: to amma tun da gida ne ya hadu kaga za a kiran sa akai kiran sa gashi a zaune sai ya ce to ai abin da zamu yi a dauke shi akan shi gun Abu Jahal ya bai sana'a bai da sana'a zai aure ne sai Abaz ya ce gaskiya ne ina da kyau a nema masa sana'a Hamza yace eh gaskiya ne amma ba za a kai shi gun Abu Jahal ba sai zamu ci da Abu Jahal kaji ba sai wani ce to a kai shi gun Utbatu dan Rabi'atu aka ce ba za a kai shi gun sa ba to waye cikakken dan kasuwa a cikin wayannan aka ce Umayyatu dan Halfin a kai shi gun sa aka ce ba za a kai shi ba sai Hamza aka ce Abbas yace ai ni a shawara ta ma gun mace za a kai shi ta bai sana'a aka ce matar a maka wace sai aka ce akwai Atika akwai Ruqayya akwai Khadija wayannan su uku masu kudi sai aka ce wacce ce tafi juya dala sai aka ce a in dai kudi ake so a juya dinariya zalla Khadija binti Khuwailid ita ce ba mai kudin ta tsaya ka ji tana da wallahi bayi maza guda 50 a wannan lokacin ce ne mun daya tana da kuyangi mata guda 25 kaga 75 sun
4: ku
1: tana da raƙumi mai sunan raƙumi 50,000 50,000 ba haka ne gani a cikin al-alwaru wani misibawar sulfin afikar ka je ka duba za ka wata ba ƙarya raƙumi 50,000 alagamar kamala tana da taguwa 25,000 75,000 iya dabbobin Khadija kawai wannan ta baza wasu a kasuwar Misira kasuwar Sham Iraki Iran an gane ta baza masu duk wannan kasuwan da ake labarin su ba inda ba jarin Khadija tana da yara dubu arba'in algamar ta malam kisa na gaya ma littafin ka je ka duba shi kai kallo wani gun ma na rage wallahi yaranta 40,000 ka san ku a yanzu ko wannan miji ne yake da yara 40,000 in ka kallaka kuma kallon sa yanzu ma ba ke da yara 40,000 da ka da yara 20,000 sai kai ta takama to 40,000 ne suke cin abinci a karkashin ta duk kasuwannin nan ko ina sai aka ce to ku tsaya akan shigunta sai aka ce kafin a je a nemo izinin ta waye za shi Hamza yace gani Abbas yace gani Abu Dalib ce ne na uku mu tafi gaba da aka ce a wakilci gidan Hashim mutum uku sun isa an gane aka wakilto wayannan mutane guda uku za a je a nemo Annabi alaihi salatu wassalam sana'ar da zai agunwa agun Khadija binta Khuwailid radiyallahu anha wannan tasa suka tafi mai sarata dama shi yaran Khadija ne yana zaune kofar gida sai ga Hamza akan doki ga Abu Dalib akan doki ga Abbas akan doki sun to a guje sun yi turjiya kofar gida yaga Hamza hankalinsa a tashe sai fada ya shugabata ya Khadija ya shugaba Khadija ta fito mai sarki lafiya ice ba lafiya me ya faru ice jikokin Hashim na gan sa kofar gida dama kuna da matsala da su tace ba mu da matsala da su ice to gaskiya na ga Hamza a fusace na ga Abbas a fusace na ga Abu Dalib a fusace sun yi turjiya kofar gidan nan yana gaya mata sai ga yaro waye ana sallama da Khadija binta Khuwailid inji Hamza an gane ai tace to ta yafa mayafi tana lekuwa marhaban bikum sannun ku da zuwa maraba da zuwa kai mai saratu ice na dauko dabino a dauko ciku ya dauko ruman aka debo a ka musu ka ga dai sun saki fuska to ta san lafiya an gare suka dan ciccaka aka dan sharuwa kace sannunku masu zamzam masu bakama Ibrahim masu dutsan abaka bai su masu safa da marwa ka'aba ta gidan ku ce me ya ka ku gun gidan Khuwailid ai ba ku ya kamata ku zo ba ita icen canta ku turo ta tai ta zo ku saboda alfarma ku ku ƴaƴan alfarma ne masu alfarma masu bayar da alfarma gidan sa Annabi Muhammad in kana neman alfarma tafi nan gidan an gane ai to wannan tasa suka ce ya Khadija wata bukata ce ba za ta biya ba sai da ma'abuciyar bukata dan autan mu dan wajen Abdullahi tace haka ne shi muke so ki bai sana'a tace to wanne kenan suka ce dan wajen Abdullahi sai ta ce to wanne kenan suka ce Annabi Muhammad an gane bina Abdullahi Rasulullahi tace kun zo da shi ne a yana gida kina son ganin sa eh da kun zo da shi ai na son gan shi Abbas yace ku tsaya ba an je kira shi ya daudoki yana gudu yana murna sau ta karbe su ba kowa ne yake zuwa gun Khadija ta karbe shi kai tsaye ba amma ta yi murna ta yafo mayafi ta gaida su ta yabe su ta yabi gidansu kuma ta ce ita ce kaskantacciya a kansu domin gidansu gidan alfa alfarma ne alfarmar annabi muhammad
3: sallallahu alaihi
1: wasallam ko yaya ko kaji dalili yaje dakin abu dalib inda annabi ke kwanci aka san manzo allah
3: sallallahu alaihi wasallam
1: wallahi malam akan gado na katako yake kwanci akan gadan katakon akwai tabarma ka rauni anan yake kwanciya sai fa ita yi ka ganan din su ya ga dargada saboda tawazu irin na annabi matashin sa rabi auduga rabi kaba in nan isoke shi nan ji laushi haka iza ba bai taba kwanciya kan katifa ba akwai sunna zai zasu ana sunna ba sai kaje ka tabe katifa duma duma shi manzo Allah kaje akan abin da yake kwanciya ai na ga amma akwai sunnar da ba ta yiwa an gane Khadija ce Abubakar Siddiq ibn Abu Quhafatu babanta ai Aisha kai Aisha ya ka mata mafi tubdege da iso daga kaso banu kai nuka sai ta rubanya shi gida ta dora akan gadan annabi da yazo ya dora hannu ijilbus sai ce Khadija wannan laushin fa tace baba ne ya kawo mayafin nan nan ninka shi gida hudan ka sa karkarin kai ce ha ba Khadija ai ba a bacci mai dadi a duniya Khadijan can nan fa su ne da duniya su ne da lahira amma dan ya karantar da mu tsarin addini ba a bacci mai dadi a duniya Khadija ai bacci sai ka kwanta kabari lafiya ice da saura ma bacci sai ka je alkiyama an yi gogormaya da saura ma bacci sai ka hau kan siradi da saura sai ka ketare ice da saura sai kafarka ta dama ta shiga aljanna ice da saura Aisha sai ta gunta shiga an rufe ruf sannan zaka san aljanna aljanna ce Allahu Allahu ce amma anan Khadija ai ba a bacci ai Aisha ba a bacci mai dadi ka ji ba abin da annabi ya gaya mata dan ai koyi da shi to waje wannan koyi babu ko babu to ka ji dalili yazo nan dakin bai ga annabi ba shi Abbas yi gangara saura ta Hashim inda ake taruwa bai ga annabi ba ije gona ta Abdul Muttalib sai tarar da mutanen Makka sun dan huhuda ta ansa tukwane za a yi girki baya nan ice a to ina yi kuwa sai i gangara kwarin bayan Abu Dahi sai daga nesa ina kan dutse sai hango Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
1: a ƙasa a cikin ciyawa akan ƙasa Jardan ba shi fuda akai ya kwanta ya rigingine ya dau kafa daya dora kan daya ya dau wannan hannun kan wannan ya dora kai ya saka yana gingiri sayyidina Abbas irin ka ga wani irin kyalle a cikin ciyawa ina fitowa sai ce to wancan dana ne duk duniya ba mai wancan hasken shi ya gangara dan itashi annabi yana zuwa sai ga wani muciji ya kai dogon dabino tafteke ya nan da annabi tun daga kafarsa har zuwa kansa ya fasa kai ya saita goshin annabi sai dana abasan galin sai ya tashi ice a ya mamaki i koma da ba sai ballo itace gora i duko a hankali ina so i doce kan mucijin ka isa mu annabi ya kwaci manzon Allah abun wannan muciji an gane sai da ije kusa i daga gora i saita kan mucijin mucijin sai bude baki ya fasa kai i buso ta iska da tara kici Abbas taba chu pop tamma kashi a jikin wani dutse aka ce jikin bishiya sai na Abbas isuma sandar da ya riko ta fadi annabi Muhammadu ya farka
3: sallallahu alaihi wasallam
1: mucijin ya bata sai annabi ya ga amman sa tango daya ya rigingine ga sanda kusa da shi gora aka ce ma takobi izo girgira ya ammi imu da ido yace ya ganka anan ina bacci a cikin da takobi a hannunka yace ya dana yace da ni da Hamza da Abu Dalib mun je gun Khadija a gidan Khuwailid akan ta baka sana'a tace azo a same ka to da kai nazo daki baka nan saura baka nan gona baka nan gangaro na sai na same ka a kwance kai rigingine sai na hango kyallin hasken ka ta cikin ciyawa nazo dan in tashe ka sai na tada muciji ya kai kaurin dabino tafkeke ya nan nade ka zai sa rugoshin ka sai na dauki wannan sandar da kake magana kanta nazo zan doke kan mucijin sai iska ta taso a sansaninku ta daga ni sama ba inda ta maka ni sai nan sai ce ya ammi ai ba muciji bane wani mala'ika ne Allah ya kirkire tun ranar da aka haife ni Allah ce duk inda zani ibini kuma duk inda zani ya tsare ni wani abin ki na a'ada ube sai tsallako isame ni yace kaji dalili ai ba muciji bane malaika ne wanda Allah ya si malaikan an kirkire shi dan gadin annabi Muhammad alaihi salatu wassalam to dan Allah dan annabi kaji gadin sa Allah yace aje ai yanzu wannan ka tsallako ka same shi ko zai yi to kaji sai ya ce mato amma za a ce eh ka daure mu je can gidan hankalinka naga ya tashi amma yace ai dole ne ai abun da na gani da na rufe ido sai ne mun ganshi sai ya ce to amma matso amma ya matso ya gwala idan amma tofa masa dan shin bakin sa ya gwala ne tofa mu dan kin bakin sa yace musu kai musu ka sai ce kuma kaga da ma wannan idan yana ciwo amma ya daina kuma gaba na ya daina faduwa na daina hararo abu yace ai har abada ba za ka kuma yi annabi Muhammad
3: sallallahu
1: alaihi wasallam kaji za su tafi sai ce ammi kai ammi na ne wan mahaifi na ne amma a tafiya ni jagoran ka ne gidan Khadija wanne yace can nata daina saman tudu sai ce to ammi biyo bayana biyo bayan annabi wallahi ka san taku nawa akai taku uku da annabi ya saka so daya bishi na bibi na uku sai ga shi a kofar gidan sai na abu iwa wa ya ce ah wannan fa karama ta lazamce ka tafiya mai tsawo ka yanke ta to haka ma azaba tana da girma zaka iya dace mutum ita ka san shi janyo aka bada sallan nan ta tasbihi shi Abbas sai mun zo gun zaka ci sallar tasbihi da ake yi a zamanin annabi Muhammad sayyidina Abbas shi ya kawo kuka gun annabi ba da ita kai tana amfana da duniya an gane ai ana zuwa hasken annabi Muhammad da rinki da Allah tana hasumiya irin ka dukan sayyida Khadija ta leko ta gigice ta dimoce tace wannan ne ba shi ne al-aminu ba ai wannan shi ne al-aminu wannan mutanen maka suke ce masadiqul amin tace amma ban taba jin dadi ba Abu Dalib kamar yau kun hada ni da mai daraja mai albarka yanzu na san dukiya ta za ta zama dukiya arziki na zai zama arziki dan kun jingina ni da mai arziki da murna ta da komai ta ka masa ruwa kawai sai ta ji annabi Muhammad ya darsu anan dinta ya dasu ya kafu eh kawai ta ji a duk duniya ma ita in badda annabi Muhammad kuma da ta kulle aure ta aure mazaje guda biyu sai mun zo za ku ji su an gane ai to amma a lokacin sai ta ce da su ku je gida zan hada yan kasuwa zan turo a tafi da shi suka tashi ana murna tarako su mai sartu a raka su Hamza ya ce ai a dawakai mai kai ba komai sai annabi ce ku muje na to suka ce a Abbas yace mu haudokin tare ce a ba komai ku je na to kai tace ai tunda yace ku je ya to eh bata gaji da ganin annabi Muhammad sai ga suka tafi sun hango ma ga gidan za su je annabi sai ce da kai to ni ma ba in je tace to nagode fa kaji nagode dan wajen Abdullahi nagode na tana ta tago zautuwa ta so tai da ya taku daya sai ta rasa shi mai sartu bi shi duba ya durdu ya ban ganci annabi ya shiga gida dakin Abu Dalib ya zauna Abu Dalib ce kaga Abbas ko za ka koma ka taro shi a hanya sai ce baba ai na shigo gani annabi Muhammad bin Abdullahi Rasulullah kaji masu karama ma kaji masu karama wannan zuwan nan annabi da aka ba mu shi kisa kullu nake cewa ku ji dadi da annabi eh zuciyar mu tana fari tana haske Allah kara mana kaunar mai to bayan sati biyu sai da Khadija ta tara yaranta tace to ƴaƴan gidan Hashim kun san suna da daraja duk maka ka gwajen maka ba mai daraja gidansu kun ga dai sawu ba yankewa ga barin gidansu dare rana safiya yan baki suke kawai kuma gidansu ake sauka kuma Allah bai hana su ubangijin ka ba abin da za su bayar ba kuna ji suka ce eh tace to sun zo sun nemi abiye dan su sana'a wannan dan nasu duk maka ba wannan bai san shi ba wajen maka an san shi duniyar wannan zamanin ta san shi ni ma ina da labarin sa take gaya musu kuma kun ga mu muka sa ma al-aminu saboda amanar sa mutanen maka kafiri sai ka annabi aje ya ce aje mu ya kiya ta da kafiri dan uwansa amma ya da manzon Allah shi ko annabi ka bashi aje ko kullum ma ba zai kalla bare a bace in ka bi wancan nan gona kana ta ga kwalle ji mu gani me ya ce shi ko annabi wannan ha daya rasu 100 tace ku 100 ba daya ne zai cike na 100 za ku tafi da shi akan kasuwanci zan bashi jarin da ni Khadija ban tabe wani yaro na ba duk waɗannan yaran na ta ba su kaza ta ba su kaza tace amma shi daban zan masa kuna ji ko suka ce kuma shine jagoran kar ku gabatar da abu sai abin da ya gabata in ana tafiya kar ku shige gaban sa sai ya shige in an je kasuwar abin da yace ai haka za a yi mai saratu yace ya shugaba ka je gun Abu Dalib dauki dabino ka kai maka ce ina godiya ya turo mun wannan dan nasa Khadija ta gyara gida ta gyara hasumiya ga yara an taru aka zo kira annabi mai saratu izo yi samu Abu Dalib yace shugabata tana gaida kai wannan dabino ne tace aka ma tace dan nan naka wanda kuka zo aka nemo masa na wajenta tana son ganin sa sai ce to nagode nagode kace mata bungode bungode kace gashi nan a sawunka Abu Dalib in shiga daki wajen annabi ita da shi a kwance sai yace to ka tashi ita tashi sai yace Khadija ta turo zaka ta sana'an nan tata sai yace to ammi ba in shirya sai ya dauki takalmin sa na kaba ya kandare ma ka san kaba ta irin tabarman nan karoni ita ce kaba ya kandare ma annabi imar dabara shi takalmin idan na shi a ruwa ya danyi lausi sai kafarsa ya dauki mayafi mai faci biyu nan faci can farjin mayafin da faci iyafa a jikin sa an gane ya dauki wani koran rawani sai ya daura akan sa la ilaha illallah yayi kalkalkal ya fari tas Abu Dalib ruko hannunsa ya mata ko 70 yace to kace ina gaida ita kama dabino kace muna godiya Annabi alayhi salatu wasallam itin kare gidan Khadija ta hango shi daga hasumiya mai sarki kuje ku taro shi gashi na yato kansu mai sarki zubuto sai gashi a kofar gida tun gode ga nesa irin benan nan na da hasumiya ta hango Annabi amma kan mai saratu ya fito daga gidan shi ya zo kofar gida ta fito ta ce to haka karo so ashe amma kai sauri daga can na hango ka ai yace eh kawai shikenan sai ta rinka kallon Annabi da lahaza ka san lahaza gefen ido na dan ta kalle shi haka ta kalle da ya kallo ta sai ta haka tana zukakken an gane ai sai ta ce to ban ga ka zo da abin hawa ba ina raƙumin ice ban taɓa mallakar raƙumi ba doki fa ice ni ko jaki ma ban taɓa mallaka ba ban taɓa mallakar kuɗin sa ba bare in siya tace haka ne tace to wannan kayan da wasu ko in baka yace a ba su ai na tafiya ne ta debo jibba ta dauko wani rawanin ta dauko takalmi sai ce dukkan basu wannan na tafiya ne an dace da shi za a yi saboda kura tace to ai na ga jikin naka ba kura kafa ta kalli kafa ta ce ga kafa kanin kafa ta sibulu sibulu ni wai ni wai mura ba ta wa jikin Allah wallahi alazim haka ma Halimatu Sadiya ta faɗa ta ce ban taba ganin kura jiki in fa yasa kaya ta ce in yi kwanta yi fito sai ga an wanke kayan ko za a wanke su kaga ba za su ku ba to kaji abin da Halimatu Sadiya ta faɗa lokacin da ina can wajen tareno Khadija tace to to ziya za ai yace ba sai a tafa kasa tace ai da nisa ai kasuwar da za a je akwai daji da za a yanka kafari akwai falwa falwa akwai daji daji eh da za a yanka eh falwa falwa eh an gane tace da za a yanka an gane ai to wannan ta sa karshen mu'amala sai tace to kaga ina da raƙumai guda biyu da nasiyo amma saboda bala'in su da fadan su ba iya zuwa kusa da su yace ah to ya za a tace da za ka iya dauka ɗaya daga ciki sai mai sarki Khadija duk iyaranki kaf ba jarimi sadauki kamar wannan ko bai da tsoro tace a akwai wani yace ya fi shi wani fa ya fi shi wani ta faɗi yaransa tsarukan yaranta mai sarci ce wannan baki san shi bane kare
4: ya Allah
1: duk ba kamar in an tattara su ma an hade su bude duk yafi su sai ta fito ta ce to ya za a zaka ya dauka yace in dai kin yi umarni ya shugaba Khadija za a dauka sai ta ce to amma fa suna da fada ka san fadan rakumi in ya kama kai fasawa yake in ya kama hannun nan tsagawa yake da ƙyar za a cire hannun daga bakin sa sai ya ce ya shugaba Khadija in kin izini za a dauka ta ce to zo kaga shinge can yace na hango shingen ta ce to anan suke amma in kaga sun taso ma ka dawo yace to ba an tafi Allah Muhammadu
4: sallallahu
1: alaihi wasallam sai
4: ya tafi la ilaha illallah
1: da ya tafi ta ce mai sarfi haka bu bayan sa a hankali idan kaga ya je ya zira kafa a shingen to bai da tsoro dawo da shi baya kai shigar raƙuman nan su cutar da shi gidan Hashim su ce sun kashi in bai sana'a na sa raƙuman sun cutar musu da da kai sauri bai ce to me sarti ileko zai bi annabi sai ga annabi can ya dauka masa dai ma sa a cikin shingen an mai sarti zai kawo annabi saboda gudu sai taki 100 tsakanin sa da tsakanin annabi Muhammadu
4: sallallahu alaihi wasallam
1: kaga jaffal kalam وذي الأمر بما هو كائن سيقى أنبو تان سيقى إذا يا كديجة يا كديجة يا شقى راقبان سنتا سومر سنتا كاشي سنكا شما كاجبا ويتن ديا يا شقو كما يسر راقبان أي مغانا تاكاري دو أنبو ديسا كفر ستتايا أتكين شنجان أنغاني أكوية دالرامي أسكيا kasan annu ba ke tara da ya dai kafarsa din sai ramu ru ya faka yana rufe annabi sai sa kafarsa kawai raquman suka ga ba ko ya shigo suka mike tsaye suna kuka babba yawo kansu suka daka tsalle suka balle turken suka taho da jajayen gidan suna bari suna daka tsalle suka yawo kansa da ya daga hannu haka sai suka yi kabbara suka durkusa gwaram suka faɗi suka sa bakinsu a kan ƙafar takalmin annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam suna ta goga bakinsu a kai suna goga bakinsu a kan takalmin annabi sai ya sa hannu ya kama leban wannan raƙumin ya kama leban wannan raƙumin ce guji daga annabi Muhammadu
4: sallallahu alaihi wasallam
1: bin abdullahi rasulullahi a lokacin Allah bai aiko shi ba ni nake cewa annabi Muhammadu
4: sallallahu alaihi
1: wasallam an fahimce ni yawa an gane dan girmama suna ikama leban wannan raƙumin rike wannan yace kuji daga dan wajen abdullahi jikan hashimawa shugaban ku Khadija ta ce saboda fadan ku ba a zuwa inda kuke to daga yau ni na cire fadan na zare na aje shi idan kun yarda zan sake ku in tafi ku taso ku biyo ni in ba ku yarda da wannan kalma ta ba ku zauna ana ya miƙe tsaye da ya miƙe tsaye wannan raƙumu sai kallo wannan wannan ma ya kallo wannan yana taka sai suka miƙe ga annabi a gaba ga raƙumai jagwab ga annabi Muhammadu a gaba yana fitowa daga shingen suka daka tsalle sai suka fito gwaram sai ga Khadija da yaranta da makamai an zo wai cetan annabi ce ta ga raƙumai suna biyayya me suka yi maka yace a sai alheri ai tunda ubangijin Ka'aba ya hada mu da ke in kin yi magana sai ta tabbata ba waɗannan ne raƙuman da kike so a tafiya kan tace su ne yace kai ku durkusa mun gwaram suka fadi sai tace a'a haka abin yake yace a ba komai yace a ba komai ai ka jifa matsayin annabi wannan annabin raƙumai sun mabiyayya raƙumai sun kaunace shi raƙumai sun so shi yanzu kai mutum mai hankali mai ilimi dan al'umma annabi ba za ka fi wa'ancan raƙumai san annabi ba ba ka ake so ka zama ka zama ai kai an baka hankali an baka ilimi wannan fa dabba ce amma ta ilimi ta hankali kuma kai wasa sai tafi kama to in baka yi irin ta ba kafi ta ai kaga magana ta lalace Khadija binta Huwailidin radiyallahu anha sai ta ce da annabi to dauki da yace wannan na kusa da ni wa za bai dan yace ake kallo a yaranki ga yara suna ganin mamaki ga raƙuman da ba a zuwa gunsu daga ne su ake watsa abin jiyo ga sun durkusa sun daina fada kuma suna biyayya ga shugaban halitta alaihi salatu wassalam sai ta ce mai saratu dauki raƙumin sai ya ce a Khadija ai ni da raƙumina ni wannan na san wannan ni ba ruwa na ma da wayannan raƙuma sai annabi ce mai saratu dauki yanda zaka sa takalmin kafarka ba kai shakkar sa ba wannan raƙun ba zai ma komai ba kai tashi ka mai saratu raƙumi sai miƙe tsaye tafke kenan irin me tozo nan biyu yau mai saratu ba matsa yake cikin mutane matsawa yake sai da ya tike da mutane raƙumi je dungure shaka ya gabe ma komai ba ce to Khadija tace ka dauka ya ce ka dauka ce to Khadija kawai da zan yi kuri kawai zan yi kuri in sallama na yi kuri na sallama na karba aka zo za a yi tafiya Khadija ta tara nan su 101 ga annabi tace she na darun shine jagoran tafiya kar ku dora hannunku akan hannunsa an gane kar ku sake wani ijashi ga bayan na hada ku da shi kun ga ma dai ga aya kun ga wannan raƙumin sun isa aya ni ma tsoron sa nake ji yau gashi na shafa shi kun gani in ji Khadija tace zan bashi kaya fiye da kowa ta bashi kaya ƙuƙiya 100 100 algafar ta mala tace kuma kowane guda daya dirhami 20 idan an siya kasiyar in ba a siya ba kasuwa ce wata ran asiya tace da yaranta to za ku tafi Khadija ta doro su gaba daya aka to da kayanta ga annaba tsakiya la ilaha illallah muhammadur rasulullah yaran tsima da Allah malam fuskar sa ta cika da annashuwa tana kyalli tana sheki Khadija har yayi nisa ta wasumiya tana hango kyallin bayan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam aka je Jufa sai aka tadda Abaja Halanan da yaran sa Maisaratu ibn Hajjaj ba wannan yaran Khadija ba da yaran sa Abdul Ka'abati Abubakar Siddiku kenan ana sunan sa Abdul Ka'aba sai an zo da musulunci in yi karba sannan za a ce me sannan za a sa mu suna Abdullahi an gane to yana Abdul Ka'abati da Umar bin Kaddabi Umayyatu dan Halfin Walid ibn Mugira an gane Ubata ibn Abi Mu'aydin duk waɗannan to da kuma jama'a dawa an gane an cika an cika sai Rabi'atu ce to ku ya ku wannan taro gashi an yi taro za a yi tafiya ɗan kasuwa sun kai ɗan kasuwa ƙanana da manya da na tsakiya kowa ya fito da kayansa za a yi tafiya a yanki daji za a kwana a yini sannan a ƙara sa kasuwa ya kamata tafiya a sa jagora ku ba mu shawara waye zama jagora wani ce Rabi'atu kai za ka ja mu wani ce a'a Amr ibn Hisham Abaja Hal kenan shi za ka ja mu wani ce Umayyatu dan Halfin shi zai ja mu shi fi kowa kaya da yawa sai mai saratu yaran Khadija yace to ga shawara ina ganin a tsaya a tantance wannan ifi kowa gaskiya a sashi kawai sai kallo koma fuska wannan ifi kowa gaskiya annabi Muhammad mutanen Makka da kan suka sa masa al-aminu mai amana amintaccen Makka kenan sai Abajal yace a sa amma ba za mu dauki yaro ba san dan mu za mu dauka shi zai ja mu san dan mu a ba za mu dau yaro ba babban a samu mai sarje to ai manyan ne manyan ne ba mai gaskiya shine manzo Allah shi aka samu ikhtilaf aka samu sabani na ra'ayi sai aka ce to ai ƙuri'a ƙuri'a ce kawai maganin abun sai aka ce to jama'a yaya aka ce ya yi dawa dawa za a yi Asi dan Wa'id sai fito ce da ni za a yi amma an ta fito a kaina yace shugabansa ne Abajal ibn Hisham da shi za a yi sunansa Amr ibn Hisham a lokacin ma ba Abajal ake kiransa ba sai an zo dutsen saurin da annabi hijira a nan ake samu Abajal an gane ai amma dai dan abu gane shi Abu Jahal ibn Hisham an gane ai to wannan ta sa aka ce da wa za a yi mai sartu yaran ka da ice da ni za a yi in ta fito ba ni ba ne dan wajen Abdullahi ne jikan Hashimawa wace ne ce al-amin kaga magana ta kare ina sadu ice gani aka dauko dinariya nan ta lotsa nan titidu da wa za a yi aka ce da mai sartu za a yi yaran Khadija amma ya ce in ta fito ba shi ba ne dan wajen Abdullahi ne waye ɗayan Asi dan Wa'idi in ta fito ya ce ba shi ba ne Amr ibn Hisham ne sai aka ce to a zaba sai mai sarti ice da asina zabi sai ce to muna san tudu inji shi wa inji yaran abajahal asi dan wa'ili mai sarti ce muna san kwari jama'a suwaye da tudu sai abajahal suwaye da kuru kwari sai mai sarata aka cilla har sai ga kwari ya waye jagora
5: bin abdullahi bin abdullahi rasulullahi
1: kaga jagora ya zama manzon Allah
2: sallallahu alaihi wasallam
1: sai abajahal ce kai kai sai adu kariya kake sadda za ka da hannunka kalan kasa shi yasa kwari ya fito sai annabi ce mai sarrafu ce ne a bashi izaba ya kada kare wannan kasa hannu shi ya ma rube ta an aka bai abajal yace akai aka ce an ce ya ce kaza ba kada sai ya ce to mu ne da kwari ai dazu kwari ne dawo ba kwari ne ya fito ba mai sarrafu ce muna san tudu jama'a kun sheda an sheda waye da tudu su mai saratu waye da kwari sai abajahal aka cilla har sai ga tudu ya fita waye jagora waye kada abajahal shi ya kada ta amma karshen mu'amala sai gashi an gane ai annabi ne shi dinarin ya sai ba da wancan ga shugaban duniya da lahira shugaban annabawa da mursalai shugaban mala'iku da mursalai shugaban afadan la ilaha illallah ba a yi irin sa ba za a irin sa ba to kaji dalili to abajal sai ya ce gaskiya kai subhanallahi shi sa mutum ya iya bakinsa duk masu cewa dinnan annabi ba zai taimake su ba ba za su ci arzikin annabi wallahi alazim sun yi asara kaji ba abajan ne fara wannan magana ikalla annabi ce kai ba za ka taimake ba kai ba zan ci arzikin ka ba ya ci arzikin kaji ba ya maganar da kafiri yayi kaga musulmi ya dauko ta wai ya ga annabi wancan ba kafiri ne ba alga ba ta malam

tatkam ya hannan la ilaha illallah ta shiga to duk wanda yake annabi ga sai ya zo mutuwa ma a rantsi da Allah sai ka zo mutuwa ka nemi Allah ka rasa ka nemi annabin ka rasa kaga bala'i ya zo dan annabi ya gaya mana idan mutun ya zo mutuwa ana jarabarsa da kishirwa da yunwa shedan sai ya shigo ma musamman in kai miki yin annabi ne na rantsi da Allah haka manzo Allah ya faɗa sai zo gunka ba wanda yake gani daga kai sai shi sai ce ya kai wa ne kaga hannuna sai ka ce ba ni ruwan nan isha kana ta gaya mai a zuciyarka sai kai kamar gashi gashi kuna magana da shedan za ga mutum ne ya zo ma gunsu kyakkyawa mai kyakkyawan shiga nan ko shedan ne sai ce a ba zan baka ruwa ba to taimaka min da abinci ce ba zan baka ba sai dai ka ce baka yadda da Allah ba ko ka ce Annabi Muhammadu ma baka yadda da shi ba ma ka san sa dan biyu zaka faɗa zan baka ruwa in kishiwar ta kama ka kaje an shake ka zaka mutu kana haka dama a nan duniya baka ganin Annabi Muhammadu da kima da martaba sai ka faɗa kawai subhanallahi sai ce kace baka san sa baka kaunar sa to tare da kai miki sai shi dai zubar da ruwan yace ko baka sha ruwan ba zubar kan sai ya tafi sa sai ka mutu ba imani me fa'idar wannan shi sa duk abin da zaka samu a duniya na ga yamma in dai ba Allah bane asara ne Allah ka tsare mu amin Allah ka bar mu da annabi alaihi salatu wassalam to wannan tafiya an gane abajal ya faɗi wannan kalma sai yace kai ku zo mu tafi mu ba shugabanci sai ya ja mutanen sa aka tafi gudu ake utubata ijana sa umayyati ijana sa ukubata ijana sa kowa aka tafiya afazazan irsalan dai yanki kowa to ya warga za tafiya annabi ya ce ko ku bi za ku tafiya ku gabatar da daya ku ce wani da Allah jani

0: Sai iga wani iri kalli a goshin annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sai gabansa kat kat kat sai ya ce kai anya ko atar wannan sai ya ce kai jama'a kowa ya hukan mushi a buya ku buya a bakin kogon dutse kowa ya je ya buya annabi izo gun iga ba kowa a wajen ce to an ce kuma anan kuma ga alama sawayen su a sai duur din sai ruwa yaf yaf yaf yaf sako a wajen sai annabi ce wannan ruwan alƙawarin mu ne da shi in ya sako sai ya taba jikina sai annabi ya kwaye rigar sa ruwan ya taba shi sai ya shanye rigar sa akan wata itaciya sai aka share gun daga shi sai ya karama riga sai aka ce da manzon Allah ku ba mu wannan ino ikwanta anan sai aka ba annabi ice mu zauna anan zuwa gobe in ya zo to an bai zo ba sai mu tafi ashedu uzuri yana kallon annabi kowa ije gindin bishiyoyi aka kwanta aka ba annabi anan yaran da uzuri suka ce ya du usur alayka bi annabi muhammad
1: sallallahu alaihi
0: ga yace shi kadai harda ya kade ta a jikin bishiya ka je ka ritsa shi
1: to
0: annabi dama ya sakale takobin sa a jikin wannan itaciya sun ya tafi sadab sadab sadab ije zara takobin annabi
1: sallallahu alaihi
0: sai ya taba annabi sai annabi farka sai ya ce wa zai hana an kashe ka sai ya ce Allahu
1: la ilaha illallah
0: ya ce wanne ce wanne ya tsaye da sama da ƙasa ya halice ne ya halice
1: ka
0: sai Allah ya ce Jibril je ka sai dan dalle kirjin da usura ka bat sai kyukyu ibadi takobin ya fadi irinka makerketa a gaban annabi sai annabi ya dauka koma yace kai wa zai hana ni in kashe ka sai ya ce al'ada ka mai kyau gaji ba tabi'an nan taka mai kyau in ka ta na kashe ni annabi ce gaskiya ne to kai da Allah sai ce ai mutane na ba san Allah nan ba in naje da shi kashe ni za a yi sai ce to kuma gashi ka zo ni ka ce ko ni ko kai sai ce a dabi'an nan taka in an ma shari ba ka shari in an ma shari alheri zaka to ni ne ma shari min alheri sai annabi ce gaskiya ne sai ce to in wata kobin ka
1: kenan
0: farko ta kobin ga ta kobin a hannunsa annabi ba ta kobi a hannunsa sai ce to ka bi ta nan in ka bi ta can wa'ancan suka kama ka kalle magana sun kaddamar maka tunda dama ka ce ko ni ko kai to ka gan sun kama ka ko ni ko kai din nan da ka faɗa an karanto shi ka a gaban su ilallaba da yaje sai ya kasa hawa dutsan yayyayye ya kasa kuma dole sai ta nan annabi muhammad
1: sallallahu alaihi
0: wa abdullahi rasulullahi
1: sallallahu
0: alaihi sai ya ije ka kasa hawa ina hango ka ai sai ya rike kafa saka sai ya tuddada shi zai haura ya ce tsaya tsaya dau takobin sa kuma ya bashi kai akwai irin annabi ba malam dole ka so mu aiki ba ka so annabi al'adar sa musuluntawa take wannan da usurin da ya koma gun mutanan sa ya ne ce ka dan wannan mutum ba zai da ku ba kuma gaskiya yana da kirki ban taba ganin mai kirki irin sa ba ban taba ganin mai martaba da daraja mutane irin sa ba ni fa kashe shi na zo yi in samu dama kashe ni kuma yake kashe ni na yabe shi da al'ada su kuma kyale ni
2: a madadin Alhaji Kabiru Sani Kwangila khadimin nabi garkuwar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma garkuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa yin sa balarabsuwa ba ke cewa kasance da mu gobe insha Allah a cikin

0: tona kake 07077792939 07077792939 koma 08174577777 08174577777 waɗannan su ne like da saku ya shigo masu sauraro da mun bada taku gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na barka da yake tsirowa muke tare kuma daga inu to masha Allah garba oyo dan mutanen dore na
1: majalisar mu da yake daga cikin garin Sasuri a wurin Radore
0: na
1: dan majalisar cikin gari gaskiya zero maki na bashi
0: na
1: zero maki saboda mun kai kunkuntun mu da hakurin mu ne ma maki da yayi aiki halak malak din sa na magada sai mun so magana su ba mu gudun mu amma ganin sa ma wahala ne
0: na
1: sai dawo muke daga Abuja muke kuma dawowa Kano
0: na
1: kike mu muke kibiya yi mushi magana ke mu kai bi man haki mu kaba mu ba magada kunan muna nan an mara karshen mutuwa har yanzu ganin sai wala
0: na
1: gaskiya na baki maki zero mun kuma ba za mu kare zuwa ni da sai wallahi kuma haki mun ne ba ba mu kawai mun ba wa Allah kawai
0: na
1: eh mun ku fata na yi Allah sa ku ga malaka
0: to amina amma muna godiya garba oyo da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalam rahmatullah.
2: Sunana Bashir mai yari kun yi kamar kuma rana.
0: To masha Allah Bashir mai yari dan mutanen Rano fatan ka ji madon da muke tattauna. Lafiya alhamdulillah.
2: To masha Allah mu da mamu ta yan majalisu. Da fai hanyar mu ta kullum wanda ta so ne ga
0: na
2: sauran shekara guda ke da daga mun da kallon amma har yanzu mun da kallon amma
0: na
2: kira da Ibrahim malami idan da wannan hanyar alzuciyar sa to muna nan muna jira sai nan kuma ba mu to mun ga babban shi kana lokacin da shi ga kodin hanyar sai to da ma wasu na da kuma suna da wa'azi da murmuri to mu aka san haka dai sai ka rabin ka kawo ba ko ba ji har ka tsaya da ka fara mun
0: I mean, muna godiya Bashir Shango daga Rano da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Na'am, amma alaikum assalamu warahmatullahi.
3: Barka da rana.
0: Barka da kai tsaye da muke tare kuma daga ina. To masha Allah muna tare da kai.
3: Alhamdulillah tare da kai kasancewa da ku tausayi kenan mun gudun mu da lamba da abin da ke gona karkan Madina ne sanyawa.
0: Na'am.
3: Kasancewa wannan lokal gama sai ne mutum na Allah ya tsare ra saboda gaskiya Allah wannan waje sai ne mutum na da tsare saboda gaskiya muna bukatar su ko ta wallahi.
0: Na'am.
3: Sai sauraro ba u da ba hanya ba makaranta makaranta sun lalace kai gurbin ma suna ga yawa wallahi abin ba su yi na da tsare saboda.
0: Na'am. To amin Isa Ahmad baban Ahmad da showa da kai ko kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum.
4: Assalamu
0: alaikum. Na'am, amma alaikum assalamu warahmatullah. Barka dai Alamin autan matasa daga jihar Katsina. Na.
4: Amma na tsara abin da ba yi magana kai a majalisa.
0: To muna tare da kai.
4: To zamu ce a majalisa ma ko a kokari.
0: Na.
4: Na kuma wanda za ka ma iya ba ka biro ma.
0: Na.
4: Amma cikin birnin Kaduna. Akwai a majalisa da yi tsana.
0: Na.
4: Kuma ina
0: godiya al'amin bayan dai autan matasan jihar Katsina da shigowa da kai ka kuma bada ta ka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke ta saunawa wanda masu sauraro za ku iya shigowa ta kan 0707-97-2-3 ko kuma 0081-74-7777 Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah.
5: Barkanku da wannan lokaci a gida.
0: Barka dai lafiya alhamdulillah kai tsaye da muke tare kuma daga ina.
5: Salamu alaikum. Fatan da kai Aliyu ne ran da kallon kurmi
0: ran. To masha Allah Aliyu dan mutanen kurmi daga ran. Muna godiya. To muna godiya da shigowa da kai. Da ba da taka gudunmuwar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa 0707-97-2-3 ko kuma 0081-74-7777 Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullah.
5: Malama Fatima ma kai tsaye yau wani ya kusa ki kura kun kusa
0: sai muna tare da kai Abubakar dan mutanen Bankore.
5: Wallahi sai na buda na
0: na
5: duran wannan
0: mutum. Na. Amma ga yake tattauna akan mutum kana ba. Eh, muna tattaunawa ne akan shirin da muka tattauna a cikin zaman yan marina.
5: Na da shi kenan.
0: Na'am.
5: Akan mata sadan shawo gobannin mu ko?
0: Na'am.
5: To gaskiya mana wafatin wannan abu ne muka tafi wannan abu da gode gode tattauna mana din akan kasu hayyan.
0: To line na shi ya riga da ya katse fatan zai sake shigowa to mun bada tashi gudunmuwar a daidai wannan lokaci inda masu sauraro za ku iya shigowa ta kan 0707-77-2-3 0707-77-2-3 ko kuma 0081-74-7777 0081-74-7777 Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah. Barka ka dai kai tsiro muke tare kuma daga ina. Muna tare da kai. Kalan daga muryar masu sauraro ba sa jin kayan da ya gamata. To na muna godiya.

0: na na ko sai mili kuri mili ne ya ru ina sani akan hanya mu mu ne yin ko matsalar mu
1: na
2: muna kuka muna kai kuka mu ga shugabannin mu kuma da ni su wannan su kuma to kawo wala zuwa ta gero Alaska wannan hanya ta mata su da kan nan zuwa shangu kuri mi zuwa yawar hanya mu tare da ga ruwa da menene na haka mu ba din muna shangu na shin buka wahala su ta kan wannan hanya ta mu wanda mi ka musu kokin mu dan Allah a zo a gyara mana wannan hanyar ta mu
1: na
2: da
1: wannan muku fatan alheri. Alles Najeriya daga nan fara na kuri. To muna godiya Alles Najeriya daga Rano da shugaba da kai. To amin amin muna godiya. Da shugore da akai akai kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
3: Assalamu
1: alaikum. Na mu alaikum assalamu wa rahmatullah. Tabarka da sake dawowa na ga layin naka ya riga da ya kitse dazu.
3: To wallahi malam mun fata mu kuma muna da shi a nan kuma sannan na bangare ne a yi. Mun ga ku fa ku yi kan ne kuma da shekara guda ka ci ba ka ci amma har yau hago wannan ya yi ko da haihuwa da kuma ba ku. Kuma so ka ga ban da dama ku duka da ban ku wani da halar da na shiga. Wallahi sallah ko ina ga mu amma mun karbo ku ayyan
1: na
3: wannan kulmatan mun da dan karbo wallahi malama ba kuma a yanzu a ci ciki suke da su
1: na
3: su ba shi da ni ba ba da shi ko da dan ci a gobe da ciki dan dai zaka yi mana wannan abu kuma mutanen gari kamar da jimi shi mana wannan abu kuma muna fito muna yin wannan gyara lakin akwai wata kuma wanda ce gobe da ciki ta fara kai mana wannan abu kai dai ga wani ko sai ki mun kuma ki mun
1: to muna godiya Abubakar Yakubu Bunkure da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na barka da kai tsaye da muke tare kuma daga ina. Lafiya alhamdulillah.
4: Kun da zamu je jawo muka su da ayyukan su ba.
1: Na.
4: Yanzu ayi wa garin mu na tambata akwai yaran da aka ce an kama ta ko hunan wutar lantarki.
1: Na.
4: Bala bala yake bi yake yiwa bulbin nan tun suna kamar gusku goma ba sun kai kusan 20 yanzu sun kai kusan 50 ma.
1: Na.
4: Suna gani kuma sun sani shekara hudu kenan.
1: Na.
4: Yanzu shi gyara ya rike tun yana kadan ake bi ake gyarawa.
1: Na.
4: To kin ga yanzu su da goyon bayan su koko da sanin su ake yin abin da ake yi kuma sai an yi abin da ba a shi kenan ba a zuwa ce za a kama mutane barayi kenan.
1: Na.
4: Kin ga wannan ba daidai ba ne ba. Maimakon an ga gyara sai a gyara shi dan majalisa mu ci dare. Hanyar sa ce ma ita fa labarin da suka faɗi.
1: Na.
4: To girga daga inda yake dauka hanya zuwa garin su wallahi kul ya fi 30 wanda ya bani.
1: Na.
4: Amma kwanan nan an zo an ce an mana wani rabon babura wanda su jama'ar dan banta wasu ruwa suna son hakan mai karfi yake kara karfi ba haka ya kamata ai wannan tsarin ba.
1: Na.
4: To yanzu kin doki abin duniya kin kara mai karfi gare shi kuma tana ga ai ba kowa ke da kudin sola biyu. Yanzu masu ƙananan sana'o'i kamar irin mutum nan sai da wutan dai ba za mu yi aiki kin ga an kusa da mu muna zaune yanzu. Kuma ya za a ce an kyauta tana talaka saboda Allah.
1: Na.
4: To da fatan za ku tashi lafiya.
1: To amin amin muna godiya da shigowa da kai. Kai kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wani lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Na barka da kai tsaye da muke tare kuma daga ina.
5: Ina tare da ku shi ne ke bai da karmo kuma to ki kuma da shi maraba da safa na alƙari a gare ki.
1: To na godiya.
5: Ah kuma ni ma dai musamman dai fatan zani da kun yi dai Allah ya ba mu shi wa kabari na gari. Yo ko ina kasar ba abin da za ki dai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un mu dani da addu'a.
1: Na.
5: Wadannan shi wa kabari na mu ta kusa ina dini shafara kan bangaren wata da mu gaba daya musamman mu mu al'umma da muke karkara
1: na
5: mu labarin ma wuta ba ma ita muke ba mu labarin ya zaya kama hanya da yanin ya makarantar yara kamar makarantar bofan nan kin ga didi da primary ma ya gari na ba ke da bulu da ko kuma a tuwai da ko wakilai yanda da ina da wakin kuri ina cikin garin kan ina maza ba dosa ina cikin garin kan sabida Allah a da wakin kuri

0: wani garin da adawacin kudwai makarantar boko ne da makarantar boko primary ba ta kai ba wannan gari tsakani ga Allah kuma wai a ci mana da shugabanni wai kuma shugaban suna bugaggen shugaban suna gari ne to gaskiya mu abin da muke kira su cikin da kanta da su a gidare su ne domin san dai ba su yi shigowa cikin al'ummar karkara su fada mana yau ga abubuwan da suka samu mana domin su ne gyaran hanya su ne gyaran mota su ne makaranta amma ko dai hidin kare cewa an gyara ko za a gyara ko kuma an gyara ina aiki da yazo ana fadi goma a kai gaskiya ina kalubalen ta cewa gabanin musamman da kuma hukumar da gaskiya ni dai ba abin da zan ji da cewa gabanin mu dai a kari ga Allah kuma a tace mu musamman ma mu anan ba wani abu da suka samu na wani ci gaba da mu zo mu nuna mace yau kan mana
1: na'am
0: idan makarantar nan kin ga gari nan babu na sha kuka ina samu dama ni kin ban da kuka na zuwa ta Amerika amma idan kuma dai ba ta ba kawo mana ba
1: na to muna godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattauna assalamu alaikum to na line shi ma ya shigo kuma ya riga da ya ga tsifatan da za a saki shigowa da mun ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ina masu sauraro za ku yi shigowa duka 07077 9 2 3 07077 9 2 3 ko kuma 08174 9 5 7 7. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ne lai ma ya shigo shi ma ya riga da ya katse 08071. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah. Nan barka dai muna tare da kai.
0: Amin lafiya.
1: Lafiya alhamdulillah.
0: Ma lafiya tare da jini da kuma karka tsara. Ba ta ga iya gari.
1: To muna godiya mallam Jamilu.
0: Na.
1: To
0: mu anan yankin sai ce kamar ma mu ba mu da malamin da zai tsaya na. Sai da mu gaskiya tun da ni ne ka rayuwa ta ban taba barin wani projin na da mu zai tsaya har a kai yankin mu da kan sai shi.
1: Na.
0: Idan ni na duba ne duk ya duban da ne. Ba mu da aiki da zai samu gaskiya na dauke da ma ba mu ma.
1: Na.
0: Na. A kai san da kai ta ayyukan da ake yi mu ne ga ta shekara uku mu tafi mu nan taba
1: na
0: da ta mu ko mu da taba da wanda kuma rishi can su tsano rishi amma mu dai anan da tani ban ga inda muka mora ba
1: na
0: ni muna a dan nan gaba ko bai tani ba
1: to amin amin
0: to a tashi na ni
1: muna godiya da shigowa da kai ka kuma bada taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ne layin shi ma ya shigo kuma ya riga da ya katse fatin dai za a sake shigowa da mun ba da taku gudunmuwar masu sauraro. Assalamu alaikum. Na barka dai kai tsere wa muke tare kuma daga ƴan to muna tare da kai. Na. Na. Na. Na. Naam. Karin daga muna masu sauraro ba sa jin kai inda ya kamata. Naam. Naam. Na'am. Karan kara daga murya masarar ba sa jin kai inda ya kamata. Tsufarin dai zaka sake shigowa layin naka ba a jin shi yanda ya kamata muryar ta riga da ta yi katsa masarar zargin shigowa duka 07777 95 3 5 2 9 ko kuma 08 4 8 7 7 7 7. Waɗannan dai su ne laikan da zafin shuwa domin ba da ta ku gudumar a daidai wannan lokaci kamar duk da muke tattauna inda za ku shigo domin ba da amsar a kan waɗannan tambayoyi. Assalamu alaikum. Na'am, mama jin ka ne inda ya kamata ka ran daga murya? Na'am. Na'am. To muna godiya da shigowa da kai. Kai kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Tsawon sauraron lokacin nan ma ya riga da ya kare. Hamadin sashi wato hukumar gudanarwa ta gidan rediyon Rama Farinci al'umma da waɗanda suka tallafa domin ganin shirin ya iso gare ku. Sunana Fatima Gabriel Ibrahim Yaka, sai nake cakuta gaba da kasancewa da Rama Radio.

0: alaikum barkamu da warhaka kuma barkamu da sake kasancewa a cikin shirin na kacici shi ne da hukumar gudanarwa ta gidan radio rama farincin al'umma da daukar nauyin wannan mako kai ta faransa na wasa gurbawa da yake zo muku a daidai wannan lokaci ranar lahadi ana akwai karin magana akwai gagara gwari akwai kuma al'amuran yau da kullun abubuwan da yake tafiya yau da kullun wani abu ma zai iya faruwa yau a ƙasa ko a duniya a yi ma tambaya a kansa
1: gaskiya ne
2: gaskiya da wannan dan wannan
0: to din shirin ya kunshi haka ba fannin da ba za ka jimo ba ma za ka shirin yin su wani abu ba lallai ka sani ba amma da kai ka ci suka je kika je kawai
1: Ka canku.
0: Eh, kamar ta duniya ce. Kuma sai da Sa'idu Ali wanda aka fi sani da mai ubai inji da kuma sai kuma haka.
2: Muhammadu Usaini Gale Sumaila jahar Kano ta Najeriya. Me sai da kasar da katin zabi sanka. Me aiki a ma'aikatar lafiya. Makarantar koyon fasahar kiwon lafiya.
1: Wannan haka yake kaji dattijo Muhammad Usaini Gale Samaila
0: ai ko in ke daya mai fada ai za a gane
1: eh ai sallama ma in yi
0: dalla dalla
1: ko ta ina da ira eh matan nawa ne naji suruma an ba Umar Umar nan ko haulata ne matan nawa ne
0: an tuno ma
1: eh wai ciwo ya ji dare to ni sunana Ashir Garba Sheka wanda zamu kasance tare da Sa'idu Ali mai babban inji a cikin wannan shiri na kacici kacici
0: kuma akwai abokanin shirin na wanda yake yau na san jiki da jini an wasu ɗan tattaki wasu kuma an tafi wata fafuka
1: gaskiya ne irin su jagoran shirin
0: a Malam Kabir Abubakar Sheshe da Abubakar Sarki a Sofi da Majibu Abubakar Tumfafi na ga yana mudaya
1: wai ko waya ya sa a caji ne kwana biyu sai yanzu ya dauko ta ida da ita cikin na gaishe a safukan sada zumunta yana ta dora abubuwa
0: salisu awai dan mutane shi kawo eh ina ango ne ai ni Allah shiru ni ma ka gani ma kinkin kana da muke tare ni waye mun nusa
1: ai dan idi mukan hadu da shi dan ranakun da nakan zo in gabatar da shiri ranar lahadi muna tare da shi makon da ya gabata
0: gaskiya ne gaskiya ne wasu ne mu cikin shirin gadangaren mala a shiru ana tuntuban malama kamar ya kenan
1: to laikan namu kamar kuma ko da lokaci su sauyawa akwai ɗaya layin mai sifili bakwai sifili bakwai bakwai sai tara biyar biyu tara sai uku tara akwai ɗaya layin mai sifili takwas ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai a wayannan layukan za a same mu kuma tunan na ga ana karfafa kokarin shigowa cikin zauren ban san wane ne zai zama na farko a cikin zauren. Assalamu alaikum. Alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wane ne akan layi Abubakar Yakubu mai fenti da ke garin Bunkura barka da shigowa Kabiru Abubakar Sheshe yana da lafiya kalau eh dan idi ya angwanci har ya go kuma aiko angogo ne yanzu eh
0: ta biyu ka tsallake mai ɗaya ka fara da ta biyu ko to ta biyu ga ta kamar haka mutum da aka haifi karamin yaro ina da aka duba kansa za a ga wani abu ya ɗan ɗulɗul ya ɗakin sa da wannan suna kenan ta taba ba kuma ya sunanta mutum ya ke girma ya zama babban mutum
1: kamar kamar shi ne gabatar da shirin ko kamar kai da ka bugo waya
0: ita da wani suna ta jariri ita ce ake sai mata mudiga kuma mutum ya girma ya kai wani munzali ya kai mutum sosai ita kuma da kanta da wani suna da sunanta
1: to muna godiya Yakubu
0: muna godiya
1: ya samu rabi kenan ko
0: to haka dai ai wannan musali aka da ita wannan din muke so mu ji
1: bai samu komai ba gaskiya ne to bari mu ji wannan ko shine zai amsa mana
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: amin wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barka da shigowa cikin wannan shirin namu kai tsaye
0: yawa
1: ai musab mu to shikenan bari dai mi shiru musab eh
0: barka barka da shigowa yawa za ka zabi lamba ne
3: eh lamba da lamba na zabi lamba ka
0: lamba ta biyan zai zanna aka sauka kanta ita za ba ka kada sa kofa lamba ta nawa ta daya
3: eh
0: ta daya muka ce akwai wani abu ba mamaki wata halitta ce kana ji na lokacin da take da rai jati
3: jati
0: eh jati jada
1: lokacin da take da rai jati
0: idan idan aka kaihe ta kuma idan mutum ne ya kaihe ta ko wani abu za ta koma baki
1: wata dabba ce wannan
0: wata halitta ce
1: wata halitta ce
0: in kuma ta mutu da kanta in ta mutu da kanta kuma za ta koma fari ka ji dai anya wata halitta ce fa
3: ita ma halitta ce
0: ka ji fa
2: ta taba zuwa ga lako
0: ka ji fa in an kashe ta
1: za ta koma baki
0: in ta mutu da kanta za ta koma fari
1: ba ita bace ba
0: in ta da ranta kuma ya jago take
1: musab ayya da sai ce musab yana gida ne ai ba ma yi saurin bada amsar ba ba mu san wane ne zai bada amsar daga
0: ayyo wa alaikum assalam wa rahmatullahi da muke tare
4: mallam
0: Ibrahim yawa sanne da muke tare
4: Ibrahim
0: mallam wa ummi Ibrahim tudun mutala kina tare da mu
4: kina tare
0: da mu to ki zabi lamba
4: amma ta uku
0: lamba ta uku ga ta kamar haka kina ji na
4: ina
0: a karin magana mai hada da aranci da bada labari aka ce ana so ana kaiwa kansuwa ana faɗa haka ko to wani dalili ne wannan maganar sai ka ji an ce kai wani ai ina so yake kaiwa kansuwa ko kuma tana so take kaiwa kansuwa akwai wani dalili da yasa ake faɗa haka ko za ki faɗa wa masu saurare sai warga
4: shi mutum yana so yana kaiwa kansuwa yana nuna baya
0: ce eh
4: mutum yana so
1: kuma fa an fi samun ta daga wajen bangarorin ku fa
0: dan babu labarin ka dan daga cikin abubuwan da ba za ka kira wannan magana karin magana ce ko kuwa azanci ne dai ana so ana kaiwa kansuwa
4: mutum na zai yana san abu amma kuma yana ji da baya idan ya san ba zai samu abun ba ne
1: muna tare da ke
4: on ba zai samu abun ba ne ke nuna baya
1: shine ana so ana kaiwa kansuwa wace
4: wato aka tauka a kanta
1: to baraki bada amsar ta ta ita ce ta ukun amma lambobin namu suna caccanjawa ne kin gane eh lambobin namu suna caccanjawa
0: mun yi ta biyu mun yi ta ɗaya ko
1: ta uku
0: wannan ce ta uku da muke ciki ai wacin ta ɗaya ne ta biyu yanzu ta uku
1: wace halitta ce
0: eh wace halitta ce aka ce wannan ta bi ta uku ce ko to ita zaki so ki ba mu amsa to ba mu amsa ta
4: wannan ba har wani ai wuta
0: ce wuta ce ta aka ya ba mu labari aka ce
4: idan ka kace ta
0: eh
4: za ta bai
0: na'am
4: idan ita ta mutu da kanta za ta
0: bai eh za ta zama toka ce fari ko
4: eh
0: in kuma in tana da ranta kuma
4: idan tana da ranta jati
0: jati
1: haka yake wannan haka yake Ummi Ibrahim
0: kidan mutala
1: kaji Ummi
0: muna godiya har ila yau akwai tambayar mu wannan wacce ta kasa amsawa wacce aka ce idan ana so ana kaiwa kasuwa ba mu maki wani ya shigo sai ba mu amsar ta to ga wani ma ya shigo assalamu alaikum assalamu da muke tare Malam Zahraddin Isa Garba ko mutanen Rano to kai tambayar mu da muka sauka kanta zaka ba mu amsa tare ko wace sabuwa zaka dauka to na'am shine ma'anar maganar kenan ko azancin maganar ana so ana kai kasuwa to haka ne muna godiya shi kuma inda abun ya taso wannan dan baka labari akan abun da aka samu karin maganar nan a da can masu saida abun sayarwa kamar mata haka sun dauko yan mata haka sun dauko abinci na sayarwa daga kauye za su kawo gari to akwai wani gagarumin mahaukaci wanne ya tare mai sai da abincin sayawar da ita ne aka gagarumi ne kowa tsore ta dina tsoron sa
2: sunansa ma nan
1: wai an kama suna ba bagala
0: kowa ya tsore ta da shi da an ganin ana tsoron sa kana mu sai tare yarinyar nan mai sai da abincin sayawar nan ina tare ta isa ke kawo
1: ta tsorata
0: eh ta tsorata ta zo ta dire ta kawo isa zuba na kaza ta zuwa isa cinye shi tana da rawar jiki ta cinye ki kare ta kare zuba ta kare zuba cinye ita cinye ita sai take tallan abun fa eh ta yar ta karwa ai ana so ake kai kanzu ai ana so ake kai kanzu
1: eh ba da ko ga
0: abun jin sayarwa
1: eh ba da
0: ai da mun yana so
1: yana so ba da
0: kudi yake so ai kudi yake so amma dai da mun ai ba ne
2: ai dan ka ce
0: ai ba ya mu da sai sawa amma da sai daga da ai da mun ai duk wanda ya dauka abun sayarwa barin ma dai abun ci ne ai ina so abun kusa da baka mallam wazai kihi ai da wahala kai abun sai dai akwai masu sai da abun sai wannan kuma su gusacin sa ba kuta kuta wani ya ihi sai yau da kullun amma dai ba zai yi a ce basaki kuta kuta to kamar ka ne ana so ana kai kasuwa
1: ki
0: dan karamin tarihin ina ka samu wannan magana to ga wani ya shigo na'am
4: assalamu
0: alaikum assalam to
1: lai ya sauka
0: wani ya zo ya fi ta sare wata to ga wani ma ya kare shigo na'am
4: Assalamu
0: alaikum warahmatullahi. Ayyo alaikum assalam warahmatullahi. Da muke tare.
4: Kana kuda aiki?
0: Yawa, barka da.
4: Kana magana da Haruna Karan dan ne, dan kare kai dan kunce yau da
0: kuma. Malam Haruna Karan dan
4: dan kare kai dan kunce yau da kuma.
0: Daga ne mun tarin gari daga yau dan kungiya yau da gobe sai Allah mun yarda hakan. Gaskiya ne. Ka zabi karin ka zabi tambaya sai mu baka. To ai da mun dai ba mu waki ta karin magana sai. Eh ka da kala buran ba ai da kadai har ta 15 amma dai muna da mun alki ta 1 ta 2 ta 3 ma ta 4 ma an dauka.
4: To bara ta fice.
0: Tambaya ta 5.
4: Eh
0: kana ji na?
4: Ina
0: jinka. Ana cewa wannan ai yayi aiki duk. Yayi aiki ya gaji, yayi aiki in mutun yayi aiki ya gaji. Ko kuma yayi wani aiki har ya gama kin naka da an ce wani yayi aiki tukuru ko
4: eh
0: to wai da Allah waye kudin nan
4: amma mutum mai kokari kenan
0: eh kamar mutum mai kokari to me yasa aka samu wannan aiki hada wani ai yayi aiki ya gaji ai yayi aiki aka ce ai yayi aiki tukuru to waye kudin ne da Allah tukurun waye
4: mai kokari wani yayi aiki shi yayi kudin yayi kudi
0: eh ai tun inda ka ji abu asali akwai inda abun ya samu ko kuma akwai abun da aka danganta shi da wani wannan sunan
4: ko ne ba auki Hausawa
0: yawa
4: Hausawa ta fi fara yin wannan kaman filan ke mu yi aiki a cikin shi ai kokari ai cikin gaskiya ai kaman abin da ba a so su ne zai mai zai wuce ya fa haka ba
0: to tsaya dai ka ba mu ma'anar abun da aka tambaye ka mu ma faɗa ma ainihin ina abun ya samu asali in mutun ya aiki sosai ana cewa yayi me
5: yayi aiki sosai
0: yayi aiki
5: yau za su tukur yayi aiki sai wannan aiki shi da
0: ai da mai aiki mun so mu ka ba mu labarin tukun amma mun ji ba za ka ba mu amma dai muna so ka ba mu amma nan kawai ka huce gurin kawai mu sai mu baka ainihin kamar inda muka ba da wannan tarihi na baya to shikenan ya bada ma'anar aiki kamar mu sun gada
2: salamu alaikum
0: bi da Allah
2: wato abinda ake nufi da wannan shi ba wai sunansa ta ake ci ayi aiki irin na tukun to shi sunansa tukun
0: haka ne
2: hukunci aka yake nan nake sa aka kulle a wani daki sai yadda ba ra ita haka ita wahala ita haka sai da insan hanyo da igudu amma fa yayi wahala yayi wahala amma wahala ta fita shine tukuri an kai aiki so sai ya ce kai aiki amma kun ka ce kai aiki ne na tukuru sai ce kai in fa lena aiki tukuru
0: wato kamar yana Muhammad Hussein Gale ya fada wani mutum ne aka kama shi da laifi kaishe ma sai aka yanke mai hukuncin da kisa
2: yawa
0: gidan da ake cewa yanzu can da mun suna makamancin sa
1: gidan gyaran
0: hali ajiya da gyaran hali irin da dasin ba irin nan ruwa to kanehi an yanke mai hukuncin kisa ina ganin ana goma a inda labarin yazo za a kai shi to amma a daren a ina ka nuna mana bai zo da wani abun haka ko wani abu ba isa har farisan sa an yatsun sa ita haka a cikin daren har sai da yi hakan da ya fita kamar inda gafiya ko kare take rami ya haka ya fita daga cikin wannan daki a wannan daren har ya fita shine aka baka dai aka tarar bashi aka ce kai amma wannan yayi aiki ka san duk mutumin da ya haka rami da hannunsa har ya fita ka san ba karamin a dare da ka san ba karamin aiki ba duk mutun ya aiki bai ya ce kai ai wannan yayi aiki
1: tukuru
0: wato kaji
1: daga inda ya samu
0: yawa inda ya samu wannan shine wannan ala aiki tukuru to ya ga jiwon can wancan sunan ba godiya assalamu alaikum
5: assalamu
0: alaikum alaikum assalam mallan sagi
2: oh barka da zuwa
0: mutanen rano muna godiya barka da shigowa
5: labar lamba ta
0: 6 lamba ta 6 gata kamar haka kana jira aka ce a sa abaka yafi arataya kana jira wai Allah waye fadi wannan maganar kuma me yasa ake fadata naki a wannan gwiwa ake fadar wannan magana a sa abaka ai yafi arataya
5: sa abaka yafi
0: arataya ai a ne wannan karin magana ko cikin aranci ne magana ake fadar wannan maganganun kuma sai ka fada mana daga ina ya samu asali ake fada haka shikenan kawai tambayar yau
5: da yake kamar wani abu ne ka haɗu da wani abu to amma ko ne da muhimmanci amma wannan ga
0: muhimmanci
5: ya goyi
1: wai sagirin ne kuwa
2: ya ji ya ce maybe
1: sagirin shaggun ne kuwa
0: eh ai ba sani ka san sai da bayar ga rago ko kuma shi ruwa
1: eh ai na ji kamar ba sagirin ba
0: mu zai ba wai sagirin
1: yawa ka ji ba duke nan sigiro
0: mu je zuwa mai sigiro
1: yawa yawa yawa
0: a gwargwari mutum yana neman wani abu bai same shi ba
1: sai aka kawo masa wani
0: ko abin da zai dade yana amfani da shi ne sai kuma ya samu wannan zai amfani da shi iya ko ranar ne ya biya mai bukata zai iya kawo wannan ainihin alancin magana a sa baka ai ya fi arataya ko to haka waka ne abin da ya fada magana ta gaisa haka yake a sa abaka ya fi arataya wanda yake haka yake ba
1: su yi shango da karami
0: mutanen rana ai na san abu ne ya haka yake na'am da muke tare wanda ne ma anyuwa da kuma salamu alaikum barka
6: ku da rana barka ku da yi
0: yawa maska
6: Allah
0: ya rinka yi maka ranjar ka sana. Barka da shigowa.
6: Barka ku da wannan lokaci.
0: Yawa, ya me mata ba?
6: Barka ba, alhamdulillah.
0: To, ana ne ogesa.
6: Lallai na
0: to masha Allah
6: bare ku
0: ah kazi tambayoyin mu suna tafiya a daidai ko
6: wallahi yanzu na dena kuna radio yau mun na kike kuma ne da na buga ta shiga
0: to madalla ka zabi ka zabi tambaya sai mu baka
6: to a bani lamba ta kusa da ta karshe
0: lamba ta kusa da ta karshe ga ta
6: na'am
0: aka sai ba girin girin ba temai
6: na'am
0: wai in zuwa da akai yaya akai yaya aka samu wannan magaras
6: ba girin girin ba take mai so
0: in zuwa
6: kaje fa na tsan amsa kuma abun ya shige mun gaba daya
0: eh ana taba da wannan ana taba da wannan kalma ko a cikin
6: a
0: cikin hirar a cikin hirar ba wai da kaza sa eh a cikin hirar ba wai to ai ko baka gano mana asalin ina kai da ainihin magana ta taso ba ai zaka fada mana me ake nufi ko kuma ai nake fadan wannan a wannan a wannan gwiwa magana ake fadan wannan ba girin girin ba temai ba wai a cikin hirar sa a cikin hirar sa ina fadan wannan kalmar ko
1: ba girin girin ba
0: eh ai ba girin girin ba temai ne to yake wala yusu yayi baska ah ga wani washi ne
1: Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum.
1: Amin wa alaikum salam. Asma'u Nasiru.
8: To barka da zuwa.
1: Barka da shigowa Asma'u Nasiru. Tsaya tsaya tsaya mu baki tambaye ki taki ta daban.
0: Wai sai ki da.
7: Wannan sai zai iya.
1: To zaki iya shekarar ki nawa?
7: Goma.
0: In ka ji ba. Ah.
1: Ai baka ji akwai yan taimako ba?
0: Ki kenan fada mana ya me fada mana ba girin girin ba te mai zuwa.
1: Ya sunan ki kika ce?
7: Asma'u na.
0: To to ba girin girin ba te mai zuwa. Ka ji ana fada.
7: Ko sai ka
0: kalango. To ya ce ya.
1: Ah,
8: gwada mataki. Oh
7: you
8: Allah.
0: Dai ba duki mu da kai. Ba na ji butoke da kai ga baki keke mu na biya ni ko kwa. Ayyo da ko
1: da. Da muke tare.
7: Fure na nasir.
0: Fure na nasir. To ai kwanda ma keke fito ki ba mu amsa daidai ko? Ita
7: ba girin girin ba.
0: Na'am.
7: Taimai.
0: Zuwa.
7: Kuran
0: ce da sai ka dango. Eh. Tana cike da jiya sai da gore kasa. Eh. Eh, ba girin girin bare te mai. Eh, ba girin girin bare te mai. To, a cikin hira ta ba wai me? Ai nake alakanta wannan maganas. Eh. Kin sa a
7: cikin
0: Wannan akan abu. Eh. Ku ji ashi a ba dai girin girin ba te mai. Ba dai girin girin ba
1: te mai.
0: To muna godiya. Ka san irin wannan din ana hawa irin wannan fayda to amma ita ta fito fili.
1: Baro baro.
0: Baro baro. Kuma da ce a shirye ne da kwanda ba yaro a rubuce ai maza ai ma haka din nuna masa shi ko ina kana ta sai ya fada
1: ko a dinga lakata masa a kunne ko a
0: dinga lakata masa
1: a kunne
0: eh ga yabu yabu da baro baro muna ji yawa na'am ga wani ma shiro
7: assalamu alaikum
1: amin wa alayka assalam wa rahmatullah Salisu barka da shigowa cikin shirin kaci cikaci cikai tsaye da kanan gidan rediyon Rahama. Muna godiya kwarai da gaske.
8: Muna godiya.
1: Lamba ta nawa ka zaba?
9: Lamba ta 10 kenan.
1: Lamba
0: ta 10.
1: Ta 10?
0: To ga ta. Yau da dai muna kusan layi daya.
1: Ba sauka ba.
0: Kana jira? Haka sai gaba ta kai ni gobarar titi a jas. Haka ne?
9: Eh gaba ta kai mu
0: gobarar titi a jas ba? Yawa. Ah ta faɗa ka kai ba ka sani.
9: Eh a dama.
0: Yawa.
1: Bari to menene
0: labari ya akai akai
1: aka samu wannan
0: da haka
1: gobarar titi a Jos
0: yau muna muna son ranka yau wata
9: mata ce take zauna a garin Jos
0: na'am
9: wacce tana da san su karan da ba mai yawa ba sallaba ka sanar ba har bace kamar guda biyu ko uku
0: na'am
9: ba ta nan dajin gona sai tsakin ce ta mai da wuta sai dawo jama'a aka tara ka sai mata barka je da aka sai ka ta kawo mata kaya
0: na'am
9: da kaya kamar wannan kada
10: gaskiya
11: gaskiya
10: gaskiya
11: ne
10: ko ina ake sawo kaman kai yanzu muna abu ya fara da kai na zaka sawo wannan magana amma abin da ka fara jiddai ne da haka yake muna ara muna ara su da haka ji so tare muna ara wannan na'am muna
11: na'am
10: Yawa, to gaskiya ne, tun da mutum ya rasa wata abu kankani, sai zan ji ya samu ne yawa, wanda idan ka ba wannan abu kuwa, to ya kake cewa kai ai wannan ga matakai ne, gaskiya ne, a misali kaman wani abu, kaman wani, kamar ana ina faruwa kaman wani an masu sanadi na wata asara da yi, ba biyan sa aka yi ba, amma ana so a mayar da wannan abun, ƙarshe tun da mun sha kaman masu ƙarafuna kan hanya, wasu abubuwa ya faru da su, sai ga mu da bai tausayi. Akai musu ta'adi, za ka ga an gyara musu, sai ka ga har tafi dama inda take da. Sai ka ga za a iya kawo wannan karin magana to aini gaba ta kai ni gobarar titi a jas. Kamar labarin da ya faɗa haka yake. Haka yake bawa wannan karin magana mai ba da labari to ga wani mashigo.
12: Assalamu alaikum.
13: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
12: Abdullahi R.A.
13: Wannan haka yi wa babban inji.
10: Eh, wala Abdullahi.
13: Farkonku da yamma.
10: Yawwa.
13: Muna cikin boshin lafiya.
10: Alhamdulillahi.
12: Ƙwarai da gaske.
10: Ga lafiya wata ta aikin ta.
13: To kafin yin zaku lamba bari yi wa dan Idi murna.
10: Ta.
13: Allah Ubangiji ya sanya alkhairi.
10: Amin amin amin amin.
13: Allah ya ba da zaman lafiya.
10: Amin amin.
12: Ya Allah.
13: Ba da lamuna muna muna muna.
10: Na'am.
12: Mun samu karuwa ko?
13: Allah ya
12: saka da alkhairi. Eh, ya shigo daga ciki.
13: Abani lamba ta tara.
10: Lamba ta tara.
13: Eh.
10: Ta ga ta kamar haka.
13: Na'am.
10: Ana cewa fadan goggo a kofa, haka ne?
13: Eh.
10: To, da Allah ya ake yi. A ina yake fadan wannan makarin magana ko kuma mai ba da labari kuma ya akai aka samu ainihin wannan maganganu da ake fada?
13: Wallahi an yi da hukumar yanda amma gaskiya ba zan iya kawo ta ba.
10: A haba da Allah. Kai da kake mutumin dama?
13: Ana san ya ne.
12: Amin ya Allah.
10: To muna godiya mala billahi ar'e.
13: Wallahi.
10: Ai zubai ne geza ko? Mutanen geza to muna godiya.
12: Ta ji ciwo. Ya sani.
10: Eh.
12: Ya sani.
10: Ya sani. Ai da ma ban kwanta yake.
13: Assalamu
10: alaikum. Amin alaikum assalamu.
13: To mun san inda da mala shiru amma da baba garan ne muku fatan hali.
10: Kai ka sai mi gidan na kai ina zauna a daura.
12: Ka san ka san kana shi kana shi
13: masha Allah koruwan janan ka ne
10: alaji ta kai ai to ba ruwan mu dai ina jin ka dai
13: yawa to
12: alaji alajin jakara
10: eh
13: ai to ta bai wa Allah ci gwaggo
10: eh
13: to ita kuma dan garin kofa ce a garama hukumar mun ji
10: ba mun ji bur kuma
13: ta
10: kan yi tafiya
12: ya haka
10: ji haka ji ga lafa ina jin ka ba
13: yawa ta kan yi tafiya ta ba
10: to to shikenan ba mu labarin yawa
13: idan ta garin da take zuwa tana dan kai tallan abubuwan da to sai yara suke tsokanta
10: na'am
13: idan yara sun tsokane ta a wancan garin ba za ta yi fada a dan baki ta da gida sai ta yi ta fada kada su wayancan wayan da suka tsokane ta a can inda take ba wa su san tana fadan ba to shine in mutun yana wani faka wanda ba a gaban wanda ya kamata yau ba
10: sai ya
13: yi aiwa ne yana fadan goggo a kofa
10: fadan goggo a kofa
13: kaga ita inda aka tsokane ta wannan ce fadan ba zai rasa dadi
12: to dan gyara
13: ne dan da mai tantan tari
12: dan gyara ka dan
13: ana sa na fada ne
12: eh ka fada daidai amma akwai dan gyara ka dan
10: ta muna godiya alajin alajin jakara
13: alajin jakara
10: muna godiya wato
12: ita goggo
10: ba
12: a manjibar
10: ba a manjibar bane kamar inda kace a kofa mun san dai akwai kofa ta nan bebeji an ce tana kawo kamar fura da nono daga garin kofa take ta kan zo nan cikin gari kofar Nasarawa ta kawo to amma yara ka san har yanzu ba suna zuwa fa eh tun tun da za su dan a wani nan baya suna kawo tana kawo wannan ainihin kayan sayarwa to sai yara su ka san mutumin a da tun da akwai wannan abun da za ka ga mutumin da ya fito da Kano je ba ko fuska da wannan yake cin gari za ta dauka ta eh ga gogo ga gogo eh kaza kaza eh wanda ita dai ba ta ce musu ufan ba ta mai da hankalinta wajen sana'arta za ta dauka ta to amma ba ta kula kowa ba za ta gama kasuwancin ta koma gida amma fa ta koma gida fa in ta din tana koma bayan tana shiga gida tana koma bayan gari ta fada ai yaran nan sun ce da ni kaza ai ni kaza kaza wai sai kaza kaza kaza da titaye kuma ba wanda yi mata laifin a gurin to ina ga ta wadan gogo a kofa ina kai mata laifi daban ina take fada daban har yanzu akwai mutane da masu fakiya da hawan wani za a wata musu da tun wuri nan za ka kai sun zo sun haike akan jiran kadan suke koya ka abin nan kika san to ai wannan fadan gwagwa gwagwa ne mu ba san dai abin da muka yi ba amma ka muka haike akan to wala godiya fadan gwagwa ko fa wani a shirga wani ya shigo
14: assalamu alaikum warahmatullahi
12: amin wa alayka salam wa rahmatullah
14: barkan ku da himmati barkan ku da aiki
12: barka da wannan lokaci da muke tare kai tsaye
10: ya sauka abban sanitar ne ko
12: shikenan uwa shine
10: abban sanitar to shikenan
14: assalamu alaikum
10: amin wa alaikum salam
14: wanda goma da masu aiki da su baba ta na barkan ku da aiki
10: na'am muna godiya
8: alhamdulillah mun gode
10: ai dai
14: Allah
10: tunda
14: ba
10: take shi
14: yazo
10: ya
8: eh larabon
14: baba
8: ai jinsa
10: to
8: ai dai amarya ai
14: ba wasa ba sai wala kani amarya
10: na
14: biyu ai ka samu irin su baban gida gagas ana dan samun rogo da kika ai ka ga ya wuce gaskiya ne to yanzu a bani takwas tambaya ta nawa
10: tambaya ta takwas ga ta kamar haka aka ce sanin damusa buzu
14: na
10: ai wannan yayi sanin damusa buzu
14: yawa to na gaji yanzu
10: to shi ma sai ka ba mu labari ya akai kuma ya ake adancin ya ake
14: ala zanzaune ala jira
10: na'am
14: ya ake ce mun ka san damusa ke ne ce kwarai kuwa ai tana da kafa guda hudu sannan kuma tana rayuwa a jeji aka ce mu kuma sannan tana da kaho
10: ayya haka
14: wannan shine sanin da musa bone wato mutum sai ya dauko abu tiryan eh sanin din ba amma sai dinga samun sa'a yana fata abu a jeji sai da karshe sai ya fadi wani abu wanda kwata kwata
12: zai rushe zanta
14: abin da yake bayani akan
10: haka ne
14: sanin da musa bone
10: gaskiya ne wato malaya hadisi majisu ne kama inda ka faɗa haka ne wato ka san fada da san labari ka san in dai fada sai ana so a samu mai bada labari wannan zai zo ya bada labari a ji dadi a nishadi yawa to shi uzu sai sai ya ga damusa sarki yana da mai sai haka ya ga damusa sai ya ganta tana nan mai wani rodo-rodi sai ga haka ne tana nan tai kama da kyanwa amma ita babba ce da rodo-rodin ta aka sai gaskiya ne aka dada yayar da ma domin aziyi ya bada labarin ina damusa take ga ta da fika kamar na kirin na kyanwa aka sai kware daga sai aka take lalle ka ga damusa labari ya ya gangara an ba shi amana cewa fa lalle damusa ya gani sai ya ce kuma ai ga ta da kaho guda biyu garan haka daga shi kana labari ya canza
12: wanda shi ne sanin damusar
10: yawa
12: wai dama ba bunu bane
10: eh to duk kaga bunu bono ka san dai shi abun wani sai sanin damusar buzu wani sai bunu wani sai gahin dai abun da amma dai daidai abun da abu dai ne he dai bambancin suna kuwa ya danganta da ya izi abun din amma dai ana taba fada haka to wannan shine mallan ya har har
12: akwai a shafin mu da muke tare da mutane kai tsaye a cikin wannan shafin akwai Musa Hassan Ayagi da ya turo da sako na fatan alkhairi sannan daga nan bangaren ma akwai Muhammad Hussein Gala Sumaila da ya ba da sako na fatan alkhairi na Murtala Gwarzo da kuma Shehu na Abba mai fulawa da kuma Yahaya Gusau da yake Yahaya da yake layin Yahaya
10: Gusau
12: da kuma Malam Wada mai cajin waya don mun samu wannan sako daga Muhammad Hussein Gala Sumaila da ya turo da sako na fatan alkhairi akwai su Muhammad Amina Hassan na Ibawa akwai su Humaira Imam Kwandila akwai su Yahaya Haris Majestic duk waɗanda suke cikin wannan group muna mika musu sakon fatan alkhairi a gare su akwai baban gidan Gagas da Abdullahi Garba Tudun Wada dan gwari sun duk suna da ainihin suna turo da sako na fatan alkhairi wanda in yanayi yayi za mu ƙara zuwa wannan shafi domin mu dauko abubuwan da suke cikin wannan shafin
10: to madalla nan ma ga wani sako ya shigo daga Aliyu Karimci mai dakwalan kaji da ke na Ibawa bakin dada ai dakwa haka ke sai da su da kuma mutumin na Kanuhu Mursi dan goro
12: Nuhumar
10: sarkin dawa
12: ai yaki yaban malami yaki yaban tsimi
10: eh tare da bubu ne wanda fata alkhairi akwai shidaya darmana akwai ummi jibrin tauraruwa da mutanen geza akwai adamu zubairu tofar leda akwai bash mai viewers dake kwana hudu yan geza akwai majalisar na baba duka sune muna fatan alkhairi akwai mutula tifida dake nayi ba duka sune muna fatan alkhairi muna godiya
12: muna godiya
10: kwarai da gaske wani ya kare shigo ka
15: alaikum
10: ayyo alaikum assalam
15: barkan ku da aiki
10: yawa barka dai
15: kuna magana da Muhammad Ahmad daga Jakarta
2: Muhammad Allah
12: Muhammad Ahmad
10: alhamdulillah
12: Muhammad Ahmad barka da shigowa
10: na Muhammad
12: Ahmad zabi lamba
15: to a bani kai shida
12: tambaya ta shida ka shirya mata
10: ta yida an ansa ta
15: an ansa ka
10: eh
15: ta bakwai ba
10: ta bakwai ba ansa ba kana ji aka ce wane yayi zifan gafiyar bayin ko to da Allah ya abun yake
15: to shi ma kamar yadda yake zuwa tarihi cewa shi bayin wani mutum ne da aka yi
10: eh
15: wanda ya kama gafiya
10: eh
15: to sai ka ce ga wata gafiyar
10: na'am
15: za ta shiga rami
10: eh
15: ka ce zai kama ta sai ce zai ta gafiyar da kake hannu to zai kama da
10: farko na'am yayi zaki na dafe sakin na hannu kamun na rami ke rako
15: mutum mai saki wani abu wanda yake gashi na hannunsa kuma bai samu wani yana burin wani amma kun yi samu wanda yake buri kuma kuma yake wani na hannunsa
10: na'am
15: wannan shine kifin
10: gaskiya ne haka ne muna godiya yawa Mala Ashiru. An fafata.
12: Da ana fafata.
10: Wai sai ka manta ana sauraron Rahama Radio Frequency al'umma mita 97.3 ta cikin shirin kacici. Sunan na Saida Ali wanda ka fusa da bayan inji tare da
12: Ashir Garba Sheka
10: da Muhammadu
2: Muhammadu sai ga da Sumaila.
12: Ya dan jeri mun gari ya
10: da. Jeri mun gari kuma. Sai yi bawo ya ba. Bawo ya dandanan ne.
12: Ya ji abun sanya ya daki.
10: Yawa to gashi zamu koma wani shafin kuma. Za a ba mu karin magana amma karin magana ta kebanta wannan ya hada da kare a ciki. Kawai ita muke so mu saurare. Wannan ya hada da kare a ciki. Ku na ku ba mu. Karin magana za mu misali kamar aka ce wannan igo ya kare
2: ya
10: san ina da bakin sa. To muna son karin magana wacce ta shigo da kare a ciki. Kawai ai nazari a turo mana da wannan tambaya yanzu na. Na'am.
16: Assalamu
10: alaikum wa rahmatullahi. Alaikum assalam wa
16: ya barkan ku da mai barkan ku da
10: ai yawa malamin Shaibu Abban
12: sai inda za ta bata kin zuwa
16: eh
12: ya gaskiya ne ya lafiya lau Abban sanata da zaka shigo layin ya sauka
16: ina tare da ku
10: yanzu
16: na kan wannan kuma ba cikin ko mutanen gauran madaka da mu
10: kan to muna godiya
16: musamman ma sabon ango daga cikin gauran madaka da aure ka
12: bar to me girma da gaci ya tafi ya kara kenan
2: to muna murna
12: gaskiya ne to Allah ya datar da mu kuma Allah san ya
10: kai gaba zai kara kawai da mu ya kara to kaji muna so kai zaka ba mu karin magana wacce ta hado da kare a ciki ai suna da yawa ga sunan barkatai
16: wacce ta hado da
10: kare a ciki kawai mun dan yi misali muka ce wannan ya goye kare ya san inda zai da bakin sa to irin wannan karin magana wacce kare yake higo a ciki kare ga sunan suna da yawa
16: kaman karan bana maganin zoban bana
10: kashin
16: kare
10: ya to guda biyu ma isa kashin kare ba zai taki ba muna godiya mala abban sanata muna godiya guda bi su isa ai abun mutane da yawa
12: muna godiya
10: abban sanata kowa ya shigo ya ba mu guda biyu tunda ai suna da sauki wa muna so mu da ƙara bude kwakwalwar mu gabaki daya a dada fito musu da a fada da fito mana da wasu kararan maganganun muna dada karuwa na'am
16: assalamu
10: alaikum amin alaikum assalam wa rahmatullah
16: malam shahid da malam aisha da
10: babaga na alan amin eh hasan na iwa
16: wannan haka
10: barka da shigowa
16: sannan ku da himma
10: yawa
2: barka da
16: to
17: karin magana ta
10: wai sai ta hada da kare
18: takace
10: takace kaza kaza
17: ba wai ina da kudi na kirki wacce zan bayar
18: yau wanti wancan makon naga kamar
10: ka ki kiro da wata ba
18: an duba wata kuma ta zauna
10: eh to to shi kenan yanzu
17: sai aka ce wai ba zama han damrawa kariya harme
10: to
18: ba zama
10: tsugun ba ta karewa
17: kaga dama can ta saba sun tiri ba da dalili
10: eh gaskiya ne
17: sannan na biyan aka ce wai idan kaga kare yana rawa a bargar kura
10: eh
17: ashe ba karam bane ya juye da musaji
10: gaskiya ne muna godiya muna godiya mala abi ya sa kaji
18: amina hasan
10: wai tsakanin damusa da kura waye karfin wani ne
18: tsakanin damusa da kura
10: eh
18: wanda ya kada wani mana
10: ni na ga kokorin na gaskiya tsakanin
18: wanda ya kada wani mana eh
10: wani lokacin kura ba zai da kura da musa ba
18: eh wanda ya kada
10: ita damusa dai abin da ita fi sama ne ba ya tsire mata alafin nama ka san duk wani kwaro ko dabba da ta hau sama ta tsira to amma ita da musa ba dare mata
18: ba sai Allah ya hore mata
10: duk wanda karfi na zaki in ya biyo abu ya hausa ma sai dai ya kalla amma ita da musa ya tabi
18: aiki sabati
10: na'am
17: assalamu alaikum
10: ayyuna wa alaikum assalam wa rahmatullahi da mu ke tare
17: masha Allah kai sai kana tare da Abdullahi da kina gari tare da barkun
10: baki malam Abdullahi Idris kana tare da mu
17: ka
10: haba da Allah to da aka yaya kuma ka jira ta fada amma ba gane abin yake ba eh gaskiya ne muna godiya to yanzu ka bamu tambayoyi guda biyu karin magana wacce ta hado da kare a ciki na'am
17: akwai kuma da yake cewa haushin kare baya hana kura shiga gari
10: baya hana kura shiga gari haka ne gaskiya ne muna godiya kai ma ka bamu guda biyu gudun ma guda biyu wato haushin kare ba zai hana kura shiga gari ba dama ai tare na shi dan haushin sa dai yayi na shiga ta te barnata ta fito ta ga wani ya shigo
18: assalamu alaikum wa alaikum salam wane ne akan layi Muhammad Ahmad
10: na'am sai ka daga murya ka za mu ji ka
19: na farko aka ce wai ko kula
10: eh
19: kare ya tura liman
10: ya tura liman
18: ko kula
10: eh
19: kare ya tura liman
10: ya tura liman ko
19: sannan dai haka yi amfani da kan magana cewa
10: da gudun layya gaskiya ne ba ta yi aike ba gaskiya ne eh muna godiya a lafiya
18: alhamdulillah
10: ya dan ji wani uzuri ne sati mai zuwa zaka ji in Allah ya yarda
20: insha Allah
19: dawa an ne ce a tambaya a
10: gurin
19: to
10: ko girkin sa ne shi ya ha ha ha wasu girki ya
20: yi
10: sai ya ba ya girki ya
18: yi da gaskiya da gaskiya
10: Oye mana ajiro
18: eh assalamu alaikum
10: yana dada fe da ito a waya shigo mala ajiro bari mu abu ne himu shiga shafin nan na na'am na wasu na'am
18: wa alaikum salam
10: yawa barka
18: da da shigowa
19: na'am sai ga kuna magana da munir isa kuma ko na isa daga nan
10: malam munir isa

0: ana bukiya gidan gidan su isa gariya kasa akwai kuma na ji ana cewa wannan kare ne babarawa gaskiya ne ko na kare babara ne gaskiya ne
1: yawa
0: eh muna godiya muna godiya muna godiya na'am Adam Munir Isaku Dima a sanima dan wannan zaure ne shi
2: akwai ne
0: da su gaki a daki ma ke shirin kullun da lokaci ba sa kasa guyo da su
3: assalamu
0: alaikum assalamu
3: alaikum Ibrahim
0: Malama Ummi Ibrahim Tudun Mutala
3: ana cewa idan ka kare na cikin
0: tafarin
1: yawa
0: dauka ze gaskiya ne
2: Ila Dangoro da ya turo da sakon sa na fatan alkhairi akwai Ahmad Usman Tela Dogon Nama da ya turo da sakon sa a cikin wannan zauri mai albarka akwai Kamis Bala Tsamawa wanda yace salam eh salam Kabiru Ashiru da Baba Gala sakowo kamar yadda ya bada amsa yace ba kwanciya aka fi kare ba
0: haka
2: ne ko yana ga yayin rabi sa dauki kura ya jinjina kai bayan shi akwai Alkanawi da shi mai turo da sakon sa da ya turo kamar haka a bangaren kare to ga dai sakonin nan suna ta shigowa wasu suna karabiya da juna kuma suna shigowa daga nan bangaren wanda kafin mu karkare in Allah yarda zamu ƙara dawowa
0: wannan bangaren shi karin magana da yake haɗo da kare a ciki suna da yawa sai wanda kaji
2: ya akwai na Alkanawi din da yace ba ja kare ya mutar
0: sa gaskiya ne wannan Rajiu sadauki kura a ba mu
4: akwai karin magana da ake cewa ka san shi kare ba a gane murnar sa saboda an fa gane ko
0: sai ya
4: to ana gane murnar kare ne daga inda yake karkada jila
0: yayin da shi karkada jila sa
4: inda yana karkada jila ya baka kusa da kai na
0: to ya
4: to zaka ci ahira cikin barin ciki kaga wanda yake so ko a
0: wani daga
4: sai ya ce ba a gane murnar karen da
0: ba shi da jila gaskiya ne haka
4: ne yake lasa a guntula take to ba zaka gane murnar sa ba saboda ba zai iya jujjuya ta ba
2: to daga nan din ma a shafin namu akwai Ahmad Isa Usman Tela Dogon Nama da yace iya shigi yin kauri da kare
0: da karewa
2: sai kuma sai gida an dake kare duk wannan sun fito daga Ahmad Usman Tela dake unguwar Dogon Nama ya turo da sakon sa
0: daga cikin wannan zauri to nan ma haka sai aka ce in gani a kar an ce da kare ana buke gansa aka ce kwaye goye kare ya san inda zai da bakin sa aka ce mutumin banza kare ya gawa bakuli aka ce wa wai dami an ce kare ya dauke dami aka ce wai dami ise rahin sani karan goro
2: ya kore
0: banza ba ga wannan aka ce wayan a ce ne an kore kare
2: daga gindin din ya
0: ai aka an kore kare daga gindin din ya aka ce karan bana maganin zoman bana aka ce ko

0: kowa a kowanne kare ma bare ne
1: wanda
0: kare ne babara ba kowanne ma kare ai bare ne dama
1: eh ya je makama
0: zai ya kace mai kuikuyo shi yake da kare eh kuikuyo yake da kare aka ce gatan banza daukawa dan fari kare aka ce haushin kare baya hana kura shiga gari gari aka ce ba ja kare ya mutu a saura aka ce sai wani jikon kare ya dubar da
2: samiyar
0: kura ai aka ce yawa ba ku kare da iya kwanciya ba sai dai a fihi da abin rufa
2: daga
0: aka ce ba ruwan kare bin damu
2: gaskiya ne bin damu
0: eh ka san kare shi ban san dai ne da dai ba kare ba bin damu
2: to me yasa
0: kawai saboda ba bangaren sa bare
2: ya raina da mani
0: amma fa ne yanzu ba duk suna kama ba
2: ya raina da mani
0: ya fi sabo mai farce mai gashi kamar irin dangin su tsera gafiya zomo waye amma ya ga damu kawai ba ruwan sa da shi kuma har yanzu ma ba dukare ne yake bin irin wannan halittun ba irin su karangare su damu su dari baya bin su a irin wayannan aka ce dan me an ce kare ya dauki dami ai ga sunan dai suna da yawa aka ce ziga ce an ce da kare dan hala eh komai dufan kare zai ba komai dufan zaki zai ya fito da yan kare ga sunan dai da yawa dai karin magana da take hada da kare suna da yawa bari mu kare ko mutum biyu ne
3: sai karo mana
0: assalamu alaikum alaikum assalam
3: Malaya
0: ha Harisu Majisire.
3: Eh akwai kare jini buri jini.
0: Eh kare jini buri jini.
3: Eh sai kowa da rashin kira
0: karambe bata gaskiya ne.
3: Eh ta ta yi lafiya.
0: To muna godiya Malaya ha Harisu Majisire.
2: Ya Harisu.
0: Eh
2: Majestic dike uwa uku.
0: Eh.
2: Na'am,
0: ka san ta ga wani ya shigo.
2: Assalamu alaikum.
0: To laikan suna cin karewa da juna.
2: Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Barka da shigowa.
3: Yawa ana cewa da kyau yayin da ya garo kura.
0: Dole ne
2: ya garo kura.
0: Wai da dawo da sai wata da kyau ko ba zai gaskiya ba. Ko mai rin kin ta. Ai dole yawa wata.
2: Ke mai kyau ai. Ya isa ce ba addini.
0: Ayi ya alaikum salam.
3: Yo, masha Allah. Danki bai da magana ya saban gidan jayin.
0: Na'am, da magana ya saban gidan jayin.
3: Yo, to gaskiya ne nake ni da kwara shi har yanzu mu ba mu da wannan lambar ta grupi ne sai dai mu tsara tura abubuwa ba mu san da mu turawa mu ba.
0: Eh, ta su ta group.
3: Yo, to kaga ya ka wata ayar da dan da tuki da masu saurare duk ba su tsara dan ba lambar nan kaga abin yana dada tsara tarfafa
0: kenan.
2: To bari mu baka lambar ta kai mun magana ta WhatsApp.
3: To
0: da kasance da
2: lambar ta kai yanzu wallahi na yi shi gobe ne gaba daya. To bari baka lambar ta kai mun magana ta WhatsApp. Zaka sa 0800. Ka sa?
3: Na'am.
2: 0800 lamba ta zan baka ko kuma zan maka magana ta shafin ka na sada zumunta sai in turo ma da lamba sai ka
3: eh
2: zan maka magana in ya so sai a saka a cikin shafin. To muna godiya kwarai da gaske.
0: Muna godiya ka san wasu sun kira waya basu samu ba suka shiga cikin shafin. Sai su aje abun amsa.
2: Gaskiya ne.
0: So tare zaka ga wasu kafin mai kiran waya ya fada wani tun ya aje amsa.
2: To ai ga su Bashir Yusuf Gandurwawa da suka shigo a makare su Alkanawi kaga da a makare suka shigo kuma a cikin shafin suka shigo kaga in ba jika anan ba.
0: Za a jika anan.
2: Gaskiya ne.
0: Kuma koda ba mu jika radio ba wani hawo shafin zai ga irin kokarin da kai
2: wai korafi ne ko soyayya ya fada. Ai soyayya ce.
0: Soyayya ce
2: ba korafi.
0: Ai korafi ne. Da sai turuwa yi ba a karanta shine yayi korafi amma yanzu ai nema yake
2: naga
0: lokaci ya ta tafiya ba
2: wawo shi lokacin
0: ai hira mintin mu kan na'am ayyu alaikum assalam
2: assalamu rahmatullah
3: mun yi gani da mu har ka min take da yarda da ku ke rubuce Allah
2: to yayi ne Haruna
0: kai na karshe
3: ni ne kan
0: ke eh
3: to ga sai tar magana tari ba ta kara
0: to
2: ya mana muji
3: yau aban zaman kare
0: aban zaman kare
2: man kare tunda ba suwa zai a ci ba ko
0: eh
3: abin
2: sana
3: amarya akan
2: kai abin sana amarya akan kai
0: gaskiya ne ta muna muna godiya ta muna godiya
2: kuma kadiri yar gaya a ga san mana da
0: shi shi zai biyo mu ko ta shafin ne ma to muna godiya mai saurare ko da ji ko da duba agogo
2: akwai wanda suka shigo
0: lokacin ya towa na'am
2: kare da gaske akwai su Abubakar Yakubu mai fenti dake garin Bunkure ya shigo bai da maki akwai Mus Abrijiyar Lemo ya shigo cikin shirin bai da maki akwai Ummi Ibrahim dake unguwar Tudun Mutala ta shigo tana da maki akwai Zaharuddin Rano yana da maki akwai Baba Gala Sumaila yana da maki biyu akwai Sagiru Shangu dake Rano yana da maki biyu akwai Sama'u Nasir da kuma Furaira Nasir wanda suke hadin guyuwa ake rada suna da makin su guda biyu akwai Abdullahi RAS Zabaina akwai Salis Ibrahim Saban Gida Ja'in akwai Alhajin Jakar yana da maki biyu akwai Yahaya Haris Majesty yana da maki biyu akwai Muhammad Ahmad bai da maki sai daya bangaren akwai Abban Sanata ya shigo ya bada karin magana akwai Muhammad Amina Sanna Iba ya shigo ya bada nasa karin magana akwai Abdullahi Idris dake garin Kibiya ya shigo ya bada nasa akwai Muhammad Ahmad dake Gezawa ya shigo akwai Munir Isya Kulima akwai Ummi Ibrahim amana ga lokacin yana kallon mu barin sauka haka
0: gaskiya ne
2: akwai raguwa dai da ba an bace sunayen nasu ba amma sai shigo su ma sun bada tasu karin magana
0: masha Allah mai saurare ko da ji ko da duba abubuwa duka anan shirin zai da sa'aya abudan hukumar kudana wato da radio Rahama Prince yan umma take daukar nauyin kawun ku a wannan shiri sau biyu a kowane sati sai ni da na shirya na gabatar Sa'ida Ali mai kwai ni da abokan shirin
2: Ashir Garba Sheka
0: sai wannan isa damu da ku
2: Malam Mubarak
0: Mubarak Hamza sai babban gidan namu da ke kusa da mu wa rayuwar sa da shi kura yake sai mu hada wannan sabon shirin

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano
1: da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki,
0: wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla.
1: Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa, gashi kuma ya samu zarafi
0: ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano,
1: inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano.
0: Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa
1: 0703 60 33 1 6.
0: Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido,
1: babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi,
0: ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma.
1: A yi kokari a zo a samu
0: Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano,
1: ko kuma a kira shi a lambar wayarsa 0703 60 33 1 6.
0: Kuma Alhaji Suleiman mai linzami ya ce duk wanda zai zo gurin sa karban magani ya yi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici.
1: Sannan kuma ya ce a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a'a, magungunan duka na sha ne, dan haka ba su da wani hatsari. Wanda suka gwada amfani da magungunan
0: Alhaji Suleiman mai linzami
1: sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido.
0: A yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13.
1: Sai kun zo.

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa da ku a wannan shiri namu mai tarin albarka na suran Yakumbu. Barkanmu da yammaci. Ya damuna? Ya muka ji da sha'anin iyalai ga mu mata kenan? Iyaye na maza, yaya aka ji da neman na tuwo? To Ubangiji Allah ya mana jagoranci. Allah ya shige mana gaba a cikin al'amuranmu. Allah ya ba mu damuna mai albarka kuma Allah ya kawo mana tsaro da ci gaba a wannan jiha tamu. Yau ma gani tare da ku a wannan gidan rediyo naku na Rahama Radio, naku namu gaba daya kuma a cikin shirinmu na Suran Yakumbu, inda zamu ci gaba da tattaunawa, ko in ce yau zamu karkare tattaunawa akan shirinmu da muka shafa wata guda muna gabatarwa, wanda ya shafi zawarci, zawarawa da kuma rayuwar kananan yaranmu. To alhamdulillah, kafin bakonmu ya karaso, bari in fara dan yi mana matashiya akan shirin da kuma sakon da na gabatar wancan satin, domin an yi ta yi min korafi cewa na bada kaman na bada rabi ne, na hadi rabin wanda nayi magana akan irin ayyukan da muke gudanarwa a gidauniyar da nake shugabanta, wanda suka hada da bada shawarwari da kuma wucewa gaba wajen abin da ya shafi koyon sana'a da kuma tsayawa akan yin sana'ar da ma abin da ya shafi rayuwa gaba daya. An yi korafin cewa na ce zan bada lambar waya kuma ban bayar ba. To kun san sha'anin lambar waya yanda yake, musamman wanda ya zama ba na gidan rediyo bane, ba kuma na kamfani ba ko wani abu mai kama da haka, zai yi wahala a bada lambar nan mutane su yi amfani da ita yanda ya kamata. To amma dai tunda na san akwai masu bukata din, zan bayar saboda su masu bukatar su amfana, tunda masu bukatar muka fi su, kuma bukatar su din dole ita zamu fifita akan sauran waɗanda su kuma za su yi mana taka hayi. Masu bukatar lambar nan Allah ya sa kuna kusa da akwatin rediyon ku, don wata kila in na karanta sau daya ba lalle a maimaita ba. 0806 98 0597. Wannan ita ce lambar da za a same mu a kai idan ana bukatar shawara ko wani karin bayani ko kuma kamar wucewa gaba a cikin al'amura, musamman na mata iyayen marayu da kuma yayayen namu. Ina cikin yi muku wannan matashiya, bakon mu ya samu karasowa. Malam Lawan Garba na maka, ina maka barka da shigowa.
1: To masallu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Malam,
1: na'am,
0: ya hanya?
1: Alhamdulillah ja.
0: Masha Allah. Kamar yanda muka yi alƙawari da masu saurare cewa zamu, ko da yake su ba mu sanar da su ba, amma yau ne muka sa insha Allah zamu karkare wannan shiri da muka yi wata guda muna yi akan rayuwar zawarci, rayuwar zawarawan da kuma rayuwar yaranmu, da yanda society yake karbar abin, kuma yanda abubuwa suke birkicewa su canja su zama wani abu daban.
1: Na'am.
0: Abin da muke shirin mu yi yau shine shawarwari ga su waɗanda wannan kaddara ta fada wa ta zawarci. Ya Allah, mutuwar miji ne ko kuma rabuwa aure. Sannan akwai shawarwari ga hukumomi waɗanda dukan mu ƴaƴansu ne.
1: Gaskiya ne.
0: Ko da mutum yana da gidan iyayensa, to hukuma ita ce babbar uwa, ita ce uba. Shawara ta ƙarshe kuma wata kila za mu ci jan hankali ne ga malamanmu, malamanmu na addini, waɗanda koyaushe suke ta ƙoƙari akan su ga sun nusar da mu hanyoyin da za mu inganta wannan ibada ta mu ta aure da kuma yanda za mu tarbiyyantar da iyalinmu. Malam, bari mu fara ta ɓangaren su masu gayya masu aiki da su zawarawan kenan. Yawanci a shirye-shiryen da muka yi a baya, mun yi ta zunguri ne, mun yi ta mangaren iyaye, su mazan da suke sakin auren da kuma al'umma yanda suke kallon abin. Yawanci watakila za a ce ai kamar ma mun gatanta zawarawan ne, ko kuma a mun nuna musu halin da suke ciki ba wani abu bane, kuma mun dada fito musu da wasu hanyoyi ko kuma a wasu hakoki da suke da shi mun bu bayan su da sauransu wanda kuma ba shine manufar shirin ba
1: ni kana na samu korafi akan haka
0: kwarai na samu
1: mun man magana cewa kamar ma mun fifi ta su kuma kamar wai ba mai balancing ba na'am ci gaba kin gama sai ka ji shin fada kadan sai mu dora
0: a kokarin mu na shi wannan balancing din da ba aka ce adalci Allah kadan shine mai iya yi wa bayin sa adalci mu dai kokarin da muke yi mu fito da matsalolin kuma mu kawo hanyar da za a warware su da kuma hanyar da za a gujewa fadawa cikin matsalolin dan haka bari mu fara da kwankwashin kan mata zawarawa kar ku ji kwana da kwanaki muna ta hayya hayya ayi muku kaza ayi kaza ayi kaza a'a tunda mun yadda cewa mutuwa auren nan kaddara ce kuma mutuwan miji ma kaddara ce kuma ba za a taba iya magance waɗannan abubuwa guda biyu ba
1: gaskiya
0: ba za a ce za a dakatar da mutuwa ko za a rage yawan mace-macen maza
1: ne bi ko sai dai sakin auren a ce a rage
0: za a iya cewa bari a rage
1: gaskiya ne
0: yawaitar sa
1: kare da gaskiya
0: ko kuma idan za a yi shi to a yi shi bisa ka'ida bisa tsarin da addini ya dora a
1: gaskiya ne
0: to amma idan ya riga ya faru
1: na'am
0: ba mafita an riga an yi saki da ƴaƴa ko ba ƴaƴa mallan yaya mace ya kamata ta kasance
1: to auzu billahi min sha'an rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalam ala rasulillah hajiya Allah ya saka miki da alkhairi shimfidar da kika ina bibiya a wannan program da ake yi wani tsari ne na agudu tare a tsire tare kuma wani tsari ne na ceto domin yanayin da ake ciki na mai da bazawara mai ƴaƴa kamar wata ta mucutar sida
0: haka
1: ko wacce ta samu wata cuta da ake kira tarin fuka
0: haka
1: ko wacce ake ganin cewa yau ga wata sakandaccacciya ko wani abu makamancin haka ba haka bane a wani misali da na buga shine zaki ga mace ta samu tsautsayi na kamar a samun da ba tare da aure ba biyo bayan ruwan dare da ya zama sai shiga ta fi samun gata fiye da bazawara ma kinga da ai wani abun kunya ne wanda in ya faru
0: ya dangginta ma
1: yawa amma yanzu to bazawara ta fi shiga tsangwama ta fi shiga takura ta fi shiga matsi ta fi shiga banzatarwa fiye da waccan wacce da kinga wasu za iya ma korar

0: ta addini da gargajiya da al'ada shine abin da ya kamata a dora a gaba a ga mizani da ma'auni yanzu haka muke in akwai abin da yake na rashin adalci to dole a ce baka yi adalci ba dalili shine rayuwa ta shugaba sallallahu alaihi wasallam in aka kalla ita ce abar koyi ita ce abar da ake dubawa yadda cewa daman ci ake a koya to yayin da kai nisa mu'amalarka ta iyalinka da ta tsarin addini dole a ma bulala a fahimci cewa ka sauka daga layi to wannan dai mun danyi jan hankali ne ko ba ma goyen bayan kowa fatan mu shine aure a cikin aka yi shi sai mutuwa bakin cikin mu shine yanzu abin da yake faruwa a jahar Kano a ga mace da yaya a gabanta ta zama almajira ko da ba ta bara da dindin in ka kalle yanayinta zaka tausaya mata cikin halin da take ciki kuma kalle yanayinta zaka tausaya mata cikin kula da wayannan yaran da aka batta da shi cikin yanayin da aka ganta za a ga cewa akwai takura akwai bakin ciki dole wasu hawan jini ya kama su dole wasu shiga damuwa to amma dai alhamdulillah shine Bature yana cewa downfall of a man is not the end of his life. Duk abin da ya same ka a rayuwa to ba yana nufin shine karshen rayuwa ba. Kadai shine ka yadda cewa Allah shine da rayuwa shine da komai. Kai kuma da yayo ka shine ba zai jarrabe ka da abin da ba za ka iya dauka ba. Duk wani hali da bazawara take ciki ko wacce aka mutu aka batta da yaya ko wacce aka sake ta da yaya ko babu yaya shine abin da ake nema a canja mindset na matan kansu ma'ana mutuwar zuciya da take damun mata yanzu su tashi su farka su fahimci cewa akwai rayuwa bayan mutuwa to akwai rayuwa bayan mutuwa aure
1: wato malam afuwan bankan
0: yayi na'am
1: akwai wannan abin da ka faɗa na mutuwar zuciya da kusan sai na ce alhamdulillah yanzu mata suna sana'a kusan duk sana'o'in da aka bar su a baya din nan aka daina yin su yanzu an dawo da su ana yi kuma an zamanantar da su sai dai wata kila ka ce akwai rashin sabo na inda mace lokacin da take gidan mijin ba ta sana'a wani mijin kaga baya bari wasu mazajen ba sa barin mace tana gidan auren su ta dinga yin sana'o'i a cikin gida to kaga bata saba ba bata iya ba sai bayan auren ya mutu ko mijin ya mutu sannan ne za ta dawo ta zo ta koya akwai abin da yafi wahalar da mata shine damuwa damuwar da mace take samun kanta a ciki na wannan tsangwamar da ka faɗa cewa auren ta ya mutu yanzu ita ta zama matsala to anan bari tunda yanzu muna bangaren
0: nam gyara ba
1: su yan uwan mu mata ne zawarawa
0: gaskiya ne
1: kwarai shawara ta farko ni da zan bayar a matsayina na mace kuma wadda nayi aure na san rayuwar ba aure kar masu sauraron mu matan su ci
0: ni
1: ya san zan faɗa abin da ban sani ba na sani
0: gaskiya
1: ba wai ina faɗa ne kawai
0: kamar shi faɗa da muka yi taron nan ce muke mun zauna a makaranta da su mun yi mu'amala a kasuwa mun yi koyarwa
1: su
0: kaga wannan zai ka samu experience din da a littafi ba za ka iya ganin shi ba
1: ya wuce a ce wai kawai muna faɗa ne
0: da
1: kanmu ko kuma muna faɗar abin da zuciyar mu take raya mana
0: kwarai da gaske
1: kullun shawara da nake bawa mace idan ta tsinci kanta a wannan matsalar abu na farko shine ki daina kokarin burge kowa domin ke yanzu matsala ce ke matsala ce saboda auren ki ya mutu
0: gaskiya ne
1: haka society yake kallon
0: gaskiya ne
1: ane miki kallon mara hakuri ane miki kallon mara kirki ane miki kallon fitinanniya saboda kin ki zaman aure kuma ba wani bayani da zaki yi ki gamsar da mutane cewa ba laifin ki ne yasa aka sake ki nan
0: gaskiya ne
1: kuma koda laifin ki ne yasa aka sake ki ba shine abin da mutane suke bukata a lokacin ba ke ma kuma ba shine abin da ya kamata ki ta kokarin
0: bayyana ko karewa ba na
1: abin da zai faru nan ya riga ya faru
0: gaskiya
1: ne haka abu na farko da ya kamata ki shine ki kalli rayuwar ki
0: gaskiya ne
1: ki sauke ta mala a sako daga inda ake dadin nan yanzu kin sako to ki dada sako da kanki ki shiga cikin kokwalwar ki canja wa kanki lissafi da tunani da ina auren mijin da watakila a gidana akwai motocin hawa akwai TV akwai fridge da freezer cefane iri kaza ne a fridge ina nama kifi wane ne ina da laces ina da atam duk wani abu na yayi ina
0: da shi ta dauke ga inji
1: yawa
0: a dace ne riga sola
1: wanda ya sola standby ce kawai ita tana nan koyaushe
0: gaskiya
1: watakila kina da waya iPhone kaza kina da kuɗi a account ɗinki zaki ankon biki zaki kaza zaki
0: ga mai wanki da kuga
1: kuma sai aka zo aka san

0: ta kai a wani abu wata rayuwa ta fadu in har wannan jin dadin ba irin sa ne a gidan iyayenki ba to daga lokacin da aure ya mutu ki sakko daga wancan matsayin abu na farko da zaki fara yi wa kanki gata da shi ki sakko daga wancan kololuwar da kike ki dawo ki kalli rayuwar ki cewa yanzu ke kina so ki abin ki gina gobanki ne gobanki ta dawo hannunki dan haka kina so ki gina wannan goba kuma kina so mutane da suke kallon ki a matsayin mara kirki marar hakuri kaza kaza din ne kina so ki canja wa mutane yanayin yanda suke kallon ki ba tare da kin je kina ta bayanin yaya kuka zauna da mijinki ba
1: gaskiya ne
0: na san wannan abu ne mai matukar
1: muhimmanci ne wahala gaskiya
0: kuma babu yanda za a yi dan wannan matakin a ce baki kai ga nasara inda kike so kici ba
1: kuma ba zai hana zafin rai da zuciya za ta ji ba sai dai a hakurkurtar da ita
0: dama wannan dole
1: ne wani abu ne
0: wanda
1: a ce ya dawo talaka
0: kwarai kuwa
1: to kinga akwai nasi da yace duk wanda yake da arziki ya da talaka a tausaya
0: masa
1: to kinga wannan abin duba ne na
0: ko zuwa kika hira da kawai ki ko kika je gidanta to fa kamar ciwo ne kika fama shi
1: gaskiya ne
0: domin ke ma kina cikin irin wannan ni'imar aka fito da ki rana ko kika fito da kanki rana dan haka yanzu kokarin ki kullun yaya za a yi ki koma ciki da yawan mata da zaka ji suna wai ni bazan ƙara yin aure ba aini kaza wannan fushin zuciyar ne da kuma sun rasa ta ina za su fara
1: gaskiya ne
0: to ni dai shawarar da nake ba
1: wannan shawara ce garanti ga gariya gaskiya ne na'am
0: ki sakko ki daina tunanin burgewa karki kuma tunanin cewa yanzu bari ki ci gaba da yin ado irin da
1: gaskiya ne
0: ki ci gaba da yin kwalliya irin da ki ci gaba da kokarin sai kin burge maza a'a ki ci gaba da rayuwarki a yanda kike duk wanda Allah ya kaddara shine mijinki a gaba ko kuma a mijinki din ne dan baya za ku koma to a yanda kike nan zai so ki a haka karki zo kina ta canja kalar fatar jiki karki zo kina ta karin gashi kina yin dinkuna marasa
1: tarbiya
0: nuna dinkuna wanda suke
1: sai kin burge wani
0: duk ba shine zai nuna cewa yanzu baki da aure ba ki nutsu kamalarki ta fita da inda hali ta ninka ta lokacin da kina gidan auren nan saboda yanzu kina so ki kuma ke kika san me yayin laifinki ke kika san ta ina kika gaza wata kila laifinkin ne ya jawo aka rabu ko kuma kaddara ce ko kuma a'a shi laifin sa ne to wannan wani abu ne wanda ke ce zaki gyara
1: kuma wannan shawara taki koma laifin waye in kai raja'i ka koma ga Allah ka dauki kaddara to shi ubangiji mai rahama ne kuma mai jin kai wala Allah laifinki ne mafi muni shine a ce mace ta shaƙe mijinta ta faɗin mugayen kalamai kamar yanda wanda ya kalubalanci abubuwan da muka tattauna a baya yace akwai take shaƙin mijinta tace in kai ka cika kaza ka saki ni
0: subhanallah
1: kin gane to ban mai musu ba dai amma misali kai kuma kaka zama sabota ma ki ballo ja kai ko ba haka bane ko wani gabotari mace ta iya yin abin da yafi haka
0: sosai
1: to in kai baka fahimci wannan ba abin da za a yi saki dan shi bane kin gane shi ma kuma kai ma akwai bukatar ka koma makaranta ka kare fahimtar wace ce mace
0: gaskiya
1: dalili shine duk duniya ba sama da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kololuwa wani abu yasa har ya bar gida ya tafi kamar abin da ake cewa ka dan yaji ko irin wani abu makamacin
0: ya kauracewa iyalin nasa
1: to amma kin ga da ya dawo me aka ce sai ake tunanin ma ai ka ce za kai wata kuma watan bai cika ba ka dawo
0: maimakon
1: tare da cewa an shiga
0: dawowa
1: alala
0: an ce za a yi kwana 30 watakila an yi 15 an dawo to sai a yi cika da murna amma cika ta ba a'a
1: to kinga
0: kuma fa an damu din fa
1: sosai kuma malamai masara Allah suka fahimci suna cikin damuwa da shauki da kaunar ya dawo din amma da kinga sakamakon da yazo to in mutun yana da ilimin zaman auren to ya kamata ba komai ne zai fisa ta namiji ya saki ba akwai lokacin da aka ce a cikin matan shi Allah ya kare da gare su wata ta bangaji kirjin ci kace kai annabi ne ko kuma ta fada haka kace kai annabi ne yace shine shine zaka yi wannan lafiya kin ga abin da yake ne to shine to amma yanzu wani ne kai da kana jin
0: kana kai to kai ba kai ne misali za a iya cewa
1: na'am
0: can ake ta musu wannan wai kai ne ciyama
1: eh na'am
0: to kin ga nan sai yace tana hasada
1: tana
0: ma bakin ciki da matsayin nan
1: to shi kenan to amma yanzu kin ga wai kai an zo ba abinci ba an yi saki an zo ba a share gida ba an yi saki
0: wallahi wallahi
1: an zo ba a gyara gado ba an yi saki an zo ba a dafa abinci ba
0: wallahi an fada min sakin da aka yi akan magi sita guda biyu
1: to kin ga lafiyayyen hankali ba zai karbi cewa wannan mazan su ne mazan da ya kamata su zama iyaye ba ni rigima ta ce kan mu shiga to amma dai alhamdulillah shine muna kokari ne balancing ai adalci ita mace yanzu ta rungu mukaddara ki dauka cewa kamar yanda Hajiya ta fada wata lahura ce ta same ki amma maganin da ruwa shine ki rayuwa daidai matsayin da Allah ya ajje ki wala Allah kuma in girte kika aura ya rabu da ke ki aure sarki domin kamar yanda wani malami yake fada ita mace ta yi daidai da jartai ta yi daidai da sarki ta yi daidai da gwamna
0: haka
1: to kowace ta iya dawowa gidan jartai ta iya koma gidan sarki
0: sai
1: iya koma gidan gwamna ko gidan shugaban kasa ba wani bambanci ita ce dai
0: mace mun ga da yawa matan da suka auri gwamnoni sarakai masu attajirai kuma aka rabu suka dawo suka auri waɗanda a zahiri ba su kai waɗancan mazajen nasu na farko kuma aka zo aka zauna cikin aminci da mutuntawa lafiya lau dan haka karki sa a ranki wai idan ko rabu da Alhaji wani
1: wanda
0: sai kin samu sama da shi
1: wani ina
0: dan wannan lissafin ma yana cutar da mata
1: ai to matsalar kin ga kin kama magana gwamnati kin kama magana iyaye kin kama magana su kansu a canja musu mindset na zuciyarsu to har harkar cinematography ko wasan kwaikwayo da ake su ma suna da gudunmuwar da za su baya malamai suna da gudunmuwar da za su baya community suna da gudunmuwar da za su baya shirye-shirye da ake na turai zake ga duk film din da ake akwai abu na yake kira message ko subject matter wani na yara ne wasu na ɗan mata ne wasu kuma na maza ne wasu na kasuwanci ne haka daban-daban to akwai wanda ake nuna musu rayuwar gidan sarauta ma takura ce
0: gaba ɗayan
1: ta ma ka yi rayuwa kawai normal shine ka ji dadin rayuwarka ka fahimci rayuwa ko wani abu makamancin haka a canja mutane tunani to wannan gaba kanmu sauka daga ita muna magana akan su zarawan su karbi kaddara su yi rayuwa daidai tasu zan ƙara buga misali akwai bazawarar da muke magana da ita rigimar ta shine ta yi aure mijinta yana siyo mata wani sabulu da take wanka to saboda haka bayan ta dawo tana zawarci ta dage dole Hajiya sai ta siyo irin wannan sabulin ta ci gaba da wanka da irin wancan sabulin da take amfani da shi to wannan zai sa ta je ta roki wani wannan zai sa ta je ta shiga wata rayuwa dole wancan sabulin da ake wanka da shi ba za a daina wannan wankan ba
0: wannan abin wannan dalilin yasa ne ka san abin da muke fara dauka
1: wataƙila
0: daga shawarar wasu zawarawan ko daga shawarar kawaye ko kuma a kawai yanda muke kallon celebrities wato ma waɗanda suka samu shuhura mata shine da mace ba haka take ba yanzu ta dawo ta yi fari ta yi kiba tana dinka sutura mai tsada tana kasa tana hawa mota wataƙila yau na ganta a can ƙasar tana kasuwanci wannan rayuwar ta ce ba rayuwarki ba kuma ba lallai ne yanda ubangiji ya tsara rayuwarta haka ya tsara taki ba zaki iya bin hanyoyin da ta bi ki sha bakar wahala ki rasa mutuncinki ki rasa darajarki ki rasa kimarki ki rabu da ubangijinki kuma baki samu abin da kika je ba fitakan neman
1: shine gaskiya
0: dan haka abin da yafi din shine kamar yanda muke ta kokarin fada babu shawarar da tafi wannan ko kuma babu matakin da yafi wannan saukin dauka da kuma saukin aiwatarwa
1: gaskiya ne kuma
0: shine ki tsaya a inda
1: wata magana yake fada shi Allah baya zalunci
0: kwarai kuwa
1: kuma idan kai ne kai kuskure ka koma ga Allah to Allah zai baka mafita cikin imanin da kai da shi
0: haka
1: kuma idan shine ya kuskure wanda ya sake ka din ko kuka rabu ko rasuwa din to Allah zai taimake ki sai ya zama miki gobar titi
0: sosai
1: da yawa wasu akwai wacce da na sani ina da alaka da ita tana cikin tsananin takura ma to amma dai Allah yayi mijin Allah mai rasuwa to lefan da aka mata da ta yi zawarci ya fi lefan da aka mata na budurwa
0: da yawa ana
1: rayuwar da take yi a yanzu a gidanta ya fi rayuwar da ta yi tana budurwa da aka aure ta a leda ake cewa to kin ga kaddara in ka karbe ta
0: haka
1: sannan wata gaba shine su ma iyaye su tsoron Allah duk da bamu zo kansu ba sai a ce wai idan yanzu mace ta aure ya mutu ko mijinta ya rasu sai a ce to kuma sai a ringa matsa mata dole sai kin yi aure aure abun alkhairi ne aure ana son ai aure
0: a cikin shirin nan na sunan Yakumba akwai a bakin mu da suka gabata akwai wacce ta faɗi cewa yarinya aurenta ya mutu amma ita ma bata san waye aka kawo ba aurenta na farko din dama wani ta aura wanda kusan ya haife ta ma to da auren ya mutu kafin a ce meye wannan kafin dangi su gama sanin ma me take ciki an kuma kawo wani ba fa ita ta kawo ba kuma wannan aure na biyu ne amma an kuma kawo wani a matsayin to shi ma gashi wannan zata aure shi kuma haka ta aure shin aka ƙara samun matsala dan haka a cikin abin da bai wuce shekara 1 da wani abu ba yarinya ta yi aure biyu yarinya ce kuma da bata wuce shekara 23 ba to iyaye ai ina ganin haƙoƙin da aka ce kuna da shi akan yaya su ma yaya suna da haƙi akan ku ba inda mace za ta ji ta ji dadin rayuwa da ya wuce gidan iyayenta da kuma gidan mijinta
1: wannan shine gaskiyar magana
0: a biyun nan ya kamata
1: ina ta rigimar mu koma mu kalli rayuwar addinin mu tunda akwai wata baiwa Allah ta zo neman shawara ga Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam cewa ga manema guda biyu sun zo suna so su aure ta wala Allah aka ce to wani ga matsalar shi wani ga daidan shi wani ga shiga shi karshe ma aka ce shawarar da aka bata kamar wani ma aka ƙara mata proposal in kisar na rike ta daidai kin gane wala Allah duk biyun ma ana ganin akwai wani dan kuskunda ko wani abu mai kama da haka to gaggawar a ce dole sai an matsa mata kamar wanda nake da experience akai nake da masaniya akai aka hana ta inda za ta kwanta wadatacce aka musguna mata kin gane ko wani abu a ringa jingo wanki ko a ringa kyamata ko wani abu makamancin haka wannan ba daidai bane
0: ka san wani lokacin akan ce ma wai idan an yi haihuwa a dangi sai a ce ta je ta yi wannan zaman da ake a gidan miji zaman da baro
1: wannan
0: a tura ta
1: Allah aka nufa kuma ganin cewa ita din kamar wani riba kafa ne kin gane at least za a dauke mata kewa amma a yi shi da manufar a musguna mata a yi shi da manufar kaskantar da ita a yi shi da manufar yanzu gori muke miki lallai ki samu ko na gari ko na banza ya zaman to dai kin yi aure
0: wanda kai dai a ganki ba
1: kai dai a ganki ba aure wanda akwai kuskure a ciki wanda akwai zalunci a ciki kuma wannan ya sauka daga koyarwa ta al'ada da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsarin rayuwa
0: na'am akwai buƙatar
1: na'am
0: iyaye su san wani abu wanda watakila sun sani akan manta ko kuma fushi ya sa a rufe ido akan wannan abu su dai ƴaƴan nan idan misali aka ce a matsayinka na uba ka haifi ɗa ne akan ce baka haifi halinsa ba kuma ba yanda za ka yi da duk yanda Allah ya kadarta maka akan ɗanka in har ka yi masa auren kuma tun farko an zaɓi mijin da ya dace an gudanar da auren yadda ya kamata to daman zai wahala a samu matsala ba kuma in an wa yarinya aure shikenan sai a dawo a nada hannu a jingina shikenan an gama da ita ba a'a dole za a dinga bibiya ta bangaren ta ta bangaren mijin kafin ma matsala ta kai girman da za ta gagara a shawo kanta a dinga kokarin in kashe matsalolin kafin su girma
1: ai da yawa gaskiya iyaye suna bada gudunmawa wajen matsalolin auren ma da ake samu
0: sosai har mutuwa auren
1: nan mutuwa auren
0: da mun san akwai wani uba da na sani tun a farkon yanda aka yi auren yar ta sama ai tun kafin ayi auren shi baban yarinyar ya kashe auren saboda yanda ya dinga alaka da surikin nasa kuma alaka ta zubar da girma alaka ta kamar ta roko ma
1: zance
0: yawa to kaga ya riga ya gama raina sirki da aka zo aka yi aure sai yake yi wa yarinyar abin da ita kuma bata san waccan alaka tsakanin mai neman aurenta da mahaifinta ba dan haka da aka yi aure tana ganin ita mace mai kima ce mai daraja mai kaza sai zo ya zama ba yashe gwaban nan da zata ba ta da wani kima a gurin miji sai cin mutunci sai gori sai ta dinga jin wasu maganganu a bakin sa waɗanda na cikin gidansu ne waɗanda bata san a ina suka bullo ba
1: gaskiya ne
0: daga ƙarshe dai zama yake dadi aka zo rabuwa baban shi kuma yace ba za ta rabu da wannan mutumin ba har ya kore ta
1: tunda shi ga bankin shi na duniya
0: kuma ya san
1: me yake a ƙasa na'am gaskiya
0: kaga irin wannan yanzu wannan uban idan yarsa aurenta ya mutu ina ta nufa kenan
1: to shi ne
0: kaga ba za ta dawo karkashin sa ba tunda shi yana ganin kamar yayi zubin dashi kuma ya zuba hannun jari
1: to gaskiya sai an ji tsoron Allah an tausayawa zaurawan nan an ji kansu kuma an taimake su an so su an kaunace su kuma matsa mata lallai lallai by hook or crook sai ta kawo miji yanzu wannan ba adalci bane nazari na wasu masana da suka yi akwai wani wanda na sani hajiya wato babban matsalar mu shine kafin mu shiga na gwamnati ba ma yin bincike a zuba kuɗi ma dodo misali yanzu akan magana sakin aure kashe kuɗi na gaskiya jiya ayi bincike mai tsawo akwai wanda na sani turawan idan suka dauna yin research ne aka gudanar cewa gidan karuwai ake zuwa zama su zaman kansu wallahi jiya duk North East yace ba inda ba su je ba akan me yake kawo su menene dalilin da yasa kika shiga wannan abu kin gane abin da ke nufi ciki
0: su matan masu zaman kansu
1: akwai da bin iyaye da yawa a ciki
0: sosai
1: to ba ma so mu matsa amma dai abin da muke nema gyara
0: abin dole sai dai mutun ya hadiye shi ba
1: a nan ba gyara ake nema
0: wanda ake yi domin sun sani
1: na'am shi uba da uwa su ji tsoron Allah wannan rayuwa kaddara ce mutuwa ma tana kan kowa sakin aure zai iya faruwa ko kuskuren ita mata ko miji ko ɗan uwan miji ko ɗan uwan mata ko iyayen kansu akwai bazawarar da na sani tarihin ta da labarin ta abin tausayi ne su iyayen ne ma suka kashe aure
0: iyayen
1: eh kawai aka shiga rigima shikenan daga wannan kawai shikenan aure ya mutu rigimar iyaye kawai ta kashe aure suna son junan su fa kamar su hadiye kansu amma kawai iyaye sun raba aure
0: mallan akwai wanda naji
1: na'am
0: abinda laifin da mijin yayi mata
1: na'am
0: bai cika cokali ba
1: na'am
0: amma saboda rashin hakuri irin namu na mata da wani lokacin ba mu da kokarin rufe sirri
1: gaskiya
0: sai kawai ta zo ta kawo zancen gida shi kuma mahaifinta bai wani duba ba kawai sai ya rintama miji sarki ya kai shi kara gurin yan sanda kafin ai haka ya ce ai lallai ya bashi takardar sakin yasa yace akan me zai saki matarsa kawai sai ya kai shi kara wai aka taku mushi cewa wai yazo ya bada ya bada takardar saki to sai shi kuma ya ga wannan shine karshen cin mutunci da za a yi masa a duniya a ce a kai shi gurin yan sanda akan matarsa a ce kawai saboda ana so ya sake ta akan abin da bai kai ya kawo ba ya sake ta din tunda mahaifinta ne ya nema to amma fa yana son ta kuma sai da ya furcin cewa yana son ta baya jin zai so wata mace a duniya kamar ta amma ya hakura da ita saboda wannan abin da mahaifinta yayi masa abin takeici na biyu shine ta zo ban san shekarar da ta wuce ba amma a sanin da ne tana nan har yanzu ba ta yi aure ba watakila bata samu bane gaba ɗaya ko kuma a'a ita ma kulafucin mijin nata ya sa ta kasa sauraron wani ta aure so kaga dai
1: to kin ga wannan kamar makamancin wannan ne tunda misalan ne suna da yawa kamar yadda nake ya miki kyakkyawan mu'amala ta kan sa ka samu wani bayani wanda abu ne wanda yake first hand information saboda jin kai ko har ga Allah ba wai ina yaban kaina ba ni yanzu in naga mace da kaya sai naji kamar na karba in daukan mata
0: Allah sarki
1: in naga mace da yaya sai naji inda ina da kuɗi
0: kuma dan za a fara turo mana wasiƙa kenan yanzu nan
1: wato abin
0: da ya rufe kofa
1: eh abin da ake so shine a ringa jin kansu a tausaya musu haka musulunci yake yi shine za a zauna lafiya hajiya to wannan dole wata ran za a ga wani zaka ji wani labarin da dan irin wayar da kai irin wannan cewa mutane su ji kan iyalan su mata da ƴaƴan da suke gaban su su tausaya musu su nunashe su
0: malamai wanda su ne iyaye su ne magada annabawa abubuwa da yawa daga gurin su miki kwaikwayo a cikin shirin nan mun fadi misalai daga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a gurin malamai muka ji kuma akwai abubuwa da yawa wanda wani ma abin bai shafi ibadar auren ba bai ba shafi ibada ba gaba daya amma malamai sukan nusar cewa ga yanda ya kamata a bi kuma fadar su muna girmama ta domin su muke kallo a matsayin fuskar addini malaman nan suna da gudunmawa kwarai da gaske da suke bayarwa akan abin da ya shafi zamantakewa aure ba zan fadi sunaye ba amma ƴan uwana mata da iyaye na maza kuna ji akwai malaman da maza ne zalla suke sauraron wa'azin su suke jin dadin wa'azin saboda kullum suna fevarin maza
1: gaskiya
0: akwai kuma malaman da namu ni na mata
1: gaskiya ne
0: kullum mu malam wani malam wani wa'azin malam wani baya wuce mu saboda yana tausaya mana yana fada abubuwa
1: akan gaskiya ne gaskiya
0: wani lokacin kuma zaka ga za a dan yanko ne wata magana da wani malamin ya fada akan mace ai ta kewayawa da ita ai ta kewayawa da ita saboda wai ana so a fahimci akwai sako fa a cikin wannan magana
1: gaskiya ne
0: kwanakin baya na ga na wani malami dan Kaduna ne wani makarfi wanda ya magana akan zawarawa yake fadar ana kin auren zawarawa saboda ana ce musu kaza da kaza da kaza da kaza wallahi malam an turo min abin nan ya kai saboda a lokacin muna cikin wannan shirin
1: na'am gaskiya
0: sai aka yi ta turo min wai ga abin da kuka yi magana a soron Yakumba ya kuma ga abin da kuka yi magana a soron Yakumba ya bi zawarawa sosai har ni ma sai nace a to a tambayo mana malam ko dai ya auri bazawara ne da ba da sirra to malaman mu kuna da gudunmawa da za ku ba mu ko in ce za ku kara ku ci gaba da ba mu akan abin da ya shafi zamantakewar aure da kuma haƙoƙin mata zawara wannan a cikin al'umma
1: gaskiya ne
0: kullun fatan mu shi sakin auren nan muna ta fada ya ragu ya zama kuma ana yin sa a dinga yin sa a bisa tsari su kuma matan da ake saka din mu daina jin fargaba cewa za su fito su zaman mana fitina su zaman mana tashin hankali
1: gaskiya ne
0: a kasa bambance ma tsakanin mai auren da wadda ba ta da auren domin haka ya kamata in har an kin yi aure to baki da bambanci da kuma wai yanzu an sake ki abin da iri ɗaya ne tunda dai ke mace ce kuma an riga wata kila hakkin hayayyafa kin zama uwa na san malama yana da abin da zai kara
1: na yake ciki gaskiya malamai girman su da matsayin su ya wuce tunanin da yanda zamu fada wajen dacewa karbar wannan ijtihadi ko wannan aiki na wayarwa da mutane kai na farko dai shine a rage sakin aure na biyu kuma idan aure ya mutu ko an samu mutuwa ta miji kada a shiga tsangwama ko cutarwa ko musgunawa ko takurawa ko rashin daukan nauyi a karfafa wa ƴan uwa gwiwa wajen kula da matan da mazajin suka mutu ko aka samu rashin rabuwa ba kyamar su za a yi ba malamai suna da dama ta yanda ita kanta gwamnati wani zuba in za ta yi abu sai ta hada kai da su saboda waɗanda suke sauraron su wani yayi imani da abin da malam ya faɗa
0: zai
1: aikata wani yayi imani da shawarar da malam ya bashi zai to yanzu ta kai idan mace bazawara ce sai kiga in wanda bai taba aure yazo zai aure ta ba sai kiga ya zama abin fitina ma a cikin family
0: gaba ɗaya an manta shugaban
1: sallam
0: da aka ya fara
1: wannan shine ma tashin hankali
0: banda kasancewar na Khadija alaiha salam banda kasancewar ta bazawara kuma ta girme shi a shekaru kamar yanda aka rawaito amma ba a samu wannan tsangwama da ta da jijiyoyin wuya da kaza din ba kuma akai tarihi yake ta fada mana cewa ita ce mace ɗaya tilo da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da ita har ƙarshen rayuwarta kafin ya daɗa yin aure bai ma hada ta da wata ba saboda girmamatan da yake yi kuma yana ta bigenta yana jin dadin zama da ita yayi ta mu'amala da abokanta ƙawayenta har bayan rasuwar ta saboda wannan zumuncin ya ci gaba da sadar da shi wataƙila da ana bari ƴan samari-samarin suna gwadawa shi ma da za a daɗa samun raguwar zawarawan kuma kaga su ba buri ne da su ba
1: eh na'am kuma koda wani zai ce akwai kuma a wani umarnin na cewa a aure a budurwa wannan kuma wani abu ne wanda bikin magaji baya
0: magajiya
1: kwarai dan umarni a aure budurwa kuma ba za a ce kuma ba za a aure bazawara ba kuma ya zama wani kamar a mataki da in mutun yace zai aure bazawara ya zama wani abin kyama a cikin dangi kiga iyaye ana ta fitina ana ta tashin hankali cewa wai ya ce bazawara zai aura ko wani abu
0: haka da yawa wasu suka yin ma dai daga ƙarshe sai an zo an rabu
1: to kuma yanzu ce idan yarki tana zawarci wani yazo zai aure ta kuma sai ki ce dan ne
0: yana ba mu mamaki kin rasa wa zai ba mu amsa
1: to kamar yanzu irin wannan ne
0: mana aboki ya zama mu ta da jijiyar wuya
1: eh wani zaman
0: sai ga amma namu ne zai je gidan yar mu ko kanwar mu in za ta je gidan mai mata shi kuma muna ta murna
1: kamar irin wannan ne za a samu yaro ya lalata ta yarinya sai a ce to a hadu tunda suna son juna a musu aure wai sai a ce yar iska ce ku kuma naku shafaffe da mai ne ba
0: iska wallahi malam kwanakin baya muka yi wannan irin wannan case din
1: na'am
0: shi yaron shekararsa 22
1: na'am
0: 20 ne ma ko ita kuma yarinya 15 amma suka zo mana da cikin da ya kai wajen wata 8
1: to
0: abin tashin hankalin ita dangin yarinya duk sanda zamu zauna ƴan uwan yarinya su suke zuwa mahaifiyarta da ƴan uwan mahaifiyar
1: na'am
0: amma shi yaron bai zo ba kuma ya amsa shine ya yadda ba wani jayayya amma abun mamaki ƴan uwansa sai suka ki to sai da suka gare mun saka hukuma a cikin abun tukunna sannan suka yadda suka zo aka zauna aka yi magana da su
1: to kin gani wala Allah to da za a ce to yanzu shikenan tunda har suna son junan su ko musu aure mana a zauna lafiya sai a ce a wai to ku shi wani ne kenan kin gane ajiya so gaskiyar magana shine malamai su fito su tsaya tsayin daka su taimakawa al'umma ceto ne wannan mai girma wajen daukan nauyin marayun nan wajen kula da su kansu matan wajen kula da rayuwar su a fadakar da mutane akwai
0: damar idan zai yi a ce ma karatu ne za a dinga sa shi mai zaman kansa
1: sosai sosai
0: ayyuka kamar yanda ake yi a wasu majalisan cewa yau za a zauna karatu akan abu kaza ne shi ma wannan muhimmancin sa ya kai a ce ana zama a kansa zamanin
1: sai zamanin musamman kuma ga hudu banan ta juma'a ma za a ringa yi
0: mallan kafin mu je ga bude layukan waya
1: na'am
0: hukuma fa wanda take uwar kowa
1: Nam to ai gwamnati ita ce kana duk wani abu da za a yi idan gwamnati ta shiga ciki 100% to kowa zai iya yi yanda ya kamata tsari na rayuwa kamar yanda muke fada idan wani masani yana cewa in sallah ta baci za ki ga daga liman take baci barin mutane su sakandanta su zauna karazube na cikin abin da ya samu halin da muke ciki yanzu gwamnati ta yadda cewa mun samu matsala na banzatar da zaura wannan na wulakanta su da rashin mutunta su da su da ƴaƴan su wace hanya za mu bi a gwamnatance ya zamanto ma muna da alƙalama na sanin cewa adadin matan da ba su da aure yanzu ne wani kuma wani irin hali suke ciki wace irin gudunmuwa za a ba su commissiononi da ake yi na women affairs ya zamanto ce akwai wata gaba da za a iya taimaka musu a kula da rayuwarsu a jikansu duk abin da za a yi ne ganin cewa rayuwarsu ta hau kai saiti kan saiti ai kula da rayuwarsu shine za a rage fadan daban nan da ake yi shaye-shaye da ake yi da kuma mutuwa auren ma da ake yi duka gwamnati ta hada gwamnati uwa kowa ce tsari na gwamnati lafiyayyen gwamnati mai tunani ai ita tana da karfin yanda za ta yi kin gane da kuma dabara da hilata da duk abin da za ta iya yi
0: tunda na'am akwai wani da yace mun unguwarsu masallacin unguwarsu idan za su yi kamar yanda ake zuwa da certificate na gwaje-gwajen lafiya a daura aure kuma a bada certificate a sa hannu amarya da ango to idan kun tashi rabuwa sai kun dawo masallaci shi liman da na'ibinsa da suka daura muku aure to sai sun zo sun zauna da ku da waliyanku an ji menene dalilin da yasa danku yake so ya saki wannan yana cikin sharadin wannan masallacin na kafin su karbi daurin aurenka sai ka yadda da waɗannan sharuda da ka'idoji nasu wannan yana cikin sharadin to kaga ma wannan na farko malaman ne suka hadu suka yi wannan dokar kuma daman su ma hukuma ne tunda masallacin ai a karkashin su yake to watakila da a ce gwamnati za ta dauki irin wannan sala na cewa duk sanda aka yi auren to menene kuma in an zo rabuwa meye dalilin da yasa
1: aje abin da yafi haka ma aje abin da yafi haka ma misali shine yanzu mutun ya saki mace da yaya 10
0: yawa
1: kuma shikenan ta je gidansu ta kauna
0: to
1: ala akalla ai ba imani
0: babu
1: gaskiya komai dai ya kare misali ta haifa mai 10
0: sun zama ƴan uwa dangi ne da kai
1: ko riga ko to wani dan magaro da ya mai da kanwan shi gidan aure yace to yanzu ko ni ba na santa
0: to
1: ko wale aure ta
0: saboda Allah an riga ta riga
1: ta gama kuma kai ka ce ta da gida saboda kai baka da adalci so ba wai gata muke musu wai ran lai kada ai saki ba amma dai misali gwamnati ta kawo wani ka'ida da tsari kamar wannan misali an ji ma aure ya rabu sahihin saki to kama mata gida kula da yaranka cin su da shan su ya zamanto an yi abin da yake
0: wajen kula da yaran nan anan ne ma muke so a yi doka muna roƙon Allah ya sa waɗanda suke sauraron mu yanzu akwai waɗanda hukumar ne ko in ce wanda za su ƙara tura mana sakon gurin gwamnati domin idan bari mu ɗauki layin waya tun ɗazu layi yana bugowa assalamu alaikum hello assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke tare muna godiya mallam abubakar ga ka soran ya kumbo na'am
2: dan
0: jama'an na
2: zaki ga cewa mun ci rayuwa da talauci
0: amfaya
2: ya ji yawa
0: haka gaskiya ne
2: amma zaki ga cewa an yi hakuri da tsaro
0: To mun gode kwarai Mallam Abubakar.
1: Wannan gudunmuwa ce mai matukar muhimmanci.
0: Sosai ma kuwa.
1: Matukar iyaye suka yi dan muka aure ya ta zama
0: ta zama ta mu kwarai kuwa.
1: Eh mu kula da ita.
0: Wato Mallam yau abun mamaki ba fa mu karanta lambar wayar namba ma sai sauraro sun haddace ta. Kira ne kawai yake shigowa. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Yau wadawa muke tare?
3: To alhamdulillah malamai mu ne muku ba tan alkhairi kuna magana da dama wanda yake cikin gwamnati kira dokawa.
0: Masha Allah, masha Allah dokawa ya gajiya. Ga ka soran yakun ba ka ji me muka tattauna?
3: Eh gaskiya alhamdulillah muna je da ku muna jin abin da aka tattauna a wannan shiri da soran yakun.
0: Masha Allah. Kana da shawara ne da zaka yi ga gwamnati ko ga iyaye ko ga zawarawan ko ga malamai?
3: To ai sai dai lokaci amma
0: na'am
3: inda kika fada din da ya kamata ai bayani a kansa.
0: Haka.
3: Amma idan kika duba na farko kamar bangaren gwamnati da kika fara magana.
0: Na'am.
3: Inga gwamnati ta kirkiro wata takarda sakamakon zamani da Allah ya kawo mu na takardar gwaji din nan a lokacin aure.
0: Eh.
3: Aka nuna wa cewar dukkanin wani liman madaurin aure wanda iro ki daura aure ba tare da wannan takardar ba.
0: Na'am.
3: To hukuma za ta yi aiki a kansu za ta sa doka a kansa. To kin ga tabbatar kenan yanzu duk wani aure da za a daura kin ga hukuma ta san an daura wannan auren.
0: Haka.
3: To kamata yi ko da ka irin wannan sibokin ne a ji ta wannan abokan bangaren su kiman da bai kowa da gaci.
0: Eh.
3: A san an daura auren wani lokaci kaza to kuma idan matsalar ta faru a tabbatar wannan matsalar da za ta haddasa saki a ce to ta je gurin wayannan mutanen.
0: Gaskiya ne.
3: Ina ganin idan aka fi wannan tsarin aka ɗauki wannan shawarar in Allah ya so ya da za a samu sauki. Saboda shi kansa ba ma wai a je kan mama imaman gari da dagatai da masu unguwanni ba. Za ki ga in dai suka je kan iyaye uwa da uba matukar nagari ne to ba za su bari a yi wannan sakin ba.
0: Haka.
3: Duk girman laifin Allah ya so ya da wallahi za ki ga wannan sakin ba bai tabbata ba.
0: Mallam Duka lokaci yana ta hararo mu. Gashi kuma dai alhamdulillah shawarar da ka ba mu din ita akan ta muka tattauna. Kuma shine abin da muke ta ƙara ƙarfafa gwiwar
1: mahukunta
0: su yi na cewa ai a dinga duba abin da ya shafi me ma yake janyo auren ya mutu in auren ya mutu kuma yaya rayuwar macen da yara za ta
1: wala Allah a samu daidaito ba sai an je kotu ba ma
0: malam da za ka yi sallama da masu sauraro
1: to lokacin yayi na farko da kamar da kika bada a dunkule su zaurawan su daina daukar zawarci a matsayin wata cuta ko koma baya kaddara ce daga ubangiji kuma kakkai ƙarya kakki ƙarya kai ki rungumi abin ki dawo ki dau hanya cewa yanzu ki roki Allah idan da sauran auren a gaba Allah ya baki nagari ba kuma burgewa ba kamar da kika faɗa ko ki ringa siyan man shafawa ko wani ciko da ake ta fama da shi yanzu ga mata sun haukace gaba daya wallahi to aya hauka ne nake gani hajjia tsakani da Allah kin gane
0: wai ana ta san a burge ku ne
1: to shi wannan burgewa a daina a koma ga Allah a fito yanda kike an Allah ya yarda sai kiga gwamna ma ya aure ki ba ma jantaiba ko malamin makaranta ko soja ko dan sanda to Allah ya sa mu dace gwamnati kuma tayi abin da ya kamata na sa ido da dokoki da za su iya taimakawa
0: ko ba ba na wata kila an kara da abu guda na karshe malam shine abin da ya shafi sana'a wanda wajen zancen za a yi da
1: ita
0: ba lalle ne zama kina da abin yi
1: wanda
0: zai taimaka miki zai kuma shefin rayuwarki ya zama kina da dan abin da yake samu taro da kobo sai kuma abin da ya shafi ilimi ko islamiya ce ta unguwa idan baki da damar ko ikon da zaki koma makarantar boko to lalle ya zama islamiya dai bata wuce ki ba
1: gaskiya ne
0: ci gaba da neman ilimi akan addini da wannan zamu sallama da masu sauraro kuma na ji dadi malam Abubakar shekara kirga sati biyar kenan muna fama muna tafatawa
1: akwai ba da gudun ma na
0: abin nan da ya shafi zawarci zawarawa da kananan yara watakila daga wannan satin zan ajiye wannan bangaren ya dan huta mu tabu wani bangaren ku ma sauraro ina yi muku fatan alkhairi da ni da ku gaba ɗaya malam Allah ya mai da kai gida lafiya mun gode kwarai assalamu alaikum.

0: wakar mahadar rayuwa tare da Hamisu Breaker daga nan farin cikin al'umma inda muke nishadantuwa cikin shirin ya take ne shirin da ke ba ku dama domin ji daga gare ku da ma yanda aka gudanar da rayuwa a wannan rana me aka ci me aka bayar a matsayin sadaka me aka bayar a matsayin kyauta ya aka gudanar da rayuwa a daidai ina kake yanzu an koma ga iyalai ko kuma tukuna ana kan hanya waɗannan hanyoyi ne suke dauke da cinkoso domin sanar da al'umma a daidai wannan lokaci Hello assalamu alaikum wa rahmatullahi da wa muke tare
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Alhaji Karema
0: Na'am
1: ina kira daga garin Sharada
0: Na'am to Alhaji kai tsaye ya aka gudanar da rayuwa a wannan rana ta Laraba
1: To mun kasance cikin kungiyar Ubangiji
0: Alhamdulillah
1: Na alhamdulillah sai dai mun samu sabon sauyin yanayi da yake yuni mana ciwon zuwa
0: Na'am
1: kamar ji za mu dan kira ga ɗanuwa abokai cewar alura cewar yanayin sauyi ya sauya ko kuma a san irin shigar da za a dinga yi.
0: Na'am.
1: Yanayin irin tare kura da kuma kulle makamashi wanda za mu gaira ma da dalili a cikin society. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake za a nuna matsala a irin wannan lokaci na wasu.
0: To muna godiya kwarai da gaske saboda yanayin lokaci da fatan Allah ya kawo mana dauki masu sauraro duka nan muka kawo karshen wannan shiri na ya take ne da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma inda tuna gogon dakin yada shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 6 kamar yadda na ambata lokaci ne da zamu kawo muku shirin nan na lafiya babbar ni'ima da fatan za a yi sauraro lafiya

0: Masu kallo da kuma masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata al'umma a bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Inda ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka yi shigo wannan daure namu na Rahma Talabijin, Rahma Radio, kuma muke tattaunawa da su game da yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Alhamdulillahi ga waɗanda suka kasance da mu a shirinmu da ya gabata, mun kawo ƙarshen ko kuma mun ƙarƙare akan ɗaukar saƙonnin da muka ba ku kimanin makonni huɗu muna ɗauka domin amsa tambayoyin abubuwan da suka shige muku duhu dangane da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda kuma kun ji irin amsoshin da Dr. Mahmud Kawu, magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata na asibitin Koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano, ya ba ku hususan ga waɗanda suka yi katarin samun ɗaukar tambayoyin nasu da suka aiko mana. Yadda kasancewar akwai sauran saƙonninku da ba mu kai ga jallin kaiwa gare su ba, amma dai idan kuka biyo mu sannan a hankali a cikin wurin shirye-shiryenmu, insha Allah za mu ci gaba da ɗauka, kuma za ku ci gaba da jin amsoshin abubuwan da kuke neman ƙarin haskensu daga bakin dakta, hususan tambayoyin da suke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, hususan ma dai masu juna biyu. Kuma alhamdulillahi, kamar yadda a makon da ya gabata muka yi alƙawarin za mu zo tare da dakta mu ɗora a cikin wani sabon mabu'i da za mu ɗauka a daidai wannan lokaci, ma ina sake mana lalle marhabin da gabatar mana da dakta wanda tuni ya shigo wannan zaure namu, ya kuma shirya tsab da muke sa ran za mu kawo muku wannan sabon mabu'i. Don haka a madadin ku masu kallo da hukumar gudanarwa da ma masu sauraro, muke wa dakta lalle marhabin da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallon da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah idan kuka biyo mu sannan a hankali a wannan rana za mu shiga mabu'i na gaba da dakta yi mana alƙawarin za mu shiga da za mu waiwayi batu akan irin matsanancin zazzabin da wasu daga cikin masu haihuwa sukan fuskanta, wanda a al'adance ko kuma a Hausance ake ce masa dahuwar ƙashi. Kuma in ku biyo mu sannan a hankali bayan mun kammala ɗaukar mabu'in namu, daga bisani dakta zai dawo gare ku kuma a ci gaba da ɗorawa akan ɗaukar tambayoyinku da dakta zai amsa muku abin da ya shige muku duhu, hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Kuma za ku iya amfani da lambar waya ta 0806-6655-555 ko dai a saƙon karta kwana na SMS text message ko kuma a shafinmu na dandalin sada zumunta WhatsApp kenan, rubutaccen saƙo ko kuma a saƙo na murya, shi ma duka dai a takaice domin jin amsar abin da kuke neman ƙarin haske. Don haka kafin mu je ga kashi na biyu da za mu dawo gare ku, bari mu fara da mabu'in namu da za mu koma ga dakta mu ji abin da yake haddasa wannan matsanancin zazzaɓi da ake kira da dahuwar ƙashi ga wasu daga cikin masu haihuwa.
1: Za a iya tunawa maudu'in da muka gama shi ne abin da ya shafi ƙari da aka yi wa mata ko kuma waɗanda sun ƙaru, wanda sun da muke magana mun ɗan taɓo maganar matsalar da wasu nasu ya ko bayan an yi gyaran ko ya zama ƙwayan cuta sun shiga gurin, wanda wannan yakan jawo wasu muka ce har sukan samu matsanancin zazzaɓi. To a yanzu muke ganin kuma to tunda an taɓo ɓangaren waɗanda sun riga sun haihu, kuma akwai tambayoyi a baya da yawa akan irin wannan matsalar, to shi yasa za mu ɗauki wannan mawdu'i na abinda Bahaushe kan kira shi da dahuwar kashi. Ni da ciwon shi ba wai zazzabin kadai yake ciwo da dahuwar kashin ba, akwai ƙarin abin da yasa yake makana masa da dahuwar kashin. Wanda za mu bayani to, amma da farko abin da muke so a gane shi ne shi dai lokaci na biki wanda yake farawa daga sanda mabiya ta faɗo har zuwa sati shida bayan haihuwa, lokaci ne da canje-canje da dama sukan faru ga mace, wanda kuma wannan kan bayu ga iya samun matsala a wasu canje-canjen. Wala Allah ko dan wani abu da ya faru tun kafin ma'ana a samu cikin ma, wasu lokutan kuma wani abu da ya faru tun lokacin da ake da cikin, ko kuma wani abu da ya faru lokacin haihuwa. To wannan yana iya bibiyar mace ya jawo mata matsala a lokacin da waɗancan canje-canje suke faruwa. Daga cikin canje-canjen nan mun sani idan mace ta haihu, jinin da ke zuba ko kuma jinin da kan biyo bayan ma'ana fitowar mabiya ko kuma faɗuwar mabiya yakan canja a hankali, yanda zai zama kuma ya zama kamar ya sarka, ma'ana kamar ya tsinke ya ɗan canja launi, jan ya ragu a hankali a hankali har ya zama kamar ɗorawa a hankali a hankali har kuma ya haske ya zama fari. Wanda duk waɗannan matakai ne da suke nuna lafiyar canje-canjen da suke faruwa, ma'ana cewar canje-canjen suna faruwa bisa ka'ida. To wannan rashin ganin wannan shi ma matsala ne. Misali sannan daga cikin canje-canje inda mabiya nan ta ɓanɓare wajen kamar gurin da aka yi wa rauni ne, to bayan mabiya ta ɓanɓare fatar da take cikin mahaifar ita ma takan zagwanye bayan wani lokaci, domin ne sabuwa za ta fito, wanda kuma wannan ke bayuwa ga mace kuma ta ci gaba da ganin al'ada. To wannan shi ma gurin da mabiyar ta ɓanɓare wanda muka ce kamar wajen rauni ne, to a ka'ida wancan matakin na wannan fata gaba ɗaya ta zagwanye yana faruwa ne idan komai ya tafi daidai, ya zama na ciwar kafofin jinin nan sun gintse kamar yadda muka faɗa, a hankali a daina ganin jini kuma a daina ganin ruwa, ma'ana jinin da ya ɗan sirka da ruwa har kuma ya zama fari. To idan aka yi rashin sa'a ƙwayoyin cuta sun shiga, to ana iya samun akasin haka, ma'ana maimakon a daina ganin jini sai a yi ta ganin jinin ma, ko kuma ma sai a yi kamar jinin ya tafi sai kuma jinin ya dawo. To wannan shi ma yana iya zama haka. Daga cikin canje-canje da akan gani shi ne, misali a daidai wannan lokacin mama yana daɗa cika saboda kasancewar sinadarin da ke taimakawa wajen samar da ruwan mama a lokacin ya fi tasiri, wannan sinadarin da ake cewa prolactin, saboda haka za a samar da ruwan maman da yawa kuma zai daɗa sa maman ya cika ya ci cika sosai. To sannan kuma mace za ta fara shayarwa, wanda wasu sukan fuskanci matsala cikar takan kai yanda maman yakan yi musu nauyi kuma ya dinga ciwo. Wasu aka yi rashin sa'a wajen ba da maman ma sai ya zama kan ya tsatsage, wanda shi ma wannan yana iya zama wani guri wanda kuma ƙwayar cuta za ta iya shiga kuma ya jaza mace matsala. To da yawa dai daga cikin wasu canje-canjen da sukan faru, amma wanda za mu fitar da hankalin mu a kai shi ne wanda a Hausancen akan kira shi da dahuwar kashi, wanda shi kuma yawanci a Hausancen su sukan kira shi da dahuwar kashi ne ba tare da la'akari da daga ina zazzabin ya zo ba, a'a kawai bisa la'akari da cewar ana wankan jego. Saboda haka sai in mace tana wankan jego kuma sai take matsanancin zazzabi, to sai a ce mata a'a ai kashinta ne yake dahuwa, saboda haka shi sai ake kiransa da dahuwar kashi. Amma a zahiri babban matsalar da wani lokacin akan fuskanta shi ne zazzabi yana iya zuwa daga ɓangarori da dama, misali mace tana iya samun larurar malaria, zazzabin malaria, mace tana iya samun zazzabin typhoid, mace tana iya samun mura matsananciya mai zazzabi, hatta kamar yadda na faɗa daga maman wani lokacin aka samu wani gurin da ƙwayar cuta za ta iya shiga yana iya zame mata matsala. To amma zazzabi mafi tsanani da wanda kuma yake da tasiri sosai wanda muke so mu magana akai shine wanda yakan kama ma'ana cikin kwaryar mahaifar nan gurin da muka ce misali wajen mabiyan da muka ce yana iya zama ya zama kamar miki ne a gurin to shi irin wannan shiga kwayan cuta wannan gurin kamar da na faɗa zai shafi motsewar mahaifar mu mahaifa kamata ya ce bayan mace ta haihu duk inda aka yi sati za ka taba ba za a iya jin mahaifar nan ba ta motse ta koma ko da bata karasa ta koma yanda take da ba amma dai ta motse sosai inda ba za a iya jin ta ba
2: sati nawa
1: biyu domin bayan haihuwa ana iya jin dunkulan mahaifa da yawa wasu mata ba su gane ba ma daga ji su ringa cewa wani abu ne a cikin ciki na yake min yawo kuma ina kwanta sai in ji wani abu yana motsi na taba kuma sai in ji dunkulan wani abu to wani mahaifa ce lokacin da ɗaya ya fita yana fita sai ta takure wannan takurewar yakan jawo lokacin matsanancin ciwon mara da mata sukan ji to a sanda kuma mace take shayar da ɗa duk sanda take shayar da ɗa akwai wani sinadari shi kuma da yake saukowa daga kwakwalwa wanda shi kuma amfaninsa shi ne yana sa ma'ana sundukan da suke ajiye da ruwan maman su dinga takurewa yanda za su dinga ambulo ruwan maman zuwa bakin yaro
2: ke taimaka a sauro
1: zuwa maman yaro ya zuka to kuma suna yin wani abu kuma shine suna sa kuma mahaifa ta takure shi sa wani lokacin za ka ga suna shayarwar kuma sai ka ga suna ta yatsa na fuska saboda mai mara su tana ciwo ciwon kuma ba wani abu ne mahaifar ce take takurewa to wannan abu ne mai kyau domin wannan yana daɗa nuna ciwon mahaifar tana takurewa ba za ta samu matsala na zubar da jini ba to idan ya zama na cewar kwayoyin cutar nan sun shiga to abinda zai biyo baya za su sa wannan guri da yake kamar gyambo sai ya zama ya rure ma'ana ya zama ya kwaɗe to abinda zai biyo baya kafofin jinin nan da ya kamata a ce bayan haihuwa sun gintse jini ya daina bulbulowa kamar yadda na faɗa wanda ma'ana jinin da take zubarwa ya fara canja kala to sai ya zama tasirin wannan kwayoyin cutar sai su sake farfasa kwafofin jinin nan saboda sai su sake buɗewa saboda mace tana iya samun zubda jini fiye da kima wanda yakan biyo baya na dogon zango wanda muke ce masa secondary postpartum hemorrhage ma'ana akwai zubar jini fiye da kima bayan mace ta haihu da matakin farko ko tashin farko shine muke cewa primary postpartum hemorrhage wanda yake faruwa awa 24 na farko to in ya wuce wannan awa 24 to kuma in dai aka ga jini irin wannan to kuma yana alamta cewa akwai matsala to wannan yana iya biyo baya na biyu idan kwayoyin cutar nan sun kama gurin nan to ba za su bar mahaifar ta takure ba yanda ya kamata ba saboda haka kamar yadda nace bayan sati biyu bai kamata a ji dunkulan mahaifa ba sai mace ta zo bayan sati uku ba sai ka ji kana jin mahaifa ana jin dunkulan ta saboda ba ta iya takurewa saboda wannan shiga kwayoyin cutar sannan abu na uku shine zai sa mace ta dinga zubda ruwa mai wari maimakon wancan ruwan ɗaure yadda muka ce zai biyo baya kuma tunda kwayoyin cuta sun shiga kuma suna samar da dagwalo to sai zama tana fidda ruwan kuma mai wari ma'ana ruwan da zai dinga fita ko kuma ɗan ragowar jinin biki-biki da za ta dinga gani yana fita wanda ya sarka ɗin sai kuma ta dinga jin yana wari wannan warin da yake kuma alama ce cewa kwayan cuta sun shiga abu na gaba kuma shine can mun ce idan yaro yana zuƙa nono ne mace za ta ji mara ta ɗaure tana ciwo to yanzu kuma ko da yaushe sai ta ringa jin mara na ciwo
2: ko da yaro ba ya sha
1: yawa saboda ba maganar wai sai lokacin shan nono saboda haka za ta ringa samun ciwon mara abu na gaba kuma shine da zarar kwayan cutar nan sun yaɗu kuma a cikin jini sai kuma zazzabi kuma mai zafi to wannan shine din idan tana yin wannan zazzabin to tunda a lokacin su suna ga tana wankan jego to sai a ce tana da huwa kai ai kashin ta ne yake da huwa saboda ne ban san sauran misali al'adu na sauran kabilu amma shi a wajen bahaushe idan mace ta samu ciki to ta zama danya saboda ka danya cewa take wannan hasken ko duhun da take yi lokacin take da ciki to danya cewa take in ta haihu mu suka jana mu cire wannan da danyen jigo musamman a ce kwanaki bakwai na farkon nan to a ce ai akwai danyen jigo to saboda haka hikima dama daga cikin hikima na yin wankan jigo shine kamar ana dafa ta ne dan jikin ta ya kware
2: a wajen malam
1: ba a wajen al'ada na Bahaushe ma'ana ana dafa jikin ta saboda jikin ta ya kware shi sai zaka ga wasu ai har sai su rinka cewa karki kuskure ki yadda ce yake za ta yi wanka ba abin miki ya tarbe saboda mai dan ya ce to kuma an hana a dafa ta kaga sai tarbe to saboda haka
2: yasa ake tafasa ruwa
1: yau saboda haka za a tafasa ruwa za a tafasa ruwa ya tafasa ka ji har anewa mai jigo fada kakanninta ba za ki shiga ban daki nan ba sai ruwan nan yayi sai bayan ruwan nan ba zo shi aka yi daga cikin garwa yana tafasa to saboda haka tunda suna yin wannan to abin da suke dauka wannan duk da tunai wannan azababan zazzabin fa za ta ji misali mu dauka yayin fara ce da ma za a ji a koya mata yadda za ta wanka to in aka yi mata wankan nan fa ta za ta dawo kararrus amma sai a ce a ai kashi ne yake da ruwa ma'ana kenan abin da ake so ne ake samu nan kuma ita kashe ta ake yi ma'ana a nitse domin me sanda ake tallaf ka mata wannan ruwan zafin inda da ruwan zafin ga farko dai ga zafin jikinta na zazzabi da take na kuma ana labka mata wannan ruwan zafin wanda a lokacin da take tsananin zazzabin nan inda su samu ne kamata ma a samu ruwan sanyi a kwara mata
2: domin ne wannan na zafin
1: da take baka mata saboda zai saukar da wannan zafin jikin akalla kaga za ta samu wani dan sauki sannan mun ce kwayoyin cuta sun yadu a cikin jini to fa idan sai ya dauka cikin jini to ko magana ce fita ba wai ta waje kaza na ciwo ba duk jiki zai kama ciwo saboda gaba ɗaya jiki ne zazzabin nan gaba ɗaya jiki ne to idan ya zama na ciwar Allah ya san me kwana a gaba ce su ne wanda za a je asibiti a wata kila ai gwaje-gwaje a duba ta a ji bayani ai gwaje-gwaje a dora ta akan magungunan kashe kwayoyin cuta sai ga cikin yadda ubangiji komai ya ja wasu kuma za ka ga sai a kyale ta a ta fama to a irin wannan fa matsalolin da ka iya biyo baya banda zafin zazzabin nan to kuma ka san na gaya maka maimakon a dinga ganin ruwan daurawa wani lokacin za a dinga ganin jini sannan kuma shi kansa zafin zazzabin kwayoyin cutar nan da suka shiga jikinta to yana farfasa kwayoyin halittar jini to abin da gaba kuma shine sai a ga wata bilal ba ta da jini isasshe kuma ba jini isasshe ma abin da zai iya biyo baya sai ya zama zuciya za ta dinga bugawa da sauri saboda me zuciya an yi yanda ubangiji tsara ta shine akwai adadin bugawar da take ta yanda za ta kai jini kowane sashi na jiki kowane kwayar halitta na jiki jini ya kai masa saboda a cikin jinin nan anan iska take da abinci da za a kai gura to sai ya zamana babu isasshen jini to kaga in tana son ta kai isasshen jini a kowane sashi na jiki to bugawar ta sai ta karu saboda ka buga zuciya sai ta karu to ka tuna kuma idan aka yi rashin sa'a masu yin wankan ne ana yin wankan nan shi kuma wankan nan da ruwa zazzafa wataƙila kuma ma tana hada da dan kunin kanwa
2: shi ma yana
1: kware da
2: tsara ta'azzara
1: yawa to kaga kanwa duda su a tunanin da suke din tunani ne mai kyau na ciwar ana bari kunin kanwa ne da ruwan mama yazo amma abin da yawanci ba a gane ba duda ko da ke ilimi ne mataki su a lokacin su fahimta kenan yanzu ne aka dada fahimta to shi ruwan mama abin da yake abin da ake bace take bukata kawai ruwan saboda ka shayi ta sha kunin zaki ta sha zoboro da ta sha zai sa ruwan mama yazo saboda ni shi mama kusan kashi 70 nasa ruwa ne bisa kake ganin likitocin yara suke cewa kar a bada ruwan mama saboda ai suna ganin an bada ruwa an cika cikin yaro to shi ma kuma maman da ruwa ne to kaga yaro ba zai samu wani abin kirki ba kenan to saboda haka indai za ta sha wani abu mai ruwa mama zai zo to amma a hikima ta kakannin mu su baya shine wannan kunin shike sa ruwan mama ya zo to kaga ji ruwa abu ne mai kyau aitin da wannan abinci ne to amma kan wannan matsalar ta ita kuma sai ta rike ruwa a jiki yana ɗaya daga cikin shi ta abin da kanwa take za ta sa jiki ya rike ruwa duk kuma dama in ka tuna ni ma'ana ruwa ya tattaru a jiki sai yin bizi zama kuma biye shi shiga guraren da bai kamata shi kuma ka tana sanin muke magana akan samun juna biyu amincin shi ma lokacin da mace ta samu juna biyu saboda kasancewa jini baya dawowa zuciya da sauri sai zama duk ruwan da ke cikin jinin sai ya fita shi shiga karkashin fata shi ne za ka ga wasu kukumbura kuma sai ka zo kake dangara mata kanwa to zuciyar nan kuma da ya kamata ta aiki daidai yanda ya kamata yanzu an sa ta tana bugawa fiye da kima yuro ne shi ne sai zuciya ta kasa to in ta kasa kuma shi ne sai a zo da su kuma da matsalar kasawar zuciya sakamakon karancin jini to kaga nan ma an daɗa kwaba abu kenan to cikin mahaifan nan da muka ce shi kuma yana kwabewa ya zama gyambo to kwayoyin cutar nan su kuma suna iya yaɗuwa su kai har ga hannun mahaifar ma'ana daga cikin ƙwaƙwalwar mahaifar kuma sai su yaɗu har ka kai ga hannun mahaifa to kaiwa ga hannun mahaifa shi ma sai ya zama da cikin hannun mahaifar kamar gyambo shi ma sai ya samar da ruwan ɗiwa wannan ruwan ɗiwar tunda hannun mahaifar nan mun ce ai arareke yake kamar bututu to wani lokacin ruwan ɗiwar nan sai ya gangara sai ya tsiyaya cikin marar mace cikin kwankwasanta da kuma sauran ma'ana kayan cikin da suke gurin musamman shekakwanta wani lokacin a nan wannan ruwan zai tsiyaya don ya tsiyaya kuma shi saboda jikin mai da wani jini shi duk wani bakon abu ya shiga cikin jiki sai a kawwame shi to sai zama an kawwame wannan ma'ana kamar wani tantani sai zo ya nannaɗe gura to wannan shi kuma sai ya zama kamar wani tarin ɗiwa kamar yanda dai kurji irin jambaɗe yake fitowa ya yi ruwa to sai ya zama kawai wannan tarin ruwan ne kawai a gurin yana wani muke ce masa tubal ovarian abscess to wannan yanda abin yake tafiya kenan to matsalolin da wannan abin zai jawo kaga cikin mahaifan nan mun ce ya kwabe ya zama gyambo to in ya warke kuma yana iya warkewa wajen da tabo to sai ya zama nan gurin babu fatar da za ta dinga zagwanyewa a yi al'ada sabuwa ta fito to yin wannan shi ne sai mace kuma ta ga bayan haihuwa ko kuma bayan duk ta fama da wannan zazzabin matsanancin zazzabin da waye to sai kuma ta ga al'ada ta tana jawaye
3: to da fatan masu sauraro za su yi mana afuwa iyakar abin da za mu iya kawo kenan cikin shirin lafiya babban ni'ima sai aka kasance tare da mu wani makon domin jin mu dauke da wani sabon shirin bari mu leƙa sashenmu na talle domin daukar wannan saƙo.

0: Best Stocks ku kula da jin dadin inganta noman ku. Best Stocks maganin kwari na hoda. Three Point Industries Limited ne suke samar da shi.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio.
2: Jama'a muna muku maraba da sauraron shirinmu na kiwon lafiya da kuke yi. Sunana Alhaji Musa Dan Kauye, sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido, wanda ake yi wa lakabi da idon mikiya mai gani wasai. Muna rumfa mai lamba 40 a filin Bacekoli dake ci a yanzu, cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Lambar waya 0803-363-0619-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- da kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina, wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni da tijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne? Baka gani sosai? Kana gani yana yana ko kana gani gizo-gizo? Kamar dare kan ma in yayi sai kaga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani koda tafin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido. Wani kuma yawan karatu da haske. Wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido ba tare da an kula ba. Wani idon yana ruwa, wani kuma konsa, wani yakan hana shi bacci har ya kai ga wani lokaci ba zaka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka kasha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa dan kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allah zaka dace da bukatar ka. Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga kwamfuta ta a gabana, ina yi mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803-363-0619. Alhaji Musa dan kauye, idon mikiya mai gani wasai.
3: Sheku sunana Alhaji Habib, ina nan a kasuwan Baja Kolin maganin gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo.
4: Kana zuwa wajen zaka same mu, muna Baja Kolin magunguna.
3: Ina nan.
4: Kar ka manta
3: rumfa mai lamba 6
4: ko ka tambayi Alhaji Habib. Idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai. Ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane, na kware ne a bangaren maza kawai. Ga dan namiji da baya iya sauke nauyin da yara ta yi a wuyansa, wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan. Idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalura, to ka kira ni akan lambar waya
3: 0806376717 0806376717.
4: Kar ka manta ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalura da abin da yake haifar da lalura domin baka magani. Wannan ciwon dai daidai yake da irin mota ne da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba. Face ka nemi mafita. Idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolin ka, sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin, wanda hakan zai saka amsa sunanka a matsayin ka da namiji. Ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam, wannan ba irin shi bane. Kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka kasa. Wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100. Idan kana jin irin wannan yanayi, yi maza ka zo wajena Alhaji Habib, wanda ya kware wajen bangaren maza kawai. Kuma ina nan
3: a rumfa mai lamba 6.
4: Mata ba da ku nake ba, maza ne kawai nake magance matsalolin su, domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na da soyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya ɗaya kawai domin bukatun maza. Idan kuma kai amfani da wannan maganin, kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba.
3: Kai dai ziyarce mu a kasuwar Baja Kolum magungunan gargajiya dake gudana
4: a kasuwar Baja Kolum maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabu. Ina nan a Rumfa mai lamba 6.
3: Anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza.
4: Ko ka cana akan lambar waya 0806 637 7417 0806 637 7417.
3: Sunan dai Alhaji Habib, na bar ku lafiya.
4: Sai kun zo.
5: Assalamu alaikum al'umman Kano da kewayenta. Muna rumfa mai lamba 4 watan rumfan Abba dan Abba wanda aka fi sani da baban kowa. Lambar wayansa sune masu kamar haka 0806 600 8713. Abba dan Abba dai ya ce ya zo da magunguna na gargajiya iri-iri wanda zai taimaki al'umman Allah da Annabi, musamman maza wanda ke fama da matsaloli na jijiyoyin jikinsu. Abba dan Abba ya ce kowane dan Adam yana da jijiya a jikinsa wanda ya kama guda 777, wanda kowane jijiyan nan yana da ayyukan da yake yi ma dan Adam a jiki, musamman maza. Ya ce a jijiyoyin nan akwai wa'anda ke da magudanan jini, suna da magudanan ruwa. Idan wani abu ya zo ya faru har aka samu toshewan ɗaya daga cikinsu, yana iya lalata al'amura, wanda wani lokaci ma yakan kawo matsalan a rasa ƙafa ko kuma hannu. Allah ya kiyaye. Ya ce idan kai ɗa namiji ne wanda baka iya amsa sunanka na ɗa namiji, watan baka iya gamsar da iyalanka, ya ce nesa ta zo kusa, ku zo ku same shi a rumfa mai lamba 4. Wannan shi ne zuwansa na farko garin Kano, saboda ya zo ya taimaki maza wa'anda ke fama da matsaloli. Ko kuma kana fitsari kana jin zafi, ko kuma kana samun ƙurarraji yana feso maka a matsayinka, ko kuma ka je fitsari kaga farin ruwa ya fito maka. Abba dan Abba ya ce nesa ya zo kusa, ya ce duk wata matsala da kake fama da shi wanda ya shafi maranka na ɗa namiji, ya ce insha Allah idan ka zo ka same shi za a koma gida ana yi ma Allah godiya. Ko kuma kana tafiya takalmi na fita a kafanka baka sani ba, ko kuma kana fama da kaikayi a jikinka, idan kai wanka jikinka na kaikayi, ko kuma ƙurarraji na feso maka, ya ce duk waɗannan matsaloli ne waɗanda ba su dace ba. Ya ce ina waɗanda ke fama da matsalan jijiya wanda ta hana su tafiya ko ta hana su hannayensu aiki, ya ce nesa ya zo kusa, ku garzayo ku zo ku same shi a rumfa mai lamba 4, watan Abba dan Abba wanda aka fi sani da baban kowa. Lambar wayansa su ne masu kamar haka 0806 600 8713. Ko ku same shi a rumfa mai lamba 4, kar ku mance. Haka zalika yana kira ga waɗanda suke fama da matsalan in dare yayin kai bacci baka samun bacci, ko kuma kana fama da matsala ta ciwon baya, ko kuma ga cewa kafanka baka iya dagawa yanda ya kamata, ko kuma ga cewa baka iya daga hannunka yanda ya kamata. Yace ba ma da isasshen lokaci da za a zano muku duk abubuwan da yazo da shi, amma saboda cikakken bayani da rubuwa da matsalolin ku kowani iri ne, in Allah ya so ya yadda, ku zo ku same shi a rumfa mai lamba 4, kar ku mance. Abba dan Abba yace namiji baya tsufa idan kana da koshin lafiyanka. Yace ku duba kakannin mu nada, sai kaga mutun yayi shekara 90, 80, wasu ma 100 da wasu abubuwa, kuma suna gamsar da iyalansu yanda ya kamata. Yace amma wannan zamanin ba haka bane. Yace menene sirrin? Ku zo ku same shi a rumfa mai lamba 4 a wurin da ake bikin Baja Kolin maganin gargajiya a nan garin Kano, ko kuma ku kira lambar wayansa masu kamar haka 0806 600 8713. Allah ya bada daman zuwa. Sai kun
6: Oshobu mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa. Ni na ƙwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla. Domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya. Ina da ofisoshi a garin Kefi, Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano, inda ake Baja Kolin magungunan gargajiya a cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Zaka ga hoton zaki a saman rumfata. Ana iya kira na akan wannan lambar waya 0703 338 291. Idan ba a tsabtace bayan gida, akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su. Idan kana fama da waɗannan, sai ka zo ka same ni Baba Oshogbo mai maganin jijiya a rumfa mai lamba 50 stand 50, ko ka kira ni 0703 338 291. Akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare, masu yawan jin ciwon kai musamman bangaren kansu guda. In sun tashi da safe kuma su riga yawan jin kasala. Wasu mutane na tafiya takalmi na fita a kafansu amma ba su sani ba. Zama da kyar tashi da dabara. Zan fara gwada su ne da na'urar computer dan in san ainihin abin da ke damun su, sannan in san irin maganin da zan ba su. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan Man Aliko a nan Kano. Ana iya kira na 0703338091. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50 stand 50 ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma sai su tuntube ni Baba Oshogu mai maganin jijiya a rumfa mai lamba 50 stand 50. Haka zalika maza masu samun rauni duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka. Yadda matsalolin jijiya ke damun maza haka yake damun mata. In kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan sai ka zo ka same ni Baba Oshogu mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa kuma na ƙorance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Lambar wayata 0703338091. Za a ga hoton zaki akan rumfata. Mutum ya fi mutum, magani ya fi magani, amma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi ya fi kowa. Sai kun zo. Mai sauraro barkamu da warhaka. Sunana Baban MBU. Aikina na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya. A yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin baje kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano. Ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2. Ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka 0807705157 ko kuma 0900551533. Ni dai Baban MBU maza kadai nake taimakawa. Maza waɗanda ke da rauni wajen sauke hakkin iyalansu da yarata wuyansu. Akwai dalilai da dama da ke sa namiji ya samu raunin mazakuta wanda lokaci ba zai bani daman faɗan su gaba ɗaya ba. Na gaji sirrin magance waɗannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 a duniya. Ya kuma auri mata har 17. Ya haifi ƴaƴa mu 143. Ni ne dan sa na 142 wato daga ni sai dan autan mu kenan. Fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan sirrin. Na je garuruwa da dama kuma dubban maza sun amfana da wannan sirrin. Sai dai wannan shine zuwa na farko a nan garin Kano. Nazo da wannan maganin don taimakawa maza. Sunana Baban MBU. Ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport kusa da gidan Man Aliko. Ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka 0807705157 ko kuma 0900551533. Maza kawai nake taimakawa. In ka ga mace a rumfata to tazo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan raunin mazakuta din. Yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da bandakuna mara tsafta ko ta wajen saduwa tsakanin mace da miji. Kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu, kamar jin kaikayi a matsi, wani abu na yawo a jiki kamar kiyashi. Komai dai dadewa wannan matsalan a jikinka, kai imani da Allah ka same ni Baban MBU. Ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport a nan Kano. Ko ka kira ni 0807705157 ko kuma 0900551533. 0807705157 ko kuma 0900551533. A dade ana yi sai gaskiya.

0: Assalamu alaikum mutane gida sunana Haji Ablikisu kamar inda kuka sani na ga muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na ga da hannu mama na domin taimako al'umma kutuntube ni akan lambobi waya na 0815511 ni a Kano nike ana Airport Road opposite Gidama AA Ranu a wuri nike a garin Kano kamar inda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji anyi amfani da bayan gida mara sapta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko ai dinga sarki da ruwan safi kafi su ji dadi jikin su mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah ina mutane wonde suna susa jikin su bayan wanka iri wannan ba dadi a zo a same ni anan rumfa lamba takwas a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a El Dorado Airport Road ina rumfa lamba takwas za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah kun zo kai wonde kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne kun sa ji ablikisu a gida nake ni baba ko bani kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi a zo da wannan resort ko kuma an ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani me kai wonde kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba Haji Ablikisu ba amma insha Allah kun zo za ku gode wa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji ba ka ma yi amsa shi daidai ba kun sai ni Haji Ablikisu akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jikin mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne wanda bai yi biya sunan shi kamar namiji ba kai wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma baki ji komai ba a zo a sami Haji Ablikisu masala yana wajen ka ne me kai mace kana mafarki iri baki a gane kainki akwai waisu wanda suna tafiya takalmi ma zai cire a kafan su ba su sani ba a zo a samu Haji Ablikisu anan rumfa lamba takwas kari ku yi kuskure nkunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kamar inda nike ga muku kulu a daidai ana yi sai da gaskiya sai ku
1: Baba mai ido sunana na daya daga cikin masu bada maganin gargajiya ni dan Yarbawa ne a karo na farko da na fara zuwa jahar Kano kenan domin bada taimako ga mutanen da suke fama da larura na idanu na samu damar shigowa bikin baje kolin masu maganin gargajiya wanda ke ci a nan cikin garin Kano El Dorado Cinema cikin gidan Man Aliko kan titin Airport Road lambar waya ta kuwa domin neman ƙarin bayani ko wasu shawarwari 0803 37 0005 domin matsalar gani shine inda na kware na kuma sami lambobin yabo daga hukumomi daban-daban masu lalurar gani kadai nake dubawa dan haka ne nake kira ga mutanen da suka kasance sun samu rauni na ganin su ba sa tafiya sai da dan rakiya ko wadanda suna zaune ba sa iya gane kowa sai daga murya idan mutun yana zuwa gurin su ba sa iya tantance wane ne sai ya zo kusa da su dama wadanda ba sa iya duba takarda ko hawa abin hawa sai da gilashi matsalar ido na iya tsayar da rayuwa mutum guri daya fara taimakawa masu irin wannan larura tun ina matashi kuma na gaji wannan sana'a ne daga iyayena sani kuwa cewa bahaushe na cewa dan gado ya fadan na koya idan kana jin kaikayi a idanunka ko kuma idanunka ne suke yin ja ko kuma kana jin kamar wani abu ne ya fada maka ciki da ka shiga cikin hayaki ko hazo idanunka suna zub da hawaye samun matsalar gani na da dalilai da yawa sau da yawa yakan fara ne a hankali kafin ya kai matakin da zai tsaya baki daya kana jin yana ne ko kuma idanunka na yin kore ne ni baba mai ido akan larurar gani na kware magunguna na larurar gani ba sawa a ido ake yi ba ana sha ne kawai idan zaka zo waje na domin matsalar larurar gani zaka zo ne da robar ruwa guda daya domin hada maka da ingantaccen maganin da na sarrafa na larurar gani da ake kira eye cleanser a karan farko idan kai amfani da wannan insha Allah da yardar Allah ganinka zai dawo yanda ya kamata wanda suka samu larurar gani kuma suka yi zagaye neman magani ba su dace ba kada su gajiya kuma kada su yi sakaci wani lokaci dama tana zuwa maka ne a lokacin da gajiya ta same ka ba wai ina nufin cewa nike bada lafiya ba magungunan da na sarrafa magunguna ne na gargajiya daga sassake da soyoyi mun kuma hada maganin ne da kyau Eye Champion Herbal Cleanser idan kana fama da matsalar cataract ko kuma glaucoma zai taimaka maka wajen samun waraka ku ziyarce ni ni baba mai ido a cikin rumfa mai lamba 14 ko ku kira ni a lambar waya ta 0803 37 0005 sai kun zo
2: da karfin gwiwar mu muke gabatar muku da shahararre ficecce kuma sanannen mai bada magungunan gargajiyan nan Malam Nasir Mutawallan Jijiya wanda yake rumfa mai lamba 21 stand 21 ko kuma ku iya kiran shi akan lambar wayar sa 081 03 9 0 0 5. Malam Nasir Mutawallan Jijiya ana kiransa da Mutawallan Jijiya ne saboda fice da kuma sanin lakani na jinyan jijiyoyin jikin bil'adama saboda hadin magani na lakanin gidansu da yake amfani da shi a wucewan shekaru. Hakan yasa mutane suke yaba masa suke jin dadi sun karrama shi da wannan wato jinjina ta Mutawallan Jijiya saboda yadda ake dacewa. Dan haka jama'a da suke fama da matsala na abin da ya shafi jijiya sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21 stand 21 a nan cikin filin baje kolin maganin gargajiya da ake a nan cikin Eldorado Cinema kan hanyar airport a nan cikin garin Kano. Bangaren abin da ya shafi jijiya yana iya jawowa mutane yawan fitsari ba dalili.

0: abin da ya shafi cututtukan da ake kamuwa da su alaka tsakanin namiji da mace. A kokarta a zo a same shi yana rumfar sa mai lamba 21 stand 21 ko kuma ku iya kiran shi akan lambar wayar sa 081 03 95 05. Matsala ta jijiya wani lokaci da aka ga mutane ba sa iya hawa gidan sama ko ba sa iya durkuso na sallah saboda jijiya ita ne ta kewaye kowane bangare na jikin dan adam. Idan da matsala ta jijiya ƴan uwa kada ayi wasa a je a ga wannan babban mai bada maganin gargajiya Malam Nasir Mutawallan Jijiya. Shi sananne masani ne game da jijiyoyin jikin bil adama. Sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21 stand 21 kuma ana dacewa.
1: Al'umar cikin garin Kano, sunana ne Dan Gado wanda aka fi sani da I Master. Allah ya sa nazo ka ta fara baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Edrado Silma. Ina nan a rumfa mai number 29. Zan maimaita rumfa mai number 29 ko kuma ka zaka kira ni a number waya ka mai kamar haka 08 06 08 00 25. Ni ban san komai akan kowane irin larura ba sai dai matsalan ido saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakannin mu kenan. Mu ba ma bada magani dagawa a ido, maganin mu na sha ne don saboda wayansu lokuta wayansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani. Shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo ko dishi-dishi, baka iya karanta abu sai ka sa glashi ko kuma baka iya ganin wani abu bambance naira 5 tsada naira 10 ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayan idanka. Idan ma an taba maka wani aiki a ido ka nemi magani bai yi daidai ba cikin yaddan Ubangiji, idan ka zo akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya. Maganin mu ba na dagawa bane, na sha ne kawai. Zaka same mu a katafaren baje kolin dake gudana a Edrado Silma a cikin garin Kano. Zaka zo rumfa mai number 29 ko kuma ka kira number waya na mai kamar haka 08 06 08 00 25. In ka zo ka ce kana neman Dan Gado wanda ake kira Master Ido ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidanmu, ka garzaya ka karbe shi saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan. Kuma wayansu kuma sukan kira ni idan mikiya mai hangen nesa. To idan kana jin wani matsala game da ganinka ko kana jin wani yanayi game da ganinka, zaka iya sami na a filin baje koli wanda ike gudana a nan Edrado Silma a nan cikin garin Kano ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 08 06 08 00 25. Ina nan a rumfa mai number 29. Rumfa mai number 29, in ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutar Najeriya. Kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido, in ka zo rumfa na da yaddan Ubangiji zaka samu waraka cikin kalilan lokaci da alfarman Annabi da Qur'ani.
2: Sunana na kowa Baba Throw Away Your Glass. Na mai farin cikin sanar da ku cewar a wannan karan na shigo cikin garin jihar Kano filin da ake gudanar da baje kolin masu magani wanda yake ci a filin Eldorado Cinema kusa da gidan Man Ali. Na zo ne da magungunan gargajiya domin taimakon mutanen da suke fama da matsalar gani. Mu sani cewar idanu suna da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam, domin idan babu ido babu mutum. Rumfar da nake ciki ita ce mai lamba 31, rumfa mai lamba 31. Masu neman ƙarin bayani kuwa suna iya tuntuɓa ta 07 06 65 85. Shin Malam kana jin yana-yana ko kuma dishi-dishi game da ganinka, ko kuma baka iya jurewa idan fitilan mota ta haske maka ido ne, ko kuma baka iya gane ƙananan rubutu balle ka gano dan uwanka daga nesa sai dai ka gane dan uwanka daga murya? Allah ya raba mu da mutuwar tsayi. Ka sani cewar sai da idanu ake iya yin komai. Idan babu ido babu abin da zaka iya yi, komai fa sai dai ai maka. Waɗansu ba ko tafiya suka ji ba san waye shigo ba, ballantana san waye fita. Haka kuma baka iya fita da daddare a takalolin abubuwa baka iya bambancewa, ballantana rubutu. Wani rubutun sai ka bude idanuwanka gwala-gwala kafin ka hango su, baka iya ganewa rubutu ballantana ka karanta. Da lafiyar ido ake iya yin komai a rayuwa. Idan babu ido abubuwa za su ragu. Amma zaka iya gwada lafiyar idanka, ka sa hannunka ka rufe idanka na hagu sai ka bude na dama, ko kuma ka rufe na hagu ka bude na dama. Kan haka zaka iya sanin ya lafiyar idanka take. Baka iya gane abokanai daga nesa, tafiya ma sai da taimakon yaro. Kai amfani da magunguna kala-kala har da kanka ka dawo kana hada magani da kanka saboda tsabar shaye-shayen

0: gunguna wasu suna iya fita so shida so biyar a dare domin yin fitsari ka sani cewa yawan fita fitsari yana iya janyowa idanunka matsaloli Allah ubangiji ya raba mu da mutuwar tsaye wasu ba sa iya gane tafin hannu ballantana su bambance 500 ko 1000 mahaifina a yau yana da shekara 120 a rayi kuma yana iya karanta alqur'ani ba tare da ya yi amfani da gilashi ba yana zaune yana iya gane wanda ya shigo kuma waye zai fita wani baya iya tsallaka titi sai da taimakon na kusa da shi ko kuma ya kira wani ya tsallakar da shi akwai waɗanda idanunsu yake yin ja ko yake yin kaikayi ko kuma su ji kamar an zuba musu tsakuwa a idanunsu duba waya yana gagarar su wasu matsalolin idan ba haka bane sakamakon sun yi amfani da magunguna kala-kala basu dace ba amma kuma menene matsalar idanunka ka garzaya wajen mu komai dadewar matsalar idanunka ka zo wajen mu da izinin Allah za a dace ni na kowa wanda ake yi wa lakabi da baba throw away your glass ina nan a cikin rumfa mai lamba 31 rumfa mai lamba 31 masu neman karin bayani kuwa suna iya tuntuba ta 0700 66 85 85 sai kun zo
1: Iya kake ji ranka tun da karasa idanun kallo
2: Alhaji Faruk mai magani ido ya zo ne tabbas ya zo yana cikin garin Kano
3: a wani adireshi
2: yana babban filin Eldorado dake hanyar Airport Road filin Bajakoli dake gudana na maganin gargajiya a yanzu da ka shigo yana rumfa mai lamba 19 stand 19 idan baka gane ba kira sha wannan lambar 08 40 5 5 4 0 5
3: kai lalle jama'ar Kano kun yi babban dace kasancewar Alhaji Faruk mai bada maganin ido a garin Kano
2: dama ta samu kar ku yi wasa da wannan dama da ta kasance tare da ku a jihar Kano muna alfahari da zuwanka jihar Kano mun san cewa jama'a da dama za su amfana sai dai shi yana da tsari yadda yake bada maganin sa saboda maganin nasa na sha ne ba na shafawa ko na gogawa ba in dai matsala na ido ne kai ko glaucoma ne da hawan jinin idanu wanda ke sa kai gefe daya ciwo da kazo zai baka ruwan bado kofi daya ka sha kyauta ne kafin ya gwada ka ya gane ya girman ciwon idon naka yake daidai ruwa daidai gari Alhaji Faruk mai bada maganin ciwon ido yana rumfa mai lamba 19 stand 19 a cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road a nan garin Kano idan baka gane ba ga lambar waya 081 40 52 40 55 wani zaka ga idon nashi kaman tattasai wani kuma kodayaushe da gilashi da gilashin ma idon tana hawaye ko wanda da ya ga haske sai ji idon kaman zai fita ya fadi wani matsalan jijiyoyin idon ne wani matsalan kuma kwayen idon ne wani matsalan daga shigan kwaro ne wani kuma akan haife shi da ita wani kuma sai ya ce haka kawai ya ji idon nashi na masa ciwo wani idon yana yawan kwansa wani sai ya rika jin kaman kasa-kasa a cikin idon nasa wani kuma duk abin da ya shafi farar takarda bai iya ganinta wani kuma yan rubutu kanana ne bai iya gani sai ya matso kusa ina wanda aka yi wa aiki a ido daga baya kuma idon ya sake tashi to ga jikan sarkin ruwa Alhaji Faruk mai maganin ido ya ziyarce ku a wannan lokaci kai kokari ki yi kokari ku zo ku hada alaka domin samun waraka ga cutar da ke damun ku ta ido in dai matsala na ido ne da kazo zai baka ruwan bado kofi daya ka sha kyauta ne yana rumfa mai lamba 19 stand 19 a cikin filin Eldorado dake nan kan hanyar Airport Road nan cikin garin Kano lambar waya 08 40 5 5 4 0 5 Alhaji Faruk jikan sarkin ruwa mai bada maganin ido sai kun zo
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa gashi kuma ya samu mu zarafi yazo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13 rumfa mai lamba 13 ko a kira shi akan lambar wayar sa 07030330 Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido sannan kuma yaje yayi karatu mai zurfi a jami'ar Ilori ta jahar Kwara wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido mutane da suke fama da matsalar ido kamar ido yana ruwa yana ja ko yana kaikayi ko kuma yana kwantsa da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi
5: ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano
4: ko kuma kira shi a lambar wayar sa 07030330
5: kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya ruko albasa guda daya da farin hankici sannan kuma yace a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido a magungunan duka na sha ne dan haka basu da wani hatsari wanda suka gwada amfani da magungunan
4: Alhaji Suleiman mai linzami sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido
5: ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13
4: sai kun zo
6: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa. Gashi kuma ya samu zarafi, ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano, inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa 0703603316. Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido,
1: babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma yaje yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi.
0: Ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma,
1: a yi kokari a zo a samu
0: Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano,
1: ko kuma ya kira shi a lambar wayar sa 0703603316.
0: Kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici. Sannan kuma yace a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a'a, magungunan duka na sha ne, dan haka basu da wani hatsari. Wanda suka gwada amfani da magungunan
1: Alhaji Suleiman mai linzami sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido.
0: Ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13,
1: sai kun zo.

0: Sabuwar Kano.
1: Sabuwar Kano za a yi kamar gabar kamar hanga. Kana tulun sama haka kamar titunan kasar Jordan.
2: Idan aka bi tarihi dukkan waɗanda suke gwagwarmaya irin wannan, wannan ne karo na farko da aka taɓa yin irin wannan.
3: Mai girma gwamna ya fara fili kimanin 1,000 mashin na jihar Kano. Muna godiya Allah ta'ala saka da alkhairi. Idan an ji a gaya mai girma gwamna, ƴan mashin sun ce sun gode.
4: Abin da ya yi na alheri shi ma a yi masa alheri. A fito, a kaɗa, a ƙasa, jira har a ƙirga, har sai mun ƙara kawo mai girma gwamna wannan gida na gwamnati insha Allah.
0: Waɗannan da wasu muhimman batutuwan za su zo muku a cikin shirin Sabuwar Kano na wannan makon. Shirin da ma'aikatar ƙasa ƙarƙashin jagorancin kwamishina Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar take ɗaukar nauyin kawo muku, ta ƙarƙashin sashen da ke wayar da kan al'umma na ma'aikatar, a ƙarƙashin jagorancin darakta Murtala Shehu Umar. Shiri ne da ke kawo muku yadda ayyukan ma'aikatar ƙasa ke gudana ɓangare-ɓangare, sashe-sashe, da kuma yadda ayyukan ke buƙatar haɗin kan al'umma wajen ganin an cimma nasara wajen inganta mahallai da kuma daƙile awon igiya da kuma mahimmancin biyan kuɗin harajin ƙasa. Ni Kabiru Sana Mai Getso nake gabatarwa, ku biyo mu.

0: FBI ya arewacin Ethiopia na cewa an girke dakarun Eritrea a kewayen garin Adigrat a yankin wato a yan kwanakin nan. Wani jami'in yankin ya shaidawa kamfanin dillan labarai na AFP cewa an ga manyan motocin da kwan kaya dauke da dakarun da ke sanye da kakin sojin Eritrea akan wata hanya mai tazara kilomita 40 a kudu da iyakar Eritrea. An kuma ga wani ayarin motocin soji yana nufar garin Idigas Hamus mai tazara kilomita 20. Yanzu kuma sai rahoton hasashen masana yanayi.
1: A Alhamis din nan da yardar Allah, rahoton hasashen masana yanayi namu zai fara ne da arewa maso yammacin kasar nan, inda karamar hukumar Albasu da ke jihar Kano yanayin lulumi ake sanarin samu bisa ma'aunin yanayi na 23. Gumel da ke jihar Jigawa da Azariya jihar Kaduna hasken rana tare da gajimare ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23. Sokoto birnin Shehu makamancin yanayin ake sanarin samu a bisa ma'aunin yanayi na 25. Idan muka koma arewa maso gabashin kasar nan da Maturu jihar Yobe da Jimeta da ke jihar Adamawa hasken rana tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 26. Daga arewa ta tsakiya Garki da ke babban birnin tarayyar Abuja da Kefi da ke jihar Nasarawa yanayin lulumi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23. Daga kudancin kasar nan Port Harcourt da ke jihar Rivers ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 22. Idan muka tsallaka kasashen waje Khartoum babban birnin kasar Sudan hasken rana tare da gajimare ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Birnin Sabaha na kasar Libya yanayin lulumi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24. Za mu kammala rahoton na birnin Mumbai na kasar India inda ake sa ran samun hasken rana tare da washewar sararin samaniya a bisa ma'aunin yanayi na 27. Ku ci gaba da sauraron labaran Rahama Radio domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ketare. Khadija Abdullahi Sharada a labaran Rahama.
0: Rahoto na Khadija labarin ya kammala sai maimaicin kadan daga cikin kan labaran da aka ji. An ji cewa fadar shugaban kasa ta musanta rahotannin cewa ƴan Najeriya ba sa son shugaban kasa Bola Tinubu. Daga ƙetare kuma an ji Amurka ta ce dole Iran ta rage inganta uranium dinta don kawo ƙarshen yaƙi. Sai sakon hikima, rayuwa tana da matakai, akwai wahala kafin sauki da kuma duhu kafin haske. Saboda haka dan uwa ka ci gaba da hakuri, idan har ka tsinci kanka kunci to da sannu za ka riski farin ciki. Rabiu Sarki Kura shine editor da labaran. Mubarak Hamza Adam ya sada da ku. Khalid Mubadamu nake cewa masa lafiya.

0: itace sai inda bakwai da dugo uku zango na FM Rahma Radio farin ciki al'umma kuke ci gaba da kasancewa tare da mu kafin wannan lokaci kun saurari labari daga harshen Hausa wato labaran mu daga sashen labari da lamurin yau da kullum kenan wanda Khalid Uba Adamu ya karanta da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu dan kuma gidan Radio Rahma farin cikin al'umma zai kawo muku hira ta musamman tare da yan kungiyar muryar Kano ta Arewa da suka hada da Honorable Abdullahi Dan Sumaila babban hadimi ga DSP Barau Jibril hirar da za ta zo da misalin karfe 10 zuwa 11 na wannan dare anan tashar Rahma Radio farin cikin al'umma mita 97.3 zango na FM agogon dakin ya da shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 8:01 da misalin karfe 8 din zamu kawo muku shirin na karkada kunnuwa ku sha labari shirin karkada kunnuwa ku sha labari zai kai mu har misalin karfe 8:30 lokaci da zamu kawo muku shirin na siyasa wato harshen ka alƙalin ka da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da mu agogon mu ke nuni da karfe 8 ga kuma shirin karkada kunnuwa ku sha labari
1: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilimantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa a cikin kunshiyar rahotannin namu na yau za ku ji yadda aka tsinci gawar wani matashi rataye a cikin daki a unguwar Sheka dake karamar hukumar Kumbotsa a birnin Kano
2: tabbata magaruban sai kawai suke cewa kai wannan kutun dazu tun la'asar ya shiga yake ce mana zai dan kwanta ba shi da lafiya to kuma tun da ya shiga mun ji shi shiru
1: sanan za ku ji yadda rundunar yan sandan jihar Kano ta yi nasarar damke wasu matasa da suka kware wajen amfani da bindiga suna kwatar babur din a daidaita sahu
3: suka zo suka fito masa da wuka da bindiga suka ce da shi ya sauka yi shiru idan yayi magana za su harbe shi
1: haka kuma shirin nanan tafi da rahoton nan naku na sanin asali inda za ku ji asalin samuwar unguwar Sudawa da ke nan birnin Kano
4: a unguwar Sudawa sarkin Kano Alu ya zauna kafin ya zama sarki haka kuma Roman Kano Abdulkadir mahaifin wakilin kudu magaji shi ma a unguwar ya zauna
1: waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanan rahotannin da muke ɗauke da su har ma da jin tambihi game da hanyoyin rage raɗaɗin rayuwa
5: lokaci ya wuce da zaka sa ɗanka a makaranta a wata unguwa bayan kuma gidanka wata unguwa ne kamar yadda muke yi da
1: sunana Abubakar Sabi Karkasara wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci kafin mu bude shirin bari mu karɓi sakon talla
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai garin rogo ga masu yinteba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0806-36-44-85 ko 0806-27-22-22
6: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store
8: Haji da an sha hidimar biki ba ya ko ɗakin yar baba
9: ai sai je na je kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
8: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
9: har da lafiya mai gida
8: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
9: to ni ma mai gida fa gaskiya
8: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
9: ina godiya mai gida
8: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
1: Barkanmu da dawowa mai sauraro zaka iya sauraron mu ko ina kake a fadin duniya ta adireshin mu na yanar gizo wato www.rahamatv.com a yanzu to tunda an ce ga goshi ga gabas bari mu bude shirin gadangadan da jin yadda hukumar yan sandan jihar Kano ta yi nasarar damke wasu bata gari da suka kware wajen shiga cikin adaidaita sahu suna amfani da bindiga da wukake suna kwacewa mutane babur din adaidaita sahu a yankin Zogarawa dake karamar hukumar Dawakin Kudu Ibrahim Shehu Zogarawa guda ne daga cikin wanda rundunar ta yi nasarar kamawa ga kuma yadda kakakin rundunar yan sandan jihar Kano CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya zanta da shi a lokacin da ya shiga hannun hukumar.
10: Me sunanka? Ibrahim Shehu. Shekarunka nawa?
11: Shekara ta 22.
10: A ina kake da zama?
11: Garin Zogarawa.
10: Ka ji abin da wannan matashin ya faɗa?
11: Eh, naji.
10: Shin abin da ya faɗa haka ne ko ba haka bane?
11: Gaskiya ne, abin da ya faɗa haka ne.
10: To me wai me aka yi masa ne, me kuka yi masa? Gaskiya zaka faɗa.
11: Shi dai wannan abin da ya faɗa gaskiya ne. An dauko shi daga Hotoro, an ce da shi izo ya riga.
10: Ko shi su waye suka dauko shi?
11: Mu ne nan muka dauko shi.
10: To ina jinka.
11: Mun dauko shi ne akan ya kawo mu yar gaya drop zai dawo da mu mun tsadance da shi akan naira 8000 to shine da muka zo da shi nan yar gaya din sai aka shiga da shi cikin wani lungu to da muka shiga cikin lungun su da ma wannan da shi da wani shi kuma shine sai
10: shi wannan wake nan
11: shi wannan Abubakar Isa
10: ya kuke da shi
11: shi wannan abokina ne shine sai suka fito da shi da daya abokin namu su su biyu suka zo suka fito masa da wuka da bindiga suka ce da shi isauka ya sauka shine suka ja shi cikin lungu suka ce da shi yi shiru idan yayi magana za su harbe shi
10: to ya kai da shi da kudin sa da dai sau da wayar tasa
11: da kudin sa da dai da tasau su ne nan suka caje shi suka dauki kudin wayar ma yanzu haka tana dakin shi wannan abokin na
10: kun kai shekara nawa ko na irin wannan fashi da makami
11: gaskiya domin Allah ni wannan ban taba yi ba abokanena ne nan yanzu ma suka zo suka hada suka ce da mu ya ra'ayi sai yadda rami dai mu samu kudi shine nan sai suka bujiro da wannan shawara to kuma tsautsayi ya shigo da ni ni wallahi wannan harka ba a taba yin ta da ni ba
10: to kai in an tabbe ka yanzu waye saka a wannan harka ta fashi da makami waye jawo ka ciki
11: gaskiya zan iya cewa abokai ne tunda dai da kowa ya riga ya san daga abin da nake yi
1: Abubakar Isa Zogarawa dake karamar hukumar Dawakin Kudu shi ma na ɗaya daga cikin barayin da adaidaita sahu da aka yi nasarar kamawa
10: Me sunanka?
12: Abubakar Isa.
10: Shekarunka nawa?
12: 27.
10: A ina kake da zama?
12: A Zogara, Dawakin Kudu.
10: Ka ji abin da wannan matashin ya faɗa?
12: Na ji abin da ya faɗa.
10: Me yace?
12: Ya ce mun karɓa masa keke. Ya gina pen. Magana ta domin Allah mu taɓa sata ba.
10: Ba koya maka fashi.
12: Ni babu wani koyan fai ba fashi muka ba wani yana koyan muka muka shiga ko muka ce ga abin da zamu ko mu je mu tafi ko muka ga gurin muka ce tun ga abin ya kasa da ita ce mu da mu da ake ko muka maka muka bar ake da keke nake ja.
10: To kai tsaya ma tukunna daga ganin bakin nan naka da idan ka akwai alama kana shashai gaskiya da me da kake sha
12: magana gaskiya iya taba nake sha kudu ba ɗaya da haka ciki bindiga tabo kai yace nan daman su wannan ma daman su harbi suke mahal bayan ta su ce nan
1: to ai da ma masu iya magana na cewa kowa ya kwana lafiya shi ya so da fatan Allah ya shirya mana matasan mu amin wannan kenan tun bayan ƙara farashin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi al'umma ke shiga cikin kunci da halin kakani kai wanda cin abinci sau uku da hawa abin hawa da zuwan yara makaranta ke kokarin gagarar talaka wannan dalilin ne yasa wani masani mai suna Muhammad Iskal Abdullahi ya bayyana dabarun rage radadin rayuwa da al'umma ya kamata su bi domin sauƙaƙawa kansu
5: ka dauko ƴaƴanka ka cire su daga makarantar da suke nesa wanda sai ka kai su da motanka ko da mashin dinka ko kuma sai ka biya musu dubu ɗaruruwa kuɗin bus din makaranta school bus da za a rika biya duk term cire yaranka dawo da su makarantar da ke kusa da gidanka yanda daga gida za su taka su je makaranta kuma su dawo gida ka ganin ma ka yanke wani nau'i na kuɗi da kake kashewa sai maganar masu mota ko masu mashin abin hawa kenan in mashin kake da shi ko mota ka kalli nawa kake kashewa nawa kake da shi maganar kuɗin mai don haka wata rana ka hau motar wata rana kuma in kaga kuɗin babur ko kuɗin acaba ko kuma kuɗin tasi ko bus yafi sauki kai amfani da bus kai dadin dadawa ma idan inda zaka je ba mai nisa bane ta ka sayyada ko babu komai kai exercise ka motsa jiki ka samu lafiya ba dole sai ka hau mota ba idan kai ma'aikaci ne ka nemo wata ƴar kasuwa ko kuma kasuwanci da zaka rika yi
1: ya ƙara da cewar ba maza kadai ne ya kamata su koyi waɗannan dabaru ba har da iyaye mata
5: wata kila koyarwa kike a makarantar gwamnati dan bude dan aji dan karami a gidanki kina koyar da yara evening lesson da yamma domin samun kuɗin shiga ko kuma ƙarin kuɗin shiga da dukkan da sauran dabarbaru idan sana'a ki dafa abinci ne ƙarshen mako ki shirye course na dafa abinci inda waɗannan za su zo su biya dan kuɗaɗe kalilan nan ma domin ki ƙara samun kuɗi haka dukkan sana'ar da kake yi kai kokari ka dan samu wani side hustle da zaka rika yi domin rage raɗaɗin wannan matsala da Allah ya kawo mu ciki
1: bukukuwan biki na ɗaya daga cikin abubuwan da ke cinye kuɗaɗe ko ma su hana yin bikin dungurungum a nan ma ya sake bayyana irin dabarun da za a bi a rage kuɗaɗen kashewa saboda yadda tsadar man fetur ya haddasa mawuyacin hali ga al'umma
5: mutane su rage taron biki a yi gangami a tara mutane a sai abinci mai yawa bayan kuma ana fama da matsin tattalin arziki na zare tallafin mai a rage bukukuwa da basu kai sun kawo ba ko kuma da basu zama dole ba kuma in ma bikin ya zama dole a yi shi dan kadan daga ƴan uwa sai abokan arziki na kusa-kusa yadda ba za a kashe kuɗaɗe masu yawa ba
1: yana da kyau dai shugabanni su dinga sara suna duban bakin gatari domin nauyin al'umma Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya dora musu kuma zai tambaye su yanda suka gudanar da shi mai sauraro shin ko ka san asalin samuwar unguwar Sudawa da ke cikin birnin Kano wata a cikin ta ne aka yaya margayi mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero da sarkin Kano Abbas wanda kuma ta samu asalin sunanta daga wani mutum da ya zo daga kasar Sudan rahotan nan naku na sanin asali da ya saba zagayawa unguwanni domin jin asalin su ya tattauna da Malam Muktar Abdullahi Gadan Kaya masani kan al'adun Hausawa domin jin asalin samuwar unguwar ta Sudawa.
13: Unguwar Sudawa ɗaya ce daga cikin unguwannin da suke cikin birnin Kano. Asalin inda ta samo sunanta wani mutum ne ya zo daga ƙasar Sudan. Ya zo ya zauna a unguwar yana sana'ar siyar da dabino kuma yana siyan kaya yana kaiwa can ƙasar Sudan ɗin. To da abiye ya waita mutane suka fara zama a gurin sai baki daga Sudan ɗin suka riga biyo shi suna kawo kaya sai wasu ma larabawan daga Yemen da Libya suka riga zuwa su ma suna sauka a nan su siyar da kayan su kuma sai wasu kayayyakin su tafi da su kasashen su wannan dalili sai yasa ake kiran shi wannan mutum da mai Sudan saboda yawan mutanen Sudan da suke hulɗa a wajen har sai mutane suka riga kiran mutanen wajen da sunan Sudawa a haka har kuma unguwar ta zama unguwar Sudawa akwai wani mashahurin karofi a unguwar Sudawa wanda a nan ne ake rina kayan da su waɗannan fatake da suke zuwa daga Sudan suke siya a wancan lokaci an ce a unguwar Sudawa sarkin Kano Alu ya zauna kafin ya zama sarki haka kuma ciroman Kano Abdulkadir mahaifin wakilin kudu magaji shi ma a unguwar ya zauna an ce a unguwar aka yaye sarkin Kano Abbas da mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero nan ne kuma unguwar wakilin kudu magaji ciroma fitaccen malami kuma ɗan siyasa sananne Malam Aminu Kano a unguwar aka haife shi kuma unguwar ya fara kafa Islamiyya ta farko da aka fara yi a Kano hakanan akwai shahararren marubuta waƙoƙi Malam Adamu Sandalo Sudawa shi ma ɗan unguwar ne
1: da fatan za ku biyo mu a shirinmu na gaba domin jin mu ɗauke da sunan asalin wata unguwar domin sanin asali ai shi ke sa kare cin alli kafin shirin kuma ya ci gaba bari mu karɓi saƙon talla
14: kai cancaɗi mai gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba
15: ke dai bari to kalli wannan
14: amma wannan sleeveless ɗin ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan wannan kaya.
15: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
14: Ai kwa na ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
15: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less Swissless, Holland Sofa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
14: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment.
15: Suna nan a Jab da Filin Parking, Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantun Kwari.
16: Ha, gaskiya na da duk shukar mutane, sai kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi bana da nisa da mai. Magana nake ta makarantar yara ce. Sai ni an ba ka shawara ta canza musu makaranta amma haƙi ko in ya canza musu makaranta an kai shi na. Haƙi Success International Academy mana. Domin kuwa a Haƙi Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba ce ga bare ojore. Kala, makarantar da ta hada da Be and Boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ga kuma Islamiya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To jin ka dole mu san nan ki bawa admission. Kana nan a Na'ibawa a Rafet Sa'adu Community College, Zaria Road, Kano. Za ku iya tuntuɓar director ɗin makarantar Alhaji Wada AA Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0800 326 11. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.

0: Malaman Pimas Laundry a unguwar gandun albasa. Kantitin dankura, zurat ko akan lambar waya kamar haka. 0800-675-8599.
1: Barkanmu da dawowa. To yanzu kuma sai rahoto na musamman da ke dauke da irin kalubalen da zaurawa ke shiga ciki bayan rabuwar su da mazajen su ta hanyar saki ko mutuwa. Ga dai rahoto na musamman da Umar Ma'aruf, dalibi mai sanin makamar aiki ya hada mana.
2: Zawarawan sun bayyana halin kuncin da suke shiga bayan fitowa daga gidan mazajen nasu wanda ya haɗar da kyama daga danginsu kama daga yayye ko kanne da suka dawo gida suka tarar. Haka kuma mafi yawan zawarawan na fuskantar rashin kula da ƴaƴan daga wajen dangin iyayensu maza. Wannan dalilin ne yasa muka zanta da wasu daga cikin zawarawa a nan birnin Kano. Shin kowane irin kalubale suke fuskanta?
3: Kannina ba sa barin ƴaƴana su zauna a gidan su hantare su musamman ba su da lafiya. Ko da abinci suka dafa inda ba ni na fita na yi buga-buga na samu abinci na ba ƴaƴana ba ba sai dai a san musu a hannu sannan a kore mu ɗakin kwanan ma a matsa muke kwana. Dan ƙaramin ɗaki ne muke haɗuwa muke kwana da su. Ba za su iya taimaka mun da ko naira goma ba ko rashin lafiya ko abinci ba ni da shi sai dai ma in je makota a san mun.
4: Muna taskar Ubangiji. Kalubale kala-kala ba abin da ba mu gani ba. Ga sunan dai al'amura kala-kala. Sai rufin asirin Allah. Ba karfi ba ne bai da shi ra'ayinsa ne ba zai kula da ƴaƴansa ba ya bar mu tunda na haifa ai ya bar mu shine fuskantar da ake
2: Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya bayyana falalar taimakawa zawarawa
5: haka Annabi alaihi salatu wasallam yace mai taimakawa bazawara yafi wanda ya kwana yana sallah ya wuni yana azumi yafi wanda ya tafi jihadi bai dawo da komai ba as-sa'i alal armalati kal mujahid fi sabilillah wakal qa'imu sa'imu allazi la yaftir yace mai taimakawa bazawara kamar wanda ya tafi jihadi a tafarkin Allah ne kamar bai tsayi wan dare ne baya yankewa kamar mai azumi ne baya fasawa haka kuma yace ana wa kafil yatim ka hate ni fil jannati da ni da mai daukan nauyin maraya haka zamu kasance aljanna
2: yana da kyau da al'umma su dinga taimakawa zawarawa domin su ma ba a san ransa hakan ta faru ba Umar Ma'ruf dalibi mai neman sanin makama aiki ku karka dakun nan ku sha labari
1: A nan kuma gawar wani almajiri aka tsintara ta yi a cikin ɗaki an ɗaɗɗaure masa ƙafafuwa da hannaye a unguwar Sheka a Cilafiya da ke ƙaramar hukumar Kumbotso bayan da aka ce ya shiga cikin ɗaki da niyyar ya huta saboda kansa na yi masa ciwo kamar yadda ɗaya daga cikin shaidun gani da ido ya shaida wa filin ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari
6: akwai abokanansa waɗanda suka dawo tare daga neman buhu da suka dawo ya ce musu wai kansa yana ciwo shi zai dan kwanta a cikin daki to a lokacin sai suke ce musu gaskiya akwai buhunansu ba za su bar gidan aboda ba saboda kin ga sun zuba kayan kuɗi don haka dole ya za su rufe gida to kuma su ma ɗin shiru-shiru suka ji da magariban sai kawai suke cewa kai wani kwatin ɗazu tun la'asar ya shiga yake ce mana zai ɗan kwanta ba shi da lafiya to kuma tun da ya shiga mun ji shi shiru to shi ne sai aka haska ta wando kuma kawai aka gan shi a haka
1: to da fatan Allah ya gafarta masa Allah kuma ya bayyana waɗanda suka yi wannan lamari sai ku biyo mu a cikin shirinmu na gaba domin jin cikakken labarin har ma da jin ta bakin hukumar 'yan sandan jihar Kano da ma dagacin unguwar ta Sheka a Cilafiya. To a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin. A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio, Na'ura Usman Ibrahim Datti da Bashir Ali, sai 'yan uwa abokan aiki. Tukur S tukur. Salisu Sainu Usman, Shamsu Muhammad Kundila, Kabir Abubakar Sheshe, Idris Kasim Hausawa, Nura Dahir Yakasai, Rabi isa dauki kura a jagoran shirin. Ni Abubakar Sabi karka sara da na shirya na gabatar nake cewa Allah ya hada mu da alkhairinsa.

0: yayin da kakar zabe ke gabatowa jagorori daga sassa daban-daban ke kokarin bayyana manufofin su ga al'ummar su mabiya kuwa kan yi kacici domin fitar da shugaban da ya dace su zaba kasance da rahama radio farin cikin al'umma a duk ranar litinin zuwa juma'a domin sanin halin da siyasar kasa ta Najeriya ke ciki da ma kasashen duniya a cikin shirin siyasa na harshen ka alƙalinka shirin harshen ka alƙalinka shiri ne da ya ciri tuta wajen fayyace gaskiya komai dacin ta hanya ce daya tilo ta aika sako lungu da sako birni da ƙauye ku dai ku kasance da shirin harshen
1: idan kana maganar malamai a jihar Kano mu a fada jihar Kano ma makarantar mu daga cikin gida na daya a jihar Kano da yake addu'a a duniya da Najeriya ba mu san da wannan kungiya ba mu muna tirda Allah da dinta kalaman da suka yi guda biyar yan siyasa ne kuma magana muka yi ta alƙawari
2: wai me yake damun Najeriya ne baya-bayan nan minista sun tara trillion 15 ranar litinin din nan ministan jiragen sama ya yi ikirarin cewa asusun ƙetare na Najeriya ya kai dala biliyan 50 to amma ma'aikatan matatan mai ta Port Harcourt an gaza biyansu albashi na watanni 7
3: ga sakon Senator Barau local government 13 nan ta Kano ta Arewa zamu bada umarni talakawa ɗan Dangwale ko da Super Glue ko da gam ka zauna akan wannan kujera ta Senator sai sun bambare ka da karfin ƙuri'ar register su domin kasancewar Kano ta Arewa ta Alhaji Murtala Sile Galadiman Gara ce
4: ita ba magana zarar bunu ce babu wani timi ko wani dan easy buy da zai zo ya ce zai gyara wannan magana ta kuruciya a siyasa gara shi wannan gajeren na buci a bashi shawara bin na gaba bin Allah Senator Barau Jibril Maliya gaba yake da ku a jihar Kano na biyar ne a Najeriya billahi alazim in kun shirya mun shirya
5: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan baiwa 'yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunana Abbas Salisu Soran dinki da ke rike da akalar shirin halin yanzu da alama dai 'yan hamayya na ci gaba da ribatar matakin janye tallafin man fetur da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ta yi tun a jawabin da shugaban ya gabatar na karɓar mulki a ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2023 da ta gabata da nufin jawo hankalin al'umma su zaɓe su a wannan zaɓe da ke tafe kasancewar har zuwa wannan lokaci da ake shirin gudanar da wani babban zaben shugaban na cewa yana nan akan bakansa na tafiya kan waccan manufa ta sa ba gudu ba ja da baya duk ko da cewa da yawan al'ummar kasa na cewa ba su ga natijar da wannan mataki na su ya samar ba domin banda mawuyacin yanayin da hakan ya ƙara jefa su a ciki ba su iya kirga ribar da gwamnatin ke kirarin cewa an samu ba sakamakon wannan mataki nata da ta ɗauka tunda kamar yadda kuka ji cewa ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya yi alƙawarin dawo da sanya tallafin matuƙar al'ummar ƙasa suka zaɓe shi a wannan zaɓe da ke tafe kazalika shi ma Peter Obi da ke yi wa jam'iyyar ANDC takarar shugabancin ƙasa ya yi mi'arar koma baya inda yanzu shi ma ya ce zai dawo da tallafin muddin al'ummar ƙasa suka zaɓe shi amma bayan ya murƙushe mugunyar ta'adar nan ta cin hanci da rashawa da ake zargin ita ta mamaye tsarin na tallafin wani abu mai kama da arashi shi ma dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar PRP Donald Duke a wannan rana ya sha alwashin dawo da sanya tallafin man fetur din wanda har ma ya kara da cewa zai saukar da farashin kowace lita guda ta man daga naira 1400 da yanzu ake siyarwa zuwa naira 300 kacal kan kowace lita guda Donald Duke na sheda hakan ne yayin wata tattaunawa da aka yi da shi a daya daga gidan talabijin na wannan kasa inda ya kara da cewa bai ga dalilin da zai sanya mahukunta suke daidaita farashin tataccen man da ake siyarwa da al'ummar kasa da yadda ake siyar da shi a kasuwar duniya ba dan haka ya kalubalanci yadda gwamnatin ta janye tallafin man fetur wanda ya nasabta hakan da cewa shine ya jawo wannan kuncin rayuwar da al'ummar kasa ke ciki a yanzu wanda kuma koda a shirin mu da ya gabata kun ji matakin da wata kungiyar malaman addini ta jihohi 19 na arewacin wannan kasa suka dauka a yayin wani taro da suka yi na kimanin malamai 1000 a wannan jiha inda suka nuna rashin aminta ga yadda kamun ludayin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke ci gaba da murginawa hususan ma a fannin tattalin arziki wannan ce ta sanya kungiyar arewa fo a suwaju ta aiko da martanin ta ga wadancan kalamai ta bakin mambanta kungiyar Malam Ismail Murtala Zawai
1: idan kana maganar malamai a jihar Kano mu a fada jihar Kano ma makarantar mu daga cikin gida na daya a jihar Kano da yake addu'a a duniya da Najeriya ba mu san da wannan kungiya ba mu muna tirda Allah da dukkan kalaman da suka yi guda biyar yan siyasa ne kuma magana muke ta alƙawari cewar zami shekara 8 mu yan arewa za mu ba yan gudu su shekara 8 wannan ko su yarda ko kar su yarda sa su akai dukkan munufofin Atiku Abubakar da isa gaba na azabe shi munufofi ne wanda ba su cancanta azabe shi ba
6: amma kalli siyakin abin da suke magana akai yanayin da suka ce al'ummar hususan arewa suna ciki na rashin tsaro da kuma kuncin rayuwa ga hauhawar farashin kayan masarufi duk babu haka ne
1: abubuwan da suke faruwa ba harkar shugabanni ne na mulki ba harka ce da aka kauce tsarin Allah subhanahu wataala idan ba a dawo an dubi martabar Allah da manzon Allah ba ko da irin rayuwa zai wallahi ana cikin nadama dole a shiga musifa ta tsadan man fetur ta fari duka alqur'ani ya faɗi wannan abubuwan
6: to amma waye yake shugabantar kasar misali ba rauni ne na shugabanci ba kamar da suke
1: Allah ne subhanahu wataala yace idan kuka bar ni zan ba ku shugabanni daidai da ku shugabannin da suke mana shugabanci kowa zai zo wallahi sai ka je gara a suwaju da shi domin Peter Obi ba akan mu ne ba addini zai zo ba ba akan mu ne ba aiki zai zo ba kristan a baya haka yi campaign Atiku Abubakar kuma a baya ma ta yi kada a kira shi da alhaji kuma yace in ya zama shugaban kasa zai sai da matatan man fetur din ma gaba daya ba ma jin tallafi ba saboda wannan tsarin da wasu arewa suke yi idan kai ba shugaban kadiriya bane ko shugaban isala ko shugaban tijaniya ko kuma malamai na dubu masu sirri asrar irin mu wallahi alazim kowa ya kai a suwaju ma ya fi karfin ka
6: juwaye 19 ake magana na arewacin wannan kasa anya ko za ku iya tunkarar wayannan su kama da 1000
1: to ai jagoran da biyan ma sunansa Sheikh Abdul Aziz Yari ga 60 ga 69 haka zalika injiniya Abdullahi Tijani Maimunu Gurzo a Kano kowa ya san shi Abba Kabir Yusuf da yake gwamnatin jihar Kano jikan manzon Allah ne kuma duk abinda Abba ya rako wanne ne baya taba zuci al'umma harkar pension harkar titi daukar ma'aikata Abdul Salam Abdul Karim ya zaura sunansa ma hadimul umma wajen taimaka al'umma kai mu ne muke da abun fade a Najeriya arewa fo asuwaju A4A
5: Malam Ismail Murtala Zawai kenan daga kungiyar arewa fo a suwaju a wannan jiha wannan kuma na faruwa ne yayin da a wannan rana ma'aikatar matatar mai ta Fatakot suka gudanar da wata zanga-zanga tare da rufe kofar shiga matatar suna daga kwalaye da ke bayyana mawuyacin yanayin rayuwar da suke ciki na rashin biyan su albashin su tsawon watanni 7 da suka gabata baya ga rashin sanya su a tsarin biyan mafi karancin albashi da gwamnati tike biyan sauran ma'aikata a yanzu wannan ce ta sanya ma'aikatan suka baiwa kamfanin mai na kasa wa'adin sa'o'i 48 kan ko dai mahukuntan su su aiwatar da wannan bukata ta su ko kuma su rufe matatar man ta Fatakwal Kacukan to ko yaya masana kan tattalin arziki ke kallon wannan dambarwa da ta taso a yanzu Dr. Abdulsalam Muhammad Kani na cibiyar kiraye-kiraye kan da'ar sarrafa kuɗaɗen gwamnati da ci gaban al'umma ta FIDAG na da ta cewa game da hakan.
2: Wai me yake damun Najeriya ne? Baya-bayan nan ministan kuɗi ya fito ya ce sun tara kimanin trillion 15.1 wani abu a iya kuɗin tallafin man fetur. Ranar Litinin ɗin nan Festus Keyamo ministan zirga-zirgar jiragen sama ya fito ya yi ikirarin cewa gwamnatin tarayya a iya filin sauka da tashin jirage na Lagos ta kashe biliyan 663 da ɗoriya. Cikin jawabin nasa ya yi ikirarin cewa asusun ƙetare na Najeriya daga dala biliyan 3 ya kai dala biliyan 56 wanda in ka juya a nera kana fa magana ne akan zunzurutun kuɗi kimanin trillion 77 wani abu. To amma ka jifa wai ma'aikatan matatan mai ta Port Harcourt an gaza biyan su albashi na watanni 7 kuma ba a yi musu wannan ƙarin albashin da aka aiwatar na sabon tsari ba. Sannan abin takaicin sai ka ce to wai ita wannan matatan man da ake magana ta Port Harcourt din tana aiki ne? Idan ba ta aiki me yasa ba za a canza musu guraren aiki ba? Su ba su da laifi ma'aikatan. Ine maka aiki matukar baka ban takardar sallama daga aiki ba, wajibi ne duk wata ka dau haƙƙi na ka bani, kuma wajibi ne haƙƙin su na watanni 7 nan a dauka a basu, wajibi ne a aiwatar musu da sabon tsarin albashi. Kuma yanzu yadda aka gaza biyan su wannan haƙoƙin nasu, sai kai tambaya guda daya, ina kuɗaɗe da gwamnati take ikirarin ta samu daga tallafin mai? Ina kuɗaɗe da gwamnati take ikirarin asusun ta na ƙetare yanzu ya tashi daga trillion 4 har ya kai trillion 77 da ɗoriya? Ina basussuka da Najeriya take ikirarin ta ciwa? Wannan shi ake cewa misplacement ma na priority. Tunda matacin nan ba sa aiki, a canza musu wajen aiki mana, ko gwamnati ta dauki haƙoƙinsu ta basu, a san koma menene ya kamata a ce a yi.
5: Dr. Abdulsalam Muhammad Kani kenan, masanin tattalin arziki a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi. To amma duk da wannan kalubale da ake ganin gwamnatin na fuskanta iri-iri, a cewar mabiyanta irin CSA Alhajiji na Goda daga kungiyar A4A kuwa yana ganin babu wanda al'ummar arewa ya kamata su sake zaɓa a wannan zaɓe kamar Asuwa Jibola Ahmad Tinubu. To ko ina dalili nasa?
7: Mai girma shugaban ƙasa Asuwa Jibola Ahmad Tinubu ba abin da yake rike da shi sai alƙawari da amana da muka shirya tsakanin arewa da kudancin Najeriya. Yan kudancin Najeriya suka goya mana baya, suka yadda cewa General Muhammadu Buhari ya shekara 8 yana mulki a Najeriya, kwankwasa ya gudu, a ciku ya gudu. Amma mai girma Asuwa Jibola Ahmad Tinubu ya tsaya a bayan mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Allah ya ji kansa da gafara, yayi masa rumfa har sai da Allah ya sa ya ci zabe a 2019. Yanzu mai girma shugaban ƙasa Asuwaji ya zo ya shekara 4. Mu ƴan arewa an san mu da amana, an san mu da gaskiya. Zamanin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, a ganka da buhun shinkafa yanzu kaji ana cewa an harbe ka. Amma a gwamnatin Asuwaji Bola Ahmadu Tinubu, ko ina shinkafa, taliya, zaman bita, duk wani abu da ya danganci wanda dan Najeriya zai ci ya ji dadi, yayi walwala, sai da mai girma shugaban ƙasa Asuwaji Bola Ahmadu Tinubu ya saka masa mara. Yanzu a arewacin Najeriya gaya mun yaro matashi da ya isa inoma buhu 30 wanda zai iya siyan babur lifan, amma a gwamnatin Asuwaju ake raban mashina. Ta fuskar tsaro ana nan ana ta kokari a hana wannan abin da ake na cin amanar al'umma, na karkashe-kashen juna da ake yi na wa'annan yan bandit din. Mai girma shugaban ƙasa Asuwaji Bola Ahmadu Tinubu sai ya kawo sasanci da taimako da gina al'umma da gina ƙasa a cikin wannan harkar da ake yi ta shugabancin Najeriya. Muna tare da kai APC
5: Slack. Sai dai fa duk da wannan karfin gwiwa da mabiya gwamnatin irin su SA Alhajiji na Goda ke da shi na sake zabar shugaban kasar, a ganin wasu mabiya jam'iyyar ta APC irin su Ustaz Mai Gaskiya Kumuriya, akwai buƙatar ya baiwa ƴan kungiyar ta A4A wata shawara domin su gabatar da ita ga shugaban gabanin su sake zaɓar nasa kamar yadda suke raji.
8: ai har tara kar ku da yan abin duniya yasa ku je kanku da kanku a matsala kwanan nan aka yi zabe a Osun aka tura jami'an tsaro 40,000 dan kungiyar FOA idan daga ce kuke yi kuna so a sake zaben Tinubu a Arewa to ku bai shawara wadannan jami'an tsaro 40,000 a tura su Zamfara da Sokoto da Kebbi da Katsina da Niger a koru wadannan shakkiyan dan bandits din su daina kashewa da botar da yan uwan ma Arewa mai girma gwamna muna tare da kai babu gudu babu jaraba ka Ismaila naji kana cewa a zo a yi mukabala da kai wace mukabala za a yi da kai a lokacin da masu zabe ba su ga abin da kai ba suna ji a jikinsu ba aiki ba aike tun daga campaign baka kara komawa wata mazaba ba yan jami'a

0: kuma zai biya dukkan masu keburan nan hakokin su wanda dama sun dade suna jira wanda kuma bu mai mamakin ji ko ganin haka daga wajen mai girma gwamnatin jihar Kano
1: amma kar a ce fa kun yi riga malam masallaci zai ba fa ya yi bane ba kar a ce kuma kun fada kuma a ji yaumiyau daga bisani
0: tunda har yace zai yi mu muna cikin kyautata masa zato kasancewar mun ga wasu sauran masu hakoki kamar yan pensho da wasu gurare da wasu suka rasa mahallansu na gadiya bibiya kawo ko yan kasuwa kantun kwari waɗanda mutanen sa ne shuhada'un sa ne da kudin su da komai nasu suka yi ruwa da makarbiya saboda kyautata masa zato suka zabe shi to kaga kuwa idan ya waiwayi matsalar su zamu kyautata masa zato kuma zamu dauka zai illa iyaka kiran da muke gare shi ya sa ido ya tabbatar haƙin kowa ya je gare shi kuma ya abunna akan lokaci domin a samu a saka alkhairi da alkhairi kamar yadda aka saba
1: wato kana nufin idan bai sa ido ba akwai wani abin da zai iya biyo baya ga hakokin su mutanen
0: da kyau a ce ya sa ido kamar yadda muka ga a sauran abubuwa idan zai bari yana kokarin sa ido domin ya ga mai haƙi abin sa ya kai gare shi saboda yan kasuwa suna cikin wani hali kuma jihar Kano kowa ya sani bayan addinin musulunci da muka sa a gaba ba abin da ya fiye mana sama da kasuwanci to in ya tallafi kasuwanci ya taimaki jihar Kano domin masoyansa zai taimaka ba makiya ba
2: Da yake Rabi'u mai waya limawa daga karamar hukumar Tarauni ya fito bari mu dauki wani sakon godiya bisa nada Honorable Sadiq Ado Ahmad shugaba a matsayin director yakin neman zaben jam'iyyar APC a karamar hukumar ta Tarauni domin kuwa a cewar dattijo Alhaji Ibrahim Musa Koyi ko shakka babu an sanya kwarya a gurbin da ya dace da ita
3: godiya ga Allah subhanahu wataala rabauta da muka yi wanda zai jagoranci zabe ta wannan shekara 2027 waɗanda suka taimaka suka nuna gwamna muhimmancin wannan dan taliki wajen jagorantar wannan campaign a wannan

0: Maskallan mu barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na mazan gumbar dutse. Shirin da bisa ada kan faroto muku mafarauta maharba masunta da dukkanin jarumai da suke shura ta fannoni daban-daban, ba don komai sai don nishadantar da ku tare da barin abin koyi. Kasancewar kowa yakan so a ce shi jarumi ne, amma kamar yadda nake faɗa, ba kowa ne ya zama jarumi ba. Amma duk wanda ku gani a cikin wannan shiri, to hakika jarumin da ake da bukata ne. Kamar yadda aka saba, sunana Zaruddin Madaija Auji, inda cikin da Allah zai kasance da ku cikin wannan shiri, wanda kuma na muku babban kamu. Yau muna tare da ɗaya daga cikin shahararrun mafarauta, wato Usman Abubakar, wanda aka fi sani da Amo Soja, mafarauci mai busa ƙaho, tsohon soja, kuma likita. Wannan abubuwan sun ma yawa. Muna baka barka da zuwa cikin shirin maza.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
0: Ko da fadi wanci da ranar da muka bi bakoncin musamman mafarauci a karo na farko, mukan ba shi dama mu ji takaitaccen tarihin rayuwa, inda ma ya samu kansa a bayyana
1: gaskiya ne
0: rahuta ko kuma wanda yake shura gaskiya ne. Yau da shukur alami kaɗan, sai kuma mu ɗan tattaɓa wasu abubuwa sai mu buɗe layi, insha Allah za mu kai kimanin sati huɗu muna
1: tattaunawa a cikin wannan shiri. Assalamu alaikum, ni Usman Abubakar Soja, Usman Abubakar wanda aka fi sani da Ummu Soja. Ni mahaifina mutumin Kure ne, to amma saboda aiki na kamfani sai ya zo ya zauna a Tudun Wadata Brigade. Da ya zo Tudun Wadata Brigade, a nan ya haife ni. To da aka haife ni a shekara ta 1969, bana shekara 53. To ya haife ni a nan layin Musa Kilu, gidansu Garba Zaria. To daga nan dai, kamar yadda aka saba, aka sa ni da ni shekara kamar 5 aka sa ni makaranta ta allo a can Tudun Wada, wajen tsohuwar Tudun Wada. To ina wannan makaranta, ina wannan har lokaci ya kai kuma aka sa ni makaranta ta primary a wata tsohuwar makaranta ta Tudun Wada, Tudun Wada Primary School, wanda a lokacin idan ka shekara ɗaya sai kuma a canja ka, sai a koma da kai senior gawo. Senior gawo ita ce yan sanda primary school ta yanzu. To aka mai da munan muka ci gaba da primary, sai da muka yi shekara 6 muna yi, da ana shekara 7. To amma daga kanmu ya koma shekara 6, daga kanmu ya juya shekara 6. To daga nan sai na ci makaranta a Aminu Kano Commercial College ta Goron Dutse. Nan kuma na je na yi secondary a nan shekara 5. Da ni secondary shekara 5, na fara 1981, na gama 1986. To da na gama, daga nan kuma sai na dawo yan tukwane na Sabon Gari. Akwai wani marigayi Wadasile, shi abokin babana ne, kuma mun zauna da su a can Tudun Wadata Brigade. To sai ya ce tunda lokacin, tun wancan lokaci dai aikin yana da ɗan wahala, ni kuma ba ni da wani buri a lokacin, sai burin shiga soja. To amma ban san kowa ba a wannan lokaci, ban san ma hanyar da ake shiga ba. Sai na je na kama wannan aiki na tukunya, ina masa wani irin na wuta ɗin nan, ina wani su in alminiya na rike su za su zuba tukunya. To muna wannan sana'a da shi 1987 zuwa 1988. To wajen 1988 ɗin aka ce za a yi ɗaukan soja a Bukavu Barrack. To ni kuma sai na je, da na je lokacin da ni ban sai fom ba, ko da yake fom ɗin ma lokacin kyauta ake bayarwa, za ka ga not for sale. To ni dai ban karɓi fom ba, ban cike ba, ban komai ba, sai na je. Sai suka ce ai ba haka ake zuwa da ka ba, sai ka karɓi fom ka ciccike da sauransu sannan ka zo. To a lokacin a 27 intake ne, ɗauka ta 27. Wanda yanzu kaga ta kai wajen 70 da wani abu. Yawwa, saboda shekara wajen 33 da 4 ne. To shikenan, sai na dawo wannan yan tukwane, na ci gaba da wannan wani, ina wannan wani, ina wannan wani, abin yana raina har sai da shekara ta ƙara dawowa a wajen 89 za a kuma ɗaukan soja. Sannan na je na karɓi fom, na cike na yi komai. Shikenan, daga nan sai naje dauka to wannan din na bu kaidoji amma dai lokacin ni ba wanda na sani agun kawai na cike naji Allah da ikon sa aka kama gudu daga cawon cikin bukabu barar za a zubo gudu a taho nan wajen Ashton Road akwai wani tali da zaka karba shine shi da kazo inda kazo sai kuma ka koma muka yi wannan gudu muna da yawan gaske lokacin Kano ba a raba ma jigawa ba eh duk a hada muke sa Hadeja su Mallam Maduri su Inani duk an zo a wannan gudu ni ne na bakwai ma Allah saboda ina da sarai ina sarai a abu akwai zuciya nayi gudun nan sosai sun yi mamaki suka ce kaga wani yaro dan lokacin ban fice kara 20 ba kamar ba zai iya gudun nan ba amma gashi yayi daga nan muka zo ayi sit up ne ayi press up ne duk 30-30 din nayi su aka zo aka kai mu asibitin Nasara abin nan asibitin Binni aka yi mana gwaje-gwaje a gwada bayan garinka a gwada hawan jini ayi gwaje-gwaje dai haka duk muka haye aka dawo aka yi mana wata jarabawa gindin bishiya nan ma na haye to daga nan Allah da ikon sa walla a sunan Kano sunana ne na daya daukan soja
0: san ka zo kai ne na bakwai a Kano kuma kai ne
1: ni ne na daya a wannan shekara ta 89 ko yanzu za a ga list din ni ne number 1 in za a kira suna Abubakar Usman zaka ga ni ne number 1 lokacin muka zo Audu ba kwasa Kateriya akwai wani captain Adamu shine recruitment officer daga nan sai aka ba mu dama akan cewa mu je mu kinkin tsaga lokacin da za a kai mu Zaria wajen training na soja to Allah da ikon sa ni kuma iyayena ba sa son wannan aiki na soja dalilin da ba sa so mu bi aka haife mu a duniya daga ni he kanwata to in na tafi aikin soja ni a matsayina na namiji gida ba kowa ka gani su kuma suna ta girma za su manyanta kaga ba wani mataimaki shi yasa ba sa son wannan aiki ba wani abu bane yasa ba sa so wannan ne to naje sai na dibi kayana sai naje sai na kai gidan wata tsohuwa inda muka tashi saboda lokacin mun koma Tudun Murtala babana ya sai gida a can Tudun Murtala mun koma can da zama to amma ina nan dai ina hulɗa da Tudun wanda saboda ka san inda ka saba kafin ka bar gun zaka dade to shine yawa ba nisa na kai kayan can yanda iyayena ba za su sani ba in an tahi tafiya zan zo in dauki kayana in tafi dama zaka sai dan gajeren wando fari da yar riga fara da dai dan sauran tarkacen ka dai wanda zaka yi amfani da shi to lokacin da aka bada ranar da za a tafi da nazo zan karbi wannan kaya su kuma iyayena sun riga sun sani sai suka ce su ba ruwan su ba za su bani wannan kaya ba tunda iyayena sun hana dole sai dai mu magana iyayena in fasa wannan tafiya na rasa kuma yanda zan kuma ni ga sare ina ganin nayi nasara amma an zo an dakile ni kuma an ce ba zan ba to bayan da zan yi saboda ka san yaro irin na da ba irin ne yanzu bane in an ce bari zai bari amma yaro ne yanzu sai ka ce bari ba zai bari ba saboda lokacin akwai tarbiya to shikenan sai na hakura na ce to bayan da zan yi amma dai raina bai so ba na hakura na taho gida to sai suka bada kayan to da Allah ya zan soja can ma din da aka tafi za a yi tafiyar sai tafiyar ba ta yi ba sai aka kuma daga ta ka ji wani ikon Allah nan kuma an bani kayana akan sun tafi sai na samu labarin tafiyar ba ta yi ba an daga sai na kuma karbar kayan na akwai wani Alhaji Hassan mai Dabino shi kuma Allah ya masa rasuwa makwabcin mu ne yana da gida yana da yaransa abokan mu ne can a Sabuwa Tudun Wada sai na kai musu wannan kayana wacan su ai kaga yara ne ba za su fada ba nace kar ku fada saboda za a hana ni tafiya a soja lokaci yana yi kawai sai na je na dauka kaya kawai na tafi a gida ban fada zan tafi ba sai akwai wani aboki na Musa Dogo shi yana Lagos yana aiki yanzu kwanan nan ma ya zo da sallan nan to sai na ce masa idan an kwan biyu ana nema na ana ga kamar na bata ka ce musu na tafi wannan aikin soja haka muka yi dashi nazo na dauki kaya na muka zo nan Audu ba kwasa Kateriya aka jera motoci safa safa lokacin hannu ɗaya ne daga nan har zuwa Zaria ba ayi wannan titi biyu ba sai madatai gefe gefen hanya lokacin nan haka wajen yake muka tafi daga nan safa safa muka bi ana ta tafiya har aka je ta Tudun Wadar dan Kade to ana aka tsaya za a ci abinci ka san lokacin hanya tana ratsa ta ciki amma yanzu ta koma tana fita waje to sai muka zo aka tsaya nan aka ci abinci aka yi komai daga nan da muka kuma tashi ba mu tsaya ba sai a Zaria kuma mun je da yamma daga nan sai ruwan sama ka san kasar wajen Kaduna su kuma suna da ruwa ba kaman nan ba ana ta ruwan sama ana ta ruwan sama to shi yanayi aikin soja yana da wahala ga mutane sun zo daga ko ina an zo wasu sun zo daga kasar kudu wasu daga wajen Borno wasu daga Sokoto ko ina dai a Najeriya mu anan Kano da aka dauke mu ina ga ko mu 70 da wani abu ne aka dauke mu
0: gaba daya dai zo 36
1: yawa
0: duk kuka hada wannan
1: ai wannan lokacin akwai jahohin 36 ne
0: oke gaskiya
1: sai ka
0: 36
1: yawa da uku
0: bana
1: 89 ne
0: tunda kaga ba jigawa ba
1: babu babu wayannan
0: irin sun zan fara
1: ma yawa duk babu kawai dai lokacin da aka zo aka hadu aka samu a wani katon hall anan muka kwana da safi akwai wani gudu da za a kai gabas za ka tafi can Nigerian Military School inda yara suke koyan karatu na soja can za ka karbo tali ka dawo to sai aka yi mana wani jawabi aka ce mu yan Kano akwai wanda suna da gudu sosai wayan su ba su da gudu aka ce mu hade kanmu mu ja kafa ba dai za ba dai mugun gudu ba shi kuma ba kasa kasa ba yanda dai wayanda ba su da karfin gudun za a je da su a dawo saboda in kuka je kuka dawon idan ta kai ta kawo an yi gudun sosai wasu za a basu a baya za a dade su a yanke su a ce ba su ci ba
0: kuma kaga an rasa wannan
1: to kaga an rasa gurbin to shine sai muka dan ja kafa muka je muka zo a cure ka gane ko to da muka zo a cure daga nan kuma sai aka ci gaba da sikirinin akwai katon hall da ake sikirinin zaka ga sojoji sun zazzauna kai kuma zaka zo da file dinka da yan takardunka na makaranta ka gane ko sai ka ji saboda akwai abubuwa wa'anda na sirri ne su kansu ma'aikata yanzu na ce zan faɗa ba za su ji daɗi ba sai dai a bar kaza cikin gashinta ko ba haka ba yabo da yanayin aikin soja wanda yake gehen ya tsaya ma bayani za ka yi mamaki yawa shi ba a ɗaukan mutum he namiji ka gane ko sai an gwada ka yawa za a gwada ka ne a tabbatar namiji ne sannan a ɗauke ka to in ka tafi zaka je ka kaiwa wanda ka zaba sai ka je ka kai mata takardunka sai na je na kaiwa wani ina da ido ɗaya haka wani mejo ce kai daga ina kake nace daga Kano kai zaka iya aikin soja yana ce zan iya yace ba zaka iya ba dan ubanka wallahi tallahi in ka saki sai nema dukan tsiya nace to ai ni ban ga kasawa ba sai yace ku da kuke guduwa ku yan Kano nace wallahi ni bazan gudu ba ko zan mutu bazan gudu ba sai karbi takarduna ya duba ya bani shi ce ka fita to in ka je zaka fita akwai kuma wasu sojoji su kuma in wannan ya kama ka to kaga A company ne in wani yazo wani ya kama shi kuma B company ne in wani yazo wani ya kama C company
0: sun da masu raye sun fara jin shocking gira me A company me B company
1: a can Zaria akwai company na soja wanda ake yi ka gane yawa ita shi soja yanda yake akwai section ka gane ko sannan kuma akwai platoon shi section mutum 11 shi kuma platoon mutum 33 akwai company mutum 120 ka gane sai kuma batalia mutum 1000 haka soja yake to sai a rarraba ko company A company B company C company D ka gane ko to a wannan ne aka cakuɗa ku sai zaman toma a bangaren da aka tura ni sai na gama ina ji ni dan Kano mutum ɗaya ne
0: a cikin kuku 70 da aka dauka
1: dan saboda cakudewa saboda ko ina na Najeriya a tura nan to sai zaman toni kadai ne he mutanen wasu garuruwa kuma muka tafi can company office anan zaka bada kwandala ai maka aski kwandala ce irin ta dadin nan sile din nan shine mai wani masallaci yawa shine za a dan maka aski in aka yi maka aski za a baka tsintsiya bayan an baka tsintsiya kuma za a baka dan boro haka wanda zaka zuba kayanka yar doguwar jaka ta soja da dan portkololi a baka gajeren wando kore a baka singileti duk a baka wannan to daga nan kuma sai a diba a tafi in aka diba aka tafi za a je can yan dakunan naku da za a baku to da muka je ni ina B company ina number 3 platoon abin nan platoon ka gane ko da muka je dakunan da zamu shiga sai muka tare duk an kase su wani yayi kashi a gado wani yayi kashi a ƙasa wani me sai muka komo waje muka ki shiga dakunan mu sai muka kwan a waje to dai gari ya waye dama da asuba su suke zuwa su tafi mutane shi wannan da yazo sojan wanda muke a karkashin sa wanda aka ba mu shi a dakin nasa sai yace me dalilin da yasa ba ku shiga wannan dakuna ba sai muka ce ai mun tare da an kakkase su da ya zame mu shiga cikin wannan najasa yace kai ko ba ko sababbi ne ku sai muka ce a to ai ta ya mutun zai shiga wannan yace za ku ci uban ku sai yace single line ai layi guda daya wallahi sai ka zo ka dangwali kashin nan mai tsutsa da yatsa ka shafa haka sai yace ko ma gefe da haka yayi mana
0: wato kuma ana sana aka yi muku haka
1: yawa sai yace to yanzu kuna tsantsamin kashin sai muka ce ba mu yace to a wanke dakunan kawai sai aka ibu ruwa
0: tunda daman farko an ba ku tsantsiya
1: wannan shine ake kiransa welcome to depot Nigerian army ana maka barka da zuwa kuma mu ma muka tayi zamu fita zami wannan din na bayan mu su masa abin nan ka gane kamar wani abu ne wanda za a koya ma ladabi kuma ka gane abun ba da sauki yake samun sa ba yawa to shine muka zo muka yi wannan wanke-wanken muka wanke tsaf kowanne dama an baka yar katifarka a gadon sama da ƙasa sai ka dora wani yana ƙasa wani yana sama to daga nan kuma shine sai aka fara wannan training na soja ka gane ku shi training na soja za a tayi tun sassafe karfe 6 a kama guje-guje a cikin bariki da farko za ku kama guje-guje a cikin bariki ba za a fita waje ba ana dan guje-guje ana zagaya ana kiransa morning pit yawa kamar shan shayi ne idan aka je aka dawo sai a zo wanda zai wanka yayi wanda ba zai ba ka sa kayanka sai a tafi company office idan aka tafi company office daga nan kuma za su bada dokar abin da za a yi a tafi ka gane ku a tafi kuma can wani akwai wasu mutane can baya da suke koyar da yanda ake harba bindiga weapon instructors lokacin ana kai mu a kowani ana ce masa akuya ana kai mu gunsa mu mun fi so mu je gunsa saboda akwai mutanen da yawa zaka gansa dai jefi to amma shi akuya yana da abin dariya ku duk abin da mutun ya sai ka ji a ce akuya to shine sai yayi wayannan kurata sai suka sa masa akuya to muna son mu je wajen san an dibe mu za a ce from here come to attention sai ka ji an ce right turn sai a ce to that man under the mango tree ku juya sai ku tafi ku je wajen wancan wanda yake karkashin mango to aka datse mu aka yi mana wannan in muka ga ba bangaren sa za a tura ba sai mu zuke cikin mu koma baya a kuma ebo mu a wani gun da haka sai mun ga ibar za ta je gun sa yawa sai mu tafi yana zuwa he chan ya ku bushi dama show that am sai kai cap ka gane ku port inspection port am sai cap sai kai kokin dinta sai ka ce number 1 rifle clear number 2 clear number 3 an yi layi haka single line ka gane ku in kai kokin dama cock and hook ne ka kokin sai ka cire magazin ka rike ba sa yadda da mutum saboda ko kana da arhaji ka harbe shi sai ya zo ya leka cikin bindigar ya ga can ba dinta akwai can ba inda zai leka ya ga ba arhaji wannan ka ce nan buwara full clear sai leka na biyu shi ma ya duba magazin dinka kai haka da magazin din a jikin bindiga babu clear sai kuma sai ya ce to in spring sai kwararar sai ya shoulder arm sai uda arm sai ya ce ku zauna daga nan kuma zai fara bada labarin duka da yanda ake harbi da yanda ake shi dama soja bai da wani aiki sai zai koya ma yanda ake kashe mutum ne shi haka rayuwarsa take iyakar abin da za a rika nuna maka kenan ka gane ku to in aka yi tayin wannan ana wannan training idan azhar tayi kuma sai a kuma koma wannan company office wani lokaci za a zo a dan yi morning PT na exercise haka ana motsa jiki da haka har ta kai kuma an fara gudu ana fita waje to shine za a zo a fara 5 kilometers kilometer 5 gudu ne daga nan Zaria za a fito daga number 1 gate za a zagaya ta PZ ta sabon gari ka gane ko ta can wajen dogon bauchi sai a dawo a shiga
0: kai da mun baka da kasala
1: a ne tunda ne ake gudu a Zaria yau ba a taba kama ni an ce wai an dake ni akan gudun ba ka san in suka yi idan aka fara competition wanda za a zuba gudun kamar shi 5 kilometers aka yi shi sai a zo a competition gaba ɗaya battaliyar a ga wayanne ne za su dauna daya za a zuba gaba daya in kuka zo ana kamawa ana rubutawa to daga nan za a gane wanda suka yi na daya wanda suka cinye to shi kuma aka wannan to shine in ka je in baka dawo ba ana bada lokaci a shiga waya in baka zo a lokaci ba kawai za su kama ka za a yi ma dukan tsiya lokaci in ruwa ne za a saka a cikin kwatami ka yi futu-futu yau haka suke wa mutane
0: to ina ganin bara mu je hutun takaitaccen lokaci in muka dawo insha Allah sai mu ƙara dorawa sannan kuma mu ji ya aka kammala aikin soja sannan kuma ya aka yi a matsayin ka da wanda kake aikin soja kuma ya aka ka zama mafarauci
1: to
0: ya aka ka zama mai busa kaho
1: to
0: dan dano za mu masu rai sai mu bude layi
1: to
0: dan ji masu rai kafin wani satin kuma sai mu bude bangaren
1: to Allah Allah ya saka da alheri
0: maskalan mu shirin maza gumba dutse ke zo mu kai tsaye da kadan farin cikin al'umma rama talabishin wanda yau bare da sanar ku tun farin shirin mun yi babban kamu kasance mun ka bude daga cikin jarumai musamman a wannan fage na farauta wato Usman Abubakar amu soja wanda muke tattauna da shi kai tsaye kun ji mu a zango na farko za mu je kuma hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu dora dakacin
2: domin samun shirye-shirye da labaran da tashoshin Rahama Radio da talabijin ke gabatarwa tare da sauraron tashar Rahama Radio kai tsaye a duk inda kuke a fadin duniya sai ku shiga yanar gizo ku lalibi www.rahamatv.com domin kallo da sauraron mu kai tsaye domin samun shirye-shirye da labaran da tashoshin Rahama Radio da talabijin ke gabatarwa tare da sauraron tashar Rahama Radio kai tsaye a duk inda kuke a fadin duniya sai ku shiga yanar gizo ku lalibi www.rahamatv.com domin kallo da sauraron mu kai tsaye domin samun shirye-shirye da labaran da tashoshin Rahama Radio da talabijin ke gabatarwa tare da sauraron tashar Rahama Radio kai tsaye
0: a barkamu da da'a da kafin da fitaccen lokaci wanda kafin mu tafi muna tattauna tare da amu soja musamman kun ji mu a zango na farko na shirin wanda kuma mun yi alƙawari cewa yau shimfiɗa za mu akwai hirarraki na jarumta da yawa a tare da shi amma yau da mu ba abin a hankula inda za mu dan ba ku tarihin rayuwarsa da yadda ya tsinci kansa a fage na wato soja har kuma a tsinci kansa a fage na farauta insha Allah nan gaba kaɗan za mu buɗe layi kan waya mu ɗan ji daga gare ku to ga shi mun sha ruwa za mu ɗora muna musamman mu ƙarasa labarin soja
1: to kaga ina maka labarin wannan gudu da ake yi ai 5 kilometers ai competition ka gane ko wanda ya ɗauka a cikin A company B C D company ne ya dauka to aka dan yi celebration daga nan kuma sai akuma aka koma 15 kilometers kuma race shi kuma shi ma za a ƙara gudun ne yawan sa kaga da wannan biyar ne wancan kuma 15 kilometer 15
0: tunda yana raguwa
1: yawa
0: amma kuma zafin gudun
1: zafin ƙari ƙara shi ake ana so ka zama jarumi wanda ko binka akai za a dau lokaci ana binka ba za ka kamu ba yanzu ka bi soja mai training ne irin namu na da wallahi sai ku wuni kuna gudu ba zai kamu ba mun sha wuni muna gudu wani lokaci in muka zo muna wannan hira zan kai ka wannan inda aka kore mu da yan tanka muka yi wannan gudu da zaka ji to in aka yi 15 kilometers shi ma za a gama ka gane ko sannan kuma a zo a yi 25 kilometers shi ne fi kowanne zafi wanda za a fito daga Zaria ta PZ ta tudun wadar Zaria can a tafi wajen gidan wajen Alhuda-huda ka gane ko wajen Barewa College sai a zagayo ta wannan bypass na Kaduna tun daga can aka fito daga Gwargwaji aka yi haka sai ka zo gada ta Samari sannan zaka sauka kasa ta Cikaji ta Dogon Bauchi ta Sabon Gari ka dawo Zaria yafi kowanne nisan sa kilometer 25 daga wannan aka yi shine an gama gudu sai kuma akwai zuwa jeji da ake irin bush exercise ka gane ko wannan jijjika na wajen birnin Gwari lokacin duniya tana kwance duk anan muke yi lokacin babu kowa babu wani rigingimu irin na zamani na yanzu anan za mu zo hemakon uku a daji akwai wani lokaci ma da muka zo na ga wani maharbi ya harbo wani katon shaku na tsorata shi a dajin nan sai na bullo masa kai iyaya ya tsorata yallabai ai kawai sai ya bani shafan gashi ya tsorata so ai ka san mun yi futu-futu kuma ya ga soja ne ni ya ganni da bindiga da ya bani ni kuma da munafunci aka ce ya bani shahu wani babba ya karba a gona wani shi ma ya karba wanda ya fishi da haka yadda ya kai har wajen babban ogan namu lokacin
0: tambaye dai da nake ta kokarin gujewa
1: yasa
0: da zan yi ta ko shine asalin fara farautar
1: wannan ba shi bane
0: to shikenan a jikin wannan tambayar zan yi ta
1: saka
0: amala a cigaba
1: da ita farauta wannan da ban shi
0: shine ai zan yi
1: mu dan gado ne
0: tunda ta muka yi da mun yi
1: ne mutumin kura ne fa na ce
0: maka ai da mun tun farko da ka fada na ce to
1: yawa to daga nan shi babban shi ya karbo wannan
0: mun yi alƙawarin in kira ya zo za mu dauka za mu dan
1: to a daga
0: assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To mun ga sabon layi. Ya mu dan dau wasu daga cikin layika in ya so daga baya kuma sai mu. Da muke magana.
3: Kana
0: magana da Ali ne daga Guru.
3: Alhaji
0: Ali daga Guru.
3: Hello?
0: Alhaji Ali muna jin ka.
3: Oh,
0: alhamdulillah. To ga mu da tsohon soja mafarauci kuma likita kuma mai busa kawo.
3: To ai shine da mun nake so ne tambaya
0: ya aka tsohon soja wurin cikin kan farauta kuma. Yau da mun
3: ta muka shimfiɗa kawai zamu. To tsohon soja a farauta
0: to shikenan abi mu a hankula. Insha Allah za ka ji amsar tambayar ka kamar yadda muka yi alƙawari. Ka ji me waya na farko daga Guru.
1: Ina jin sa.
0: To abin da yasa yanzu kawai su dan gaisa da kai
1: to ba za a bashi ansa ba
0: eh to ayin muka bada tambaya ansa tambayar mun fara bude shirin
1: eh
0: muna son mu baka ne ka shimfiɗa yau shimfiɗa kawai muka ce
1: to shikenan
0: tunda a sojan ma sai mun tambaya da ina ka je wani kalubale
1: ka gaskiya ne
0: ya akai ka bar aikin soja
1: to
0: ya akai kaza ya akai kaza kaga sai
1: gaskiya ne
0: kawai su gaisa da kai
1: yawa to
0: mallam assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam da muke magana wa alaikum salam malam baba daga Fataskum Yobe to yana godiya
1: ina ansawa
0: wa alaikum salam muna jin dan Fataskum
1: ina ansawa ina godiya
0: to malam baba
3: ba da ran mun gani da tsari shin da ake akan wannan duk tana ubana maka da shi ba ko so da
0: shi Allah sarki
3: kuma a bar shi ke
1: duka gaskiya ne
0: gaskiya to amin
1: to muna
0: godiya malam baba daga pastor school a ce ka tana masa su ma tsohon soja da ke zika ma a bari kyauki assalamu alaikum
1: Allah sarki
0: to ko za a ɗaga murya ko ka fara bacci ne wa alaikum salam to da muke magana kuma daga ina Alhaji Shehu daga Lagos Alhaji Hashimu daga Lagos to Alhaji Hashimu ga amo soja cikin
1: na gaskiya ne
0: mazaunin Lagos kuma a yanzu
1: amo
0: Allah salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wa alaikum salam muna tare da kai dallami daga Zaria to yana godiya ana jin ka to masha Allah dallami daga Zaria mai godiya sosai da gudunmuwa to yana godiya eh insha insha Allah ku bar mu hira a hankula za ku nishadantu sosai in ya fara nuna abubuwan bazanta sai kun ji dadi yau tunda farko ne muka ce bara mu dan yi shimfida in ya so insha Allah sati ne ga wa alaikum assalam wa alaikum assalam da muke magana Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Hello.
0: Muna tare da kai. To bai zan mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Alaikum
0: salam. To da muke magana.
3: Hello.
0: Muna jin ka, da muke magana. Alhajis Sabu Zakiru daga Awe Nasara local government to Alhaji muna tare da kai Alhaji
3: muna ga da maza gumban dutse
0: to maza gumban dutse suna gaishe da kai kai ma
3: Allah ya
0: ka mu
3: kurare ah amin
0: to alhamdulillah amin mun girma Allah mun gode sosai mun gode dan mutan Nasara State ka ji mu da Yobe ka ji mu da Lagos ka ji mu da
1: Nasara
0: State assalamu alaikum
1: daga Kano ma ban jama'a
0: wannan shirin babban makaranta ne ai kafin ɗan Kano da an nan ne su
1: gaskiya ne
0: assalamu alaikum assalamu alaikum yawa da muke magana da muke magana da muke magana muna tare da kai wa nura da kaina da nura da kaina to da kai yobe an yobe mutum ku ke ma muna tare da kai dan mutum guru amin din gina amin amin amin mutum yobe to mu ma mun gaida kai sosai mun gode sosai da kake gaida mu yanzu musamman a cikin wannan shiri na maza gumba dutse assalamu alaikum to da muke magana isa dan lafiya nasarawa kenan to mallam isa muna tare da kai alhamdulillah
1: to yana na ansawa
0: to shi da aikin soja a Gariya
1: do ai ba shi da ita
0: ka zo ba ka da doya tun da dan nasara ne
1: to
0: da la ya mu zo ummatan lafiya. Assalamu alaikum.
3: Wa
0: alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Lafiya galau da muke magana. Daga Bauchi State. Muna tare da kai dan mutan Bauchi. To Abdullahi barka da zuwa cikin shirin maza gumba dutse.
3: Muna godiya da wannan shiri. Allah ya
0: sanya rai. Amin mallam Abdullahi. Mun gode sosai. Amin amin. Dan mutum Bauchi.
1: Mutane ne ya.
0: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya barka da kai. Alhamdulillah da kake jin dadin shirin.
3: Aje da maza gumba
0: dutse. To yanzu suna jin ka mazajen. Wa da muke magana?
3: Mun kuma daga biyu daga biyu.
0: Barno
1: ta biyu.
0: Eh barno. To masha Allah muna godiya. Abdullahi biyu.
3: Barno.
0: To muna godiya Allah ya ba mu zaman lafiya.
3: Ba da maza gumba dutse. Ba da maza gumba dutse.
0: to Masha'Allah.
1: Muna ansawa. Amu.
0: To kaji dan mutum Borno, Bauchi, Nasarawa, Yobe.
4: Sir drama dole
0: ka. Alaikum salam. Barka dai da muke magana. Eh to magana me zakai? Magana me zakai? Masha Allah wato na mutsa ku kenan. Ba kano na farko kenan. Kai gaskiya ne. Daga wannan local government kake kiran mu daga cikin Kano? Da kai na? Allahumma amin
1: satatima
0: amin amin da muke magana
3: hello
0: eh da muke magana
3: sunana
0: bata wallan wan bai da kaina
3: da kan
0: eh wato unguwa
3: kan wannan da guda da magana
0: to masha Allah ka ce mako sun marigayi kenan to muna godiya wato to masha Allah ya ji an ce kana buskira shine ce ba
1: yasi an
0: amin dan girman annabi mun gode sosai da wannan abu dawo dai taron mu dawo dai taron to da mun ga haka mai inda nace shimfiɗa zamu ga
1: gaskiya
0: shimfiɗa kuma alhamdulillah
1: bare ku
0: Allah ya zumunci da mutane
1: an yi zumunci
0: yanzu duk inda aka ce sati mai zuwa ta dawo Allah da kowa zai nutsu
1: eh zai nutsu
0: za kuma mu
1: za a ci gaba ba
0: labarin kan abubuwan da zamu
1: gaskiya ne
0: amma akwai dai wani akan Allah assalamu alaikum assalamu alaikum Abubakar Maddugo da Kayobe wala bakar baka da yayo ne lafiya na kuma soja
1: fulani ba sa soja ne
0: sanyi da hadiri
1: ai wannan dan fulanin bashi da saniya ka ga ya masa yasa ya tafi soja
0: bai da saniya shi
1: yasa ya tafi soja da ina da fulani ne zan tafi ba
0: wala
1: abokan yawa ni da ya yawa
0: mun gode mallam abokan amin amin amin mallam abokan to baran ta mu ƙara samun
1: eh
0: kira
1: to
0: da ina da ina aka aikin soja
1: ni na yi aikin soja a
0: misali ma bayan ka gama
1: a Zaria
0: wurin da ka samu bayan ka gama ina ka fara aikin soja
1: da na fara a Kaduna
0: a Kaduna
1: eh na an tura ni camp headquarters wani waje ne ana ce ma camp headquarters yana karkashin division ta daya wanda one deep garrison ka gane ko anan na fara aikin soja amma yanzu wajen ma babu shi saboda idan ka je ka tafi zaka je gari kasuwa in ka san Kaduna akwai wani lungu na ni Najeriya da zaka shiga haka to da ta nan baya muke amma yanzu wajen ma an rushe shi to anan muka fara aikin soja a wajen su dogoya baya wani arsam dogoya baya akwai kuma wani arsam gora bawa da Allah ya musu rasuwa a karkashin su muka fara wannan aiki na soja wasu jajirtattun mutane ne wa'anda ba wasa kuma ba sa so a yi musu wasa duka na duniya za ka shashi kuma da a saka a gado in kai kuskure ko ya kai kuskure lokacin akwai shi CO din namu ana ce masa abin nan okoko abin su muka yi aikin soja muka fara one day in one day off ka gane ko yanayin aikin su da safa za a tafi kuma lokacin tafiya ce ta ƙasa muna zaune a 81 barak nan cikin NDA daga can za mu kullo ta baya ta inda na taba gamuwa da wani maciji wani labari da na taba yi ta wajen abakwa lokacin wajen yana daji yanzu duk ya zama gari ka bullo ta jikin kurmin mashi sai ka taho idan ka biyo ta abakwa railway na abakwa sai ka bullo total abakwa ta singa to daga nan zaka koma ka tafi kuma ka je can kam headquarters a ƙasa muke zuwa eh saboda a lokacin nan albashin namu duk bai wuce 430 ba mun fara shi a Zaria da 160 to amma a lokacin kuma mun samu ƙari ya koma 430
0: to ga wannan sanya yasa da
1: kai yawa
0: assalamu alaikum
1: to daga nan muka zo da safe zamu samu ko karfe 8 zamu zo a fara wannan dan fare din za a tsaya ya dan yi jawabin sa da zai shi wannan arsan dogo ya baya to daga nan sai mu koma kuma mu je can inda muke zama a shed karkashin bishiya inda za a sare durka a yi mata gofa akai za ku zauna kan wannan itaci su kuma za su rika cewa a tori za a rika labaru ai wannan labari ai wannan labari ai wannan labari ai wannan labari din na koyar daida yanda ka ga wani mugu zaka kare kanka ka gane ko kamar mu sababbin sojoji za a rika nuna mana ga yanda zaka yi ga yanda zaka yi idan abin ya taso tunda kai baka sani ba ka gane ko to daga nan lokaci yayi kamar azhar kuma za a tashi
0: assalamu alaikum to da muke magana Muhammad Ino da Kaduna Kin Kudu nan jihar Kano barkan ka da zuwa mana ba bare da gaske maza gun badutse ne
5: to wannan sojan yayin taya ne kuka bai da
1: ba yayin taya yayin taya yayin taya
5: to kana da tabbata sai Allah ya sa zama
1: lafiya amin amin amin amin
5: to wannan baka fata alkhairi Allah ya sa zama lafiya
0: amin malam Muhammad Ino da ka dawakin kudu to masha Allah mun gode sosai
1: ka ga da dan ladi fari
0: ka ga da dan ladi fari
1: yawa wadalla
0: da abi mu an kula ma duk zamin tambaya
1: ka kwarai kuwa to ka gane idan muka zo wannan fare da aka tashi karfe 2 sai ka koma ka shirya la'asar ka kuma dawowa wannan gadi ana laraba gadi ne tsofaffin sojoji da suka yi ritaya su Hassan Usman Katsina su Ushishi duk ritaya sai ritaya amma suna zaune a Kaduna duk wani babban soja yana so ya zauna a Kaduna saboda wajen yana da dadin zama in yi ritaya sai ya yi gida a gun to mu kuma sai a rika kai mu gadi gidajensu in yamma ta can za mu je mu kwana kuma akwai one man guard wanda za a tura mutum ɗaya ne zai je ka gane ko irin wannan shine wani lokaci da muka je muna sabbi lokacin na an bani bindiga arshashi 10 ake bayarwa lokacin babu ligingimu irin na yanzu arshashi kwaya 10 za a irga a baka ka tafi sai ka je ka dawo baka harba ba ka je ka dawo baka harba ba to akwai wata mai jorajina ita kuma tana can wajen unguwari ni sai ta zo ta dauke ni
0: ina jin ko zai zama mai yana karshe assalamu alaikum Assalamu alaikum.
5: Hello.
0: Muna tare da kai.
5: Kana. Muna tare da Muhammad Kabir Adamu.
0: Muhammad Kabir Adamu da kaina.
5: Daga Gombe.
0: Daga Gombe. To kai ne miya na karshe da ba.
5: Na.
0: Sai ne kai ne miya na karshe.
5: To ina muku fata a bakin da saboda suna dawo gida na sama a wannan gidan tubu da wani ga ana jira na babu.
0: Wannan ake yi ki malama
1: muna ansawa
0: wallahi mun ji
1: amin amin mun gode mun gode
0: alhamdulillah mun gode sosai da halacci
1: mun gode
0: to
1: yana ji na ansawa yawa
0: to shine mai waya na karshe
1: na karshe
0: minti daya rage mana insha Allah sati mai zuwa
1: to Allah kai mu lafiya
0: za mu bude shirin tunda da mun kanta mu kai barami
1: eh shimfida ne
0: yanzu kaga masu kallon mu wanda suke biyo mu wannan satin sun san tarihin kai da ka samu asalin
1: harkar
0: soja
1: eh
0: da har wanda bai tambaya dan
1: mutum ba ai masa ba shi ansa ba
0: eh wanda ya tambaya ban bashi amsa ba ita ai masa ta amala so tana daya daga cikin tambayoyin da ya kamata mu yi
1: okay gaskiya ne
0: Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu ji da ka kammala aikin soja ya ake ka fara farauta
1: to
0: tun kana soja ka fara farauta ma a kamar yanda ka fara fada da ta ake da asalin
1: iya a gida aka sa aka tsince ta a gida muka tsince ta
0: farauta farauta ka fushura
1: eh gaskiya ne
0: ko ce to ai sannan kuma ya ake ka
1: gaskiya ne
0: maganka da kawo
1: gaskiya ne
0: ba yanzu kafin mu rufe ai sai ka kusa mana kawo
1: to

Domin samun shirye-shirye da labaran da ta shirya.

Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Ni kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawara wari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya, ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.

0: To jama'a masu saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan dare barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wata sabuwar tattaunawa ta musamman dama tun dazu muke ta sanar muku cewa insha Allah zamu karbi bakuncin manyan yan siyasa daga yankin Kano ta Arewa a jam'iyyar APC a nan Kano a cikin shirin a wannan rana mun karbi bakuncin Honorable Abdullahi Dan Sumaila da kuma Honorable Mustafa Ali Yalwan Dan Ziyal wanda ba sa bukatar gabatarwa ko ta nini musamman a fagen siyasa musamman daga yankin Kano ta Arewa da ma jihar Kano baki daya domin kuwa Honorable Abdullahi Dan Sumaila ya taba rike mataimakin shugaban karamar hukumar dawakin tofa Karo 3 kuma ya taba rike sakataren karamar hukuma a karamar hukumar dawakin tofa kazalika ya taba zama kansilan noma a yankin karamar hukumar dawakin tofa kazalika ya taba rike DG wato director na microfinance na jihar Kano baki daya Honorable Abdullahi Dan Sumaila tsohon SA ne na tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan non-governmental organization wato NGOs a yanzu kuma babban ne taimakawa sanatan Kano ta Arewa mataimakin shugaban majalisar dattawa wato DSP Barau Jibril Maliya kuma ya kasance tsohon kungiyar NUT ta karamar hukumar Rimin Gado kazalika akwai Honorable Mustafa Ali Yalwan Dan Ziyal daga yankin karamar hukumar Rimin Gado shi ma tsohon jami'in alazaine ne yankin karamar hukumar ta Rimin Gado kuma ya taba zama kansilan gona a Rimin Gado kazalika ya taba rike sakataren mulki ne yankin karamar hukumar Rimin Gado kuma shine wanda ya wa jam'iyyar APC takarar shugaban karamar hukuma a zaben da ya gabata a yanzu haka kuma Honorable Mustafa Ali Yalwan Dan Ziyal babban mai taimakawa distinguished senator Barau Jibril Maliya ne a yankin Kano ta Arewa sunana Isa Magaji Rijiya biyu da zan kasance da ku domin gabatar da wannan tattaunawa har ta tsawon sa'a guda to Honorable Abdullahi Dan Sumaila mu ne maka barka da shigowa a daidai wannan lokaci
1: to jama'a assalamu alaikum
0: to Honorable Abdullahi Dan Sumaila zamu dauko sauyin shirin namu daga yankin Kano ta Arewa dandalin siyasar Senator Barau Ai Jibril Maliya kuma mataimakin shugaban majalisar dattijai shin da farko shin wane ne ma distinguished Senator Barau Ai Jibril Maliya
1: to shi mai girma sanatan Kano ta Arewa Barau Jibril Maliya ai ba bako bane gurin kowane irin mutum a Kano da kuma yankin sa na Kano ta Arewa mutum ne wanda tun da ya taso akan harkar jama'a yake kuma harkar sa ta mutane ce kuma abin da yake kan mutane yake mutum ne da Allah ya saka hakuri da juriya kowane irin lokaci ka buƙace shi zaka ji shi ka nemi taimakon sa zaka ji shi ka nemi ka ganshi zaka ji shi shi dai abin da bai rida hiba shine keta dan adam haddi yace mutum dan adam wannan ba harkar Barau bace ran mutum ne dattijo mutumin arziki mutumin kirki wanda ya san ya kamata wannan shine yasa muke yin dukkan abin da muke yi muke tsaye akan Barau kuma muke yin Barau kuma tunda muka fara harka da sanata Barau Jibrin mu dai Allah ya sani mu kowa san halin mu a yankin mu tare muke kwana da mutanen mu komai dare zamu dawo gidajen mu komai safiya zamu dawo gidajen mu zamu saurari mutanen mu kuma mu ba kwanan binni muke ba a ƙauyen mu muke kwana komai dare komai rana in ka gamu ba ma nan tafiya ce ta kama mu in ko mun da muna kauyen mu tare da mutanen mu shi yasa mu muke yin Barau bilhaki kuma Barau tunda ya fara ya ba mu umarnin siyasa daga saman har ƙasa tunda Barau ya fara bai taba ci aka da kai wani mutum ba Barau kan hakan jam'iyya sai inda karfin sa ya kare kuma yana tare da kai zai ce ka je kai kowa aka zai maka jam'iyya saboda ka zami APC zamu kare APC zamu sa ƙura'a APC zamu sa a sa APC ƙura'a za kuma mu kare ƙura'a APC daga samu har ƙasa tun daga zaben shugaban ƙasa har zuwa zaben dan majalisar jiha da shine na ƙarshe to wannan sai inda ƙarfin mai kare kuma zamu bi zamu raka kuma zamu kawo local government din mu ta dawakin tofa bizin Allah ta'ala
0: to amma Honorable Abdullahi Dan Sumaila kafin mu je ga batun matallata ita kanta jam'iyyar APC a yanzu Senator Barau Ai Jibril Maliya shine mataimakin shugaban majalisar dattawa ta Najeriya baki daya. A yanzu gashi hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ba da dama a fara yakin neman zabe. shin da wani irin ayyuka kuke ganin sanata yayi wa mutanen Kano ta Arewa da kuke ganin ko a gobe idan aka ajje akwatu za a iya zabar sa a wayancan kananan hukumomi na Kano ta Arewa
1: yayi shi mai girma sanata bin bashi yake saboda aikace-aikacen ne yanzu na fara maka magana aikin sanata Barau ko a dawakin tofata ai ba zan iya gama ba saboda aikin suna da yawa
0: misali wasu ba su san ayyukan ba a yanzu
1: mutumin dawakin tofa ya san Barau ya kama extension na wutar lantarki a Dawanau wanda yanzu ina ganin bululayen waɗansu gurare ai yan kasuwa aka taimaka da mutanen garin aka arzikin tattalin arzikin garin aka bunkasa da arzikin yankin Kano ma aka bunkasa ba iya Dawanau ba kawai da dawakin tofa yake amfana Afirka ma yake amfana wannan gurin domin ka je ka ga yadda gurare suke daukar layi mutane suke buɗe kamfanunuka ko na shinkafa ko na mangyada ko na roba yanda a dawakin tofa lokal gamma akwai inda ake yin tabarman leda arzikin Barau ne ka je ka bi sawu daga kwanar Dawanau zuwa cikin garin dawaki akwai inda ake tabarman leda
0: kamfanin na gwamnati ne
1: kamfanin dan adam ne na yan kasuwa
0: ka koyi na al'umma ne amfani
1: ya taimaki mutane to inda suka yi aka samu an samu rabanu samun rabin nan ce gina ciya mun dinmu na karamu kuma ka je ka ga yadda yake ya gina asibiti ya gina masallatai ya gyara bohol ya gyara makarantu ai rabin da yake samu ne kuma yanzu kasuwar Dawanau din boosting din rabin da take ai ya ninka da sakamakon zuwan wannan ciya mun lokar gaman nan abubuwan da ake yi suna da yawa kuma wannan mumun godiya Barau yanzu idan ka dauka za ka ga mutumin da yake a bangaren ilimi amma Open University da muna da dutsen ma branch a Dawanau aka kama ita yanzu ita ma ta koma aka mai da ita dutsen ma kuma za su dawo in Allah ya yarda duk Barau ne aikin Barau ne na ilimi ya gina block ya bada bencina da kujeru ya bada kayan aikin malamin makaranta da ni malamin makaranta ne Barau yana bada record work yana bada skin work yana bada lesson plan book yana bada register duk Barau yayi wannan Barau yayi alli wanda ake bada karatun wanda ake koya karatun a cikin allo
0: amma ina batun tallafin karatu
1: Barau yana bada scholarship
0: wani irin tsari ake bi
1: idan ka je ka nema za a baka ne ya bani
0: ba duk dalibin Kano ta Arewa
1: duk dalibin Kano ta Arewa inda ya inda an tafi makarantar sa inda hukumar makarantar ce ta bada sufuran sa domin ba mu yadda kawai mutum ya ga mana yana karatu haka kawai ba a'a je ka register na makarantar da kake su za su bada mu yawan daliban da suke a makarantar yan Kano ta Arewa idan ka je BUK shi rasara na makaranta shine zai baka scholarship din Barau sunayen adadin mutanen Kano ta Arewa da suke karatu a Bayero haka idan ka je FCE rijistar na FCE shine zai bada adadin sunayen mutanen da suke karatu yan Kano ta Arewa a Bayero idan ka je Wudil rijistar na Wudil shi yake bada adadin yawan yaran da suke karatu yan Kano ta Arewa kuma za ka ga an bi kowanne an bashi haka in ka je Bichi haka in ka je Northwest Barau na yi iya bakin kokarinsa
0: To amma wannan Rabil Abdullahi dan Ismaila wayannan kananan hukumomi da sanata Barau yake wakilta wasu suna ganin kamar ana fifito wasu musamman ta bangaren irin wayannan ayyukan da kake bayyana wasu ana mai da su saniyar wari
1: ba inda ba local government ne da aka yi mata wannan ba ya mata wannan ba idan ka je Open University ko wace local government an mata idan ka je harkar solar ko wace local government an bata in ka je harkar scholarship ta dalibai ko wace local government an bata in ka je harkar kayan makaranta na karatu ko na zaman yara ko wace local government an bata idan ka je block na yan makaranta da ni malamin makaranta ne ko wace local government an gina mata stadium naval ko wace local government an mata mini stadium naval dan yara su je su yi tsalle-tsalle da wasa idan ka dauka ka tafi mu'amala ta taimaka dan adam da dan empowerment na dan adam a jika hantarsa Barau jibirin yana yi kuma kowace local gama yana bayawa duk wutan duniya Barau jibirin yana ba da naira 100,000 ga mutanen local gama din wuta dan ba zan iya fada ba ne ga baki da saboda ba daidai ba ne amma kowace local gama yana ba ta empowerment na 100,000
0: adadin mutum
1: 100 wata ma ya fi mutum 100 to amma ni yanzu lokar gaman dina ai yafi mutum 100 abin da yake bayarwa
0: to kaga an fifita kenan
1: ba fifita bace ana duba yanayin guri ne yanayin yadda guri yake kowane guri da irin yanayin sa da yake tasowa zaka tarar da wani gurin mutanen sun yawa wata lokar gaman din ko mutanen ba su yawa wata lokar gaman din ba ko akwatuna kuma zaka samu wata local government din da akwati 200 da wani abu wata local government din da akwati 300 da wani abu wata local government din kuma da akwati 100 da wani abu ai ba za ka adadin tsaye ba
0: to wannan level
1: yana cika balance
0: mu kalli bangaren ayyuka na rayuwar kasa yankin Kano ta Arewa yana daya daga cikin yankunan da ake ganin suna fama kuna fama da rashin hanyoyi musamman a yankunan karkara wani irin ayyukan rayuwar kasa musamman titina da gadoji sanata yake
1: ta idan ka kalli Barau ma lokacin Barau ne don Kano ta Arewa ta samu titina kaje ka ga yadda yake daukar titi daga bakin titi zuwa cikin gari kaje ka ga yadda ya gyara titinan cikin gari duke local gama hidukwa ta ya gyara titinan cikin garin su ko mudu akin to fara yanayi ne ya haifar da dan kwangilar saboda wani yanayi da aka shiga wannan shekara kuma ya ce ya ba da umarni kafin za a ci gaba za a dora yanzu misali ɗauka mu nan take ciya mun local gama ya ce mai girma sanata akwai hanyar tiki damun ta kaburma ya ce za a je a tura dan kwangila je ya fara yau dudu bai kwana uku da yin wannan nan can ba kuma ana can za a je a fara to mun kuma za mu ci a sanata Barau
0: sauran kananan hukumomi fa ba
1: su ne musu wannan titinan kaje duk local government din da ka sani Barau yayi titi daga nan zuwa shiga wannan kauye daga nan zuwa shiga wannan kauye
0: kaje amma kuma duk da ka sai a ji wasu suna kokawa
1: to ba yan binni bane
0: a misali a Kano ta Arewa
1: kan ta Arewa to kaji waye yazo ya koka ce Barau bi local government din sawa wa kaji wai sai kuma wannan kuma siyasa ce ta yan binni mu kuma mutanen Kano ta Arewa mutane ne da muka san kanmu muke cin zabe muke kuma ciyo zabe muke kuma kare zaben mu kuma ba mu ya kowa hasada abinda muka yarda da shi shine abinda siyasa mu ta tsaye mana da shi mun karba mun ji mun gani kuma shi zai
0: ko da ba daidai bane
1: ko ba daidai inda jami'a ta tsaye da dan takara ai jami'a ba ta ba daidai ba
0: za a gyara
1: ita jami'a ai ba ta ba daidai ba ya jami'a na ce muka ba daidai ba nema ne fa wannan yana nema wannan yana nema dama kai ba dole ka ga ba daidai ba ka zai ka fito takara ba zabe ka bai duka kai wanda ka kame ba amma mutane ne yadda kai ma ka to da mutane suka yi tallanka haka shi ma wance ya to da mutane suka yi tallansa har kuka shiga primary kuma aka ce ku je ko ku tantance ku ko ai kato bayan kato local government take consensus aka zauna aka yi maslaha to ai kaji mutun ya ce ba dai bane dama shi ne abun bai wa daidai ba duk mutumin da ka ji an tsaye da dan takara ya ce wannan dan takara ba dai ba shi aka saba idan na sa aka kawo an yi daidai to kuma sai me ba hannu ba daidai ba inda jami'a ta tsaye mana dan takara shi muke yi
0: to honorable abdullahi dan sumaila batun empowerment din da ka dauko a baya ka fara yi ana ganin koda mutun dan jam'iyyar APC ne a Kano ta Arewa ana zargin wasu kamar ana ware cewa sai yan gidan sanata kawai za a ba wa san tallafi
1: ai Barau ba wannan
0: to wani
1: ne wannan ma ka zo
0: gidan nasa ne suke wa
1: ai yan gidan ma ba sa wannan Barau ya nuna musu kuma ba sa yi mu dai yanzu ba mai kuma haka na san kowace local government idan an zo za a ce a'a mazaba kaza an bata kaza mazaba kaza an bata kaza ku je ku fito da mutanen a ba su wanda kuma Allah zai samu ya samu
0: kuma kowa a ka sai an ba
1: shi inda an kawo adadin mutum 100 za a kawo za a ce a ji a dauko mutum 100 wani watan ma mutum 100 ya danganta wata local government din ta yadda a ba mutum 1 mutum 100,000 wata local government din kuma ta ce a'a a ba mutum 2 wata kuma ta ce a ba mutum 5 dan a fada da kowa ya samu a cika hantar juna
0: to wannan tsari kamar yadda aka bayyana tsawon kusan watanni 30 kenan adadin waɗannan shekaru uku ana yi akwai wani tsari da ake bi a gidan dandalin siyasar sanata na ganin cewa ba a maimaita abu a guri daya musamman wasu za a ga wata mazaba idan an nemi adadin mutane da za a ba wa 'yancin kuɗi wani kaga ya samu so biyu wani so uku alhalin kuma akwai wasu waɗanda su
1: ba ma so biyu ko so uku ba mai dama za mu gaya maka in ka samu wannan watan ya zo ban da kai
0: akwai hanyar da ake bi wajen ganewa
1: to ba mutum ne ba da kai ba kuma mutum za a ba mutum ne fa ba da kai sai an baka form ka ciki kuma sai an ce wani za a ba ya zo da hotonsa kuma mutane ne suka yi kuma wanda za a yi goma mutane za su yi ya za a ce ba za mu gane ka ba bayan dama tare muke da kai tare muke kwana da kai tare muke tahi da kai kowa ya san mu fa siyasa mu ta Kano ta Arewa ko siyasa mu ta local government din kauyukan mu dangin juna ne
0: kamar yaya yake
1: to ai mun san junan mu in aure bai hada ka tsakanin wani da wani ba makotaka ta hada ka tsakanin wani da wani a'a wani da wani dan wani da babansa da babana abokai ne a'a da babansa da baba ta kawaye ne a'a ni Abdullahi dan Sumaila da shekaru na yanzu suka so makama ni zaka ga mafi yawanci abokan kanina ni sai sun rubuta suke gaida ni saboda a'a ai kanina wani ni abokin wani ne muna da wannan karar ni kuma akwai yayyena da a'a saboda yayyena ne ko ta jini ko ta auratayya ko ta unguwa ko ta gari ko ta mu'amala aure ko ta mu'amala sai na duku sani ke gaida su ai mutanen buni mutanen kauye muna da kara har yanzu kuma ko wannan hira da ake ta radio zaka ji da wuya ka ji mutumin kauye ya fito yana cin mutuncin wani ta zaka ci mutuncin na san baba ka ka san baba ta na san baban ka ya san babana a kanin baban ka da babana akwai mu'amala
2: ko da da bambanci
1: mu ba mu da ko bambancin ra'ayi mu ko da da bambancin ra'ayi mu mutanen kauye muna da kara mun san kara yanzu duk inda kai daga dawakin tofa ba wanda zai fito ya ce a Abdullahi ban saka zai ba ruwan mu tsakanin mu ne mun rufe junan mu mun kara junan mu haka kuma ko zabe akai tsakanin jam'iyya da jam'iyya mu ba mata hankali duwan da ya samu nasara duwan da ya samu nasara zamu yi shi kuma duwan da ya samu nasara zamu kare ba zamu ba siyasa ce ta zarawa
2: to amma kuma a baya bayan nan an ji wani kunji kunjin yana
1: tasowa
2: daga yankin
1: wannan kunji kunji kaji dan Kano ta Arewa yana cewa ba zai ba
2: amma misali ai duka fadan naku ne
1: ake yi to ai kaji wani mutane ne fusuka suka karbo kwangila daga wani guri suka yi go suke tunanin yadda suke haka miki a da bambanci
2: suke tunanin kun karbu abin
1: ruwaye karba je kai kuturin Kano waye karba wanda zai zo ya kai ni ba ina ga ma cin shi da kai a malamin makaranta shekara ta 60 da wani abu
2: 60
1: da wani abu nayi malamin makaranta nayi headmaster nayi staff officer nayi kaza nayi to kuma Allah na tuba har yanzu kuma wani zai fito ce da ni kai wani ba ma son ka mun mun yadda dan samari ta wucewa da wakin tufa sun yadda ta wucewa ma za a tafi a nemo a ce ni ne sun yadda san da Allah ya kawo ba ni da rai ko kuma wani abu ya yi kasance na tsufa ko lafiya shikenan wani ba ruwan mu mu mun yadda da junan mu muna san junan mu muna karanta junan mu mu fa ba za mu shiga mu je mu ya kwai mari ga ba a wannan sai daga birni kuma duk wannan hanyar kai ka dan Kano tare yana yi
2: to amma wannan kalaman naka ba za a ce ko akwai wani abu tsakanin ku da yan birni ba
1: menene babu komai siyasa suke yi a Kano siyasa muke yi a kauye
2: to me bambancin
1: ba wani bambanci yanayin na siyasa kenan yanayin tasu suma yanayin tasu mu'amala kenan kuma sai sun haka lasa kai mu kuma sai mun mutunta junan mu zamu kai sai mun ga mun taba junan mu zamu kai sai mun ga girman junan mu zamu kai
2: honorable abdullahi dan sumaila zuwa yanzu a iya cewa tsawon shekaru nawa kake tafiyar siyasar gidan sanata Barau Jibrin
1: a ainin na dade tunda ya fara tare muka fara da shi amma tunda ya shigo ka tunda ya baro binni ya gane ya baro binni ya basu chance je chance karata shi ya dawo kauye yanzu ne dai idan kuma Allah ya gama za mu nemi bukatar gaba wannan da kowa ma muna neman sa kuma kowa ma muna son taimakon sa kuma kowa ma muna son ya zo yi
2: a sannan kuna bukatar siyasa
1: a
2: binnin kenan
1: a yanzu ayi musu me bai musu ba ba abin da bai wa dan binni ba
2: dama wasu suna cewa ba dan Kano ta
1: a to wanda yake haifan uwa da uba haifafan uwa da uba in ka tafi tofa dangin mahaifiyarsa ne iyayenta ga baki ɗayan tofa ne kaje cikin garin tofa kaje unguwarsu ka tambaya in bai dan nan bane sai a gaya ma yanzu kuma
2: an ce yayi dan majalisar tarayya a taro ni kuma
1: to nan taro ni ba lokaci bane aka samu shugaban kasa ma a Niger dan Kano dan Sokoto muna abu ne wannan sabo
2: to amma kalaman ka kamar a da farko sun nuna cewa distinguished senator Barau Jibrin Maliya yana da kara kuma baya son cin mutuncin siyasa to amma kuma a dan tsakanin nan abubuwan da
1: yanzu kaji ya ce wani abu
2: taro misali ana ganin makusanta ko kuma wasu daga cikin yan siyasar gidan
1: wannan wani a ai da ma shi ita siyasa in ka tahi kana siyasa sai ka hada da kowa sai ka hado da mai hankali da mahaukaci da barawo da dan giya da dan caca da dan kuma na kura kake nema ba kuma wanda zaka ce ka kore shi sai ka hado da malami sai ma inda ake ma da baba gode ba a sallah sai ka je kai da shi domin ƙura'arsa kake nema ra'ayinsa kake nema so kake a zo a hadu gabaki da cikin ƙuri a hada gudu tare a tsira tare ai ba wanda ba naka ba gidan siyasa ai ba rabu wanda ba nasa ba kuma duk wanda ya zo gurin sai na amfani da hankalinsa da kimarsa da daraja sai masa abin da ya kamata yana yi ne tsari na Barau kuma in dai kana tafiya da Barau kai ma sai ka koyi wannan martaba dan adam girmama dan adam taimaka dan adam kuma yin kaje da shi a dinga hakuri
2: ma'ana kenan duk wata rigima da aka jiwo daga gidan ba daga shi
1: ba shi ba ne to ma a gidan wa da wake rigima wa yake rigima din gidan Marwa
2: misali a Kano ta Arewa an ga yadda ake kokarin janzare tsakanin
1: ai ba janzare bane ne ma ne suke tunani mu kuma muke ga musu
2: yadda amma kuma ai ba a hada kujera
1: ba a wani tsakanin wa
2: kujeran neman da ake
1: duk gabaki ɗaya ba wani tsakanin mu tare muke idan ka je bici mutumin bici zai zabi baro zai zabi abba zai zabi gwamna zai kuma zabi lawan shehu
2: to amma ana jiyo wasu yan bitin
1: kuma wannan dizance ne ai karabu da mutum mai neman abinci
2: ko dai an daidaita
1: a da mace mu a daidaita muke mu a daidaita ina ga maka ba mu a daidaita mushi yadda siyasar bici take ta ganin girman mutumin bici yana ganin girman dan uwansa mutumin bici an hadu ta nan an hadu ta nan an hadu can an hadu can haka mutumin dawakin tufa haka mutumin gabasawa haka mutumin gwarzo haka mutumin kunji haka mutumin danyawa haka mutumin bagwai haka mutumin shanu haka kuma mutumin rimangaro siyasa mu iri daya ce ganin girmama juna da mutunta juna da karanta juna
2: to honorable abdullahi dan sumaila koma batun jam'iyyar APC daga matakin kasa tun bayan da hukumar zabe ta INEC ta bada dama fara yakin neman zabe a yanzu an jiyo kuna bayyana cewa za ku yi jam'iyyar APC tun daga matakin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ana ganin jam'iyyar APC a wannan yanayin da ake ciki a Najeriya kamar gwamnatin taku ta tarayya ba ta yi wa 'yan Najeriya wani abun a zo a gani ba musamman wancan batu na cire tallafin man fetur da ya jefa 'yan kasa cikin halin
1: kai kuka ne to wani yanayi ne da Allah ya sauko ko ba wanda ya wuce ba wanda ya wuce wannan yanayi abu idan Allah ya tsaga daga lokaci zuwa lokaci kaza je je hukumar kaza sai ya je hukumar sai kun karba ba yadda za ku yi ai ba mu kadai ba amma wannan sai ga masu tafiya kasashe suke gani kuma duk gabaki ɗaya masu yi siyasa ce wannan zai fito daga wannan jam'iyya ce kaza wannan zai fito daga wannan jam'iyya in ma hima in ya zo in ka bi haka za ka tarar
2: ba gaskiya ba ne kenan
1: a'a siyasa ce siyasa ce shi kuma dan siyasa abin da zai sai da jam'iyyarsa zai faɗa
2: ba sai muku laifi ke
1: a to mu wani laifi a waye
2: wannan sun fito sun fada gazawar
1: to wannan kuma ba su ba ne ma suke ba mu ko muna nema a ne ma suke mu ko muna nema su ma da suka zo karanta abin da suka yi da waye ne bai ba duk wanda yake neman waye bai ba rago da suke takara a waccan jam'iyyar dubi koma gurin su da suka rike mukamin ya suka yi a baya da suka rike mun sun yi ko sai yanzu nami APC daga sama haƙas kuma APC za ta kama Kano
2: kana ta maimaita batun
1: nami APC daga sama haƙasa tun daga kan Tinubu har zuwa dan majalisar jiha zami APC
2: duka kananan hukumomin Kano ta Arewa
1: duk kananan hukumomin Arewa
2: ko da ku
1: zaɓi kana ta to a bar a wancan an kada mu
2: a da an ji wasu yan gidan naku suna sun zare
1: ka rabu da wannan da Allah waka zari wai za zare
2: guda ɗaya a Kano ta Arewa
1: wane ne
2: ana jiyo yan gidan naku suna
1: fada a wannan zamu zare mu APC zami daga sama haƙasa yanda ni daga dawakin tofa local gama zan zabi Tinubu zan sa a zabi Tinubu zan kuma
2: kana kuma kana da dalilin da aka sa a zabi har shugaban
1: kasa a gwamnati in ji an tambaye ni me yasa kai zan ce ga yadda ne ga kuma hujja
2: masala kanka za ka kalla ko ta
1: kasa ai ba masala kan masala jama'a ce
2: din na yasa
1: masala jama'a ce yasa zan yi masala jama'a ce zan yi Tinubu zan yi gwamna Abba zan yi Barau zan yi Tijjani Jaube zan yi Ahmed Speaker kuma zan sa a zabe su
2: gwamna
1: abu sosai makwa ai mu yanzu abu mun karbe mun mu kwata ran abba ai mu yanzu mun san abba ya ci zabe na mun dan jami'a ta ne laifin ne mu
2: to me saurare shiri na musamman kuke saurara kai tsaye a daidai wannan lokaci wanda muke tattaunawa da honorable Abdullahi dan Sumaila babban mai taimakawa sanatan Kano ta Arewa sanata Barau Jibril Maliya kuma tsohon mataimakin shugaban karamar hukumar dawakin tofa karo uku kazalika tsohon sakatare ne a yankin karamar hukumar dawakin tofa kuma tsohon ciyaman na kungiyar NUT a Rimin Gado da sauran mukamai da ya rike a baya za mu je mu tsayarita da zaran mun dawo kai tsaye za mu shiga cikin kashi na biyu tare da ɗaya bakon da muke tare da shi

0: To mai saurare barkanmu da dawowa kai tsaye a cikin shiri na musamman da yake zuwar muku kai tsaye daga wannan tasha a daidai wannan lokaci wanda muke tattaunawa da manyan hadimai masu taimakawa sanatan Kano ta Arewa mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata Barau Jibrin Maliya da suka haɗar da Honorable Abdullahi Dan Sumaila da kuma Honorable Mustapha Ali Yalwan Dan Ziyal wanda a daidai wannan lokaci zamu karkata bangaren Mustapha Ali Yalwan Dan Ziyal wanda shi ya kasance tsohon jami'in alhazai na yankin karamar hukumar Rimin Gado kuma tsohon kansilan gona a Rimin Gado tsohon sakataren mulki da yankin karamar hukumar Rimin Gado kuma wanda shine wa jam'iyyar APC takarar shugaban karamar hukuma a zaben da ya gabata kuma a yanzu ya kasance babban mai taimakawa sanatan Kano ta Arewa sanata Barau Jibrin Maliya Honorable Mustapha Ali Yalwa gashi mun koro batutuwa a daidai wannan lokaci tare da Honorable Abdullahi Dan Sumaila wasu irin ayyuka zaka kara akan ayyukan da ya bayyana wanda sanatan Kano ta Arewa distinguished sanata Barau Jibrin Maliya ya gabatarwa yankin kananan hukumomin Kano ta Arewa a daidai wannan lokaci
1: to da farko dai bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim mai girma distinguished senator ba dan dai harka ce ta aikin jarida ba dan jarida ka tambaye ni to mu bayanin ayyukan da mai girma senator yi a yankin Kano ta Arewa ko a jihar Kano baki daya ya kusan zama gidadanci domin wani abu ne wanda iyaye da kai da basira aka ce kalli iya dokar gamar dinka kawai kamar ni da fito daga Rimin Gado kayi bayanin ayyukan sanata Barau to wallahi komai basirar ka sai bayan ka gama sai an tashe ka daga baya misali ana yin abubuwa na bai daya wanda idan na fadi iya su kawai to wanda mai girma dan shi Abdullahi Dan Sumaila ya fadi wasu daga cikin su in ka zo bangaren ilimi an yi magana jami'a ko jami'o'i a kananan hukumomi 13 kuma gine-ginen makarantu kowace karamar hukuma akwai tallafawa daliban nan da tallafin karatu wanda ake bi makarantu ɗaya bayan ɗaya na Najeriya gaba ɗaya duk dan Kano ta Arewa a taimake shi sannan an kazo bangaren abin da ya shafi aikin gona mu dama manoma ne mutanen ƙauye mutanen karkara mu yan Kano ta Arewa mai girma sanata yana ba mu taki ya ba mu kudin ma da zaka je ka debi ma'aikata yayi ma duk abin da ka sani wanda ya shafi nan bangaren na noma sannan ka zo bangaren matasa yayi mana stadium kowace karamar hukuma sannan ka zo bangaren transportation ya kawo mana motocin sufuri wanda suke zagaye din Najeriya wanda ya bayar da su ba magana jami'a a kawai dan Kano ta Arewa wanda direban sai kama kuma yake a bangaren kungiyar direbobi sune shaida to abubuwa irin waɗannan kwa ne yau da kullun da taimakon yan jam'iyya magana yan parliament dinnan an faɗe su mu wallahi ba mu taɓa sanin cewa ma a makamin sanata ana iya taimakon mutane ɗaya bisa goma abin da muke gani ba saboda haka wannan ta zame mana abin alfahari muka zama kamar ƴaƴan gwal domin ɗan ƙaramar hukumar Rimin Gado kamar ni da nake magana da sauran ƙananan hukumomi 13 na Kano ta Arewa duk irin forum ɗin da ya haɗa mu a siyasar Kano baki ɗaya ƴan other zones suka zo muka haɗu sai ka ji cewa inda ka san mu wasu shafaffu da mai ne haka ake kallon mu domin ana jin kullun a bamu motoci kullun a bamu kudade kullun a bamu taki kullun a bamu shinkafa kullun a sa ƴaƴan mu a makaranta a biya musu kullun a yi mana gine-ginen yanzu duk local government headquarters din nan idan ka je Barau Jibrin Maliya ga baki daya mai da cikin garuruwan su kwanta sannan idan ka je ƙauyukan mu daga wannan gari zuwa wancan gaba daya Barau ya hada mu da titina kuma na kwalta ba wai fidar road za a zuba kasa ba a al'amura ne wanda a zahiri dan Kano ta Arewa dai to mu tsakanin mu da Allah sai godiya wannan ce ta sa muke da sako guda uku sako na farko yan karamar hukumar Rimin Gado wanda suka aiko ni sako ne na wanda ya shafi yan siyasar da suke hangen Kano ta Arewa daga nesa suke ganin suna da bakin da za su tsoma mana baki a siyasar mu domin sun dauka tunda a ƙauyen muke mu gidadawa ne sako na biyu sakon sanata Barau ga mutanen mu kamar yadda yake faɗa kullun kwanan duniya a zaɓi jam'iyyar APC daga sama har ƙasa sako na uku shine ga abokanan siyasar mu da duk inda dan jam'iyya yake a matsayin mu na muna cikin jam'iyyar APC mun yadda cewa jami'iyar APC muke so ta ci zabe, kuma mun yadda mun sadaukar da kanmu mu faɗi ayyukan alkhairi na jami'iyar APC su zame mana abin da muka dogara da shi. Yanzu misali muna kallon yanda waɗansu mutane suke kallon a'a su ne za su yi dictating ɗin mutanen Kano ta arewa su sa su yi kuskuren jefar da alkhairin da Allah ya ba mu, domin a ganinsu su ne a cikin birane su ne 'yan birni suna da wayewa, mu kuma mutanen ƙauye ba mu da wayewa, gida dawa ne mu. Allah ya mana baiwa da sanatan da duk Najeriya babu irinsa, duk Najeriya gabaki ɗayanta.
0: Duk Najeriya?
1: Duk Najeriya na cika maka baki.
0: Kun bincika ka gani?
1: In dai sanata ne mai kawo, to ai yanzu.
0: Ba batu ake yi na mukami a majalisa.
1: A matsayinka na ɗan jarida, ai a mukamin majalisa akwai na sama da shi. Amma abin da nake so sanata da zaka je ka tare yana jibinta al'amuran mutanensa. Lillahi billahi a Najeriya a gaya mana wanda za su iya kafaɗa da kafaɗa da baro jibra. To wannan aka samu wasu da suke ganin mu gida dawa ne, wani na son kujera daga wannan zone namu na Northwest zone, dan wata jiha, karamar jiha, wanda ya kasa yi wa 'yan zamfaran ma wani abu, amma kuma ya zo yake haɗa kai da su bisa zargi. Bisa zargi ake cewa suna karɓar abubuwa a hannunsu, tunda suna da wayewa za su iya faɗan kalaman ziga don su tunzura mutanenmu mu yi asarar wannan kujerar. Domin abinda muke samu na ci gaban rayuwar nan da ya bayyana su ba shi ne a gabansu.
0: Amma duka ana ganin wannan zargi ne da bai da tushe balle makama, kawai kuna ganin kuna hasashen hakan ne, wataƙila shi yasa ake ganin kamar akwai magana.
1: Ta inda baki ya karkata ta nan yawo yake zuba. Kai ne kana ɗan Kano ta arewa, sai ka ji mutum ya tashi kawai yana harin barau, bayan shi ya sani a zone ɗin da ya fito, shi ma a wata senatorial zone ɗin ya fito, ba zai iya gaya maka a cikin sanatocin da iga baki ɗayansu ya gaya maka kwaya ɗaya wanda ya ɗaya bisa goman abin da barau jibirin yake yi ba. Amma ka je yana zuga ka cewa ka juya wa barau baya.
0: Da kalamansa. Ba ta biya ba, ai tunda siyasa ake ka sani.
1: To ai mu tunda siyasar ake yi sa muke buƙatun jama'a ne a gaba. Ba buƙatun wani mutum da yake ganin tasa ba ta biya ba. Mu a zatonmu kamar buƙatun jama'a ne. Don haka ai muke cewa mai girma maliya barau jibirin ya riƙe al'amuran Kano da al'ummar Kano ta arewa, kuma mun gamsu da shi. Saboda haka su sani saƙon mutanenmu irin waɗannan mutanen masu magana, wallahi al'azimu a wawaye muke kallonsu. Duk mutumin da ya zo yake sukan barau jibirin maliya da nufin ɗan Kano ta arewa iya da mutanen rimin gado sun aiko ni in gaya masa mu fa daga can awawa muke kallonsa.
0: To amma tunda
1: inda yake gaba amma awawa muke kallonsa.
0: Rimin gado kun amince sanata Barau ya ci gaba da wakilcinku da yawunsu kake bayyana haka. Wani irin ayyuka sanata ya yi wa mutanen rimin gado har da kuke ganin za ku iya amincewa ya ƙara zartewa?
1: To yanzu dai da farko dacan na fara maka lissafin a matsayin Kano ta arewa gaba ɗaya, amma bari na ɗauki cikin mazaɓa headquarter ta rimin gado. Duk maza rimin gado headquarter mazaɓar kenan. To gabaki ɗaya kwalta ce ƙofar gidan kowa.
0: Ƙofar gidan kowa?
1: Kowa da kowa.
0: Dukkin garin rimin gado?
1: Dukkin garin rimin gado, babu inda za ka taka ba kwalta ba ce Barau jibirin ne. Sannan gida-gida babu gidan da babu sola light wacce ake cewa street. Sannan duk ƙauyukan mu zaɓinmu 12 wallahi tallahi tun ana sa a bakin titina, an koma a wasu guraren in ka je a tsakar gida za ka tarar da ita an kafa daga Barau jibirin. Sannan kuma an koma maganar gine-ginen makarantu ga su nan, banda wannan empowerment da duk wuta za a ɗauki mutum 100 a ba su 100,000 su je su wani ya tallafa goro in namiji ne, wani ya tallafa isai yalo, idan mata ne wata ta sai waken awara, wata ta sai gyaɗa taimai, haka dai duk wuta mutum 100 sai an ba su 100,000.
0: An ce fa a rimin gado saƙon baya zuwa ƙasa.
1: A'a, to wanda ya faɗi wannan ya iya kawo shaidunsa, amma duk abin da muke yi Allah ya kawo mu, muna godiya Allah ci gaban zamanin nan. Wannan harka ta social media a gaban mutane za a yi, a kawo mutane a tike forms ɗinsu a sa hotonsu saboda record a ɗauka cewa akwatin diddai aka baya an ba da wane da wane da wane, to in ta zo nan gaba za a kuma baya, to kuma ba su za a ba daman 'yan akwatin ne suke rubuta, sai kuma su rubuta sunan wane da wane da wane. Wannan tsarin shi muke bi har izuwa yanzu, kuma na tabbata da cewa Allah zai shaida haka, kuma mutane sun shaida haka, kuma za a gani akwatin insha Allah.
0: Batun ilimi fa a rimin gado.
1: Batun ilimi a rimin gado, ai ta kansa na fara 'yan rimin gado muna daga cikin wa'anda muke amfana da makarantun da Barau jibirin maliya ya kawo. domin yayi mana jami'a kamar inda kiyo kowa wannan Ofun University sannan kuma wacce university
0: ta musamman kuma irin gadan suna amfana
1: irin mun gado yanzu dinnan akwai wanda a yanzu dinnan suna dutse amma inda da aka tashi aka ce wannan santoci da aka kakkawo sun koma dutsen ba a yanzu dinnan yaran mu da yawa ni har da yadda na haifa a ciki na har da mujinta ma dukkanin suna wannan karatun ɗaya daga cikin abin da zan gaya maka na shaida kenan to a yanzu ɗan karamar hukumar Rimin Gado babu wanda baya amfana harkar ilimin nan sannan kuma ga scholarship da ake ba ƴaƴanmu da suke a jami'o'i da sauran makarantu na Najeriya gabaki ɗaya na Baroje Birin banda wannan university ta dutsen ma banda wannan Open University saboda haka mu a maganar harkar karatu ba abin da zamu ce da baro sai dai mu ce ubangiji Allah yi masa albarka kuma yanzu ga jami'an nan da aka kawo ta cikin garin Kabo wanda kaga da ba university bace to amma yanzu ita ma ga ta zama wanda ba karamin
0: cigaba ne jami'a ce
1: jami'ar kimiyya da fasaha ta cikin garin Kabo ai kaga da da aka zo ai ba magana jami'a bace amma yanzu an yi upgrading nasu ta koma university kuma dalibai suna ta rushin ana ta registration tun yaran mu to saboda haka mu abinda zamu ce da barau wannan sako duk abinda yake faruwa da abinda wasu suke gaya masa yan yankin Kano ta arewa muna jin zafi ne kurin saboda naka ne ake tabawa amma mu mun sani in dai talakan Kano ta arewa ne kace kada ya zabi barau wallahi wallahi awawa yake kallon ka
0: amma demokradiya ake yi
1: a demokradiyar mutanen mu sun fahimci kamar ci gaba suke nema shine ci burin demokradiya mu a fahimtar mutanen mu ci gaba shine abin da ake nema a demokradiya kuma ya kawo ci gaban da ba a taba ganin irin sa da sunan kujerar senate ba kuma mu san inda zamu je mu ga irin wannan ci gaban ba wanda za a yi comparing da abin da Baroje Birin ya kawo mana saboda haka mutanen mu sun gamsu kuma suna tafiya akan wannan tsarin kuma da izinin Allah ba za a samu wani sabani ba kuma kamar naji a dazu kana kotun wasu abubuwa da suke faruwa kamar a wata local government daya ta Bichi misali to ai wannan local government ta Bichi abin da yake faruwa wallahi tallahi duk ra'ayin dan APC na gurin baya fatan APC ta fada zabi kuma barin gaya maka waɗanda suke so su hada fitina da Abba Bichi da Barau ne ai dace dai budaddiyar magana to ina so in tabbatar maka da cewa Barau bai taba zama yayi wata magana a wani guri akan cewa Abba ya fada zabi ba ni ya san wannan domin duk irin al'umma da suka je wajen sa kullun Barauci yake ayi Abba ai duk dan takarar APC amma ina so in tabbatar maka da
0: ba wani shirin siyasa ne kuma na
1: shirin siyasa wanda ku ba shirin siyasa bane ba shirin siyasa bane kuma shi kankin kansa Abba Bichi ya fi so APC ta ci zabe domin ya san matsayinsa a Najeriya ya san matsayinsa a Najeriya kuma duk wanda yace da kai Abba Bichi ba mutumin kirki bane to bai ji daidai ba mutumin kirki ne Abba Bichi kuma duk abin da ake a wakilci wallahi yayi wa ƴan Bichi saboda haka mu da gidan Barau muna ganin cewa ya cancanci ya zama wakili kuma duk dan APC na Bichi ya zabi Abba saboda haka idan kuma da wasu mutane da suke gani su ba ƴan yankin Kano ta arewa bane suke ganin a'a ai kuma shi Barau su fado ta magana za su kada shi to su kuma ƴan Kano ta arewa suna da irin wannan adalci na cewa lalle wani kamar Barau kenan mutumin kirki ne ya cancanci wakilcin mutanen Kano ta arewa domin wakilcin sa yayi na so alkhairin sa ya kai banda Kano ta arewa har Kano baki daya har ma arewacin Najeriya ana tunkaho da shi da basirar da Allah ya masa da kuma irin gudunmuwar da yake bayarwa saboda haka da wannan muke tabbatarwa da mutane cewa jam'iyyar APC hankalin mu a jikin mu yake a natsa muke kuma za mu yi jam'iyyar APC tun daga shugaba Bola Ahmed Tinubu har abin da ya kawo majalisun jihohin mu 100% za mu zabe su kuma da izinin Allah karfe 10:11 na safe da Abba Bichi da Barau sun ci zabe a jam'iyyar APC
0: shugaban kasa ba
1: duk sauran to ai za ai zai da shugaban kasa ai da izinin Allah magana ake ta APC daga sama har kasa saboda
0: wai misali tun da ka bayyana dalilan da yasa za a sake zaben sanata Baroje Birin ita ma kujerar shugaban kasa tun da ta kasa ce baki ɗaya kuma har da Kano ta arewa a ciki al'ummar Kano ta arewa za su so su ji waɗannan dalilai wataƙila da za ku tallata musu domin su sake baiwa Tinubu dama ya zarci
1: to yanzu dai da farko zan fara maka ta bangaren ilimi mu muna alfahari daga zuwan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu shugaban kasa a Najeriya zuwa yau dalibin da zan da aka rantsar da shugaban kasa Tinubu ya shiga office a matsayin shugaban kasa shi kuma rannan ya shiga jami'a to ran da Tinubu zai ba office shi kuma rannan ya kammala jami'a a tsawon shekaru hudun sa consecutively bai taba samun yajin aiki ko da na kwana daya ba wanda Najeriya tun da aka kafa ta shekaru 66 ba a taba samun san da aka yi karatu na shekara hudu daidai aka karbi digiri ba sai a lokacin bola
0: to amma wannan rubul me amfani
1: saurara mu saurara mu saurara mu tambaya kai cha kai me akai sannan idan ka koma kowa ya san hanyar Kano zuwa Abuja akan hanyar ake tare mutane ai a debe su ai musa fashi ai daga hawan tunin bu zuwa yau ko dan kaza ba kuma dauka ba tun daga Abuja zuwa Kano akan hanya dai
0: ka san haka
1: kai na san wannan kuma duk wanda yake fadi ya sani ni da na fito daga Kano ta arewa ka je yanzu idan zaka tafi Rimin Gado ka tsaya ka ga aikin titin jirgin kasa da ake a daidai janguza ka ga wannan irin akwai wanda ne masa magana da yake tambaya nake ga masa irin wannan sai sai wai wallahi gwamnatin China ce take nace to Allah ya saka mata da alheri inda tana kaunar Najeriya ba ta kaunar China ta zo a Najeriya take saboda hasada ba zai yadda tunin bune yake ba kuma abinda wasu suke so in fito maka da abinda kake so ka fito da shi maganar tsaro ban taba ganin zalunci irin kalmar tsaro da ake danganta ta da tunin mu tunda nake a rayuwa ban taba ganin zalunci
0: kamar yaya kenan
1: yawwa
0: bayan ana gani a kafafan yada labarai
1: ana gani komai amma abinda nake so ba a taba samun wanda ya samu nasara a harkar tsaro irin tunin mu ba
0: wace irin nasara
1: san ga ya maka hujja domin dai ana so a ga abinda ake yi ba a samu ya tsaya na ba daidai ba to tunda tunin biya hau ba a taba samun wata sabuwar kungiya ta bulla da sunan rahin tsaro a Najeriya ba domin ka san dai akwai Boko Haram a lokacin sa ta bulla an fara kidnapping a lokacin tunin aka fara an fara daukar mutane a korar shanu a lokacin sa aka fara lakurawa sun bullo a lokacin suka bullo to daga hawan tunin biyo shekara hudu kawo wayo ka fado wata kungiyar rashin tsaro kwaye wata ta bulla
0: amma ana ganin sun kara ta azzara a wasu
1: jinkuna ba ta azzara ba sanda suka yadda ya same su nan haka suke amma abinda mutane suke magana shine abinda aka yi na shekaru 20 daga Boko Haram din zuwa yau kawai daga hawan tunin ba a rintsaye do a bude tunda shi dan kudu ne ba dan arewa ba kawai a gaba bu wannan tunda ba ai wannan rashin tsaro bai iya kawo karshen sa ba to shi din laifin na shekaru 20 sauran gwamnatoci ba idan suka zo suka tarar da matsalar Boko Haram kafin mutum ya gama gwamnatin sa sai ka tarar kuma an sami bandi sun shigo wani kuma ya kuma karba kafin ya gama gwamnatin sa sai ka ji kuma an kuma samun barayin shanu sun kuma karuwa wata gwamnatin in ta karba maimakon duk bata maganin wancan ba sai a ji lakurawa sun kuma karuwa amma duk ba a kalle su ba waɗannan kawai tunin bune da ya zo dan me a matsayinsa na aljani ba mutum ba me yasa ya zama shugaban kasa a shekara uku ya kasa kiliyarin din wannan abin gaba daya wannan wai shine laifinsa laifin shekaru
0: 20 misali wasu suna ganin koda sauki ne a samu a wasu gurare
1: an samu sauki domin a gwamnatin tunin bune aka samu za a ce ka challawa ne an kashe shi a lokaci daya duk wanda yake bibiyar social media ya sani an taba samun yan ta'adda sama da mutum 360 an kashe su a rana daya kuma ba a taba samun haka a tarihin mulkin Najeriya ba sai a gwamnatin Bola Ahmed Tinubu amma magana ake yi ta wasu sun dauka yan arewa mu da kike ne ba mu san kanmu ba abinda muke tambayar kanmu akwai sabon rahin tsaro wanda ya tsira wanda da babu shi a Najeriya sai zuwan Tinubu amsa shine babu to tsakani da Allah wanda ya tayar din ana samu ka ji cewa wata rana an yi ba ta kashi da mutanen nan an yi musu barna kamar inda da ba a samu irin wannan labarin ana samu kuma duk abin nan in ka kawo idan dan arewa ya faɗi haka laifin daga ina yake duk dan arewa ne fa yake kashe dan arewa duk waɗanda ake yi musu ba daidai ba a garuruwan su wallahi ra'ayinsu ne
0: ta yaya zai zama
1: rashin haɗin kai domin da ƴaƴansu ne da jikokinsu da sadakansu da kowa nasu suye su ne suke yin wannan abun ba wani wanda ya isa ai mu jihar Kano an yi yunkurin a shigo da wannan fitina da Kano bata karba ba ai bata karba ba domin yan Kano ba su yadda su shiga wannan harkar ba saboda haka duk wanda isa ke yi yau da gobe yau ya samu nasara gobe an kama shi saboda mutanen gari daga hukumomi masu unguwanni da mazauna gari da sauransu ba su karɓi harkar ba amma duk jihohin da ake wannan ai su suka karɓa
0: wannan kuma kai ne kake faɗa
1: wannan haka yake domin idan mutanen gurin ba su karɓa ba wallahi ba zai yiwu ba
0: amma kuma ana ganin ƴan ta'addar suna shiga garuruwan suke
1: to daga ina suke su ƴan ta'addar daga cikin garuruwan suke suka koma ko kuma daga garin kana zaune kai da makocinka zai waya yace ga ka ka dawo daga gidan rediyo ka zo a zuwa kama ka saboda haka idan aka zo aka kama ka kuma sai kawai sai a ce Tinubu ne ya kama ka shi makocinka da ya faɗi sunanka aka zo aka kama ka shi ba shi da laifi mutane sun samar da hadin kai a tsakanin su, sun dubi Allah, sun dubi addinin su, sun dubi rayuwar su, aka kasa samun maslaha. Amma so ake tunumbuni a shekaru uku, saboda haka na ga maka ban taba jin zalunci a duniya irin wanda ake danganta tunumbu da rashin tsaron Najeriya ba, domin mutane ba sa bibiyar gaskiyar magana, sun zauna kwakwalwar su ba ta da komai a ciki, ta zama empty, sai wani yayi programming din magana i cusa mu a cikin kwakwalwa, kawai ka dora akan ta, kai kuma ba za ka ba kanka tunani anya abun nan da aka zo da shi gaskiyar lamari menene sabo ne wanda sai a lokacin tunumbi ya zo, a rashin tsaron nan tsakani da Allah menene sabo wanda da babu shi sai lokacin tunumbi. To idan ba a yi maganin sa ba, to na baya aka suka kasa maganin sa.
0: To wannan rubul kusan gaba ta ƙarshe za mu sako batun kudiri na sanata Barau Jibrin Maliya a majalisa. Akwai wani kudiri a wannan zuwa majalisar da sanata ya gabatar wanda a yanzu an kunga amfanin sa a Kano ta Arewa, musamman kudiri a majalisa?
1: To ai kudirin sanata in ka lura ai kullum ma akan kudirin sanata ake tafiya, ita kanta kasar ma mu a tunanin mu akan tunanin sanata Barau take tafiya, domin an yadda da shi wajen abubuwan da yake bujirowa Najeriya na samar da ci gaba. Yanzu hatta constituency project din da kake jin ana magana, kada ji ana zancen constituency project dan majalisa a bashi